0: Karon sa baban, karon pa, mga higala na lito. Now, basin ba? No, panugang naspusta, mga higala, aron lang ang mupakpak mo, panahon sa suna, ang ending di ay mga kaigsuunan, maabswelto ra. No? Maabswelto ra mga kaigsuunan. Oh. Kay, naplanado na daan. Gaw, kinanglang yung kang musakripisyo, gaw. Kuan lang sa gudya, gaw. Agwanta lang sa gudya, kapamimro lang sa kasaagwanta partilis. Dito lang sa kasaagwanta agwanta partilis ni Arnel Cortez kay kinanglan na to ni Buhaton ron kay aron nga masatisfied ang tao. No? Again, nalipay tanga na dungog na kang BBM. Ang pangutana ron, matuman bakaha. No? Matuman bakaha kini mga kaigsuunan. So kinahanglan niya ng pamatud-an. Muto ulang ta. Og humana. Ako sa akong kabahin, may gala. Muto ulang ko. Og na priso na. Pero samtang karon wa pa. Oh, istorya pa na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, unsa pa to yung mga gisaad, mga katropa, no? Katong systems loss. Oh, karon nag nagkalibog. No, kay asa ba daw mga higala ang unsa ba daw pasabot sa presidente kadto ba daw 12% sa VAT sa tibuok kuryente o 12% VAT sa systems loss. Sa akong tan-aw, katurang sa systems loss. Unya, napagawas na dayon ang kuan karon. Ang mga share-share pod ganing Nordico. Nordico nga wala nagkapahimulos ang mga electric cooperative sa mga systems loss. O sige, butang lang na ito ang kapahimulos. Pero konsumante lagi ang gabagood. Kinood ba na? No, konsumante lagi ang gabagood. No, nyadugay pa kayo mga muaksyon o mga burnout. No, di ba na mga ingana, mga higala? Dili lang na isa lang ka kuan, dili lang na isa ka electric cooperative. Tanan. Electric cooperative. Muadto kag Davao, Davao Oriental, utro pod. Bibintahan na lang bintahan na ning tagom, bintahan na ning Davao de Oro arang-arang pa. Pagabot nimo dito sa Davao Oriental na samot. Una pa lay choice mga higala mga taga Davao Oriental na di na sila magduriko, humana na nagibuhat na nila na. Wala sila choice mga higala but ano? May lain in tao nila mga igalang kakunikan. O, oh, di ba? Saada ni BBM. Sa to, systems loss. O, sa pa'y saad? No? Katong tax amnesty man to sa mga negosyante man to kasagaran mga igala. Wagin niya matandog. O, oh, magpalupad og racket. Unya na ng racket. Anong unahaw man ng racket mga igalang? Una man tag-adto dito sa babaw. Ngayon ang may kalapad aning yuta. Kanang ipalupad niya mong racket niya. No? Well, pero wala to eh. Tuo mo na. Wala na eh. Gigamayan mo gasto, ana. Una-unaon daw ninyo. Si Elon Musk, ka na pinakakwartahan may galang tao ron. No? Oh. Siya na ba pinakakwartahan o si Bill Gates gapon? Elon Musk na, no? Elon Musk na pinakakwartahan. Gabuhat-buhat may galang sakyanan. Paingon dito. SpaceX ka na mga ingana. Wala may lingaw sa kwarta na. Pero tindaghan na kwarta. Paya, kuha na siya may gala. Muhal, kuha na ka ng... muhaling na siya may gala kwarta na gamiton. Wala na yung mga ako ng kwarta na ang gabanig na kwarta literal. Di bang gani mga igala di bang gani ka ng ang project niya di bang gani sa gunson. No? Kaya mapalpak ba ya? No? Mapalpak magyod mga kaigsuunan. Abang uta na karon ato adere magsunog tag kwarta para ana. Samantala mga igala transportation na ito dire problemado. Ha? Nga mo'y nakaingon mga higala nga ha? Mo'y nakaingon mga kigsunan nga ang atong mga produkto ipit. Ang inyong gitunan kung kanay inyong irakit inyong pa nang gitulayan ng usaon nyo pagsumpay ning Mindanao Bisayas para dita si Sakay Barko.
2: Ayaw!
0: Diba? Tunin ninyo sa pagsumpay ng gikan Surigao paingog Leyte. No? Gigag Leyte, sumpay ta paingog Cebu. Aron dito sige sakay ng... Imagina, good. No? Ato na lang sigutan mo niya, unya na taon-taon. Basta imagina lang, mga igala. Imagina lang sa... Ang pick-up, katong gahatod may hinabang mga igala doon sa daan bantayan. Bugo, paingon daan bantayan. Ang pick up mga higala kay Bawo kag Pilipliti ana sa kay Kalyong. Ko Kalyong de Kalyong. Habas sa mauna na. Sa kay Megalas Kalyong. 11,580. Ispoko mo na. 11,580. No? Back and forth na nakatropang Arnel, no? Dili na back and forth pa eh. One way ra na. No? Makaingon ka nga. Arang-arang tong paingon na mo dito kay naaman may karga. Pagpabalik, iwa man may karga. Di alkansiha na mo. Ang sakyan na nagigisakay-sakay na mos Kalyong. 11,000 kana mao pa naigi. Malipay pa ko mo pakpak pa kog apil. Ngayon naman, but pasabot ana. Mga kaigsuunan. Ang tundan, ang binangay, sabay tawag ayo diha, lakatan ba na? Nagikan diri sa Mindanao kay perting daghanag lakatan diri. Nga mo abot diha sa inyo Cebu. Medyo barabarato na. Kadagag watermelon ano yung kining lupon gani? Kining diyan sa tuwa. Davao Oriental. Tam na naman yung watermelon eh. No? Pagka humas humay, watermelon na saan. Asa maligya? Dadoon ang Cebu. Kaya ba lang mo pilipliti mga higala ng isa ka elf? Nasiguros mga 35 mil. Mga higala. Na ay karga uwa mo na pilitis barko. Mapan ito na ninyo kaysa mga usaman ta dito sa babo. Ini kamatay na to, mga tura ta dito. Pero di na sigurado, asa ka paingon. Basta dito tas babaw, dipinig, asa gibutang ang impirno, ah, dito ang uban. Ayaw! Ura man ta na magaigala o ka ng pubri ba, nga magpakanaa bisagwa yun. Nga ang kwarta, nga palitay bugas mga higala, ihanda yun para makita sa silingan nga bunga kayo ta. Ayaw. Di na mao. Malipay pa kog magunahon na mo diag kalutan ninyo ng ilawom sa dagat diha niya. Buhatan ninyo ang krasada pras gihimo sa Japan ba? Diyas Kawasaki bitaw? No? Silingan na sila sa Honda?
2: Ayaw!
0: Sa Kawasaki ba? Tokyo. No, paingon nito mga higala sa isla ng sana? Fuji. No? Diba ka na may gala nga 30 minutos ni mo bihayon aqua tunnel pa na sila om. Ibo ba kinas Japanese may gala nga mga pikot niya. Kita ba nga galurat lang ni atong mga mata mga gala. Paji klaro yun. Suna nga suna, rakit isgutan. Ah, binuang. O di nakapait na to. No? At nisgutan unya, unya na. Kaya, dugay ko mahuman na. Unsa man katinood ng People's Bill Housing Project na sa Kalinan nga gibisita ni BBM gahapon nga natukod pa panahon ni Mayor Inday. Dugay naman nagisugdan ng housing. Dugay na nagisugdan ng housing na. Ingan niya, ang project sa gobyerno pagkagisugdan og 2022 ang nagpasabot mga higala nga 2022 ang pundo ana. Huna-unaon ni mga project sa gobyerno, giplano na atrasig mga 3 years. Kana, atrasig 3 years from 2022, kano sa 2019. Naana na sa 2019, but pasabot mga higala, nakaplano na sa una kang digong, kaya lang, di na ni mapadayon, ano, di naman siya presidente. So naturalmente, inigabot karon mga higala sa administrasyon ni Bongbong, dapat giiyag yun ang padayon nun. Pero pangutan na, makatarong nga nun ba, nga iarang kredit tanan? Abahala na mo. Ana man gyud na politika mga higala no, ang kunon man gyud ang dapat ang kunon, pero di sad makatarunganon mo ingon mo mga higala may pas bongbong na inabuhat dili oy dili na tinuod mga kaigsoonan dili gyud na tinuod no dili gyud na tinuod kay daghang mga parasa ng coastal road sa Davao moingon dai ka mga higala nga kang BBM na gumikan kay siya nagputol sa ribbon dili oy di na mao kay bao man mo nga igot na siya ni putol sa ribbon. Alas 8:14 na nang lapas na ko. Oras ba ay 14 minutos pasado, alas 8 buntag. Balik ko man lamang nini.
1: Bullseye! Bullseye!
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dumong piging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit si Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyedo, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Bush amo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud, walay bayad, because your health matters. Plus mas baratong mga Yes to Health products available po diri, safe, trusted and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
12: Exciting!
13: Oras ka tropa, alas 8.23 na.
14: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
13: 1 billion pesos, that's the total prize money that Casino Plus is giving away, up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform.
14: Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing 2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.com.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bullseye!
0: Pait tamang inabuhi. Oh. Langalagi. Basta masuguan ta na. Alam na, no? Alas 8.25 na magaygalan. Dagdas buntag. Ato paminaon mga kaigsunan. Kining kontrasona ni Senador Alan Peter Cayetano. Mubo lang siguro ni. No, ato lang ning paminaon mga katropa.
2: XFM Katropa.
3: So Mr. President, there are system changes that can help our country. But it won't happen kung may problema tayo sa demokrasya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family. And it is worth yung palakpak na binigay sa kanya.
0: Mm-hmm.
3: But can we add, the president is also not only the president of the administration. He is also president of the opposition.
0: Mm-hmm.
3: And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate, beyond politics, beyond emotions. Sabihin niyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin niyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
0: Mora to? Alas 8.26 na may galantag na sa itong pagbanag-ubanuban. Nakita mo, duel ana mga kaigsuna, no? Kay so much politics sa itong nasun. Kapoy ko. Arita sa dugang pa, mga galang isgutanan. Gumikan kay nasakitan! Oy.
4: Ay!
0: Kailan mo, ane?
4: Ay!
0: Nasakitan ko no sila, magaygala. Na-exit na po na ko, tanawar. Nasakitan ko no kini sila. Ngagi litok mga katropa ni Pangulong Bongbong Marcos nga makasuha na ang kanhing speaker. Tama man po, no? Masakitan man yun. Si Kwan pa niya? Kining si Hoy. Si Hoy pa niya. Samot na to mga higala si Kayamay AX dahil kay speaker. Samot yun to siya masakitan mga kaigsunan kay para niya ang tanan mga higala nga Kayamay barangay sa tawagan ni kining farm to market road, no? Kayamay mga kalsada dahil kay speaker. Samot na to siya, di ba? Oh, sakitan gani ni mga higala si Kuan. Kining Hoy?
4: Ay!
0: Samot na ka mga higala tong ang tanang butang mga higala ning kalibutan para na lang sa iya tanan gyud ang dahilan mga higala si speaker. Mark Hilot, salamat pagi katropang Arnel. Oy, good morning. Salamat pagi apakabar. Ikan sa Indonesia. Redurig, maayong buntag na bahinan siguro malita si Pacquiao kay nihanga man siyang bangag. Labon sa una, may gala, grabe niyang panghimaraot ni Bangag. Ana. Morning yun, may galas tong comment din. Morning, boss! Ika ni Kwan, tumulo laway dahil kang speaker, ha? Last man! Good morning, katrobang Arnel. Layo man kaayo tos tinuod ang gisulti ni Banks nga mag-launch tag racket. Mas klaro ang iyang racket kay harap-harapan pa ni landing sa malita. Crazy Channel, mayong buntag. Oh, og si Ma'am Lorna Margarita. Good morning, Ma'am Lorna. Taga-asa man ka, Ma'am Lorna. Ingos, Ma'am Lorna, dirigab, oh. Tanaw doon ako si Ma'am Lorna, be. Ingos, Ma'am Lorna Margarita, have your breakfast, Sir Arnel, guwapo. Kigilo.
5: Ayaw!
0: At least, tayo mo tawag na to guwapo, no? Should be proud of that. Salamat, salamat kayo, ha? Pahala ko sa mga higala makayang tag matay. Talo-talo na mga ninyo. Ito, salamat kayo. Yun na yun siya, Gab, nga after this program, Have your breakfast, Sir Arnel Guapo, after this program. Enjoy and be safe. Salamat kayo, ma'am.
1: Thank you.
0: Wow, mga senior, mga yapon yung mga igala.
1: Thank you.
0: Salamat kayo, ma'am, sa itong mga senior citizen. Mapinanggaon kaayo.
1: Good morning.
0: May buntag rin. Jonix Monfiel. Good morning. Ma'am Philip Feliciano. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
0: Noon sa kagab. Alas 8.29. Derita baga kay Sunan. Nasakitan daw sila. Paminaw na to. Unsang sakita ba?
2: Sige na. XFM Katropa.
5: Now, be that as it may, siyempre may kanya-kanyang rason yan. Mm. Narinig naman natin yung statement no ng ating former speaker. Sinabi niya, ito ng buong tapang. At ipro-prove niya. I believe these are the best venues where our former speaker and some of our colleagues can best defend themselves. Napaka-importante nang maipakita nila sa korte kung meron man or wala mang kasalanan. So, sa mga kasamahan, syempre natural lang yon. Pag may kasamahan ka, human as we are, andun yung konting kirot sa
0: kore. Mo!
5: Nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for our people.
0: Mora to. Sakitan ko do sila magahigala. Yan na ay ilahang kaubanan, no? Syempre sa una magahigala alirungan bayat nila na si ko ano? Alirungan nila na mga kaigsuunan si Martin. Mura nila magahigala og sa kini magahigalang Katoliko pa. Mura nila patron saint. No? Wala kong mahibaw kung unsang nga klase siya may gala nga santo, pwede siyang santilmo, pwede po siyang santako.
6: Ayaw!
0: Diba? Grabe yung pag-ana nila kay Kuya Odo, lagi ang leadership mga igala ni Martin. Pero, okay, granting mga igala nga maayo ang iyang leadership, pero pangit man ang turnout. Nga naman, nawa man ang kwarta. Diba? Kung maayong imong leadership, dapat maayong mga higala ang resulta nga to sa, for example, no? Ay magpatintal anang mga tao diyang magsigigingon mga higala nga si Digong lagi sadan. Ako, di sa ko mga bugar mga higala sa past administration. Sultihan talang mo's tinood. Di ko mga bugar kung tinood mga higala nga na ikahiwian ka ni Adto, may problema na. Imbestigahin ninyo. Pero naayad akong pangutana kung di mo kadulot eh. No? Kung di mo kadulot mo't pasabot ka ng inyong mga pasangil, hinimo, himo na. Okay, kanang may galang aligasyong, di man matawag, ano, allegation man yun akong tawagon, but kanang may galang tinood, mga kaigsuunan, mudulot yun na siya. Mudulot yun na. Tanawa na ilang gihimo karon. Bisag unsaon nilang tabon bay, bisag unsaon nilang pangulipas, pasangin lang naman nilang karaang administrasyon, at tuo naman nilang Dabaw mga kaigsuunan, ang tanan mga kaigsuunan mo gawas mo point out gihapon kang Martin na pressure si BBM kinahanglan panganlan si Martin nasakitan si Garin.
4: Ay!
0: Sakitan ko nung sila mga kaigsuunan. No? Well, truth hurts. But it will set us free. Mga katropa. Tanaw sa dato wasig malawayan ni Miguel ng maparihat ang wala man po dinon. Diba? Okay, tanawon, paminaw ni mo. Sila Adyong, sila JJ Suarez, Kung Hon, kato mga higalang si Karding Cobra, katong taga Quadcom, nawa na kadaog. Si Kimbo, istila Kimbo. Asa na mas Kimbo ron? Wala na, nagkatangag na. Oh. Hilom pa mga higala sa Mentiryo. Wala na, asa si Kimbo? No? Sila kini si Benny Abante, no alagad man daw ni si Ginoo, ambot og kinsang Ginoo hapon. No? Di ba? Kinsa pa man, sila tanan halos niya mayigala. Grabe nilang aleluya, grabe nilang ana gyud sila mayigala, no? Kang kuan? Kang Romualdez. Kay maayo kuno ang liderato niya. Okay. Kanos aman nahitabo yung liderato? 2022 to 2025. Iyahan ang liderato. Unsay nahitabo ani mga panahon na ikaw inag sa mga sana mga igala sa mga Duterte ng panahon na nga bawi pagpangawa sa kwarta. Karo kayo eh. Unsay nahitabo anang panahon na? Oh, Ila ra mga kaubanan kongresistang nibutyag ang pinakadako nga allocables, no? Nang gawas ito mga igala sa resulta sa investigasyon sa PCIJ, uban pa mga igala ibang butyag sila mga kaubanan, kinsay pinakadakog takos diha na dawat. Si Martin.
4: Ay!
0: Kinsa pa? Si Charis.
6: Ayaw!
0: Kinsa man na si Charis, baka itong anak ni Bongbong? Nga murag tumboy mga igala gupit. Ala mo diha. Suko na sad mo nako. Ah, okay ko na suko. Ay kata eh, si katawa ria lo. Diba? Oh, sa ilang panahon nahitabo. Nganong ipahid man gyud nakalabay. Sige kaingon ko na di ko mga bugar sa nakalabay ng administrasyon. Kuno ato pasa kasuhin ninyo. Ana ra ka simple, di ba? Sama nang gihimo ninyo kang BP Sara karon. Napa mo'y pasakit-sakit? Napa mo'y nasakitan mo kay inyong kaubanan, Gigo, ano? Nga kami mga tao, gatanaw ninyo. Ang katong manaway nga na'y buaya diha sa inyo. Mo pa inyong gitanggal? Diba? Asa naman si, kuan, Kiko Barsaga? Tuwa, nagkukus-kukus may galas niyang iring. Wala, malinaw na yung kinabuhi, kaya natanggal na sa may galas Crocodile Park. Oh. Kinsay tabangan diha. Katong musulti mga higala og. Ha? Katong musulti tinuod mo ingon. Ha? Katong musulti mga higala tinuod mo ingon. Naang daghang buaya nga ri. Oh. Sige. Mingon mo wala man ni pamulit ikaw, okay? Okay butang nato. Nganong mas dako man ang budget ni Tingog kaysa ubang mga white Tingog nga mga party list. Aber. Sa kadaghang party list, mga higala aning Pilipinas, nganong si Tingog mga igsoon atong panahon sa Davao eleksyon, nganong 30 mga higala mo dawat o kwan, dabi kadaghag mga... Eh, aber, badge ba dong? Muta na ito, kuan kining equal or maayong pagkabahin kay para sa tao, no? Nganong katurama mga party list, mga higala nga, may aleluya dito mga higala sa speaker. Or katong iya mismo. Kasi matang iya na lang tingog-tingog day. Ha? Ilaraman na. Ilaraman na. No? Katong ba mga party list in town may higala nga? Kuha, na ba? Naka-appeal ba to sila? Makapangayo ba kag-ayuda dito? Wala ba ito yung mga budget to? Oh. Kanusa man na nahitabo na anas 2022 to 2025 mga igsoon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nya masakitan mo. Masakitan mo? Mao ba? Masakitan po na yung buaya mga
4: igan.
0: I want to blow that in their face mga kaigsoonan. Yan naman. Di medyo kumutugway mga saha ni mga tawanan eh. No? Nganong inyo mang yung tabunan ng inyo mga kaubanan diha nga na-mention sa ICIB? Gumikan kay naanay restitusyon na hitabo. Maayo bagod na. Nga kung ang usa mang gani ka tawo mga higala bisag mangawat nagpaan ba? Isa pag iuli niya ng paan kay unya makaon. Priso gyapon na mga igsuon. Pero dili ra ka makita sa Pilipinas nangawat na identify gitawagan nanawag ay nanawag. Iulit na lang mo ni Bush.
6: Pino ka!
0: Iulit na lang mo ni Bush. Kay, nakuhaan na nung ni Bush o kuhaan, mga 1 billion. Iulit na lang mo ni katunga. Pagson, nagipang hinambog. Nga ang giuli nila, gigamit na to. Gibutang na to hospital. Wabo ka bantay, giluto, tas kagalingong mantika na to, bay. Pabo ka bantay, anak. Although magpasalamat na kay Giuli, pero dapat dili sila mga higala immune or dili sila exempted or except, why exception, mga higala. Dapat dili sila exempted from liability. May kay mo muhisgot anang accountability ng Sara. Pero ato mga congressman nga ni Angkon nga sila nakakuha, wala nagpahibaw. No, wala nang pamidya. No? Pero nag-restitute. Iuli lang namo ni. Kabalo ba si Bongbong anak? Kahibalo.
2: Bullseye!
0: Oh. Mo pa gyud panghinambog nga gigamit nato ni. Di ba? Nya moingon mo karon accountability, accountability ni kang Sara. How about kato mga igala, mga congressman, mga kuan nga nagrestitute. Iuli naman kun nila, wala na ni sila, sila kay iuli naman. Time sa. Parang hindi ganun ah. No? Kung kawat ang nahitabo mga higala, besang pag moingon ka nga iuli na nako ni kay nasakpan man ko nimo. Unya kuan, wa ka nasakpan, di gani mo iuli. Di ba? No? Ang imong intent, ang imong action, nahuman na. Nakonsumin na. Sa imong intent, intent to gain. Das kawat ba? No? Na kay intent to gain, taking somebody's personal property. No? Ngaway pananghid, kawat na. So dapat na di ang imong intent, pag imo na may galang nahuman, naana sa imo ang butang, dili na kinalang pang maglalista, kinana intent diha. Gawas lang siguro kung mistake of fact ng mga common kay nga mga kuan ni example nga pareha man gud may purmas payong ba. Ako kay bao kay ang akong payong pareha rag purma sa payong ni Diskaya. Unya mo ina dala nako tong iya. Ako kay bao kay in good faith nagtuo ko nga ako atong payong. Oh, mo na mistake of fact. Oh. Nya ignorance of fact excusat. Oh, ignorance of the fact, may excuse ta. Wala ko kahibaw, kay dako man akong bagtuo, nga ako na itong payong. Hmm. Kanang sa kawat sa gobyerno, dili ba na planado? Planado na ba eh? Planado kayo na. Damo, the mere fact, mamili ka kinsay mo kontrata. Plastaro ni mo asa mag-meeting. No? Plastaro ni mo pila imong porsyento. Aksidente na ta na. Planado na. No? Planado na siya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Masakitan. Huwag mo naghuna-huna sa mga tao nga nangamatyan. Masakitan mo. Kinay makasuhan. Huwag mo naghuna-huna sa mga nabanlas ng mga panimalay na mga inosyente ng mga bata, na mga inosyente ng mga kinabuhi, mga igala. Nangaangin, gumikan kay ugihimo pa to mga igalang project sa gobyerno. Posible pang masalbar ang ilang mga kinabuhi. Nasakitan mo kay kasuhan? Wa mo masakit eh. Sa kaugmaon yan yung gihikaw nga to sa katawhan? Bagaag na akong may galaaning garin.
4: Ay!
2: Katropang Arbel Cortez.
0: Wa oroy ka kuyap eh. Kadagan na ba ni mong isyo na pa'y dingbak siya? Actually, mauna yung mga higalay dahilan eh. Nga nung ang ato mga igala, balik-balik atong problema. No? Nga nung balik-balik atong problema because of this kind of people nga na ata. O, di man ta kayo na ni, kayo ang gabutaraan ni, taga ilong, mga ilong, mga Ilunggo man. Di ano ni nga district, ako sa Iloilo, si Garen Gab. Ano ni nga district man? Sige daw, tanawa daw sa nga district na.
2: Bullseye!
0: Di mga kabiyanan, liwat mag... think twice, liwat ba? No? Hindi na ka mumapati sin ang mga... flowering words.
4: Ay!
0: Pag na-elect naman, no? Mga what naman liwat? Sus!
4: Ay!
0: Oh, ingon si Badong, 2016 to 2022, laganap ang nakawan sa gobyerno. Wrong. 2022 to 2025, trillion ang nawala, Badong. Just so you know. And in this period, Badong, 2022 and 2025, naa pa sa Korte Suprema ang unconstitutionality nga issue sa GAA. Remember that? In question, nai-in question nga budget, may galawa pa'y desisyon. Hangtod karon, gisgutan pa na mga kaigsuunan. Sa panahon ni Duterte, no? Naay mga pundo iyang pangbituhon. Diba? Why na question sa Constitution? I mean, why na question sa Korte Suprema? Only, mga igala, member of the Philippine House of Representatives from Iloilo 1st District. Oh, Iloilo 1st District. Hmm. Charo naman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: next time around, mga kaabyanan. Ti, hindi na ka mo magminango pagpili sang kongresista nyo. Piliin nyo tao, hindi sapat. Oh, ti mamangkot ka sa akon subong ti sapat na katropang Arnel. Paano na nasapat man nga may ulo man na? Ti ang buaya may ulo man gin.
4: Ay!
0: No, next time around piliin nyo ng tao, no? Butaran nyo ang tao, hindi nang sapat, hindi nang hayop, hindi nang buaya. Kay ka. Alas 8:45 na. Oh. Tingog na lang diha.
4: Ay!
0: Masakitan? Kay gikasuhan si Martin? Wa nasakitan bagahigala sa kwartang nawa? Kuya Wagod.
4: Ay!
6: Hawa! Ay!
0: Alas 8:45 na ang takna bagahigala sa buntag. O kinibahin natin ka na ito, bagala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity, mga kaigsunan. Mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Abi nimo, mga katropa, kining mangustin, no, o kining malunggay, nga nag-uban, lami kayo na. Abi nimo, maunay mga higala, makahatag na ito, o multivitamins and minerals. Anong kinanglan man na katropa, karoon sa itong lawas ng multivitamins and minerals? Sa'yo na na-explain ako. Ang imong lawas ang ginahanglan, kung ikaw mga higala mo kaon, huna-huna ang atong ginahuna-huna mag-usahay, pambusog lang. No. Huna-huna nga dapat ang imong kaonon sustansyado. Kay ang pinaka-importante diha, dili ang lasa. Ang sustansya. Mangunsa man ang pagkaon, nga parating lamia, pero why sustansya? Tinood na. Ang atong huna-huna, parang litang ka ng gulay, may lasa ng gulay katrupang, maot maglasa, tinood man. Pero, naa diha mga higala ang pinaka mga sustansyado. Now, kinahanglan na sa imong lawas? Yes. Sa imong mga cellula para maka-perform siya. O sa isang ginahimo sa atong cells, cellular repair, self-healing capacity. Muna i-rason nga nung maulian imong samad. Kana labi nagmatuog ta. Ang atong cells, ga-rejuvenate. No? Ga-cellular repair na. Muna mga tuog yun ta. Dili magbilar-bilar. Tanawa ra gud nang magsigig katog og alas 2 may gala mura nag ang aybag may gala mura nagikulata. Luyang lawas, luspad. Ano man, ani mo tagae imong lawas og pahuway. Kay inig pahuway nimo, no? Inig relax dai nimo nang pahuway kay murag delikado. Inig relax nimo, may nga kaigsuonan ang imong lawas, ang imong cells na sa imong trabaho. Now, kung mo trabaho kinanglam mura nag makina. Aron mo pangsyon, gasolinahe, krudohi. You have to put some fuel ni ana mga higala. Sa atong cells, unsay kinahanglan niya? Multivitamins and minerals. Asa man agikan ang multivitamins and minerals? Sa atong foods, sa atong pagkaon. Pangutana, kompleto ba ug multivitamins and minerals sa atong pagkaon? Sometimes not. Ngano man, noodles ra may sud-an ato. Oh, pagkaon niya ato mga higala, bulad. Mm. Lami man na, lami. Of course, kalamian ang bulad. Pagka gabi mga higala, sugbatag pirit unsa ba diha? Naman na si minerales. Pangutana, kompleto. No? Kompleto ba? Dili. Tiya mo suod mga igala ang role ni food supplement. No? Kay ang wa makaon nimo, ang bitamina nga wa nimo makuwas pagkaon naa sa imong kapsula mga kaigsunan. O kanang usa ka kapsula sa Santon Plus Gold, tanan. Mo na gani ginaingon, multivitamins and minerals makuha na nimo. No? Alas 8:48 na!
7: Bullseye! Bullseye!
0: Eta, para yung tamay gala sa unahan. Kay, di ba mga mensahe din eh. No? Kanang Trans Mindanao, gipromise man na ni BBM sa Sona. O siya na may naitabo. O niya, racket naman po'y unahon. No, wala man gani, wala man gani kapalupad ang Japan. May pang South Korea nakapalupad na. Pero ako po'y count, ako po'y nasod, palitan. Tama, practical man, good. Like for example, unsay imong atuons gawas sa kalibutan? Mahingon kag mga data, mga higala sa diha, kanang kawanangan. Ay, nasa Amerika, o pwede man ka mangayo, ana. available man. Pero sa may purpose, ana, may gala for weather, di ba? Sa internet na to. Ana man na siya, no? Kailangan pa ba taan na mga gala magsarili?

0: Mr. Bindalo. Nga, ang uban daw mga kongresista nag-restitute na daw. Unya kadto ganing giuli nga kwarta mga kaigsuonan, no? Ang katong giuli nga kwarta nagamit na daw sa atong gobyerno. Okay man. Maayo kay giuli. Kay nasakpan man. Ug wa nasakpi. So nga kung pangutana karon, pag giuli na ba ang kinawat? Wa na ba kay kaso? Pag giuli ba, pag ang kawatan ba nasakpan, dili na siya kawatan ug wa na siya liability, maigla siya ang pagkakawatan? Kamo daw. Tubag ko na mo diha. Naamoy kawatan, nasakpan, nangawat og manok. No. Gihawiran niya ang manok, mga higala. Nasakpan man nimo. No. Natiuna nimo og pusil unsa bagha, mga higala, diha pre. May buddag nimo diha pre Renato Acuña. Natiuna nimo og pusil. No. Oh, niya nagpabuang-buang dayon hala. Noon sa maning manok sa akong kamot, nganong niuban man eh. Panahana dayon. Buang-buang na. No. Karon, gitunol sa imo ang manok, giuli sa imo ang manok. Kawatan to siya, dili. Dili, katropang aral, kagi uli naman ang manok. Dili, oy, kawatan to. Kawatan. Nasakpan na. Caught in the act. No? In flagrante delicto. Nag-ana yun, mga higala. Mag-ana yun. Moji, pag-ana sa kamot dito sa tiil sa manok, may galaw niya ni action pag tikuka ang manok. Kaya nasakpan ni mo, dili na dahil na siya kawatan. Sige na, paminaw na to si Erwin B.
1: XFM Katropa.
2: Itong mga congressman naman, nandoon pala sila sa ICI. Yung ICI findings is sinabit sa DOJ.
0: Oh.
2: May mga kaso po yun, yung mga congressman sa DOJ. Tapos pinag-restitute na sila. Kaya yung sinasabi niya, $25 billion, galing doon yun. Pero marami pang inaantay ang DOJ na makakuha ng restitution mula sa iba pang mga congressman at mga contractor.
3: So, ano po pinatutunayan, sir, no, nung announcement ng presidente na kakasuhan na si dating
2: he's serious, di ba? Na kahit pinsan niya, sabi niya, masakit man, pero hindi siya pangulo ng pamilya niya, pangulo ng kaibigan, kundi pamilya siya ng, pangulo siya ng Pilipinas, di ba?
3: Ano pong balak ninyo, sir, sa Senate Bill Rebound Committee? Kasi mag-resume kayo, hindi ba, ng investigasyon. So, yung Romualdez, aspect o angle ay pupursupot ko pa ninyo o papaubayan na sa ombudsman?
2: Papaubayan daw ho namin siguro sa ombudsman. Pero pag-aaralan ho muna namin. Pag-usapan ho ng hopefully tomorrow maitatag na yung Blue Ribbon membership at saka yung itang vice subcommittee. Yung pag-uusapan ho muna namin, I'll have to consult with the members. Pero kung ako lang ho tatanungin nyo, nasa ombudsman na po yun eh. Ano pa ho saysay na imbestigahan pa ho namin ulit eh gayong may kaso na po, di ba? So, yun lang naman ho ang hinahanap ng taong bayan na makasuhan po si Speaker Romualdez. And I'll leave that to the ombudsman. Pero, of course, I will consult with all members of the Blue Ribbon Committee.
3: Senator, how decisive and how clear is the pronouncement of the President when it comes to flood control issue?
2: Well, he was serious because he said like his very own cousin, di ba? May kaso na may kinakasuhan na ngayon sa ombudsman. And then doon sa DOJ naman, yung mga congressman at mga contractors are may kaso din sa DOJ.
3: Itinutuan niyo ba itong ganitong klase ng pagiging decisive, pagiging klaro ng
2: kasi pangulo? That's what the people are waiting for, are looking for it. Na may action, di ba? Because sinabi niya, mahiyan naman kayo yung flood control, tapos walang nakakasuhan. Eh, lahat kayo, lahat naman ng mga nabanggit nakasuhan. So, it's with the ombudsman.
0: Ikaw nalay wala.
2: Jay, wala na po sa kamay ng Blue Ribbon. Naisunmitin na rin. Kaya nga na po nakasuhan po si Speaker Romualdez doon sa unang committee report na sinabit ni Sen. Lacson. Yun po yun eh, nakalagay po doon.
3: So, itinatuan niyo po ba yung
2: naging... Opo, na may resulta po yung naging investigasyon.
0: Kapuyag tubag aning tulpo. What, Jod? Alas 8:54 na. Una, mga kaigsuunan, no? Na-identify naman kahana. Panganli ninyo, no? Kinsa ng mga... naa sa House of Representatives nga naapil nga naa sa ICI gipagawas bang pangan wala.

0: mo kadungog ana ba? No? Wajud mo kadungog ana. No? Ang House of Representatives mga higala na anay pangan, ilan na mga kaubanan pero hilom lang gyapon sila. Kasi giunan lang imbestiga adto lang tang Sara. Si Sara lang ato unahon na ilang tanan na kay maipit ta maapil ta. No? No? Sa ato pa tropa-tropa lang, no? Mayong buntag Erbin Marabilia, no? Gikan sa Anokuan City. Asa ka ni Miguel mo dito ni sa laing nasod ni ha. Mo ni ang lugar siguro nga gusto atuo ni BBM. Oh. Alas 8:55. Kini mga igala mga kongresman nakaila mo? Mo man ni mga pangisgutan ni Libisti, no? Mo man ni mga isog ni, pangisog ba yan ni? Mga isog ni di may igala sa kongreso. Nananak ko na yung kaso. Panganli ninyo na. No? Total. Magbuyungon mo accountability. Sa'yo naman mo malitok. Anong pangalan lang, Sara? Pangalang Digong, pangalang Pulong, pangalan ni Bisag Isang Tarpulano riyan. Kana di malagi mo kalitok. Anong panganli ninyo na? Wala nagpasabot nga. Manguli na sila kwarta. Wala na sila yung mga sala. Oh? Wala nagpasabot, mga igala nga. Mag-restitute sila. Iuli nilang ilang nakawat. Kung naa sila iuli in the first place, mga higala, but pasabot, guilty sila sa kawat. Ayaw! Kaya wala kay iuli, but pasabot, wala ka kakuha. Pero naa kay iuli, but pasabot, naa na kay gikuha, kay ginagod kay iuli. Ano kasimple, unta. Ang luhik ka, mga higala, pero mura man inoonog, sa pananaw may nila karon mga higala, himuon pa nilang hero, katong mga kongresista nga nangawat, unya gibalik. No, dapat kung unsa mo ka unsa ka well publicized ang pagdakop kang Marcolita defensor, no, kang Mike akan defensor, dapat igana pod ra na ka publicize mga igala pagdakop ana nila. Wa man lang mo agig priso kay iuli lang nya ang kaso mga igala lipat-lipaton lang ninyo mga Pilipino pag kada kong binuang
1: bullseye.
0: Diba? Lipat-lipat man na mga kigsunan. Unya paunhan dayon mog pulong nga giuli na man nila ang kwarta. The mere fact nga naa sila iuli, but pasabot na sila gikawat.
2: Katropang Arnel Cortez.
0: Ha?
2: Katropang.
0: O siya pa iuli ni magwa kay gitangag. Kung naa kay iuli, but pasabot niya na kawatan ka.
2: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Panganli na kay para mailan sa Pilipinas kay di na tamamutar o kawatan sunod. Dili man may butanti anak kay lain-lain man nagdistrito. At least ang ilang distrito makahibaw niya ang ilang kongresman kawatan di ay. Kay para po sila maedukar o di na sila mamutar sunod kay kawatan lagi. Bisan pag muingon ka karon. Oh, samot na may galakabog at nanay kaso unya mag-restitute pag yun, no? Iuli nila ang katong kwarta ang ilang nakuha kuno mga katropa unya palami-lami ang istorya. Anyway, magamit maghihapon ni nato. Alang-alang ni nato magamit nga kwarta man as gobyerno. No? Pero ayaw mi ninyo kumbinsihan nga dapat una sila liability. Gumikan kay giuli na nila ang kwarta. Dili samot kung ingon may gala prisuhan na gapusan na. Ngano man? Na mere fact ka naa siya giuli, but pasabot, naa siya gikuha. O, but pasabot, giuli ang kinawat, kawatan ang nagkuha. Kasayon, anak mga higala. Binuangan ganyan yung mga Pilipino ay. Grabe ganyan yung pag... Kani karon, ilan na ning kamada binimo, no? Eh, para mga higala nga, lipat-lipaton ang mga tao. At the end of the day, mga katropa, di gihapon ni mo dayon. Huwag ka nga priso. Oo. Oh. Awad astol po. Di naman daw siya mo imbestiga mga igala sa Blue Ribbon. Kay human na daw. Siya may nahuman ato. Katong kang Ping Lakson. Ayaw ba inyong kalimtiyaw? Ayaw mo kalimot ha? Pinamdamin ninyo ha? Nagtimaan ba yan eh? Sa inyong gipang ingon? O sa ingon ni Ping Lakson? Walay mastermind. Oh, ba't ngayon? Ang sabi ni BBM may punot dulo pala. May ugat hinungdan man di ay. Kamu ba yung una na? Walay mastermind. Ang mga kongresman, nag-i-hirag palusot. Ang mga naas sa DPWS, nag-i-hirag kawat. Walay mastermind. Mo ba yan ay unod mga higala sa Pink Ribbon Committee ni Pinky Lakson? Ha? Nya, karon may ingon na katulpo nga. Adi, naku mag-ilabot, anak, kaya naan naman sa kuan. Pisan gani, kana. dili mo kabasol sa tao nga bisan ang kaso karon na ana sa ombudsman, dili mo kabasol sa tao kun dili 100% mulab mo nga tinuod na mga igal. No? Dili mo kabasol sa tao mga igal kung di sila katuo. Kung dili 100% ilang pagsalig ang ombudsman. Ngano man? Sige, tubaga daw ninyo badong. Ngano man? Nganong, ang mga Pilipino dili gyud 100% nga makaingon tinuod na gining sa ombudsman. No? Ngano man? Aber? For one simple reason. Si BBM ga-appoint na bay. And baliktaron man nimo ang kalibutan, badong. Kurawon man nimo ning punong sabay tawag ninyo ani. Dili nimo malubag ang kamatuoran, mag-igagaw sila. Nasakitan gani. Diba? Nasakitan gani. No? So nakong posibilidad mga igala kay he is caught between the dilemma, dili sila ila ha. He is caught between the dilemma unsaon ko man isagaw unya unsaon ko man ang mga Pilipino. Nada karon mga igala na palaman ang presidente. Magsuna na rabako. Usaon ko man nga tanan man gyud nga ng mga taong nitingog kalabot ani blood control bisag gatong gidaot ni Tulpo. Nga 18 Marines ang ilang mga igalang gipanulti. Mutugma man gyud po. No? Nga si agaw man gyud maoy apil. No? Si agaw man gyud moy uluulo. Inom dami si agaw ni balos na bayag kausa usa ingon ni agaw. No agaw. Sino ingon ni mo gaw? Nga dili na mahimo sa legislative, executive ang pwede ana. Executive, kasi nasa executive, si agaw na pod, si agaw bongbong. Kinsay nagtakos ato, kasi gibutang ni bongbong takos ato, si DBM, Secretary Amina Pangandaman. Giyon sa ni DBM si Pangandaman? Suspendido kuno ay 8 kabulan. Pagka after 8 months mga igala, gihimong CEO sa bangko sa ato mga kaigsuunang mga Muslim. Purbida. So kinsa inyong ilaron? Di mo kabasol ana sa tao, badong. Ngano nga makaingon nga duda man ta aning ombudsman, no? Katubitong kang Bilyanoy ba imbis kay hinog na nahilog balik. Oh. Kining kang kuan karon, no? Pawayan ra bata getting stronger every day. Unya malapit na kuno, malapit na, malapit na. Kauban na ra mga igala sa ugma na ba? Di ba ya mahurot ng ugma? No? Di ba yan na mahurot ng ugma? Way utang ron, ugma na. Ibalik ni mo dito may gala na. Nasa nakabutang, way utang ron, ugma na. Kauban na sila? Oh. Muna, mutuo lang ta, may galag maghimas, rihas na. That's the challenge. Kaya base mag-abot, mga egalas, final, huwag mayingon ra. Hindi naman pala. Ang ebidensya, no, mga kuan, wala ba nag-iunang ebidensya? So, quits, mga egalatanan. Muna, ingos baki. Alas 9:03 na, mga igalang dag na sa tubag panagubaduban. Katropang Arnel, kunuhay lang na ang ombudsman nga naana ang kaso kay si Boy Kilay otro mampod nga apil sa malita. Maaksyonan rana kung mawala na si Ngagba. Mga DDS lang ang nabubudol. Ingon si... Wana kay laing masulat Rimundo gawas anang imong budol? Job lags kay ang ombudsman appointed ni Marcos. Exactly. Nganong imo man ang gigamit katropang Arnel nga argumento? I would like to use that because mao na ilang gigamit to martires. Ngano kuno mga higala nga mo tuo man kang martires mga igsuon explaining about the confidentiality of the confidential funds. Kaya kuno mo tuo man ta nga bias man kuno siya mga higala by politics. Mudapig yung kuno siya sa mga Duterte kay he was appointed by the Duterte. Well, we will use that yardstick. He will use that yardstick against these people, mga higala. Gamiton sa dato na nga sukdanan. No? Ngayon mo tuo man may nga tinood 100% ng investigasyon na against Romualdez kung ang ga-appoint ana niya ang agaw. Kung ang ga-appoint ni Rimulya si agaw. Pamilyang Rimulya nga kaniadto pa loyal na mga igala sa mga Marcos, matod pang Junbik. Di ba? Di ba? Junbik ni Ingon, di ba? siya may nagbultiaga na proud kaya siya nga loyalista ang ilang pamilya. Anong patuuho mamin ninyo 100% mayon may nga authentic, tinuod, unbiased, why prejudice, wag yun. Why halo. Pure. Pure yun na nga investigasyon. Ang mo investigar ang tao nga butang mga igala sa presidente, unyang gibisigan, igagaw ni presidente nga nasakitan si presidente. Pero wa siya mahimo kay kinahanglan yun mga higala. Ano man, anong kinahanglan man? Simply because makabungog na ang demand sa tao. You need to stand. Kinahanglan na nimo ang mubarog. Kinahanglan na nimo ang mutingog. Otherwise, alasahon yung gastawag itambog ka na sa Pasig River. Alas 9:05, Nes Flores Morning Sir, pa-shoutout sa Wao, Lanao del Sur. Sa John Litokon ang pangaan sa ila kontra kay ilang kauban kay sa ilang kaubanan sir. Dili sila kalitok ano eh. Naabay House Committee Quadcom kadagag committee ba sa House. Quadcom, Tuadcom, Quad Tricom. Nakahimo ba sila imbestigar sa flood control? Wala mga higala, no? Ang ila rang kabalo ka katong Quadcom, Tricom, Quintacom, bla bla bla, no? Kumkom. Ang ila ra gyud mga higala tumong ato against the Duterte. It was made mga higala for the Duterte. Ang amahan o ang anak mga kaigsuona. Mao na ang ilang misyon mga igsuon.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Hulat lang mo. Nga mapuno ang mga tao. Tanaw na tog budaog pa mo. Kamo pud nga mga tao pod, no? Kamo pong mga naminaw, di man isad na ninyo. Markahe isad na ninyo. Ay ko inabagdagan mga igala ni parang ana ba no? Timan-an na to mga kaigsuonan para dili na ta dapat makat-o na ta. No, dapat makat-o na ta. Pagdagan mga igala ni basig mudagan na po na si Tulpo sunod. Muda o ay siguro mudagan pa nag presidente. Ni mao pag inyong butaran, na bahala na mo dias inyong kinabuhi. Pa-shout out sa Barobo Surigao del Sur. Happy Fiesta DJ Arnel na. Sila na DJ naman tayo. From Ringo TV of Katbalugan, Samar, member Aguanta Party List. Di, basta-basta. Salamat kayo ha. Salamat sa Aguanta Party List ha.
1: Ayaw surrender, Aguanta lang.
0: Oh, tama na to. Masuko na po si YouTube. Di, nataka swilduhan na ni. Sometimes we have to bend the law, di ba? Justice Rimulya. Dugang paana, di ba? Tuod, tama, no? Kinsa may numero uno ni Uyon, mga higala, kang Mr. Bindalo, no?
3: Sometimes you have to bend the law.
0: Asan niya nagipangutana? Nga to kang Rimulya, the then SOJ or Secretary of Justice, di ba? Secretary of Justice! Sometimes we have to bend the law. Am I right, Mr. Tubag po tao may galang hanggaw. Yo, tama na.
4: I talk to my where the
0: paita ni mga tawhanas gubernur. Munin maka Alas 9:08 na mga igala sa atong pagbalik. Mga pa mga igala katikara na itong isgutan. Ini mga igalang pili ta sa minindot buhaton. Racket, tulay o tren? Ay maayo. Ay maayo ka ha. Racket? Saan man ang racket? Okay na siguro ng racket kung silang tanan igaid. Ipalupad niya, di na ang kabalik na. Okay siguro na. Anang, tanan mga igala, kawatan sa Pilipinas. Mao na po'y mabilin. Mamingaw mga igala ang atong gobyerno. Napakay mabilin mga igala sa mga opisina. Gamay na lang siguro, no? Kung tanan mga igalang kawatan, magneton anang kuan siguro tag racket nga kanang mumagnet og kawatan. No, matingaan na sila nga guyuro na sila dito mga igala sa gravity ba. Kay gimagnet na sila dito mga igala sa racket kay kanang racket naka-design nga ang tanang kawatan mo idad-on. Nga ilupad dito mga igala sa unahan pas Pluto dito si Neptune. Para di nakabalik na sa Pilipinas kay sakto na kayo na yun naman lang pagpirwisyo na itong nasun. May mga puangod. Alas 9:05. Katropa, ay sa mughawa ha. Balik ta, human lamang nini kay mo inom lang sa kong Santon Vitamin C karon kay alas 9 nating inom na nako. Ah, kining Santon Vitamin C mangod mo na akong gamit bay ka para kanunay mga igala mo tabantayan mangod ako akong programa pag alas 9 muluya ko. Muluya na ko laliman kag sugod batag alas 7 sigig damila. Oh, paingon diri mga igala ko an. So, kailangan na po nako pang pa-boost sa akong energy, no? Akong ginagamit gyud actually mga igala, Santon Vitamin C ug Santon Plus Gold. Tandem yun ako na kung maka bakanti-bakanti kwarta ari ko ako nang pero mahal naman god ka kuan pa kung ako pang tulohon murag ipit na puro na ko sweldo no so ari lang ko duha kay affordable man ako ning ma-afford man ako ning Santon Plus Gold 15 Santon Vitamin C tag 7 so nahurag 22 sa akong adlaw no ako dalang palit tag sa kakarton aron nga makatipid-tipid kay wari pong gos premium dito dugangan pa nako plus 5 another 15 wala na din na makaya no. Ya, wala ba ako ikong kaon? O kanon, no? Itlog-itlog na yan, itlog-itlog. Itlog-gulay, balik-balik na. Raul M. Kiamco, Bigwasi na Bagabuaya from Igacos. Good morning, diha, Raul.
5: Good morning.
0: Katropa, Christopher Quezon, Niptali Tindugan, Jun Jampon, Ricky Misiona, Chen Salazar, John Wintin Cortez, Next Flores, Lin Lamoste, Mayong Buntag, LG Sigere, Mayong Buntag, Intil August Purakan, Mayong Buntag ninyo diha. Oga, si Ariel Pitere, Mayong Buntag, Last Man, Baby Racket, ang ipalupad. Oh, Jewel Vlogs, ako, Idol, mubutar ko sa tulpo pagka presidente, kon presidente sa simbahan. Buds ba dong? Oh, yala sa mo buds kay mag-commercial sa ko buds, ha? Oras, alas 9:11 na.
6: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
7: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko ug pagsalig niya.
7: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, og makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit
13: sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
16: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
16: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa oras ba ay ano na kita ay 18 minutos pasado alas 9 buntag. Last wave na sa ato may galang pagpanagpanuman. Kumusta mo diha? Ang mga basahon sa nato ng inyong mga mensahe bago tamo proceed may galang sa tundugang pangiskutanan. Si last man, subscribe o like ta mga katropa o niya share po ta na to kay Dili ni Bayas. Salamat kayo sa inyong pagsalig ha. Si John Diampon, Maying Buntag, Niptali, Tindugan, Mayon Tag Musakais, BBM, Sracket, no? Christopher Quison, puro ra words na nan, sir. Konsensya ray mo, patay. Amo tong, di na naman, madutlan ba'y? Muna'y ginaingon, mga higala ni St. Thomas Aquinas ba nga, kalus conscience. Kanabang, tanlag nga gikalyuhan na gani? sabay tawag ano, sabay kalyo dres ato amin sa Mindanao. Di man na, kubal, gikubalan na ba? Gikubalan na mga higala ang iyahang konsensya. Kung sa Sinibuano pa, no, kalyo. Kalyo nga gi, tawag niini mga higala, kining tanlag nga gikalyuhan na. Konsensya sa tawag nga gikubalan na. Madapa na mga higala, tanong niyo, madapa na konsensya, bagay igsoon, dili ay. No? Modonate na mga igalag milyon sa simbahan. Kung ano na, paminaw nila, napasaylo na sila sa Ginoo. Di ba na tinuod? Tinuod ba ya? Mga simbahan, ay saan mo pa kung ano? Ay saan mo pa buang-buang? Ay saan mo pa kung ano kay tinuod ba ya yun? Kana mga aritas katoliko. No? Kana mga nagadonate ng inyong mga dagko kay mga retablo. May kabahinan ba yung politiko diha, no? Di lang ninyo isaba. Pero tinuod lang mga higala, no, real talk lang ta, real talk lang ta. Isa sila sa mga donors ninyo. No? Gidawat man mo, wa mo kuning og dautan to, no? Wa mo kuning nga dautan to yung pagdawat kay gihatagan raman mo. Pero ang nakapait diha kay mas close naman mo sa politiko. No, mas close naman mo sa politiko kaysa mga tao ngayong gialagaran. Ang nakapait niya ako panalitan, dawat mo ana nila unya. Ang sige na lang nimo malito kay daotan si Sara, daotan si Sara. Murag dili na mo simbahan ana. Kanang inyong gitawag nga accountability nga o accountability sgutan si Sara ra inyong gukdon. Wa man lang mo masukuan ni mga congressman. No, nga na-appeal magayagala sa listahan sa ASEA. Wadyo ko kadungog ninyong nasuko ni Congressman so-and-so, mahadlok mo. No? Mahadlok mo. Eh mo sige, tago ano inyong sutana. Pariyaman tanay sutana ba? Pariyaman tanay sutana. Pero ako mayagala, panahon din sa komentaryo. Ako man yung hubuon akong sutana. Bullseye! Kamudya, inyong pang gamit-gamiton din yung marcha-marcha ng inyong karsada niya. Kuan ba na, no? Ano, basing mo ay makapalangit ninyo na halapadayon. Alas 9.21 na, ang tagna bagay galas buntag. Kawatan gyud ang ilang giuli, anak rana sa gikawat, ikaw Erwin, dakponon kapadili mi mohonong og hangtod mo mahurot, unsaon manimo na pag-imbestiga ni Muwin. Di gani siya mo, asa man amin. Ang iya magpasangin lang garon mga higala kay ang minority kuno ang mubabag nga di na lang kuno imbestigahan ang blood control. Mao ba? Mura ko magkukadungog mga higala sa minority ana ikaw may nadunggan ako nga niingon nga dili na nato hilabtan ang blood control kay tuwa na sa ombudsman. Mao bitaw nang inyo nang paningkamutan mawa si Marcolita. Kay og na naapas Marcolita, mao timo imbestiga mga higala, damay man sila, no? Kini gituyo nila karon na alay sakripisyo. No, masakripisyo karon kung tinuod man niya, kung tinuod man ilang kaso, ang masakripisyo karon ikaw former speaker. So former speaker kung wajo kay butang ta naa kay sa pero lain sa kay hunahunaon og ikaw ray magsulo. Ikaw ray kaligot-gutan sa mga tao sa Pilipinas ug tinuod ang imong igagaw poy dakugbahin. Kung ang imong pagumangkon nga si Charis mo idakugbahin po. Ipiyait na lana. No? Piyait mas day. No? Ipiyait na lana, itugal na lana. Para mahumaning tanan. Alas 9.23 na mga igalantag na sa atong pagpanag-ubanuban. Mary Jane Piquiro. No? Maying buntag, mabuhay Pilipinas. Sir, way labot ang mga buaya. Shout out direct sa La Union. Candy High Bohol. Good morning, sir. Good morning. Ayan, Simbahon. Tuwak-tuwak na po.
1: I talk to my where the...
0: Ang ikaw, tulpo, unsaon na lang ni apil man ka sa gihatdag malita. No, Lorraine Linon. Rit Jubert Barbarona, mayong buntag. Ka tropang Arnel, pwede ba ng food supplement sa 14 years old? Yes, of course. Basta ang lawas sa tao nang inahanglan ng bitamina, mga gala, pwede kayo ng food supplement. I suggest kining Santon Vitamin C labi na sa mga gatuon nga mga bata, mga kaigsunan. Nan, alam may gala sa dugang pang isiskutanan og las atong kuan. Ang atong nasod, mga katropa, sagi kaingon ko na, we do not wish, no? We do not pray, no? That this, at check sa nato ba sinatay laway ba? Kaya ba sige? Hirap na. We do not wish, we do not pray, mga higala, nga mabagsak kining administrasyon na. No? Kita, tinuod na mga igsoon, no? Kahibaw ko, kamo, no? Naamoy mga gidapigan, diha? Some of you, mayunta, Sara lang. Then some of our listeners or mga followers, subscribers, mga higala, is whole Duterte family lang isuportahan, no? Oh, ako, mga katropa, I will stand for the Philippines. So I do not wish, di igyo ko mga higala, mo, wagyo ko mangandoy, mga igsoon, nga mabagsak ang administrasyon ni Bongbong. Ano man, kung mabagsak, babagsak siya, it means bagsak santa. No? Bagsak man gani taron nga, yung siyag daog siya. Mapakyas, mga higala, ang iyang administrasyon, sa tanan niyang giplano, mga kaigsunan, but pasabot, ang makaluluoy ni ana. Kita, mga higala, ng mga yanong lungsuranon, no? Palaylain, nga maigo ni ini. Kita ra yun. Por iso, as much as possible, bisan og wa ta kauyon niya, bisag wa ka kauyon niya, you have to hope, kinahanglan kang mangandoy, kinahanglan kang mga higalang mulaom nga naapay mahimo ni bisag kanina lang naibilin may gala nga mga gutlo o tuig, duha ka tuig sa iya mga higalang kinabuhi o kinabuhi administrasyon. Na, inunapod daan ako, nakay plano ka tropang Arnel, ha? Ako na ganun mo gibikil istorya. Diba? Kinahanglan ta may gala nga muhuptan pa ginato nga magmalampuson pa ni pananglitan bugas kumakaya ni kumakaya himoa saad ba nimo himoa nga dili lang ni mapalit dito sa NFA kundi mapalit sa dis dilis butika sa palengke. Oh yo sao man ni mong mga negosyante ron. Oh, problema na nimo na kay ikaw may kasaad-saad ana. Unay na ko kayong pangutana, mga igala. Kabalo kang rason? Nganong ang bugas, mga igala, taman na gawin sa inyo? Limitado siya. Di magigit pwede. Wani muna hunaan na, mga igala, amot og tarong bag-utok po ninyo plano ani. Palito ni mong 23, maligyan ni mong 20. Naunsa na ikaw. Ay, butang talang, palito og barato. Pilay palit nila, mga igala. Barato rin palit nila. Mga mag-uuma, no? Alas 10 impeachment eh, Gab. Oh, alas 10 impeachment pero magdrama mi oy. Magkuan mi magsalida mi kung ako ikaw. Pagka sunod adlaw na nato natiraho ng mga impeachment na. Kay nagisgot na ta direk maka-stress. Mami na pag yun mo ana. Depende ninyo. Again, we do not wish, mga higala, the failure or the downfall of this administration. We hope for the best. Nangandoy ta, no? Nga matuman. Kaya pag matuman ang saad, mga higala, panalitan bugas, no? Bisag di ka kauyon ni BBM, ingon siya kag, salamat na lang po, kay makapalit man kong bugas ka tag 20, no? At least man lang, bahalag di, di na ako na presidente. A presidente yun siya sa Pilipinas, kay iya man yung gi, no? Tanan man yun, nakabinipisyo man yun tanan. Unya panalitan ako sa akong side, may gala, as a taxpayer, mga katropa, nga gabayad ko, nga makita na ako nga, ang akong gibayad, mapaingon dito sa purpose. Pagtanaw na ako, may gala, sa mga purpose beneficiary, pwera na lang sa mga buutan, mga maayo, may galag, mga responsable. Niya makita na ako dito may galang matay. Pag release sa purpose mga egsoon, nag-shoot to kill. Sugba, tuwa kilaw, nahubog.
1: Ayaw!
0: Diba? Nahubog. Kaya ang kwarta may galagikan sa gobyerno, giinom. No? So ako karon mga galang at taxpayer, nga dili sa tanang panahon in taon makabayad, dili sa tanang panahon may kwarta, masakitan. Sala pa lugar na ako karon ngayon nga, may mga kinaama kay trabaho, so sala pa lugar na ako karon nga na ako'y trabaho. Nahimo pang saron nga naning kamot ta. Oh, kinis badong ba kay, kuhan yun yung utoks badong? Ingon siya nga, sir, laban yun ka sa imong presidente, huli ka sir. Dong, Raimundo Ribucas niya. Pamino Raimundo ba? Wala yung mo masabti. Huna-huna adaw. No? Ang ingon ako, no? Wala tamang andoy nga mabagsak ning administrasyon. Nga naman, kaya kung mahagsa, ni hagsa atang tanan. No? Ang atong gipangandoy nga matuman niya ang iyang gisaad. Without politics. Pananita, matuman ang gisaad. Kamu di anaminaw. Nga naman makaingoman mo, wa! Oh, nga naman makaingoman mo nga bagsak. Kaya wa matuman. Pero tumano niya na. No? Bisang pag di ka niya supporter, o di ka niya supporter, makaingoman siya, at least kabinipisyo ko, no? At least makapalit ko. Wa sa galisod akong kinabuhi. Pero magtanong ako ron, halisod, manggod. Now, leading into sa ako mga igalan sa atong katapusang isgutanan. Ang SONA, no? Kung imong mabalik-balikan, duha ka buok ang parte, no? Ang paghisgot sa nahimo kuno o ang paghisgot sa himuunon. Plano ba mga plano mga igala no? Ang pagpanghinambog sa nahimo, kaysa guwa mahimo ang uban. Hinambog lang. O ang paghisgot mga igala sa plano, himuunon pa. Now, usa diri mga higala sa plano, mao nga maghimog racket. Gusto ka mauban dito, Raimundo? Si Raimundo ba, yan akong gijudge nga. BBM ko no ko. Bahala na mo di ay. Na mo ingon nga BBM ko no ko, na mo ingon nga DDS ko. Mas okay na kay duha ka buo. Eh, pangutan ako nyo, bisag kamo mga DDS siguro, kamo mga nagdapig ni Sara. Nangandoy ta, eh. Nga, kanang gingon ba? Nga matuman ng gisaad. Kasi ba hindi malipay, anak? Malipay ka, mga igala. No? Kung sa tinud-anay nga pamaagi, natuman ang gisaad. No? Libratong bugas, no? Libratong krudo, nitaas ang sweldo sa tao, eh, happy ang all. Diba? Anak ka pa, Etron? Siging istorya, okay na, rabi ng ayuda. Pagtanunin mo mga igalas mga tao kapait. Oh, asa na paingon ng ayuda? Ba, sige ana. Diba?
2: Bullseye!
0: Muna na kapait. Yeah. So, dito ta, mga igala sa parayon tas ng gisgutan. No? Ang SONA duha ka parte. Pagpanghinambog sa nahimo ko, no? O ang pagyagyag mga higala, pagbutyag sa mga plano, himuunon pa. At least 1 year mga higala, no? For the next year, mga kaigsunan. Ang isa diriga plano, mga kaigsunan, importante bang guning SONA, di man po ni pwede may higala nga yama-yama, raba? Ang isa diri, mao ang pagpalupad o racket paingon mga higala sa outer space. Every word sa SONA, we take it seriously. Para na ako, ha? I don't know sa inyo. Pero para na ako, may gala. Ang tanan niya buhian ni mo dapat sa SONA, it speaks about the future of the nation. Naghisgot, nagsulti siya sa kaugmaon sa nasod. Kasi kaugmaon na to. Space, kuan? Space warriors? Ha? Muna yung kaugmaon na to, Mr. President? For what? No? Para unsa man na. May paangin yung hunahunaon. Instead nga muana ta dito, no? Padong ta may gala pa imbis nga pa vertical ang atong direction, horizontal tingali ta. Palapad siguro ta. But pasabot, we will reach as much as possible. We will connect as much as possible ning Islas Pilipinas. numero uno nga akong nabantayan, mga higala, kining atong transportation. No? Kining ato, mga higala, ang infrastruktura. No? Kay pagmasumpay nimo pananglitan, no? Ang masumpay nimo ang Surigao to Cebu. Imagina kadako may gala sa matipid sa mag-deliver og produkto. Huna-unaa daw ang imong forward truck, kung wa ko masayop ha. Ang imong forward truck, mga higala, bayaran nimo siguro sa mga 35,000 or wing van ba na siya, no, wing van. Kanang imuha, mga higalang kargahag saging, gikan diri, diri ka man, diri ka dagag saging gikan diri bay. Asa man pa na doon? Dadon sinyo sa Cebu. No, dadon dito sa Manila, mga higala. Basi guway, mga saging tong mga tao dito. O naman guway, mga lugar nga apiki yun tam nagsaging. Kay, nanitan mga higala, ano na amang yapon, pero dahil mga batuhon, mga lugar. Unlike there is Mindanao, bay. Bisan pag lumsan mong saging diri pa. Tinaghanag saging diri. Muturok, bisag unsang klase yung saging. Bisag katong saging nga isara ka buok. Muturok. Mga watermelon, mga prutas. Fruit, kuan ba yun? Food basket ba yun ng Mindanao? No? O uban pa mga higala. Now, kanilang atong hatagag pagtagad. Transportation from Surigao to Cebu. Oh, ano na lang kay dako naman kay nang wing van. Kini lang akong naagian. Pick up ba? Nga puno og ayuda. Among gisakyan gikan diri mga higala sa Tagum, no? Gidahatod namo paingon sa Cebu, no? Paingon og Bugo, Laos og daan bantayan, mga kaigsuonan. Pili na gasto, one way lang, 11,850. May resibo gyud na bay? 11,850. Pila ra krudo na mo kay bawo ka? Paingon og Cebu atong time kay medyo barato man, 3,000. 3,000. Pag-abot dito mga katropa, no? Hatag na. Siyempre, muuli ka sa makamuagi. Balik yun ka. Muuli yun ka. Pila na sa ipliti? Another 11,850. So, pila tanan to? That's 23,000. 23,000 kapin. Apit 24. Mga katropa, ang gasto, gamay na leko, 24,000 na. No? Kay, mabito ng uban, maniguro may galangan na i-backload. Pag uli nila, makakarga. Kaya may nalang dili maalkanse sa krudo, di na sila maalkanse ng krudo. Diha sila alkansihon mga higala sa plitis barko. Now, muna akong pasabot ba nga? Imbes nga mga ito taglangit, saan di na na ginoon ay mudahan na ito dito eh? Anong ka na may atong planuhon? I mean, when we say innovation, mga higala, okay man na. Pero ang ayan na ba ang Pilipino ana mga higala? Kung ang matag lamisa mga higala na pas, ang matag pamilya na pas mo, ang lamisa mga higala bisag us buwadwa. Ang kaldero mga higala bisag dukotwa na. Ha? Igpa-hospital mga higala sa Pilipino in town maglibog asa mangitag hinabang. Unya mangadto matag laing planeta. Mo pa na iplano ninyo sa sona?
1: Bullseye!
0: Di ba? So, dapat, mas maayo ng horizontal connection. I-connect day nato na. Adto ka mga higalag Japan. May example magyun na to na. Kaya naka-adto magyun tag Japan. Kamodang waka abroad ay magpuyo na mo. Joke na bitaw. No? Gikas Tokyo, may gala pa yung Kawasaki Island ba na usan na diha, may gala. Mura 30 minutos yata kang musalom ilam sa dagat. Aqua tunnel ang tawag. Kanang samal to dabo, kaduol ana. Og imo gud nang barge, i-barge gud na 5 minutes mas siguro na, 15 minutes. Barge na ha. O, sige, butang na lang na to mga 30 minutos, apil ang imong pagsaka, o ang pagkanaog, tanan na. Pero imo nang tabukon yun ang sakyanan, Kalayo ra kay na 5 minutos ana. Kaduol ana. Kato maasa man to gaagi to mga higala. Ilaom, akwatanay na sila. No? Nahimo man nila. Ano di ba na to mahimo? Di ba? Nahimo man lagi nila. Ano di ba na to mahimo mga kaigsunan? Puro rata diri pangawkaw, politika. No? Di na sila musugot nga madato ta. Munang kanunay rabo bahugan, purpose. In the first place, what na may mag-purpose? Para asa na yung purpose? Eskwila sa bata. In the first place, wala na may magpurpis mga igala kung okay ato mga eskwilahan, dire? Magpato tag laing nasod. Oh, I mean, laing kalibutan. Magpato tas planeta nila Goku, nila Vegeta, nila Piccolo. Magpato ta dito. Kung ultimo classroom mga igala sa eskwilahan, kulang ta. Magpato ta dito. Kung ultimo electric pan, amutan pas ginikanan. Ayaw! Ha? Mga ito ta mga igalag kawanangan? Kung ultimo kurtina, ginikanan pa imo provide? Ha? Mga ito ta mga igalag laing kalibutan? Mga ito ta space? No? Kung di man lang ta makahatag o space, may igalas mga pobre, alam man na yung tawan, may igala nga makaginhawa-ginhawa silang kinabuhi? Mga ito ta outer space? Samantala, magahigala ang atong infrastruktura. No? Wapay tuig, may gala guba na. Di ba? Mga tutag outer space, mugasto tag kwarta, may gala mo pondo. Samantala, ang atong mga agrikultura, mga gala, ang atong mga mag-uuma, ang atong tanang aspeto sa agriculture, aquaculture, unsa ba diha mga kaigsunan, gapiait sa kalisod. No? Survival na lang, mga gala, ilang ginahimo. Mga na inyong gusto. Masa mo na klase ng administrasyon ni Lutaw? Ayaw! Kanang purpose, para asa man na, para unta sa mga bata nga maka-eskwila yun, no? Dili na unta kinahanglag purpose ko in the first place, mga igala, tinuod nga libre ang edukasyon sa Pilipinas. May libre ang tao na na. Pag-abot ni mo dito, mga igala, na may mga amutan, yapo. Kulang pa. No? Kulang pa kaayo mga higala tunasod para mangadto ta ng mga planeta ni Prisa. Planeta ni Riddick. Kulang pa kaayo ta. No? Di ba mukunhod unta mga higala ang mga commodity? Kung konektado ta, di ta magsalig sa barko. Diba? Negosyo, nahimo mang negosyo pod. Oh. Unsa may ikasulti ni BBM, batok mga higala sa mga oligarchs nga nag-control sa dakong business sa Pilipinas. Nabakay na dungog? Wala. No? Nabakay na dungog ba higala, gika ni BBM nga naghisgot man lang sa discrepancy sa sweldo mga higala sa naas probinsya o naas sa Manila? Unsa may kalainan nila, mga higala, gamay tiyan ng taga-probinsya, gamay ragkaon? Ayaw! Kay gamay ra mag-income, gamay ra man dapat ang sweldo mga kaigsuunan. Di ba di ay 60 ang kilos bugas diri? Maura man siguro das Manila. Pila inyong kilos bugas diya? 60 gyapon. Maura sa dasamo, 65 gani. Oh. Kanang inyong sardinas na mas barato ngano man, may daghan. Amo ang atog bukid testing. Sakag bukid testing mga igala. Nakas bukid unya na inyong balay dito. Sweldo lang ka mga igala 300 ang adlaw. Sulaig palit o sardinas, di ba mas mahal ni ang sardinas bukid kaysa diri maigalas tagom sa syudad? Ano man, ikumpra na good na. Oh. Maghisgot ng basic commodity. No? Mas mahal dito mga igalang bugas, 65 na. Ano man, tuwa naman gisakay naman nag skylab. Sa manang skylab ka ng motor, ganay pako-pako, banay katig, no? Oh, gisakay na, layo na ka nag-iabtan mga kaigsunan. Hmm. Sa mukha aning morning pa maningil na. Ay! Unya nga no, mas gamay man lagi sila ikita dito. Diba, baliktad ka ayo. Pag-abot ni mong Manila, magaigala. No? Mas mahal ko no kay, mas dako ko nung sweldo kay mahal ko nung palaliton. Pariyara man. Tinood lang, pariyara oy. Sulayg, amo ko doon. Nakaadto na ba mo ang mga palingkis Manila? Nakaadto naman ko. Hindi ko ganahan, baho. Eh, tinuod lang. Hello, ah, sorry ha. Nahidagang palingki dito, may gala. Di ma-imagine. Tinuod lang. Guwapo, anong palingki? Palingkis tagom? Sus ka, nindot. Ano? Nindot kayong palingki na to, tagom. Ikumpara niyo magpalingkis Manila, bay. Baho, ganing krasada. Tagpila, 20 kilos ang bugas? Tag-20 ang kilos bugas din sa tagom?
1: Pinawa!
0: Amang sako na rimundo kay suudta ka.
1: Aya!
0: Hey. Naas palingki, mundo? Naitag-20 diya? Suruyon ko na. Pag makita ko, undangon ko ni trabaho na ko. Sige daw. Katong 20 nga makaon, ha? Dili tong 20 nga tahop. Katong 20 nga, mag-inalungag na to. Katong kuan ba? Katong sinaw ba? Sinaw, tinggas, mga nga na ba? Nakalatim gas ba? Oh, nagamitan may galag latim gas G foliar fertilizer. No? Lami kayo. Ana, na 20 ana? 57 na magani ng mais? Nga ba ka matinali? Oh. Muma na ang sona. Paghisgot mga igalag sa nahimo ko no, o paghisgot sa himuunon pa. O sila o manato ng gobyerno ha, nga maghisgot mga igalag himuunon, nga mo adto dito mga igalag sa kawanangan? O sa future nga itong lauman ka? O niyang isinggit pa ni mga igala nila, impeach Saranaw. O, dali na kayo ni. Ang isinggit na to dapat, hawa bongbong now. Hawa!
1: Hawa!
0: Oh, hawa yeah. Bisag tahop, way 20. Diba? Ayapod mo pagbuhat o, ayapod mo pagbuhat o, buhat-buhat o, kuan diha, nga, aron ingnon nga, mali ning ipangbati. Mali ning gipang bati sa mga tao nga galisod kay tinuod ba yagud lisod ba yagud kinabuhi ron wala ba na himo-himo as tao ya ko inag sala na pud ang Duterte. Kato jung sina natural. Mukao na man lang ka madiabetes na man lang ka nang humay mukao pa jung ka atong brown
1: pinuang
0: ang istorya eh. Kung at the end of the day mga igala madiabetes tang tanan aning humay mangaon na nang tag sinaw. At least lami. Minsan ka lang mabuhay sa Pilipinas. Minsan ka lang mabuhay sa kalibutan, mga igala. Nasa Pilipinas ka pa.
1: Pinawa! Okay.
0: Mura katong post gab sa social media, sa Facebook, baga, ingon nga. Minsan ka lang mabuhay sa mundo, nag-law school ka pa.
1: Ayaw!
0: Torture talaga. Ay, dako. Oh, ingos Jun Jampon. Raimundo, tawa. Jun Jampon, nangita kay mo palit og tag 20 per kilo ka bugas. Ayaw na sa inip, eh, ha? Kanang naadas palingke. Kay mamalit me. Karon dayon mo lakaw ko. Bun istorya ha, may gala eh. Ano na agyo di ha? Oh. So, again, balik ko na ako may gala to conclude this. Wa ko mangandoy may gala nga mapakyas na si BBM. Ano mangandoy mako? Nga kung mapakyas si BBM, presidente siya sa nasod, damay tang tanan. Diba? Damay tang tanan, mga igsoon. Nangandoy tanga mo, lampos siya. Kanang lampos nga, dili lang kay Sierra. Ang nasod. Oh. Oh, Raimundo Ribucas, naaman na gawin it, Jis?
1: Pinawa!
0: Ayaw! Nay, Jis, Raimundo, ikay sood na mong sako, niya itimbang. Oh, tawa, gasuko-suko mo diha. G. Marlene Duenas, June Rilin Navarro o June Jampon, nasuko mo diya nga naitag 20 nga naamang gani daw tag 10 kilo 10 ang kilo nga 10 pesos per kilo nga bugas. Na panahon ni Irap. Na panahon ni Irap. Again mga higala, to wrap up this or to wrap this up. Sabay tama, nag-grammar anak mga igsoon. Nangandoy tanga mo, lampos ang nasod. Pero kung ang plano sa administrasyon, mo ato may galag kawanangan, rather than connecting each other, patay ta diha.
1: Ayaw!
0: Impas ta diha. Bisag ka na lang unta, makaingon jog ko, Ambot, giun sa ninyo ng San Juanico Bridge Road ng budget, ana? Basi giugom na sa ninyo? Makaingon, jog ko. Ang presidente ay makakonektar mga higala, dako, jog, kaayo o Ligasiyas, Pilipinas. Ang presidente mga higala nga makakonekta sa Luzon, Visayas, Mindanao, pinaagi sa tulay. Dako, jog, kay kag... O kinsa man ka mga higala, wapak kag ipakatao karon. No? Dako, mag yun ang trabaho unon. Pero dapat yun ang mahitabo, mga kaigsuunan. Di ko na pwede kay... Ang Pilipinas na sa Ring of Fire sa linog. Tanaw ninyo ng Japan. Usay tanaw ninyo ng Japan. Kahinay aning atong mga tayog dire? Ha? Mamamay na rason nila nga adi lagi na impossible, impossible na katropa ng Arnel kay ang ato mangong nasod grabe na linugunon gyud. Subit tanaw ninyo ng Japan. Hinayan mo anang Linux Japan. Kaya nga kusog, nagtayog na, pero nganong mahimo man nila? Kay giwil mga higala sa ilang gobyerno, no? Giplano, gigusto mga higala sa ilang gobyerno. At o, adere, kung gusto ho nila magpait ta, mga higala, gusto ho nila nga magpabilin tang ingani, tama ang Chinese. No? Basin ikaw ra, gipaabot, ana nga puli, uy di, simba ko.

0: By the 1960s, mga higala, wala na, naanatay mga first Filipino policy with Carlos C.P. Garcia ba? Carlos Politico Garcia. Naanataan na, bay. O niya, kanang Singapore sus ginoo ko. Slum area ng Singapore. Pilipinas, mga igsoon, wala na. No? Bintaha na kayong panginabuhis Pilipinas. Sakyang Marcos. Oh, okay. Kapermero, okay kay so good. Nadugay. Kay mang uleksyon na magsandal, may galang mahalo ng asawa. Dadaot ang Pilipinas. Tinood na. Gihatagan na ta sa Amerika o prototype sa ilang gobyerno nga nakapadato nila. Diba? Mo ni among mamaagi dito, nagdemokrasya may naging anime may gihatagan na ta sa Amerika ho. How do you do your how do you run your country? Mga manlayas me by the 1946 July 4 1946 mga higala, no. Wala na independence. I mean, nabalik atong independence nabalik na sa June 12 o dili na July 4. Kaya kanang 4th of July mo man independence mga higala sa Amerika. 4th of July mo na ilang Independence Day. No? By the 1946 mga higala, after the war, naano tayo sariling gobyerno, no? After gera, may gobyerno na ta, although sige patagbawi, pero ang Amerika naadiha nag-alalay, no? Naabadiha nag-alalay. Hataga na tag prototype, oh, this is how you run your country. Pag-abot karo mga higala sa mga Pilipino, sus Ginoo ko. I-hike interest, na ay magrebuilde. Na ay mangawat. Na yung mga watch palingke, na yung mga watch sa gobyerno. Na ay ginegosyo ang simbahan. Kadaghan kayo nga problema mga higala. Na yung mga politiko, ginegosyo ang mga mag-uuma. Himong kapital, ginangutang o kwarta sa gawas sa nasod, wag ihatag sa mag-uuma. Kadaghan problema. Tinuod na. Na yung mga asset ang gobyerno, gipamaligya. No? Naay mga unta magkwartahan sa gobyerno gipamaligya. Naay mga dagkong buhis sing ilonon di kasingil kay ilarang parente ang pagabot ni Digong. Gisingil tanan, oligarch gisingil. Bilyon ang utang gisingil. Nakabayad man lagi. Mao na unta to mga higala atong pag ana ba? Pag sulbong na unta. Naglaom ta nga si BBM unta mo imong padayon ato. Unsa bang pagkaunsa ang mga higala nga ay na. Bullseye! Bullseye! Maghuna-huna ka sa Pilipinas, ma-stress ka lang. Oh. Alas 9.53 na, may galang dagda sa buntag. Hapon. Wala na ko'y oras. Sige, makaagidod pa sa unahan. Nahap na nata. Sa nga, kinatibok ang puwersa, may gala sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagom. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat! Mayong buntag! Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sa una, sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid rin.
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaban rin. Unyang daon-daon, manghugas sa sagong plato. Weh! Pagkalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
3: FM.
2: Grabe naman ang exciting, oy!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili kong pa jud kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
7: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe,
8: biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
15: Exciting!
16: Exciting!
17: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
18: Oras katropa, alas 10:09 na. XFM! Exciting!

0: Just as I am by Urso Play. Ang grabe kay Urso Play ba yun? Eh, grabe yun kayo. Huh? Alas 10, 13 na. Alright, welcome, welcome, welcome. Welcome. Saan naman yun? Maring Eric ka naman yung pangalan sa kong ulam sa Danyo eh. Yes, basta ito dito din eh, inyong makaobang karong mga orasa kay ang duha ka bayot nagpa-papsmear pa mga katropa. So, si Maring Daria o si Maring Erika, na sila yung mga kanya-kanyang mga tuluman nun. So, ako sa inyong makaobang karong, nagwantahan lang sa gugunin nyo, kad bida ninyo ay maraming mag-wananan din ang buntagan eh. Oh, happy birthday ni Ay sa mga tanang mga nag-birthday karon mga orasa. Aga syempre kani ato ang programa Gaton Gratos magibuton sa Santon and Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, aba ang grabe kayo. Food supplement for healthy bodies, stronger immunity gyud na mga katropa. Ayo gyud mo og kanang kumpiyansa di aron sa Pilipinas sa panahon ron karon na init buntag unya pagkahapon muulan. So Ginoo ko magtabisay dagay kay ninyo mga inyohang mga kuan dia. Inyo mga sipon.
1: Istorya eh po, pirak mo eh.
0: Uy, sa ko na. Sa ko na yung actual nagkabalakaan eh. Ah! Okay, siyempre, parisin ako. Okay, Santon Vitamin C. Ano para dili ka ma-disbalance niya mga katropa, ha? Hala, sige, live ta karon sa ito ang studio. Sa studio, matod pa ni Maria Erika sa Studio X. Okay, live ta sa XFM 107.1 Tagum City. Aga, siyempre, ana man ang alam mo ginabuhi mga katropa. No, dapat la live must go on ta, ha? Ha? Bugnaw ka nangabot ng mga bigat la, nangabot ng mga katropa. So, ala sige, subihin sa unahan, B, kay mura ni sangko naman sa aping. Ato nga, marami mo rin magkasipra ko titong lawas sa Maring Erika. Ala sige, alas 10, this is size na. Here's another song from Starship. Nothing gonna stop us now. Paborito kayo sa kong parinti. Mga parinti, kaya ito sa bungal gabri, ito dribi tau. Ay, kaya nato si Bung, sige ito kagrit siya mga parinti. So, ala sige, kaya sugda na ito itong joke niya tataon. Sige, diyan sa mga kaya dinar ako.

0: The one by Robbie Williams, mga katropa. And that song was brought to you by Santon Vitamin C.
1: Siyempre mga maring, aron nga mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C, mapalit na sa mga nakadaiya, mga pamasa sa butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ano ba ito sa layo, mapaakal mong iro?
0: Sana, mag yun.
1: Mga maring, adlaw ka ron, nga Merkules. Thanks God, it's Merkules. And before anything else, I would like to thankfully, nag-ako ang beauty today, ang Ken Barbershop. Ang Ken Barbershop, mga maring, grabe ka ayon sila mo gupit kay katuganing tigupit sa mga durantay ang ginagamit.
2: Tsaka nga kuan ba rin? Kanang dagko, tundako ka gunti.
1: Kasi tawag ka na ganyan, master. Kanang
2: grass.
0: Kanang pang grass cutter. Ah, alam mo ito, grass cutter. Itong
2: grass is sore.
0: Kuan na siya. Assignment na lang na ako.
1: Ito na lang i-research.
0: I-research na ito na ako.
2: Grass is sirs.
1: Welcome, mga maring. Sa ito ang pinakasadya nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini, ah?
0: Yes, kung ako ikaw.
1: Siyempre, ako ni si Maring Inday Erika de Liguapa de la Mestaya sa abanin makupiansaan tungod kay Mutila o Silingan.
2: Kailan ang yapon niyo yung iyaan sa kanunayin pa na ba? Kasi ito ya, Daria!
0: Yes, master, ito nini as useless.
1: Ang ito alas 12, mga maring, liliabi paliyog sa Facebook. Pakisearch lang pagliyog ang XFM 107.1 Tagum. O niya, kapilya lang sa mga maring. Ang mga beauty today madagong sab dedikasyon sa XFM Mati City.
0: Okay, XFM Bukidnon.
2: Okay, XFM General Santos City.
0: Okay, siyempre dili mapabitin pa rin ang mga XFM nato diyan, XFM diri sa Maya, San Francisco, Agusan del Sur.
1: Okay, siyempre mga mari mabati sa takaron diri sa XFM Pagadian City. Kuyaman mo ya kulay.
0: Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: It takes me mga palihog.
0: Mga palihog.
1: It takes me mga maring sa tuan text line sa 09663069569. And good morning sa mga taga mga guwapa o mga saktog pamarog ng mga parents diri sa mga Elizalde, Makwa. Good morning sab sa kanang tanan nga mga namati karon diri sa may Nueva Iloco. Hello.
0: All right. Good morning niyo diha.
2: Ilaras na lang na maring.
1: Asa ilaras?
2: Ilaras agikan sa Nueva Iloco.
1: Paingon sa
2: Nueva Vizcaya, Andili, Kinuban, Panibasan,
1: Tagbaros,
2: Elizalde, Tagbaros.
1: Yes. Ah.
2: Diri po ka sa ato ang yagan gapo, Malamudaw.
1: Malamudaw.
2: Shout out dito ko ano
1: ko na parinti ni Bubong Algabri.
2: Gabri, oh, grabe, kaya andaman kita rito, malonggay pandisan.
1: Asa ni si Algabri, mato, doon nagdiyo sa mga parinti.
2: Grabe naman ang iyahan dugo ni Maring, oy.
0: Kuyanap
2: kayo ang dugo ni Algabri.
0: Kanang hingi, siguro kayo niya pa rin mga parinti, hingi.
1: Kagahapon, kung wala may mabaliban, lutuan ni baka, day.
0: Oo.
1: Ihawal ang tamig baka.
2: Nagsusius lang baka.
0: Grabe, oy.
2: Pero baka meron, baka wala.
0: Oo, baka meron. Ay, uy, shout out tadi ano
1: sa. Hello.
0: Mga parinti ni Juan, mga parinti na ni Katropang Bong.
1: Algabri family, hello.
0: Pag-reunion
1: yes. Ba mga Algabri karon day?
0: Ba ba?
1: Reunion sila. Dapat mag-reunion. Okay, kani adto bit hapit ko majerjeran parinti na ko ay.
0: Ano man, karang ano man.
2: Ikaw mare.
1: Di man ko tig-atin og parinti. Di man ko tig-atin og kanang kuan. Kada mga reunion.
2: Dili ka tig-atin og parinti.
1: Dito na gid day.
2: Ay.
1: Dito na gid maring, may gali kana hog iyang passport. Parinti man ay taoy.
0: Aba.
2: Sayang maring.
1: Ako ang ginagawa, idayon na lang na, oy.
0: Hoy.
2: Walay parinti, hay.
1: Mga atin, good og kuan, mga... Tawag ka mga reunion.
2: Reunion.
1: Hindi ka majorjiran ng parinti.
0: Para dili,
2: pero sa kwan man, kanang sa eskwilahan nga reunion, maapil ka maring.
1: Adi ko, kaya masin makajorjir ka.
2: Ayun ka na, team building maring, team building.
1: Uy, di masugot si Maring Gonggo.
2: Hindi, makuanan ka maring, ma-rape ka maring.
1: Di magunta makupiansaan.
2: Mau lagi po.
1: Ay, mga antata, oy, mga antata.
0: Bibi, o, pagka may pangalaw na, o, nini nyo kanta niya.
2: Ana pa si Liam na lang sa'yo, pwede mag-request, sir.
0: Oo, sa mga Liam.
2: Wala ko'y lucky, diri.
1: Ay, mong good me. Bakit ama rin sa ebidensya nga babae ta?
0: Tuwan me, kaya ito tanawon. Ay.
2: Ana pa si Harold Salong, shout out from Purok Tres, Kamansi, New Sambog, New Korea. Hala, kalayo na niya, Marni.
0: Asa na siya sa?
2: New Korea, Sambog.
0: Aba, mabastos yung mga opo niya, kaya musikichagit daw.
2: Ano niya?
1: Ano niya?
0: Namagi daw. Ay, ba?
1: Maris TV ni mga Vice Mayor.
2: Liba kira, himan tayo. Namino mi dir sa Timog. Inday tanini, shout out kay Ilrin Digin yun.
0: Aba. Asama rin siya dir eh. Mga mare, tagpila ang Pamsmer. Shout out mi dir sa gas station sa Highway 23 dir sa Ubos sa... Kutlog, ako, kaubal, boss, Richard Gomez, Richard Gomez ka, and naong palang, sa nag-type palang daan, takla na kayo.
1: Nindot lang ito siya paring gabi, balik na paring gabi, nindot ka ito, tawa, master, aba.
0: Wow! Mura mga bright, so,
2: mura lang kita nag-um-um nito, Marie.
1: Uy, bakit mo siguro tag-poster atong ibutang dia sa kuan?
2: Dako ka ng kuan, sir.
1: Saksog liko.
2: Hindi, mara ka ng pinakadako ba?
1: O, ayaw, Marie, basi dahil madisgrasya, Marie.
2: Oh, kita ka nga naman tadi, ya. Maring.
1: Kay Gilamian, good
0: time. Ah, ala nga, isa kabayo. Uy, nanawa.
2: Imundughan maring ko na matagtiki.
1: Pwede mo na matagtiki. Sub-sub na ni Edgar.
2: Adi, ay. Kaya kay Morason dyan ka maring.
1: Gisub-sub na ni Edgar kay Gilamian. Biyat pa ko gabi.
0: Ay, ako aming ko. Shout out to me kay Galina rin si John Jampon.
1: Ano na amigo na? Amigo?
0: Si John Jampon.
2: Ah, si John Jampon.
0: John.
2: Ay, amigo na
0: yung mga baron. Amigo na kay Magino. May ane nikita na mo niya. Tagal pa yung kunyang manok bisaya. Usama na ninyo, be. John, ay ala kayo ko na, John, ha?
2: Nga, usama ibaw, ano mo, master? O nga, bisaya ang manok,
0: master? Kanang inigihaw mo, agay.
2: Ay, kung Tagalog siya.
0: Aray ko.
1: Kasi si Dudong Hasmin, mga master tagpil. Ah, nababasa naman.
2: Request ko song in night ano ni Ocean Deep, kanta palihog.
0: Aba, si isa ba na isa nag-request?
2: Si Libicara.
0: Sige na may kanta na. Kanang bako. Sige na, kanta ng, kung kanang Ocean Deep.
2: Ano magbuot ba kasi request mo na?
0: Kanang lain na kay kung sing balik-balik.
1: Count on me.
0: Count on me. Kani, yahan eh kay. Ganahan mag siya.
2: Count on me.
0: Hindi
2: na makakakuha, Marin.
1: Mag-isi mo na. Bidlak,
2: almost mong tao ka maring. Almost over you.
0: Humana naman ko na dire ka nang wala pala kanta.
1: Kanang parting time, humana pa na siya.
2: Request ko song, Nothing to Lose.
1: Maragwa na.
2: Bastos ba si Nining Garcia?
1: Wala kayo kabuga di ay.
2: Nothing to Lose?
0: Bastos. Bastos ka nang Nothing to Lose kanta. Magunang kamo mo kay mga kuhang kayo mo. Mga Dirty Kitchen kayo mo kunahon na.
1: Para ka Nining. Anapod
2: si Rodiel, good morning from Bisaya. Ako na yung timbayaon akong silingan maring. Kaya itong pagbaha maring, nagsalbabida na siya.
1: Si Rodel.
2: Oh. O Pinaldo. Sir, kumusta yung mga balay diyan? Anod pa o napadaya di hapon?
1: Aba. Ay, baka dawat si Rodel o ayuda di ay. Kaya ako malista.
0: O, ganyang di malista.
2: Ay, makiglalis pa man siya maring.
1: Si Rodel.
2: Ewa, ihantapad ang kuan man, ang prok leader.
1: Ay, mau ba?
0: Aba, nasyak si Wilma Joaquin sa imuhang kuan maring Erika.
1: Ako ang outfit today.
0: Yes. Si
1: Wilma Joaquin, kaya wala man
2: mga Marites, good mong tulong. Dili, kaayo halata, John Jampo.
0: John Jampo. Ay na, sige kuan dia. John, ipamatod inang manok ni mo di, ha?
2: Mama na itong batsoy nga Jampong, di ba?
0: Jampong. Kata, mamanin sila.
1: Sige, sa ito kanda ganin, Nothing to Lose?
2: Nothing to Lose, gikan kang Nining Garcia.
0: MLTR.
2: Okay, Militar.
1: Militar.
2: Ang nagkanta niya si Militar.
1: Ito na, tiba yung sa kamayang buntag si Sir Gam.
2: Ayaw mo maghinilas ha, kay mga himantayon tabian mo. What?
0: Aba.
2: Nasuko na si Wilma?
1: Ayaw pag-ana, Wilma, libya ka pa-ana.
3: Ayaw naman.
0: Ala, sige.
2: Aba.
1: So, ladies and gentlemen, kininkang taha to di ka nato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas mulami ang isi.
2: Mag-Santon Vitamin C.
1: Patunay, Ibi. Patunay.
2: Hindi ka tawa.
1: Sige saman.
2: Hindi ka tawa lang si Ralph Marie.
1: Si Ralph?
2: Pag-gini mo, Marie.
1: Pag-gisi na to? Sorry, Sir Ralph.

0: Ulong tani.
1: So, wala na gay, Lul. Lahi lang itong lyrics ni mo, Marie.
0: Ay, nalausap na lang kanta, ha, eh?
1: Ay, giusap na rin ang lyrics na nani, ha? Ah, na ba si Kuan, ayaw mo paghinalas, ha? Kayo man tayong tabian daw mo, Marie.
0: Aba.
2: Kinsa na si Asi Labakira.
1: Kaya si Labakira, ay, intense kayo siya mo, time.
2: Lapay, kanta dari agi, ingon pa nga. Si Tatsuki Ado Rogeliem. Hello, mga pinaka-idol na ko, maong tulong. Request ko kanta nga If I Sing You a Love Song by Bonnie Tyler watching from Greenland man kilam tago
1: ah, kantahin Marin kantahin kayo namatay na ba yan ah, Marin
0: Bonnie Tyler sa mga kanta ni Bonnie Tyler katong
2: kanyang If a heart
0: ah baba sige
1: kantahin Marin
0: noted
2: If I Sing You a Love Song
0: be be
1: dol kanyang kanta by Max Urban upaw
2: upaw na sa
1: si Jip Jip Darunday
0: yung sa kanya ni Karen Darunday.
2: Si parente siguro niya na.
0: Parente siguro niya.
1: Pretty request forevermore. Si Osik, ay, ate Josipina. Kasi may kanta niya.
0: May kanta, be. Lungkol, matabukaong, be ako.
2: Kana.
0: Be.
1: Pasapasa po.
2: Ano pa si Not Jampon nga sinawa sa agtang, uy?
0: John.
1: Agtang din na, Mari.
0: John, amigo, be kanta, John, ha?
1: Ami man ako ganang batantang kuko pa na.
2: Amin akong tuhod.
0: John, check, John.
1: Agtang na yun na, Jampong, amin akong kuwana siya.
0: John kanang, Jampon, ang manok na to niya, ha?
1: Amin akong tangkugo.
2: Kani kanta hatod kinatod sa Turbo, bag naka-turbo, siguro magkangkaang si Mrs. sa kalamin.

0: Daria.
1: Subscribe.
0: Oi, apil na lang apil.
1: Ay, wala na ni apil. Thank you for watching.
2: Wala pa di.
1: Ay, nakasulat mong gulia, Mari.
3: Ay, ibutang na lang di, ha? Okay, kana.
0: Kana.
1: Kini.
3: Thank you for watching.
1: Ay, wala ka ito, labot.
3: Sige.
1: Lapsong! Laslongga!
0: Maro,
1: mga si Master Marie, ihatag ang taas!
0: Gani, malo na, maro, nakamaray pa.
1: Ana ba, tanong nga o kanta din na aking, favorito ba yan na ako? Ana,
0: oy, tanong nga, oy!
1: Si Odessa, Odessa Panye Dili.
3: Ay, Odessa, pag YouTube na lang day, o di ba, pag Spotify na lang, ha?
0: Tama na, oy.
1: Ang dangin na, Master. Kaya apel naman. Thank you for watching.
3: Thank you for watching.
0: Ganyan na ba yan, Marin? Nindot kayong panahon. Ayaw gintaw niyo gub. Kaya kasi kumudag
1: ni Action Birdag Umpon, Marin.
3: Check. Sige.
0: Napay lang hindi, ha?
1: Napay. Masuko ganyan si Odessa, Marin.
0: Gods.
1: Ano sa baby na naku? Anyo tarong nga good.
0: Ingin pa si Samantha Galis Timbal nga Dance with my father.
3: Aba. Dance with my father. Sige si Marin Daria, mong kanta na.
1: Wala mo kay father.
3: Wala kay father. Sige, baby. Kami kanta. Baong biya ko. Pasapasapon.
1: Mura ba ka si Lebron James? Ay, Maring, mura si Lebron James, di mamasa.
3: Hoy, si ay, kamalang kagisa kong idol.
1: Lahat na po.
3: Katong nga, kaoban, ganyan. Si katong isa, kalimot ka. Sige, niya, istorya.
1: Si Bruno James.
0: Apan sa di pata mo kanta at sa itibaya, good morning. Hi Nilo, Abusente, sa Nueva Iloco, kang Primo Priete, Helda Lusada, Bernadette Maslog, Villapaz, uh-huh. Roland Lusada, Elizabeth Tapsi, Anasipo, Noel Villegas, Adelpa Tagunon, Rinaldo Villapaz, Renato Agayon, Alfredo Galo, uh-huh. Rosalinda Lauro, Nelda Banua, uh-huh. Leonito Martinez, Ogang, Hanilo, Snarty.
3: Sa mga parente sa kitawagan, no? At doon lang mo dito sa kasi.
1: Ano pa si Ria, banadaot ang kanta, oy. Ang ilahan mang gutong, ang recording silang music ang daot.
0: Kasi sabi na iyon na nabi, kaya ito na nga, kuano na.
1: Ano si Ria, lain ko si Ria.
0: Tahiyon ko na yung mong kuan, Ria Run.
3: Okay, so, ani yan nabi, ito na yung kanta. Sabi na,
0: check, ani yan na,
3: Hey. Check, mic, 1, 2.
1: Kana, kay bro, ito ganiha bro, ugara siya.
3: Oo, kana,
0: yeah. This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix, Kapina Tambal Pa.
1: Yeah.

0: sige lang, okay na lang siya. Okay, next, another, ano, nag-request 3, oh.
1: Sige, request.
0: Nag-request 3.
2: Parang kang usapin na, okay, Forevermore daw maring.
0: Ay, kikanta na rin, oh, manan ang kanta ng Forevermore. Manan, oh.
2: Kasi pwede kanta na maring.
0: Ako.
1: Forevermore? O saan ka Forevermore?
0: Forevermore by Kwana? Kasi manan
1: ka. Side A o side A?
0: Side A, side B.
1: Sige daw, B. Katawanan man mo mga naong maring, oy.
2: Iyan ang mga naong siguro, diya, libakira, oy.
1: O pagani may nag-kuan, ha?
0: Baby, request ko. Sige ba, dabi.
1: Ano Forevermore mo ng mga... Ay, napoy, kanta din yung request nga sa mata makikita ni Ruel Cortez.
0: Kana, mo na yung wala to na kanta din eh.
1: Kana.
2: Balik-balik man ang kuan, ka Res Cortez.
0: Asa ba nang paborito ba ng SM, ganaan pa ka matrabaho?
2: Res Cortez?
0: Res Cortez. Wala.
2: Res Cortez ba eh?
0: Res Cortez din yung diyan. Ha? Kaganaan man ng SM ni.
2: Kato man yung
1: sige, kasi mo kanta. Kasi mo kanta.
0: Baya ko yung kanta ni, baya. Bugaong, baya ko.
1: Si SM, siguro mo kanta na.
2: Kaya mo natin yung programa, kayahan naman lang ni Tanay.
0: SM, request me kang SM, baya mo kanta tani. SM, dali, SM.
1: Sa mata makikita.
0: Sakit ka.
2: O sabi makita sa mata maring?
1: Ang muta.
0: So, si SM, mapasa na si SM kay galain na ang iyang pamina mo. Si pamina niya ginadala ni Ron.
2: Ano na? Galain ang nawong.
1: Kinibat ka ito kinata si Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Ganyan si Sir Naldo Villapaz. Anong katuig nag-antra sa anxiety na kalingkawas na pinaagi sa ado-ado kapag inaw mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Ah, merluya mo kayo mo mali. Murama mo na ganan naguyod o ganan karituan.
1: Ano ba itong oras, mga higala, 50 minutos.

0: sa river. Ay, na ay pakawang river, na ay pakawang river.
1: Ana pa si Irene Donjo, ana si Irene Donjo, mga maring mag-request kog help me.
0: Help
1: salamat.
0: Oy, brother, may shoutout ko kang Robisoy sa ko amigo diha kay nang Mino lang drive padulong sila glak, no?
2: Diyon sa man ni Tio Disoy.
0: Ay, diko sa ni wonderful tonight daw ay ha diha. Be atong kay ganahan ka siya.
1: Buntag pa man karon master.
0: Ay, iba ba si gabi ngit-ngit kay ang tent siguro.
2: But this is a wonderful this morning.
1: Wonderful morning.
0: Basig ang yang tent dito ka ng garbage bag. Pagbot, mamu, amay, patanay dito.
2: Kanina, wala, kantahan na, birahe kay... last ang kanta karong buntaga.
1: Oh, last na mo ng kanta, ha?
0: Okay, bro, Bisoy, paraninin mo na, bro. check.
1: It's...
2: Asa mo na ididikar na kanta?
0: Para ka na rin siya. Abot, asa rin kayo. Mamunay ang ganahan daw. Kayo maroon rin siya nasa pulo, ani. Ibingaw daw siya. Nanda siya na may remember anak ka lang. Kanyang bugdo daw kayo. Bako ka po nung siga bugdo. Ang tuhod pa. Huwag ang likod.

0: All right, thank you, thank you, thank you. Salamat
1: thank
0: kayo.
1: You.
0: Si Nancy Camilo ang inyong atong pinaka idol sa dato, si Ismaela Sabiliano Asuncion.
2: Morning, yes.
3: Ay, Philly Feliciano.
0: Oo.
1: Morning, ma'am.
3: Anak pa si imo si Dato Jerry ana siya. Okay kayo Master Inday.
0: Kanan si Dato Jerry ana. Hoy, mo ato tayo Dato Jerry, ma'am. Ngilaw ta dito og kuan. Mangilaw ta dito og kining kilawon. Di sa duhali.
3: Adi, Ayo, apa dia mak kawan marin? Oh, bang. Kau dia.
0: Aku kusuruh kau kena kini lawang tilapia.
3: Na dito?
0: Na dito.
3: Karon na yon.
0: Dato Jerry, sa man, member Miss Kada ning kumako pa kada kaon tu ah.
3: Ako ya kan musikat ba? Musikat din na jo.
0: Sa tarawa istorya pa.
3: Musikat din jo. Bakso maglakpot master.
2: Hoy, habiri siguro na oy.
3: Asa naman akong request? Unsa man i-request ni Nancy gidi?
2: Hoy, mga mali mo balik ta tao-tao duman lang ani ato mga pahinomdom, kinilaw nga baki maayoy lami daw maayoy.
0: Aba, pasa sa pas, pasa sa pasa sa.
2: Ay nako XFM.
0: Exciting.
4: YDH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: 1-800-998-6868. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ano si Ariston? Saka na ang umang. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyugugdo ko. Maugibate ko dato ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ay naka mga maring balik ta atong oras mga higala bisag mo diyan ng utana man makabaw mo sa bulapas mo diya. 4 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag kamo gyapon namati sa pinakangilngig nga programa sa tibok ang isla sa Mindanao kini ay.
1: Kung ako ikaw.
0: Kung ako ikaw mga maring atud ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health tagos na diya mga maring ang pinaka kuyaw pinaka powerful nga food supplements sa ako na ilhan kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, tinuod ka na maring.
0: Dunay sangkap mga maring nga malunggay, dunay malunggay, mangustin, ampalaya, garlic, spirulina. Dunay pag-isa yung mangustin.
1: Wow. Yes!
0: Nga, the best ka isa, papangontra sa mga balatian sa lip, labi paanang taas ka imuhang blood pressure. O niya, nang-jur-jur ni mo sa mga asawa, inong kasi mo sa asawa nga.
1: May pakapin na yung maring.
0: May pamanang imang blood pressure, kaya taas pa kaayo.
1: Lalaid na niya siya ay.
0: Sige daw, sige daw.
1: Sige, pa-otro daw ko.
0: Sige daw, Bia.
1: Ay, sige mata!
0: Ay, mga uwagan.
2: Marang kang si Reza May, di si Kuan.
1: Marang kang
2: si Maring Dario, marang si Reza May. Tanawa, tanawa.
1: Ikaw pa rin kayo, marang kang si Kuan.
3: Another explosive episode.
4: That is right.
2: Hello.
4: That is right, bestie. We are live here in Tagum City.
1: Alam mo rin yung mga siboy abunda niya, master.
0: Uwagan.
2: Ano kung bumo sa ito yun yung kalakihan?
1: Grabe.
0: Lulugan na kitang EIN yung
1: kalakihan. Si EIN.
0: Pero okay ba yan siya?
2: Ay! Akan na. May mga pildi.
1: Original.
2: Way makapil di anang pregaba dis kapitan no eh.
1: Way mga pregaba bro.
0: Ay nako mga mare. Kitanay mo diyan sa inyo mga radyo ha samtang ang uban karon
1: nagtanaw. Andama na niyo ha diyang lampin og inyong habol.
0: Ang uban karon gatanaw sa impeachment rally.
1: Napa di ay.
0: Napa siguro impeachment.
1: Wala oi, wala pa oi.
0: Wala ba diyan ang live lagi si Kuan.
1: Unsa man?
0: Nag live lagi ang ato mga kaobanan nga mga sister stations.
1: Nag live sila. Kay mas lasto ah.
0: Ay nako mga maring.
1: So magmahay sila maring.
0: Oh, biyahe na si tanawan ng mga impeachment. Oy, dahil stress na.
1: Hindi man mo mga kadungan mo nag problema direta. Kay masamot.
0: Direta kay duhare inyo ang kanay matilaan pa mo.
1: Ah, duhare pa na. Pakaw mo ay pa-counseling na mo.
0: Da.
1: Ah, di ba?
0: Ah, di ba? So ato ang suwatampo mga mare, ano na gisa mo ang kamot karon ato lang nanggi, ato lang gihan ay atong ginanggi plastada mga maring. Sa di pa ni basahon, ato ni pagpanimbaya di ay, ilan ni ato mga parinti. Sila ni
5: ang tuhod.
0: Mga parinti ni mo master, wala kay timbaya di ha, mga parinti ni mo.
2: Katuwa parinti nang ko, dilan ay, mga parinti lang ko detalye yun, ganun ang parinti mo kay kato si Bungal Gabriel kay detalye pa ganyan nga. Ay, parinti mo na kay si Kuan man sa kumamas, kung iya anak.
1: Dre. Oy, ingon anak mga na master kay bisig basaag ka.
2: Oy, dili pa yung parinti isa na kagian.
0: Oy, ikaw kung dili kay ka himarinti na ma, majorjiran siya kag parinti.
2: Ay, alay na pala na oy. Sa kay feeling no. Ala,
1: tanaw ko kung master kay wala parinti hay.
2: Dipis na lang. Mga nag-ingol nga, kasi pamanday mo kwan din sa...
1: Ano, wato pa mga kasalain?
2: Ano, wato pa mga kasalayo, ka na may dool.
0: Mani parinti, kaya di mo kiha. Ano, ano ba, bitaw?
2: Ay, nako.
1: Sige, largada.
0: Nagulit na ko, ako itong subayan ako parinti.
1: Asa ba ito ba rin?
0: Asa ato?
1: Asa ba ito?
0: Si Kuan, parinti, may anak na ni Kuan.
2: Oo, kaya sila will mamakit, parinti mo, ane?
1: Parinti, ay.
0: Napana siya.
2: Kaya si Kuan, be, kaya si... Ismaila Similiano Asuncion,
0: O, kana siya, parinti na ko na.
2: Parinti rin ko na. Ako, studio deck ka.
0: Kaya nakapuyot mo ko sa unang sa Alonso sa Asuncion.
2: Kasi na si Camilo, ansa man,
0: Kana si...
2: Parinti ni Mone.
0: Kana si Nancy, di ba na parinti?
2: Parinti ni Mone.
1: Si Jampong.
0: Si no Jampong? Di po na ako na parinti. Si parinti na ni Kwan, ni Ilrindigin yun.
1: si Ilrindigin.
0: Ay nako giingon diri ama nga maring sa tuang swatampo nakit ang ginako diri ama master.
2: Ay kanila ato sa palino paminaw ng atong bagong intro.
0: Ani ano?
2: Intro hi. DJ Tote.
0: Intro hi Sir Gab. Samtang ka paabot sa tuang intro mga maring ha. Ay nako, ang turbo mga maring gindot juga ay kay dili lang kamo kusgan.
1: Yes. May
0: paskog pa jud ka.
1: Tinood ka na maring, tinood jud na.
2: Aba,
1: sure. Ipamatod ana ni Ralph.
2: Sure na dia dia basi kwan bang si Wilma Makin sure na dia dari yang
1: Adi ay?
0: Sige go.
1: Na ikaw Wilma
6: Makin ka lang. Isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista. Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
6: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga po yung kaykila.
6: Of Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
2: Alright, blaster na kaya ni Ana. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako makahatag sa kuang katahuran kag pagyukbo kaninyong tulo mga maring. Tungod kay ako disalig diya sa inyong sibianan man nagpadangat ko sa kuang suwat diya kaninyong tulo para matagaan ko kasulbaran ni akong problema karon. Gawas nga hugaw kayo akong kuko, ako de si Noel. Nagpuyo din hi sa may Asunción, Davao del Norte. Mga maring, gibantog ko diri sa muag, gitawag the original playboy. Kay mistisohon mong ugo mga maring, mura ko ganaong ni George Clooney mga maring kung nakakatagin mo na ako. Kay bangas pa lang nako mga maring, kaingon gud mo mga maring na kini, may bangas.
5: Ayaw diba?
2: Mga maring, tungod sa kasiso na ko diri, grabe kayo, adang kay kong angga diri, Noel, the star for all season, kay kung tingrambutan ko, no, tingrambutan po kuno ko, hana ba, kung ting durian po, hana ba? Grabe kay mga maring, mababay diri, mabighani diri na ako, nalagi mo dayo diri mga maring, ka na mabili-bilihan, pusa ako na dayon. Naay mga pista-pista mga maring, naay mga kwana, wala, siti. Pero mga maring, tungkol lagi kay kaning gupong tao ta mga maring, dili sa ingon pagpanghambog. Wako kay mao mga maring, dili kayo nagsugod ang akong problema mga maring. Pero masayaran nyo din nyo kung usay sunod, usay unod ay akong suwat. Ingon na ano yung mga panghitabo?

0: sakto ka na siya, Pamela.
1: Matod ba na ako sa kanadungog, Noel? Eh, gwapong tao man ka. Nya, maayopog ka mo, birada?
0: Pamela, kung doon kayo mga madungog sa palibot, ako nga, ang iyoonin mo kasing-kasing ayaw pamati.
1: Mm-hmm.
0: Pamati akong kasing-kasing, Pamela.
1: Tuod ka, Noel?
0: Kini akong mga ipang sulti na ganin mo. Gikan kinis ko kinilagman. Pamela, mahal ko ikaw. I love you, Pamela.
1: Noel?
0: Pamela.
1: No,
0: Pamela.
1: Noel, I love you too.
0: Gisugot ako ni mo?
1: Yes.
0: Ah, salamat, Pamela. Ikaw kong isaade ka ni mo nga. Ang mga katamis sa kinabuhi akong ihatag niya ka ni mo.
1: Wow.
0: Di ka makatilag pait, Camila.
1: Noel,
0: Pamela,
1: sweet.
0: Pamela, di
1: ay. Sabi ka sweet mo, Noel.
0: Pamela.
1: Daksa ko na.
2: Ang saliyang kapalaran na ginuhit sa akin.
1: Noel.
0: Pamela.
1: Daksa ko na. Daksa ko na. Daksa ko ba?
0: Okay na ba sa mga ihandos ko ni kong hayat ka doon, Paul?
1: Ah, hindi ka rin ka paabot ko. Ayaw ka ba? Ay, sige na. Ayaw ka ipaungung.
0: Ganina ra di ay.
1: Oh, ganina ra. Sige na, be.
0: Patilawan ko kikani akong bagabas ng wailingig. Ani anak ko ba? Pamela.
1: Pamela. Pamela. Pamela. Pamela. Pamela. Pamela. Pamela.

0: beginning.
1: Bro!
2: Oi, bro!
1: Na kuyawa niyo, bro. Hindi ka masabasa, bro.
2: Say, kuya ito, ha?
1: Bigyan ko din mo doon si Pamela,
2: Pamela?
1: Bro.
2: Alay, bitin kayo.
1: Ano naman?
2: Ako siyang hanggat niya mag-46 mo. Di ba siya kamao?
1: Ano siya ka pala mag-46, day?
2: Ako yung ang iyang nakatunan kinila mang gitawag o style nga
1: 44. Unsa ba naman 44, bro?
2: Kanang sabako ni mo siya ba?
1: Anya, sa mga magsinabakay mo
2: doon. Anya, mag-umput-umput mo.
1: Mo
2: na siya gitawag o style nga 44.
1: Matibili yung bago ni bro. Daan ko lagi, bro, nga ikaw ang imong imong abilidad. Ngilngig talaga sa uno kay ka, bro.
2: Ay, akin ay lagsaba, ha? Kina si Pamela, madlis naman sa kong pakitbok. Madlis na sa kong listahan nga mabahing akong gitilawan.
1: Sa aso pa, bro.
2: Napakulaing...
1: Napakay prospect line, bro.
2: Oh, napakoy...
1: Mura gitilawan kitamlaan ni mo si Pamela, bro.
2: Sa pamandi, ay, okay, biyapod siya. Okay po. Okay po, pero, di man ko, kwan, ngita po siya mas lami, kanyang kinalamian, yun ba?
1: Aba, aba. Bro, kayo na ito yung bagong borders niya, bro.
2: Asya rapit?
1: Na niya, bro. Anong ilan ni Tio Sidoy?
2: May bagong borders ni Tio Sidoy?
1: Oh. Nga di ha, kuya kayo.
2: Si pangalan, bro.
1: Si Leslie mo na, bro.
2: Leslie. Pangalan pa lang, kagungkong na kayo. sige. Agihan sa nako sa boarding house. Agihan ako, bro.
1: Sige, bro.

0: Tiến sĩ ơi. Ơi. Tao mới đi đi đâu. Sao mày ăn trông xe yêu mà cần gì cái bạc tất bạc tất. À, tiyo, mga mustalan sa kubuan sa may gamit ni mo sa imong mga pagpangumaron.
1: Okay man ang pagpangumada kong harvest.
0: Kumusta ang mga kuanlo, mga tipasi sa imong humay?
1: Sige ang daw, timpe sa buga.
2: Ayaw naman.
0: Tiyo, na ako'y kuan sa buwan, doon ako kay bagong borders na rin.
1: Oh, na mong ko'y bagong borders. Wapa ba yapol na? Akong planuan gina akong bangagan na kong plywood. Pero walang ko kay badman na siya. Yung naras siya, oh. Day!
3: Ay, hello, siya, tiyo si Doy.
4: Ang wapa niya.
3: Na, pwede ko maghangyong kape ni mo niya, tiyo si Doy?
1: Oh, na ko'y kape ni rin nga, Sandol Gold Coffee Me.
3: Pwede duha ni mo, kaya naamagod ako ang uyuan, bagikan o ka ng bukid. Abot na si Kwan, si Angol Pogs. Angol Pogs!
1: Nandiyan ko'y kanangay na kong tao.
3: O, kanang ba, kung kaya approve buhok ba? Angol Pogs!
2: Pamangkin! Bakit hindi tawag ang pangalan ko?
1: Kis, pantog na rin kang gitawag kang Pogs kay... Itsuraan mo po dahi ka.
3: Ah, wapo kayo na. Pugi ko na siya, di ba?
2: May tama ka si Tio si Doy. Tio si Doy, good morning po.
3: Ay, Tio si Doy, mga ilamig kape, Tio si Doy.
1: Kape, kape, ito Santon Gold Coffee.
3: Saan ikaw umanin mo, Tio?
1: Ay, kalimutan mo ko na. Ano mo ko, Alzheimer di siya?
3: Naunang, ano siya ni Pito? Noel, pangalan na ni mo di ay.
1: Oh, si Noel Diay.
0: Si Noel Diay. Tama po to kung nadungog na ko nga. Ang pangalan ko ni mo is Ashley?
3: Yes.
1: May exit na ko kay kamo na may nasa script.
0: Bago pang mo diri Ma'am Ashley nakarinta?
3: Bago rin yun. Di ba cool? Di ba ang golpogs?
2: May tama ka ba, Wangkin?
3: Sige, saka sa dito, Uncle Pogs, pero hindi ka maglisod.
2: Alis mo na ko, baby, ha?
0: Kaya mo ko yung ano.
3: Sinsin ka sa kong, kung kaya kayo nag-ambil niya.
0: May patilya?
3: May patilya ang aprobuhok ma.
0: Ay, yun na pa, Ashley. Pwede ba mga malamano ka?
3: Sure, why not?
0: Lamia siyang kamot.
3: Ay, kagigilo kayo. Ano yung mamalangyanay mong tudlo sa kong pala? Lailagi ka! Lastos pero nang inana!
0: Pamanin, bawag mo muna na akong tunlo.
3: Parang kadarawin. Parang kadarawin.
2: Ayaw naman.
3: Parang kadarawin na ayaw mong kamot niya. Ano, inaan mo. Bastos lagi ka kamot.
0: Yun na pa, Ashley. Bago pa man ka dari, pila na baka lalaking miingon di kanin mo nga, daw siya magkamurag ka ganang diwata nga gapuyo sa kilid sa busay. Kanay imong kagwapag kaanyag na eh. Daghan yung laki makagusto ni mo o dili kalimod nga usan ako di aday Ashley nga na love at first sight si mo.
3: Salamat kayo pero ikonong kung kayo ka ba daghan pa naging ang anak kay sila si Mark Inyero Era naging ang pabeto sa kuwang anak pero man ako naging naman oi
0: Ashley nakita naman yung taka di na ako magligoy-ligoy pa dahil pwede ba ka makapangayo si mo messenger. Contact number ni mo?
3: Kanila ako nga number o. Ako nga, kaning Facebook na ko eh. Adal ako sa Facebook.
0: Ah, sige ha.
3: Ashley at yahoo.com.
0: Ay, Ashley, kung doon na kayo lugar, pwede ba takang magdang mag-date na?
3: Ah, grabe, pag upakita ng history, Ana. Inana dyan yung mga kwan, Will. Inana, paspasan ni mo, Will. Oy.
0: Ashley... Dili na ko angay nga palabyon ang higayon tungod kay basig maunahan ko slain.
3: Ay, mao ba?
0: Ashley.
3: Kulitan ko ni mong bungot, Bik. Kulitan ko ni mong bungot, Bik.
0: Ang gadilo ka,
3: Bik. Kulitan ko ni mong bungot, kini mong bangas-bangas.
0: Ashley.
3: Sabi si Lynx po sa rin.
0: Ashley, ayaw, anak. Day, hindi na ba ka paano?
2: Ayaw naman.
0: Sige na, Ashley. Matos ako, ha? Una ako mong talikod. Timan ini, Ashley.
3: Ay, para. Mamahan. Sa?
0: Ako lang ka.
3: Dahil pagod ako isulti ni mo.
0: Oo, sama na.
3: Gunitay ko ni mong ulo, baby. Ang kani mong bangas.
0: Gilogay.
3: Gilogay ni ma. Dahil na siya rin ikisiligan ng puso.
0: Pasin ako. Pasin ako na eh. Pasin ako.

0: nga maring paguman akong kamalo ato ni Pamela. Ako giwaswasag maayo kay pating itong lami agyo niya. Nangita pa medyo mas lami. Puto nga ka ni si Leslie. Grabe ka ay si Leslie. Uy ka na nga. Ingulay ko lami. Paaling Leslie lagi. Nani siya yung picture na kung stock ni siya mga maring. Na siya ay nagpanti-shirt. Rapito na siya nagkuhan. Marag ka ng kang Alex Ayala. Mas ka buduha lagi mga maring. Mas kayo marag mamakpak akong lunggan. Uy. Digo ko katulog magunahunagod. Kanang mo grabe yan, itanan. Buto mga maring. Why do I do ha? Ako yung nangurso yung kumayo. Nag-shot yung miso kong pare na ko. Paring ablo yung inani mga pangitabo.
1: Kano nagdala mag-aog kining gold-plated beer, bro?
2: Ako nang ituyo, bro, aron nga mas muli kung pagkakuha nga papangig. Sa pagkatubang nga ito kang kiningati ning Ashley.
1: Murag, nagin kay Leslie, Ashley?
2: Leslie.
1: Da. Leslie, ha. Bro.
2: Grabe kay si Leslie, bro.
1: Nakita na ko.
2: Natakilin siya. Lamig, lawas, lamig.
1: Nakita ko na, bro. Kanan di, nagawas bito na, bro. Nangyang suot niya, bro. Kaya kanagan niya murag pencil, bro.
2: Uy, pencil?
1: Ha, murag, mubuha niya. Pag kuma, nagkuha siya, bro. Nag-leggings, bro. Has ka bugduha lagi sa hood sa Volkswagen, bro. Uy!
2: Mo ba rin mong ipicturan, bro?
1: Bro, dara bro. Talawa, bro. Oh.
2: Bro, mag-CR sa ko, bro.
1: Oh, bro. Basta lagi, bro. Everything ko yawa, bro. Eh. Lupigan si Wilma Joaquin lagi, bro. Si easy-easy, bro.
2: Amot lang ka ni si Wilma. No, okay po ba?
1: okay po siguro na, bro. Pero, stay in ako, bro.
2: Bro, nanay ko si Leslie. Ato ako nagkaroon. Pamalayan ako siyang pamasitahan ako siya.
1: Stroke ka niyo?
2: Oo. Ato ako na ako siya. Kaya total, ang tag-iya sa boarding house nga si Tio Sidoy, na-close naman ako. Gitaga na ako bino. Okay man kayo.
1: Biyawag hindi mo, bro. Shot, bro!
2: Layo ra kayong tulog ka-adlaw. Hindi na ako makuha na si Leslie.
1: Yamatra!
2: Mark my word.
1: Sige, bro. Ingnan niya ako makuha niyo, bro.
2: Ano man?
1: Ingnan niya ako, bro.
2: Ano man lagi?
1: Basta, bro. Kaya masunod, go.
2: Bangas. Akura! Akura, Leslie! Akura!

0: agonía.
1: Leslie, my love. Ba't kong ipaabot eh? Kanyang mga dilitiaw kanyang ko pagbati.
2: Tarong ba?
1: Ah. Dili ni tiyaw ako pagbati.
2: Bisa katika atik rin na ni mo. Bisa pariya ka na ni Jun Champon nga. Grabe kayo ka, dagag babae.
1: Leslie, sa tinuod lang.
2: Asa may mas kuwali nyo ang tarong anang Jun Champon, be?
1: Ah, wala mo na siya ayo.
2: Bisa na ana mo, pariya po ka na dagang kayo nagbabae. Dagang kayo nagipasakitan.
1: Leslie, first time na itabo si kong kinabuhi nga naka-in love kong king ini. Oh.
2: Nasa man ako ni Balaan, nagdunggan ako ba nga.
1: Ay, ito, si, ay, ito, ito.
2: Si
1: ito.
2: Wilma Joaquin. Ganahan man ko nung ang Wilma Joaquin, be.
1: Ah, eh, pagtuwa ng Wilma Joaquin.
2: Ningon mo rin siya nga okay. Ningon mo rin siya nga okay daw kay siya. Okay daw kay siya.
1: Ah, dilit daw okay kung siya, oh. Ito, Leslie. Dahil dawata akong gugma, dahil. Dahil pasali ko dahil kanimo. Ako ti unay nga pagbati. Ihalad ko dahil kanimo inday, Leslie.
2: Ano sabi na si Isi-Isi? Gimo mo ko na nang gi... Gimo mo ko nang giadarit-adaritan si Isi-Isi, be.
1: Awa mo na siya lami.
2: Ano nang kayong magagawa lang yun? Tilawan na din mo na. Tilawan. Naging tanganan din mo. Tilawan siguro, Noel. Uy!
1: Ako manas yung gidamgo.
2: Ah, kagidamgo din mo din. Ay, kaya na huna siguro ka na niya.
1: Paghandos ako, sirado man. Ayaw mo makukuhan ko na. Ikaw may akong tumong. Leslie, kung dawato ni mo akong gugma, tagay kong mga sign na sugtun ko ni mo.
2: Gusto kag sign?
1: Hmm.
2: Ah.
1: Duha ka siro. Gilingin ni mo niya, gitila-tilaan ni mong tunga. Kung pasabot? Oo. Gisugot ako ni mo. Uy. Magmunta niya kong pangandoy ng gabi. Layo rang tulog adlaw. Ikaduha pa rin gabi. Maako si Leslie. Leslie. Gusto ko tukunin mo, hagkanta ka na yan.
2: Ay, ako.
1: Leslie.
2: Noel, ayaw.
1: Ay, sabi ba kayo makatulog si Tio Sinoy?
2: Giloka niya mo, mabungot ni mo, Noel. Oy. Let me know if you can, if you can. Leslie. Grabe naman ni mo. Grabe.
1: First time na akong ibakita. Dahil akong gabangis sa kama, Leslie.
2: Grabe. Grabe ni mo eh. O sabi ni mo nga, kalukalo sa helmet nga. Grabe, magayin ni mo rin nagsaranggat lagi ni.
1: Ayun, nairis lagi na mga markings. Pero, Leslie, gusto na akong maipo na ang mga markings.
2: Sige, ikaw na yung mahal na Noel.
1: Leslie. Leslie.

Mga maring, wagyo ko na sipyat sa kuwang mga plano. Gigamitan yun ako sa kuwang hait na dumpol o gab. Pirting sinawa sa ulo sa kong armas ni Puigo. Basta kay out nga ako siya god. Kaingon ko siya nga, ah, grabe na maroon, napas mo ni, grabe naman ako. Nangungat man. Ah, naka-efektibo lang turbo ni, kagiturbuhan man doon ako mga maring. Ah, basta kay kualagi, liad-liad lagi na si, kualagi, kanin si Leslie. Muto mga maring, pinaramidaga sa istorya. Nakurat ko mga maring pag amot yung mga pilaka-adlaw.

0: Ah, tinol na. Noel.
1: Ako sa konti na tanakon sa si Maya yung mga balita.
0: Sige, kung suka ni Noel kayo, nagpalit ko ang pregnancy test.
2: Unsa?
0: I'm pregnant.
2: Buntis ka?
1: Ay, pagtiaw eh. Imo ra batang ilaron. Ah, klaro kay mong tiyan. Gamay kayo.
0: Buntis ko.
1: Huwag ka magtiaw, Leslie. Buntis ka?
0: Buntis ko. Duwa ka bulan o 13 ka bituon.
2: Unsa pagkaunsa nga? Ako mo itong gi-withdraw.
0: Unsa man, si pagtuon mo sa kwan, napagamit kong line? Ay, kung ka na lang.
1: Leslie.
0: Ayaw ko ka na!
1: Let me explain.
0: Ha? Kung sila si Will mawakin, o ka lang sila si kwan ang isa pa man ang mga bayanan ng imong mga naagis imong mga kamot. Kaya sila isi-isi.
1: Leslie.
0: Ayaw ko kwan ko ana na.
1: Istriya hong to ni. Kalma lang kay, pagitaan ta ni solusyon.
0: Sige, bantay ha?
1: Leslie. Mula ka sa kong balik ko.
0: Hoy!
1: Pagitaan ta ni solusyon, Leslie.
0: Asa ba ka?

0: Noel! Asan naman mo ka? Kita ka sa kuwaon, nilburo ta ni.
1: Pamela?
0: Onon na ni kabulan.
1: Unsa?
0: Buntis ko. Ikaw ang amahan.
1: Buntis po ka?
0: Matigali, pagkakada ko lang akong tiyan.
1: Pamela, wak pagkagi-jir-jir-lain dahi.
0: Kamalo ka nga ako, ha? Loyal kayo ko sa imo, ha? Nga ikaw? Igoro ka kayo sa nakitaan, wala na ka nakita. Asan makalagikan dahi?
1: So, pila kabuhan ka buntis?
0: Onon kabulan.
1: Onon? Magmanganakay na malagyan ay mo itsura.
0: Paan mo? Murang kamban si Garo ni ay.
1: Apan...
0: Noel!
1: Pamela,
0: Basig asa na ti kagipangita.
1: Dili, mga takatalikdan, oy.
0: Dito takatalikdan? Anong pati dagan ni mo gani? Gugote ka niya. Nagisubi ako, Noel.
1: Nagdagan ko kayo doon ay iro. Pero, sige lang. Ato nang... Ihanay ito ding tanan.
0: Tubagagin ni Noel.
1: Ihanay ito ni.
0: At tubangag ni Noel.
1: Tubang ko. Mula ka usay ko kay
0: Banta. Asa ba ka, Noel?
1: Mula ka ako kamita sa sapi.
0: Oy! Noel!

0: maring. Pero tikurata na ko mga maring. O nga nga gadubul-dubul naman inuuning kalakiha mga maring. Nipasay ko kay Celestine na buntis. Kaya pa magkukuhaan na mga maring. Susot pagawas na ko na anam po rin si pamilya ng atang naman po rin noon mga maring. Uy, buntis po rin mga mga nakay naman di ay to. Unong kabula lang yan din, pero mura na mga nakay kapitin mo na ko, ah!
1: Ayaw ni ma.
0: Grabe kayo, mga maring! Punto nga, wala ko lang choice. May tago-tago ko dito sa mong lugar. Huwag na ko'y nakita nga babae. Nga sa kong una-una, muna akong pakaslan pohon. Para din ako samukon sa duha ka babae nga si Pamela o si Leslie. Huwag na mga panghitabo.

may gani kinikaling kawas ko sa kuanda katong kung kaagi sa Asuncion. Okay ra ning gatago-tago ko diri sa kuan sa bukid sa Tagugpo. Pero nakasilingan ng gwapa kay ba. Magkatilaw raw niya na. Ah, buti na kaila sa kuwa diri. Ah, sige lang. Kana silingan ako nga himos kayo ga panglawas yung hawak mo rin si Tira. Okay kayo na siya. Mugin na yung mga hilig na ko. Aw, ah, sige lang. Igo, ragyapong ka sa kuday. Ilahon ko daw niya. Hapitan ako na.

0: tinuod ka na, Julie. Ako, dili sa pag-unsa, Julie, gikamadyo ko sa laing lungsod. Pero, may akong hinag-iban sa akong pag-dayo diri sa inyong lugar, kaya kini akong pagkamatudanon.
1: Basig parehas ka ng mga laki nga. Parehan na ni Ronald. Na, sa kinsa na itan nga babae.
0: Julie, lahi ako sa mga laki nga imo na ila-ila. Oh, tanawa ako mga mata. O siya nakita ni mo?
1: Muta.
0: Dili ka na mao. Makita ni mo ang ipitok-pitok sa mga mata nga seryoso ko ni mo diha, Julie. Kung sugton ko ni mo, bisag usang adlawa, andan pong pakaslan ko ikaw.
1: Mao ba? Ang tinuod lang, dili po biya kaliso di kog maon, Noel. Kay gawas nga sakto ka pamarog, guwapo sab ka.
0: But pasabot, gisugot ako ni mo.
1: Hindi ta naka kanang langayon eh, basig mailog pa kang Wilma.
2: Ayaw ba?
1: Pakasli ko ha?
0: Oo, marayon! Pakaslan ka ka! Sa huwis! Pakaslan ka huwis, day! Tara!

0: kanin doon sa buntag eh. Mi asa kung bago na uya akong ako ang nabagong napakasla ng pumirong gabi ina mo. Lami kayo. Kasi po rin nagapanuktok. Ah, oh, kadyot lang. Kasi ato.
1: Boss amo. Bossing.
0: Mura mo dala siya dako nga sling bag.
1: Boss.
0: Mura siya tagalupong. Ah, oh, kasi ato.
1: Ayaw ma. Boss kaneng. Nakakasumon, boss?
0: Unsa? Unsa sumon ko to? Wala mo ko. Wala mo kayo magsala, dire.
1: Sa barangay. Sa barangay lang ka, kwan, boss? Sorry, boss. Sorry, boss.
0: Baby, dawaton ako.
1: Doon ni kasumon, boss. Ta, babae man ni boss. Pangalan si, kwan, boss, si Leslie o Pamela, boss.
0: Agoy, ginoo ko. Nasundan ko, dire. Ayaw, ma. Isa may katudlongan ha ako, dire?
1: An, namago din sila'y, ako sa ang muang ang brief boss nga tulo ka book boss katong George ni mo nga brief boss bagi butang
0: agoy
1: gibutangan magudto nila GPS boss
0: butang GPS bantuda kay natuntun ako ang lugar diri ah sige lakaw na may basta saka pa ring high blood ako
1: pasaylo ako boss sorry boss
0: kidoko usakon ko di ato bangon ka na ako di
1: boss sorry kay boss ha
0: oy lakaw na dito
2: ayo ma
0: di na ako paibawa na kong asawa. Itago na ko ni masikrito ko atong sa barangay. Isitol na ko ni.

0: Tambat tan kini human dagin Husay.
1: Husay na human.
0: Leslie, huh? Leslie.
1: Husay na human?
0: Sakto na gud ay.
2: Nato kaya Noel ha. Ikaw Noel, di ka kalimutan ha.
1: Duhami gi jerjer nimo.
0: Pamila, Pamila Leslie. Leslie Pamila.
2: Na antuo ko ako lang isa. Naapa man din ni ang pag-asawa dire.
0: Ayaw ko ning tabangi oy. Ayaw ko ning tabangi.
2: Tuo jud kag undangan kan ako.
1: Wala. Wala kay problema. Suportahi lang ang imong anak.
0: O sa man ako pag-suportang gamay ramang ingam, igaw raman sa kong gipakaslan.
1: Kung di ka mo suporta.
2: Yeah. Akong pagka-hospital, ane karon kaya hapit na naman yung gawas ay. Ikaw gila mong gasto, ane Noel.
1: Ako, di ko pwede ang gila mga kwan, mga mananabang. Di ko ganang ganang mga midwife. Gusto nyo ko gala mga dago kay hospital.
0: Leslie, ato na istoryahon tanin ninyo.
1: Kung dili ka po, toman ha?
0: Dito mo, dito ni pala.
2: Ikaw Noel ha, daga na kay kapang istorya. Tubag gagawin mo ang mga resumisiyan.
1: Karong
3: gati
0: ang ngayon. Ayaw naman. Saan? Kung maningan, gamay naman akong income
2: niya. Aksyon ng lagpot.
0: Gamay na akong income niya. Akong bagong napakaslan mo rin. Akong nahiringan niya. Buntisab. Saan? Kung maningan. Kung sa may akong ikasuporta niya sa inyo ha. Pagkita ka lang siguro mo laing ma-assume na yung buntis.
1: Kaya wala yung huwag yung ipatasa. Kaya mga nilagamalumisorya.
0: Pamila. Sorry po, Leslie.
1: Dili ka po.
0: Mangayo kong pasailos.
1: Ato ka naman siyong balay! Tumag niya. Gagigil siya may langkawang anak. Mato siyong balay. Bulabugo ka naman! Tumag ba? Walang kakuro ba mo yung nagsirjiral eh. Sina ka nila.
2: Sakit akong tiyan!
0: Apan, istorya hong tanin.
2: Kaya akong tiyan ha?
0: Dili ko musugot nga ipaabot niya sa kong asawa. Nagkong kaya ma...
2: Atubangan yun eh, Noel!
0: Leslie,
2: Pamila.

Muna ko problema karon mga maring. O saon man ako ni? Bisa si Jilan Guno, diligan siya maka... Kwan, diligan siya makatabang nako. O saon man ako ni? Kasi si Jilan Guno, magbubungbuang ni nako mga maring. Ah, piktusan po na ako ni ba? Lain biya ko maring, nga labi na gano'n na mapukumport-kumport na ko nga babae. Ah, impas yun. Sabi akong buhaton ano yung mga maringi, mahalo ko ba kayo? As luno na biyamin na yung akong kwan biya, kaning Julie. Maluoy mo tabagi ko. Di nila lang kutob. Noel.

0: Alright, mga kato, no, ang Piano in the Dark ni... Saan pala? Ni...
1: Brenda Russell.
0: So, one of my favorite song from yesterday, today, and tomorrow.
1: Ayan.
0: Yes,
2: ikatingala, Master.
0: Idala na.
2: Ang tanang kanta, imong paborito.
0: Dili. Ang upaw lang nilang ganahan.
1: Upaw ni Max Urban.
0: Yes, indeed. So, mato no, ito ang gisaluan ang suwatampo aning ito ang sender nga si Noel. Grabe na po din si Noel. Eh, namay nga yung anak yun ay, no?
1: Lagi mga bigaon mo yung anak ba?
0: Kaya matod pa ni Wilma Joaquin, naganbitaw na... nakaroon murag mga iro iring dapat isa-isa ra kung gusto kang mangita og lain hulata og magbulag na o mamatay na o biyaan ka aba
1: nakakuan sab naka score sab si Mama Wilma sa
2: si Wilma lami niya po na si Wilma de ay marin
1: sa lami
0: as ka lami si Jocelyn Gono shout out da sa La Concepcion kisa man kailan ni mo ni Maring.
1: Well, dito man sa Silingan, man sa Lakon.
0: Ay, sa.
1: Dito na sa...
2: Ako na kasi ang siyeng Smaring.
1: Dito na sa...
2: Ang Silingan, una yun.
0: Una yun, nauna yan, alin mo na yung Silingan na Maring.
1: Maring, oy, wa. Dito na sa lugar nga... sa lugar sa...
2: Saro ka, Maring.
1: Lugar nga Lapukon.
0: Sa Lapukon.
2: Sa Lapukon.
1: Sa Lapukon nga lugar sa Lapukon.
0: Pero wala ganyan mo na, kwan eh. Wala ni... Di mo Silingan, ane?
1: Wala pa.
2: Pokos na dyan eh, kamo silingan, Maring, ha?
0: So, Jocelyn Gono, so nalakay idea, Jocelyn Gono, magkita mo ano ni Maring Daria, ha?
1: Mupakpak na ba ng pital sa ni Jocelyn Gono?
2: Lain lagi kayo si Isim Inday,
1: anak si Jocelyn Gono nga, kuyaw daw kayo si, mamato siya, uy, Maring Erika, kanang si Kuan ba, si Master Bang?
0: Oo, oh, saman.
1: Pandugay na dugay ko na gapapinya ko na kaniad to pa.
0: So, sa iya ko sa may
2: tabo. Idaran na si D.I.?
1: Bata ka man siya?
2: Bata
0: ba? Pilay idaran niya?
1: Bataon ba?
2: Ay, mas bata si Master.
0: Ay, may buhok. Anak, oh, sige. Oh, anak, kayo buhok. Maminaw, pila may dadaan ni Kwan eh. Gani.
1: Murag, kursunada ka.
0: Dili. O, si Mala rin niya?
1: Hoy, bahinti pa na siya kapin.
0: So, Jocelyn Gono, sabi gusto may tabo ni mas mong kinabuhi, dahi.
1: Oh, gano'n siya. Kaya, labi na kayo maadto ka ng pipila ka lang. Murag mo bisita ka dito wala ni Paring Lars. Oh, niya, makakita
2: ni siya. Ano siya? Giatay. Ano siya?
0: Ba?
2: Ano si Jocelyn?
0: Si Jocelyn Gono. Di ka magkara-karali.
2: Hanapod si... Uy, nagbagong mata man si Miss Yurong.
1: Masa ingon ni Miss Yurong.
2: Ano, hindi mga Maring.
0: Aba, wala na iwinti si Miss Yurong. Kaya kung ganun si Miss Yurong, kung magpagalagaralin mo na yung Maring Erika.
1: Madumugan gina ako na si Miss Yurong.
2: Mura pa na kang si Noel, di ay?
0: Oo, Miss Yurong, ha?
2: Mura kang si Noel.
0: Oo, mura si Noel ni si Miss Yurong. Kaya kung nakita, ano eh, impas.
2: Anak, nanay ko lagi doon, elementary pa lang ko. Nagapamilya ba ko ng master?
0: Aba. Si Inday Marie. So, Inday Marie, asa man tangal
2: sugo na ni? Master. Pilang kong gida na ng master.
0: Aba, 27 na rin siya. Si Jessela, Jessela no, Gono.
2: Ano siya? Ano siya na?
0: OMG.
2: OMG. Amin na kong OMG.
0: Pas nga go. Sana pa...
2: Pas na nga go.
0: Na go kong ma. Okay.
2: Tisti. Saan ka na doon?
0: Kalaruhan na imong kuha ni mo niya, Wilma Joaquin, ha?
2: Kaya si Wilma, barang kalahin na
1: nagbaba. Tambagi na siguro ni Master, kaya nagkamay naman itong oras, dahi.
2: Murang mapakumot, nagbaba na si Wilma, ay.
0: Mabani, but anyway, so, direta sa ito ang final destination, no?
2: Ayun na, Master, kadlok na, Master.
0: A final word sa ito ang final.
2: Kana, okay na.
0: So, kini nga ito, ato di siya nga tabagan, kay dagang kayong nag-atangani, no? So, ikaw ni Noel, kay mo man ang gisudlan, so, pasabda na lang ibabunti sa nimo. Kaya, di ba muna pwede mo nang daganan kaya bising maunsa ka. So, di ba muna pwede ka presuhon siguro ka anak. Ay, kung presuhon ka anak, ato ba nga lang yun. Para,
2: tinood
0: yun. Oo, kaya, imo mo nang gisod lang. Kaya, taka na mga gnuslak. So, ano, naman ganyan. Di po ka naman po nga. Kaya, imo mamasan na. So, ako masulti nimo, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Grabe kayo.
1: Wala ko, ikatambag kayo. Ikatambag naman ni Master.
2: Pasalamat lang na Master. Sa kanin, sa kalalaki din rin nga, iya, ipabugnaw nga itong kwarto.
1: Ay, si Jeter.
2: Si Jeter.
0: Moto si Jeter?
2: Si Jeter.
0: Jeter, abal, Jeter Lodi Vice.
1: Siya na ini?
0: Lodi Vice.
1: Siya na ini, Diyay?
0: Lodi Vice akong pagbasa kayo.
1: Si Jeter na ini?
0: Parang ko, parang nerman ko.
1: Si Jeter din siya.
0: Si Jeter.
1: Jeter Lord Device.
0: Jeter Lord Device. Lord Device.
1: Thank you, ha, sa papabug daw.
2: Oh, pagkakayo kayo imo hang ang gibuhat ka namo diri, oh.
1: Ni Kuyos, wala mong mga itmi
0: games. Musiko diri, Jeter.
2: Imbis kayo, sakto na kayo itong hulmaan, ng luagon.
0: Gani. Uy, kasawa si Jessila na Maring Lar. Basi, Maring Lar. Maring Erika.
1: Pero gusto ko na siya.
0: Gusto ko siguro ni siya magpa.
1: Gusto ko na siguro siya magpa-popsmer sa imuha.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Ibutang ang sinako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
4: Regular exercise?
6: Check.
4: Vision X Plus?
6: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: tropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinwestiyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
1: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa anyang pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
1: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
1: Sa balitang international, 16 anyos na sospek sa 2024 school shooting sa US, pinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Quiliong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
1: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecutions o ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpo-proseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ng testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ng objection ng depensa. Narito ang report. Alis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagpapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay De Lima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni De Lima ang kanyang opening statement. Binigyan din ang depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw again, ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
1: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa, at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. Impeachment coverage.
0: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino muna'y paggamit na isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 packs bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinwestiyon naman ni Senador Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ane ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Hinabi din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nang una si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makakuha ng 53.9% na voters' preference. Pumangalawa si Senador Rapi Tulpo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Bico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Octa Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga iniayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa EPIRA law dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Git ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
2: XFM News Nationwide.
0: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EDM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
0: Mga katropa, si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernandez.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinuwestiyon din ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AX. Yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
6: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
1: Iginit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pangmatagal ng seguridad sa kanilang kabuhayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Ipiralo. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
7: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Ipiralo upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 125th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy. Target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na PAC Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa PAC Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang numaraming insidente ng karahasan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay BP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala mo nang nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Paulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
1: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Ibinida naman ni Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ika-apat na State of the City Address o SOCA na nakataon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Paulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay BP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ng Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague. At ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
2: Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong People's Ville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol ng XFM Davao.
8: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Ville sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Ville ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units na pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalaga mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
9: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan ng mabata, wala malapit na palengke, wala magiging malapit sa trabaho.
8: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng Peoplesville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
10: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So, aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan itong komunidad na ito.
8: Sa kasalukuyan, may 42 pang limang palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na ring tirahan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvette Espanyol, XFM News.
1: Isa sa mga sospek sa Mama Sapano massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
11: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mama Sapano massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo silang pangseri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang na-recover din sa kanyang pag-iingat ng 4 na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, 3 improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustudiyan na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
0: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
12: Isang 53-anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Ginilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantixe, residente ng sityo Dubdub, barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sinotruck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39-anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang magatid ng simento. para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ng sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cemento mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit ngunit idideklara ng dead on arrival ng doktora. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusodiya ng polis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata sa Kanyu.
1: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
13: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakita na ikinasahwi ng isang biktima habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sitio Katentengan, San Pablo, Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob na ng kanilang bahay dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay sina Jeric Sibangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na patanim na pala na sandata ang mga suspect. Sa gitna ng alitan, paulit-ulit na nga sinaksak ng tatlong suspect si Jeric Tagapan habang si Arcadio Pananga naman ay nagtamo ng saksak mula ka alias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noymer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni alias Jun na anak ni Ramon. Agad namang tumakas si alias Mark at alias June patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kabagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugod na siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni alias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si alias Ramon. Magpanggang ngayon, kasalukuyan pang tinatugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinabit ng mga ito. Dito, mas pinigting para sa San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. It's a region to regional center to Tuguegro City mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM Weather
0: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi na rason ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
0: At natiling umiiral po ang Easterlies, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagan Luzon. Local thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, US noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
2: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Atid po sa atin, katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Exciting Pilipinas.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Good day, mga katropa. Welcome. Ano sabi niya itong programan, The Secret of Health. Kamusta kamu nga tanan din, ha? Ano na sa inyong health consultant at si Jenny Druda, inyong makauban sa gihapon ni itong tulumanon. Paghatod ka ninyong informasyon alang sa pagkahimsog, pagkapiskay sa atuang lawas. Ilabi na sa unsan na ito matulukan kinigay na itong mga balatian. Kamusta kamuntanan din ha? And welcome mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon. And bagong oportunidad nga ni ka na ito, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Ayaw ko alas paglaom tungod kayo ninyo itong programan The Secret of Health. Ato ka nang hatagan o pagtagad mga katropa. Pinaagi good sa mga simple o natural nga mga pamaagi pwede o pwede kaayo nga matuldukan kayo ng ato ang mga balatian ng mga katropa. Abosa, ubanin na sa bako ninyo ni itong programan The Secret of Health. Tungod kay live na usab ang atong programa karon dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum and 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, no? Dinhi kay tibok Davao Region. Maayong adlaw, kamusta kamo mga katropa? No, nining atong panahon, no, medyo nindot ang atong panahon mga katropa. And I hope and I pray nga din ana usab kamo karon ginahan sa kanindot o kapiskay sa paglawas. Ilabi na samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health mga katropa. Live usab ang atong programa karon, no, sa mga taga Bukidnon. Huwag nagapaminaw ka ron sa 101.7 XFM Bukidnon. Maayong adlaw mga katropa, ilabi na sa mga taga Malaybalay, taga Valencia. No, nakakita yung mga avid listeners din ha mga katropa. No, kamusta kamutana na din ha. And syempre live usab ang itong programa, no, sa 95.9 XFM Jensan. Kamusta kamo din ha mga katropa sa mga taga South Dakota Bantu, no? Kaingon din na sa Pulumulok, Marbel. Asa man ang abot atong signal din ha, no? Nga din nagkapaminaw karon. Maying adlaw mga katropa and welcome, no, sa atong programa The Secret of Health. Paingon usab og agusan, live ang atong programa karon na pinagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. At syempre, ubani ako ninyo nini atong programa. Pinaagi guys sa pagbadala sa inyo ang mga mensahe, mga pangutana ha. If you have a concern, so you can text your messages mga katropa. Sa tuwag ay yung text line number na 0909-1762844. Musbun ko at tuwag ang text line number 0909-1762844 o ato kang hatagan o katupagan unya, no, ang inyong mga text messages human gayon, no, sa atuang health information. Live usab ang atong programa karon mga katropa, pinaagigid sa atuang XFM Facebook page, no, pwede nyo na i-search sa inyong gayong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Live ninyo makita karon ng atong programa. Gani, if you have concern and questions or doon na kamoy gusto itimbaya, no, pwede usab ka mo din ha mag-comment mismo sa ato aga yung comment section mga katropa. Mag-ato ka ng basahon ha. Ay magkaulaw din ha tungkol kay atuan ng hatagan o pagtagad. Unya, no, human kayo da sa ato ang health information ng mga katropa. And you can also visit our official Facebook page dinikid sa Tibok Davao Region. Search lamang, no, ang Yes to Health Tagum Branch, no, and Yes to Health Wellness and Pharmacy. Mauna ang ato ang Facebook page mga katropa. Especially kung ato na mo'y gusto ipangutan na mahitungod kayo sa atong mga free services, our products. Welcome ka mong mensahe din ha sa ato ang message. I mean sa ato ang Facebook page. No, tungod kay ato ang replyan mga katropa, no, kauban kayo na itong mga assigned secretary. Or either you can text your concerns sa ato ang mismong text line number, no, 0909-1762844. Hilabi na, no, kung ambot ka mo magpa-schedule, no, sa ato ang libreng check-up and consultation, na pwede ka na mga katropa. Oras na to, alas 12:46 na. Aga kining oras sa hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Gilabi na ni atong programa The Secret of Health. Gipaluyuhan no sa Gyapon sa ato agayong mga epektibo nga mga produkto. Hilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3. No, ato agayong mga lamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Hastang lamian nining mga kapihan. Huwag ang pinakanindo tungod kay lami na, no, maka-healthy pa mga katropa. Sa may mga problema, usap din ha, sa ilang mga mata, adun na usap kita ay Vision X Plus. No, usap ka kapsula nga din gihimo. Alang gayod, no, sa may mga problema sa mata o gabuot maampingan ang kondisyon, sa ilang mga mata, mga katropa, mo kinigayod ang pinaka-the best food supplement, ang Vision X Plus. No, kauban usap din ha, syempre, ang ato ang uban pang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, hilabi na sa atong mga kalalakinan, no, aduna usab kita ay food supplement for men, no, kinigad ato ang turbo mga katropa, ha? And sa mga nangita, no, sa atong produkto, ha, available kini ato ang mga Yes to Health products sa tanang butika nga dula sa inyong lugar, no, available ka na mga katropa. And pangitaa lamang ang tatak Yes to Health na para panigurado nga diin legit ka na o sigurado nga din epektibo ka na imong produkto nga gipang-inom. Gani para mas panigurado, hilabi na kung dili available ang imong gipangita nga Yes to Health products din ha sa inyong butika, pwede ikaw usab mo ato mismo sa ato ang Yes to Health Wellness Center. No, tungod kay ang tanang produkto, available usab mismo sa atong Yes to Health Clinic, mga katropa. Ugam kanindot in a very affordable price. No, available ka na mismo sa atong Yes to Health Clinic na. O, pwede usab ka mo gani, mo ato usab din sa atong mismong station, no, sa Tagum, tungod kay available usab ang atong mga produkto, mga katropa. Alas 12:50 na, mga katropa. And nining atong programa The Secret of Health. No, ato ang gipasalamatan tuod mga katropa, no, tungod kay nahimo nga successful tuod kining ato ang gihimo nga Yes to Health Wellness Caravan kauban ng XFM Tagum, no, nga din gipahigayon kayo sa Mawab Davao de Oro, no, sa Barangay Nuevo. No, nagkapasalamat ang tibuok team sa Yes to Health Davao Region tungod kay nahimong malampuson ng atong gihimong Yes to Health Wellness Caravan. Gani, daghan analipay, no? Tungod kay nakaangkon og mga pasurpresa, no? Pa-premium mga katropa o hilabi na ang ato ang mga libreng serbisyo, libreng check-up o konsultasyon. O hilabi na nahimo gayong affordable, no, ato mga produkto mga katropa. O, tungod kay kini magud na to ang Yes to Health Wellness Caravan, maliban kay aduna kita yung mga libreng serbisyo, usas na kanindot niini, tungod kay ang ato ang mga produkto, syempre kay special kada nga okasyon, no, nga panghitabo mo nang aduna kita yung mga discounted price, no, sa tanang produkto gayod sa Yes to Health Incorporated. Mao na nalipay ang tanan tungod kay lagi, no, ikumpara sa gitawag datog presyo, makatipid jud sila mga katropa, na. Busa atangi usab ninyo ha tungod kay sunod bulan. Aduna na sab kitay pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. No, uban sa tabang sa Ginoo atuan ning himuon nga regular, no, kada bulan natay gitawag nga Yes to Health Wellness Caravan. Para atong paningkamutan nga diin malukop na toning tibok Davao region, no. Kaya baka, no, ato ning paningkamutan para kinibitang uban nga dindili kaya mo ato sa atong clinic or aduna bay mga gitawag nato nga mga circumstance gani ka, ano to atong gihimo nga Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo, no, aduna yung mga naka wheelchair, no, o gusto ka na sa kondisyon din maglisod jud tabon og biyahe, no, mo nang usa gina sa rason nganong nga buot namo nga mo ato nga na sa inyong mata ga barangay. Para panigurado nga kamo maka-avail sa tuaga yung mga libreng servisyo. So atangin ninyo tungod kay sunod bulan, no, ato po ng sugdan o announce kung asa na po nga lugar ang atuaga yung ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan kauban sa gihapon ang tibuok team sa XFM Tagum mga katropa. Busa, stay tuned always sa dinigayon sa ato ang programa. No, dinhi sa tanang programang XFM mga katropa. tungod kay para updated kamusta ng anunsyo gayon, no, mga katropa. Anyway, sir, daghang salamat again sa atong mga katropa, hilabi na sa mga nagtangkilik, no, sa atong mga produkto o mga serbisyo. O sa pagpili sa Yestro Health Clinic as your best partner in health, mga katropa. Balik kita human sa mga pipila ka minuto, oras na to, alas 12:52 na. No, bago tamo ato sa atong health information, ato sa paminawan, ang mga pipila ka mga pahinumdom, hilabi na ang manindot nga testimony.

0: kining kining atong food supplement kining santo.
1: Dako kay kitabang sa among pamilya. Naayo. Mama, food. Anong matuwing?
0: Ako sa inahita mo ito, sir. Nagka-ansayan ni ka
1: sulit sa... Bumikan sa na mo, iwalo ka tuwing uyab. Oh. Uli, ikaw ubuhol, uli, balik. Namin yun. Namin yung siglain. Oh. Siyempre, sakit sa kuha. Mm. Wag mo ko isala. Oh. Karoon gusto magbalik din na po ko.
0: Mm. Pero katong, katong unum ka tuwing, sir, sa may nahita?
1: Pago na ko kwarto. Pago ko. Pamata mo kaon. Oh. Siyempre, depressed man. Aron na sa kaluyan sa Ginoo sa mong kampo pagsali kong pagtuo na recover ko. Bumigan sa Alliance po na kung mama, dahil religion, Alliance.
0: Oh. Unsa giinom ni mo ato katong time, sir?
1: Santon Gold Herbal Capsule.
0: Kani, kani, mo ni siya. Kani, mo ni mo gini.
1: Kani, kana. Kani, Santon Gold, mga ka Santon Gold. Kining kape, napoy kape. Tulo ni ka kape klase. Premium BT Coffee Mix, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix.
0: Mo gini inyong gamit, sir, tibok pamilya.
1: Oo. Pati yung mga iyanaw, uyuan, epektibo kayo, dako kayo, tabang sa mga naboy.
0: Huwag yung sa imo ikasulti karon sir, sa mga tao nga nang naigipanghambing niya balatian pa nga nangita o kayuhan.
1: Hindi, dako kani makatabang, na wala pa ni inom. Pag inom mo, para dako kani kaayo para sa inyo.
0: Daghan na kita dala karon sir, sa manisya.
1: Bago nang ipalit, ikan po sa perpetual tagong na magkoy mga igagaw. Alitan na ka rin sa kung tabang po si man, naluoy mo sa sa
0: ito pa, kaling ikaw ang nagapalit para sa ila?
1: Di, sila nagpalit para sa kuha.
0: Ah, okay. So, kani, usan ni siya? Kina. Santon Good Coffee.
1: Coffee. Santon Good Mix. Santon Good Mix. Capsule. Herbal oil.
0: Santon Herbal oil. Mugin ni mong gagamit.
1: Saan ang karadlaw? Panghilot. Pukuhan po kayo kung manghilot. Ah. Suwi mo po.
0: Kini mong ginagamit?
1: Kini. 3,000 na income. Ano, gamod ako pa kayo. Ihikap lang. 600 na. 500 minimum.
0: So, sir, pangalan niya ni sir?
1: Rinaldo Villapas.
0: Rinaldo Villapas, taga?
1: Andili, Puruk Size, Davao de Oro.
0: Okay, salamat kayo sa imong pagpasa, pambit sa imong kasinatian sa Santon Gold, Santon Plus Gold. Salamat, sir.
1: Salamat. Ang hapon.
0: So, moto mga katropa, no? Si Sir Villapas, no? Unong katuig mga katropa nga naga-antos sa... anxiety depression. Wa siya laing gitumar. No? Of course, inabagan sa mga tabang sa iyang mga taos palibot o pag-inom niya sa Santon Plus Gold mga katropa.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang ton sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon, tuwig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
6: The secret of health. Mga sikreto sa karusuhan.

0: Internet of Health Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, ini antong programan The Secret of Health. Sige po ninyo magkauban yung health consultant. Tapos DJ Nidruda, inyong nadungog no, ang manindot nga testimonya. No? Diin, Sunsun Plus Gold, ako kay ikatabang sa kondisyon ni Sir, adunay anxiety and depression. No, inana kanindot kini ato ang produkto mga katropa, hilabi na ito ang Sunsun Plus Gold. Isipin nimo ha, bisan pa man kining gitawag datog problema sa emosyon. No, kining gitawag datog anxiety, depression, dili lamang kini simple nga problema sa pagbati tungod kay aduna gid ni dakong connection no, sa mental health sa usa ka tawo. Apa na dakong tabang no, tungod kay siya ni inom sa atuang produkto Sunsun Plus Gold. No, gusto na siya karon ka avid client no. And user po ng Sunsun Plus Gold herbal capsule no, tungod kay kini lagi adunay dakong ikatabangan ha kaniya mga katropay na naka grabe ka powerful no, kini atuang Sunsun Plus Gold, it's a normalize no and balance our hormones no, tungod kay kini mag anxiety depression mao man ay usas pinaka condition kining gitawag na tog pagtaas sa cortisol hormone or stress hormone no, so ang pag-inob og Sunsun Plus Gold ang yang ginahimos lawas, yahang ginabalansi kini nga hormones. Nga din dili pwede mo taas. Kung mutaas na, mo na magresulta sa chronic stress, anxiety, or even depression na mga katropa. No? So mga katropa na ito din ha, suway sa pag-inom ha. Ilabi na kung wapak ka nakasuway sa atong Sunsun Plus Gold, available kinis na ng butika nga dool sa inyong lugar. O ilabi na sa atong mismong Yes True Health Clinic mga katropa. Happy viewing no and watching sa atuang mga katropa nga di nagatanaw karon sa atuang Facebook Live. Sir Harold Salang watching from Purok 3, Kamansin New, Sambo, Ganyo, Corilla, Davao del Norte. Bang adlaw nga no Sir Harold and happy viewing. And syempre ang atuang number one supporter Sir Raksoman de la Peña. Bang paniuto katropa Doc CJ, always watching your program, The Secret of Health, no? From Mawab Dabaw di Oro. I would like to extend my warmest greeting to John de la Peña. Uy, maayong adlaw and happy watching also no, to John de la Peña. And greetings coming from Raksoman de la Peña. Ato ta sa atuang health information mga katropa, no? Sa mga bagong abot din ha, o nagkapaminaw karon, na pwede pa ka mo muhabol. No, kung aduna ka mo iduot, ipaabot nini atong programa, you can text your message yan sa atuang text line number na 0909-17-62844 or pwede usab ka mo mismo mo comment din sa atuang comment section no, kung aduna ka mo gusto ipangutana na may tungod kayo sa problema sa panglawas. Ang ato pag-isgutan karon ining atuang health information, no, atuang pagkatunan mga katropa, kining gitawag na to nga minerales. Unsa kini ka importante sa atoang lawas? Ug unsa usab ang mahitabo sa lawas? No, sa diyang adunay kakulangan gayud og mga minerales mga katropa. Asa usab nato kini makuha, no? Kining mga minerales aron tuod niya na mahatagan tag-igong giya information, no? Ilabi na nga ato masabtan nga diin gikinahanglan gyud ay kining minerales sa atoang lawas mga katropa. Og ang minerales nga atong pagaturan karon kini gayong potassium. No, ang potassium dinhi basta-basta tungod kay usa kinis numero 1 nga minerales nga diin nagikinahanglan sa atoang tissues og sa kinatibuk ang lawas sa mga katropa. Gani kini makuha naturally sa atoang gipangkaon nga mga pagkaon. O gaduna sa mga supplement ni ini nga pwede nato mainom ang mga katropa. Unsay ginahimo sa potassium sa atuang lawas, atong hatagan o pagtagad kadiyot mga katropa. Ang potassium, no, sumala sa pagtuon mga katropa, ang pinaka main rule, no, or duty ni ini mahitungod sa atong lawas is to help maintain normal levels of fluid inside our cells. No, adunay mga fluid din na sulod sa atong lawas, particularly sa atong mataga cellula. And usan sa nag-regulate ni ini, nag-maintain nga may mahimong healthy level, kini gayong gitawag na to nga potassium, no? Okay, syempre, kauban usab niya na kining sodium nga mao usab ang naga-control, naga-regulate, naga-tabang nga ma-maintain ang healthy level sa fluid diya usab sa gawas sa ato ang cellula, no? Kung ang sa sulod naga-maintain mao ang potassium, ang sa gawas mao usab kining gitawag na to nga sodium, mga katropa. Gani, kining duha, no? Gitawag usab kini sa atong mga eksperto nga electrolytes, no? Kining duha mag-uban jud ni sila, no? The potassium and the sodium. Adunay mga pipila ka mga pagtuon nga kining duha gitawag ni siya or gibansagan ni siya og electrolytes, no? Tungod kay kini gadala gayud og gagmay nga mga electrical charge nga makapa-activate gayud sa ato ang gitawag nga cellula og sa ato gayong mga nerves. Oh, di ba? Grabe ka amaze, no? Ang kalihukan gayud nining gitawag na to nga potassium and the sodium, mga katropa. Hindi lamang ka na, sumala pa sa ato mga eksperto, ang potassium usab nagatabang sa ato agayong mga kaunuran, no? Mga muscles nga mag-contract, mga katropa, o masuportahan gayud ang normal nga blood pressure sa usa ka tawo. No? Unya, syempre, usab sa ato ang mismong kasing-kasing, no? Sa matag pitik ni ini nga din mahimong regular, ang potassium po din mga katropa usa sa sustansya nga din gikinahanglan nganha sa matag cellula, mga katropa, no? Og hilabi na, no? Sa pagpagawa sa mga hugaw nganha usab gikan sa matag cellula, mga katropa, no? Isipin nimo, even our heart beat, no? Para kini mahimong regular, potassium is essential, mga katropa. Na unsay mahitabo sa lawas kung adunay kakulangan ni ini? No, kini kinahanglan natong masabtan, ha, kay hilabi na sa atong mga katropa din, ha, basig adunay mga pipila nga diin na gipangbati sama sa ato ang pagatunan karon. Basig that is already a sign nga diin basig gaubos na ang level of potassium din, ha, sa inyuhang lawas, ha. So number one, nerves and cells a problem. Adunay pagka problema sa nerves og cellula, no, sa sulod sa lawas, no? Tungod kay lagi kining usa sa ginahimo sa potassium sa atong lawas is kining gitawag na tog electrical charge, no, to activate the cell's function together with nerve function, no. That is why kung adunay problema or kakunhod, no, sa level ining gitawag na tog potassium, possible aduna day pagka problema usab sa gitawag na tog cellula o nerves, mga katropa. No, how about nining gitawag na tog electrolytes? No, gitawag ni siya electrolytes imbalance kung adunay pagkakunhod sa level of potassium. Oh, kabalo ba mo, mga katropa, kung adunay gitawag na itong electrolytes imbalance? Possible ang mga tao adunay bation gayon ng mga symptoms asama na lamang sa muscle cramps and spasms. Oh, unsa man eh, no? Unsa man ang muscle cramps and spasms? So, kinibitong nga grabe nga pagkapamuypoy, paglaylay, uban adunay bation nga pagsakit-sakit sa mga kaunuran, no? Kabukugan, mga katropa. Sumala sa pagtuon, no? Possible mahimo ka ng symptoms nga din adunay gitawag na tog electrolytes imbalance. No, particularly basing kaubos na ang level of your potassium. And then ikatduha, fatigue and general weakness. So, pagkakapoy og kinatibuk-an nga pagkaluya gayod ang mga katropa. Ang uban aduna usay bation ining gitawag nato ga dizziness. Ha, pagkalipong, no, o pagkawalas balanse. O pwede usab kana bation, mga katropa. Inanak importante, no, kini gayong gitawag nato nga electrolytes sa ato agayong lawas. Irregular heartbeat. No, tungod kay ang electrical charge, particularly kini potassium nga mo'y gatabang to have a regular heartbeat. So kung aduna di ay pagkadili balanse sa level nini, labi nagniubos ang level of your potassium, possible you will have a regular heartbeat or palpitation. Aladok, kapaspas naman igpitik akong dughan. Wa ba nung tako nahadlok or nakulbaan, pero nga nung manipaspas man ang pagpitik sa akong dughan, ay naku po, ha, basig sign na nga din kaubos ang level sa potassium, mga katropa, no? Confusion or brain fog. Pagka-lisod, pagka-focus, no? Or pag-concentrate, no? Lisod magtuon, No, anything nga din gusto ta magatuon mga katropa nga din gusto nato makafocus sa usag kabutang. Maglisod ta tungod kay aduna tay confusion or brain fog mga katropa. Of course, the neurons, the cells, no, unsa sa nag-activate niya na is the potassium. So that's why kung aduna gayoy imbalance of this level, so possible day maapektuhan usab kining gitawag natog brain function, no? Og kung mahimong makanunayon mga katropa nga din na pirmi ubos ang potassium level sa imong lawas, aduna day kinidako kayo nga pagka problema. Hilabi na sa atoa gayong kasing, no, pagkaluya sa mga muscular lawas. Og bisan pa man kining pagkaparalisa, pwede usab day masinatiar sa usa ka tawo pag aduna nay grabe nga pagkakunhod sa level nining gitawag nato nga potassium mga katropa. So mao nay possible ha nga din bation or mahimong result na kung adunay pagkaubos. How about the benefits? Unsa unsab ang benepisyo nga ato makuha? O sa diyang pirmi balanse og healthy gayud ang level sa potassium sa ato ang lawas mga katropa. Atong isa-isa ho. Number one, sumala sa pagtun sa atong mga eksperto, if you have a healthy level of potassium, pwede dahil kini makapaubos sa gitawag na itong blood pressure. No, kung ikaw adunay high blood, dako kag ikatabang ang healthy level of potassium mga katropa. No, tungod kay kini dahil mutabang para gayud mag-relax, no? Katong gitawag na itong mga blood vessel walls, no, o magahimo nga i-flush out ang mga sobrang mga sodium sa lawas, no? Mo na ginahimo sa potassium mga katropa. Mo nang kadalasan sa may mga hypertension, pag gina-check bitaw basig ubos pud ang potassium level, no? Prevents muscle cramps. Sa mga katropa na to, labi na kining mga hilig mag-ehersisyo. Pero tagahuman og ehersisyo, pila naman ng takabulan, ilabi nagnaaptan na katuig, nga nung aduna maghihapit pamaol nga bation? Ay basi gakulang naka og itawag na itong potassium, ha? Tungod kayang potassium, usak kini sa nagatabang para mag-contract ang muscle. No? O yeah, syempre malikayan kining muscle spasm and kining gitawag na itong muscle cramps. No? So, kinahanglan healthy ang level sa atoa gayong potassium. Regulates heartbeat. No? Of course, para mahimong nindot ang pinitik sa atoang kasing-kasing. No? Nanginahanglan kinig mga electric signals coming from our electrolytes. Especially, kiniatoang potassium mga katropa. Protects brain health. By reducing the risk of a stroke, of course, no, tungod kay ang potassium nagatabang para gayud muluag ang agianan sa atong dugo. So dako po kay siya gikatabang gayud para gayud mahimong healthy ang atong utok, no. So unsang paagi, of course, the blood circulation mao kinya nagasupply og sustansya paingon gayud sa atong utok mga katropa. Pero kung adunay pagkaguba or pagkadaot, pagkaproblema diha mismo sa circulation sa dugo, ilabi nagdugay ang pagdaga niini paingon sa atong utok, hinay ang pag-supply nining sustansya paingon sa atong utok, mao nang dugay pod or luya pod ang kalihukan gayud sa atong utok mga katropa. And good news, tungod kay ang potassium day usad ay sa nagapanindot gayud nining kalihukan sa agianan sa atong dugo, no? No, kay gani usbo nato. Ang potassium mutabang para di ay mag-relax and dilate ang ato agayong blood vessels mga katropa. Supports nerve signaling. No, tungod kay kining potassium, hilabi na kauban ang sodium. Na din kining duha magsilbing electrolytes, gadala-dala og electrical charge. No, og kana nga electrical charge mga katropa, it can activate, no, our cells and nerves mga katropa. Oh, so unsang paagi nga ma-activate sila? Of course, particularly kinigang trabaho bitaw sa cells, the neurons and the nerves, aduna magunay mga signaling nga ginatawag, no, to send the message, no, to any part of our body para mahimong nindot kana nga kalihukan, kinahalan po day og activation, no, and the potassium usa sa nagatabang para ma-activate kining gitawag na to ga signaling, no, of our nerves and the cells ang mga katropa. So inanak kanindot especially sa atuang gikan sa atong utok paingon gayud sa atong kinatibuk ang lawas. Balances body fluids. Usa kini sa pinakaimportante. No, hilabi na sa mga katropa nato din ha kadin adunay gitawag na tog edema or water retention kini bitong pagpanghupong. Ay base sobra na kataas ang sodium level unya gaubos ang potassium level mao gid na ang mahimong resulta edema or pagpanghupong no pero confirmi healthy ang level of potassium no tungod kay kini bagunduha dapat ang potassium pirmi taas kumpara sa sodium no pero kung ang potassium ni kunhod unya ang sodium ni taas possible aduna jud dili pagkabalanse sa tubig dinha sulod sa lawas nga magresulta og panghupong edema or water retention no that is why no, pirmi ginapahinundom sa atong mga eksperto, dapat pirmi healthy ang level sa potassium. Mo man ang sige advice nga, di gid palabi og parat. No? Okay, basig hilig kay kag parat, mga seafoods. No? Unya ay, wa ni mo nabantayan, gaubos na di ang level sa imuhang gitawag ka potassium, puro na lang sodium ang nasulod sa lawas. Mo na, adunay pagkadili balansin no, sa ato agayong gitawag nga fluid sa diha sa ato ang lawas sa mga katropa. Unsa usab ang mga pagkaundok na hataas o potassium. Tungod kay ang potassium, makuha kini sa pinaagi sa ato ang ipangkaon mga katropa. O gado na usab, mga suplemento nga pwede i-advise, especially kung nakita sa inyong mga doktor nga rin grabe ang pagkakunhod no, sa potassium level. Pero most of the health experts, ang ilahad yung gina-advise nga dapat ang pinaka-source or gigikanan sa potassium mga katropa nga din ginasulod nato sa atong lawas. Dapat magikan yun ni pinaagi sa atong gipangkaon. So atong ilhon karon unsa man kining mga pagkaundok nga hataas sa potassium, number one, leafy green vegetables. No, mga green nga mga gulay. O, kining mga green nga gulay, hataas kini og potassium sama na lamang sa broccoli. Ay nako, grabe kataas kini og potassium mga katropa. Ang problema, medyo bugat-bugat po dyan just bulsa, no? medyo mahal-mahal po bitaw ng broccoli, no? May nalag makaadto kag mga lugar bitaw nga din brato ng broccoli. Pagka nindot, tungod kay grabe ka sustansya, no? Grabe ka healthy kining broccoli. Grabe usab kataas og potassium mga katropa. Pero kung maglisod ba tag sa broccoli, dito na lang taas alugbati. Mamaor bitog ating mamaor bitog pangalan. No, broccoli alugbati pero sa gitawag natog potassium, hataas usab og potassium level, no? Kining gitawag natog alugbati, no? Any spinach, no? Sa luyot, no, taas usab na og potassium mga katropa. Gani ato ang gisugutan is green leafy vegetables. Unsa ba nang mga green din ha? Usay malunggay, no, cabbage, basta mga green mga katropa, hataas na og level of potassium mga katropa. Og uban pa nga mga gulay, kining pipino, no, sweet potatoes, unsa man na mga kamuti mga katropa, and syempre even patatas, no, mga carrots, mga kalabasa, mga mushroom, taas na og potassium level, no, sumala gayud sa atong pagtuon ng mga katropa. Kung adto po tag prutas, no, usa sa pinakataas og potassium, syempre kining gitawag na tog saging, no, or banana mga katropa, no. Kung napansin ninyo sa mga katropa nato nga mga athlete, no, mga katropa nato nga mga gitawag na tog hilig mag-ehersisyo, kung ato ka ni ka sa mga fitness gym, no, or asa man nga mga establemento nga diin adunay pag-ehersisyo, makita nimo naagi na itlog or gitawag datog saging. Ha, tungod kay ang saging, no, scientifically studied sa ato ang mga eksperto, taas kay siya potassium, no, and it can activate the electrolytes in our body. So aduna po siya a good source of energy, no? And then makahatag og enerhiya sa panahon nga nag-ehersisyo ka og ang pinakanindot lagi taas siya og potassium level og sa panahon nga pag-ehersisyo nimo malikayan kining gitawag natog muscle spasm and muscle cramps, no, inana kanindot kining gitawag natog saging. Bisan ako gani bago ko mag-ehersisyo or pagkahuman na ko ehersisyo, no, kung dunay saging available gakaon jud ta mga katropa tungod kay inana kanindot, no. Unya, papaya, taas po nag-potassium, avocado, labi na, no? Ang avocado, maugin niya ang pinaka, para ka na ako, grabe nga prutas. Very friendly, na? Bisag may diabetes ka, why problema? No, tungod kay very friendly kining avocados and grabe ka compact kini sa mga gitawag datog sustansya mga katropa. Mga mangga, mga grapefruits and orange, hataas usab ka na og mga potassium, no? But adunay warning, hilabi na sa mga katropa nato din ha. No, nga diin, maodin ni mga pagkaon nga taas og potassium. And ang potassium grabe day kini kanindot sa kalihukan sa panglawas. Adunay warning nga dapat natong bantayan ha. Sa mga katropa natong adin adunay problema sa kidney, hilabi na adunay CKD. No, na diagnose na adunay kidney damage, kidney failure, no? Ginapabawalan jud na sila sa mga high potassium diet. Okay, usa ka dako nga problema kung magkaon gihapon og mga high potassium diet kini mga tawo nga din adunay problema sa kidney. Tungod kay mas gihatagan nilag problema og gimbug-aton ang kalihukan gayud sa kidney mga katropa, no? Tungod kay ang kidney usa kini sa naga-filter sa excess potassium. Bawa kung sobra na og potassium ang nakaon nimo nining adlawa, ang kidney usa sa nagalihok niini, iyahan ang ginatanggal, no, kato mga sobrang nga mga potassium og ginalabay pinaagi sa ihi. Amo na ko aduna nay pagka problema sa kidney, dili na advisable nga mukaon pa kag mga pagkaon nga sagana sa potassium. Kay imbis imong papahuayon ang kalihukan sa imong kidney, imo hapanong gidungagan, edi mas magka problema or mas mugrabi ang kondisyon sa imuhang kidney, no? Amo nang gina-advise jud na. So take note sa mga katropa nato nga din adunay kidney problem, no, kinahalan magpa-check up, magpa-consult sa inyong doktor bago mo pataka din hagkaon og mga sagana sa potassium level mga katropa, ha? But in general, if you don't have any kidney problems or kidney issues, ha, sumala sa atong mga eksperto, usa sa numero uno nga minerales nga din gikinahanglan sa atong lawas kini dayon gitawag nato nga potassium. Hilabi na sa mga katropa nato nga hilig og saging. Unya way may problema sa kidney, hala kaunin ninyo pirmig saging din ha. No, tungod kay grabe kataas og potassium kini gayong gitawag nato nga saging mga katropa, no? Mutabang para malikayan kining mga muscle cramps, irregular heartbeats, no? And then a good source of energy, the best kaayo, no? Kung ang doktor nag-ingon an apple a day makes a doctor away, then for me, no, a banana a day makes a doctor away. Paningkamot, makaon yun mo saging, no, sa matag-adlaw. Kinibitong mga unggoy, hilig-hilig man nagsaging, kita bakag unggoy nga nagmasakiton, wa jud na mga katropa, no? Kita bakag unggoy nga gi-attacking sakit sa kasing-kasing, no, na-depressed, na-anxiety, wa jud na, sige na nagising unggoy. No, tungod kay lagi grabe kanindot kinigay yung potassium level nga naagayod sa saging mga katropa. Let your food be the medicine. Atong pirmi hinunduman, no, usa ka mensahe sa ato agayong mga Hippocrates mga katropa. And your medicine be thy food. That is why always eat food that can sustain life, not shorten it. Piliyon ang mga pagkaon nga makapataas kinabuhi, dili kay makapamubuos kinabuhi mga katropa. Yes to Health Clinic, of course. Usa sa klinika dinhi kay sa Davao Region. Kadin magatabang na kaninyo. Pagkahatag kaninyo giya, ilabi na kung kamo adunay balatiyan o gabuot kamo mapugngan nga kining pagkagrabe sa mga pipila ka mga kondisyon, problema sa panglawas, bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna kita yung mga libreng serbisyo, sama na lamang sa libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, and libreng therahertz therapy, and libreng nutritional therapy, and of course, no, kinigayong ato ang juicing therapy. One of the best therapy, kining juicing therapy. Grabe makanindot, no? Makahawas tanang hugaw sa lawas, og totally ma-cleanse and ma-detoxify gayod ang ato ang kinatibukang lawas mga katropa. Visit our Yes to Health Clinic, no? Og magdungan-dungan tanga diin matuldukan ang inyuhang mga balatian. Oras na to, alauna 22 na. Og amon ka na ato ang simpleng health information, og ugma ato na sa ipadayon ng atong pagtuon, no? Magisigot na usab kita og dugang na usab nga minerales, no? Nga ato ang pagatun-an ng mga katropa. But tomorrow, no, basig di data ka live, no, tungod kay ang ato ang schedule, no, doon na tayo importante nga pag-aduan mga katropa, no, sa gihapon na pag-uswag din ng atong kaalam mahitungod gayon sa pagtuon ining gitawag datog paglambos panglawas, so ugma moadto ta sa Department of Health branch, no, dinha gayod sa in coordination of PITAC Tinas Davao, no, para gayod sa ato gayong mas mahimong stable kini ato ang and legal kini ato ang kalihukan, no. So basic dito mga program ugma, but anyway mag-uban-uban ta sunod adlaw ug sunod semana mga katropa, no, dinhi gyapon sa atong programa The Secret of Health. Og bago ta maghuman ato sang hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga text messages. From 572 maayong hapon, unsay tambal sa goiter. Oy, goiter, no, mga katropa. Ato ang pautanon niyang texter, no, nagpa-check up ka na ba sa doktor? No, sa ospital, nagpa-check na ba ka? Mas maayo magpa-check yun ta, ha? Okay, kita na bang mga katawhan? Pag makita nga din, adunay bukol sa liog, muingod rin ta, goiter. Amon niya itong paglantaw. Pero, kinahanglan, magpa-check up yun ta. Okay, ang doktora mismo muingon, kung kana jud ba doktor, I mean, kung kana jud ba goiter, or basig thyroid nodule rana mga katropa. O ang pinaka problema, basig di rana basta-basta nga goiter. Basig usan na ka kondisyon, no, sa gitawag na tog thyroid problem sama sa hypothyroidism or hyperthyroidism. So kinahanglan magpa-check up jud ta, ha. Unya kung makita na gani or dura na jud result, ma'am or sir, sa ato ang texter, I highly advise visit our Yestro Health Clinic, no. Kung gusto ka ato ang hatagan o pagtagad pinaagi sa herbal o natural nga mga pamaagi, bisitaha ang Yestro Health Clinic tungod kay aduna po tayo mga specific programa para gayon niya na nga kondisyon, no, mga katropang. And syempre, aduna tayo mga specific usab nga mga kombinasyon sa herbal medicine nga ikatabang usab niya na nga kondisyon. But for the meantime, akong pinaka-advise sa emuha, ma'am or sir, ha, avoid oily and fatty foods, dairy products. Amo na yung mga pinaka-dapat likayan hilabi na. Sa mismo bukol, avoid a natural sugar, no? Kini mga dili natural nga tamis likayan sa nimuna pansamantala, ug dayon adto dayon kaasa man kaduol nga mga ospital para gayud magpa-check up dayon, no? Para ma-check dayon kung unsa na klase nga bukol ang naa gayud sa imong liog, ha. And kung wa pa may panahon samtang gahulat sa eksaktong panahon nga makabisita sa atong Yestro Health Clinic, adto din ha sa butika nga duola sa imong lugar, no, pangita agayud ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede kang muinom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha, tungod kay kini usa ka suplemento nga mutabang para gayud ibalanse kung sa may pinakahinungdan nganong adunay pagkabukol na dina gayud sa imong liog, ma'am or sir, no. Pwede kang muinom duha kapsula buntag, duha kapsula sa hapon, 30 minutos human ka mukaon, no. Pwede nimo nang inuman, ha. Unya, kung doon na result again, visit our Yestro Health Clinic para mas mahataga na ito o dugang advice sa mga katropa. From 971, mayong adlaw kaninyo sa XFM o sa Emuhadok. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo na kudok. Na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Sa mga nagasakit o ulo, no, ato ang ilhon kung unsa klaseng pagkasakit sa ulo, unsa ka-intense, no? And then asa dapit ang parte sa ulo ang kasakit, no? Kay ko ang pagsakit sa ulo, hilabi na sa ato ang texter, ma'am or sir, no? Unya ang pagsakit sa ulo nimo mawala ra kung hilot-hiloton, no? Kadalasan gitawag ra na siya og tension headache, no, caused by stress or mild dehydration, pwede usab da batiun mga katropa, no. Pero kung dugay na kay nagagalabad ang imong ulo, gasakit ang imong ulo, sakto makag-inom og tubig, unya dili pud ka stress pero gasakit jud siya, basig migraine na jud na, no. Hilabi na kung one-sided head pain, unya magdagandagan pa jud ang pagsakit, so mas maayo magpa-check up dayon, no. And then kung dugay ka sa clinic nato, bisitaha kini tungod kay aduna po tayo mga specific nga kombinasyon herbal medicine nga pwede na tong ihatag o pwede na tong ikatambag para gayod matuldukan na kini nga migraine or paglabad or pagsakit gayod sa ulo mga katropa. Huwag ang atong pinaka-advise, likay ka sa caffeinated drinks, no? Caffeinated foods. Ang pag-inom og mga kape, mga soft drinks, mga energy drinks, mga ilim nun, angay likayan tungod kay aduna gid nay pagka grabe sa sakit sa ulo, no? Makapasamot kinis kondisyon o nya taas ng mga pagkaon nga taas og sodium, no? Mga parat o limuhapon ng likayan tungod kay makapasamot kinis sa pressure sa dugo, no? Musamot ang naghubag nga ugat din sa imong ulo o magresulta nga tumang sa kasakit, no? So imuhan ang likayan, ha? And then syempre mga unnatural sugar. And then pag-inom og pure pipino and celery juice, ha? Pwede na mo nang imnon, no? Samtang napakadena na sa inyo ang panimalay, kung doon na kay blender, pwede na mo nang i-blend. Kung wala, pwede rapod niya muna bangguron, no? Usa ka pipino, duha ka palwa sa celery or kinchay, imuara ng ihalo, inumadayon kada alas 9 buntag. Unya, kung aduna po'y available din ha nga turmeric, ano? Kinibitang luyang dilaw. Dako po kayo nag-ikatabang mga katropa sa mga adunay, gitawag na ito headache, even a migraine. No? Dako kayo nag-ikatabang tungod kay grabe kataas o curcumin, no? Kinigayong turmeric mga katropa. One of the best anti-inflammatory properties para gayon matanggal or mukupos ka itong mga naghubag ng mga kaugatan, especially din sa ato ang brain area. Nga magresulta og pagsakit sa ulo, na pwede nimo nang himuon, magbanggod ka og pure turmeric or luyan dilaw, no? Unya puga sa tela, dapat duna kay makuha nga tulo ka kutsara pure nga duga, no? And then pwede pud nimo butangan dayon og usa ka pudyot nga paminta powder. Ayaw haluy og tubig, dapat pure jud na siya, no? Tulo ka kutsara, usa ka pudyot nga paminta powder, i-mix pag-ayo. Unya inuma diretso kada alauna na imedya sa hapon, tulaki dayon og warm water para mawala ang kahalang og kaisog, no? Nga lasa dinha sa imong tutunlan. The best kay na mga katropa, no? Labi na sa may mga emergency nga grabe ka sakit ang ulo. Unya kung wa may luyang dilaw, pwede ra pud ka nang regular good nga luya. Kung wa jud luyang dilaw, pwede na nang regular nga luya, inyuhan dugdukon kwa on ninyo ang duga. Pag inumo ana, di ba, kay instantly makabati mo og alibyo mga katropa tungod kay ang mga naghubag nga ugat, pwede na i-relax, no? O gapakuyoso na gamit gayon ni anti-inflammatories nga naas luya. Wa naman tayo igong oras mga katropa, daghang salamat, no? And syempre pwede usab kamo mo inom hilabi na sa may mga any types of headache din, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C mo na ang pinaka the best combination, no? Sa mga pagsakit sa ulo, paglabad sa ulo, even migraine, no? Santon Plus Gold tungod kay hataas kini og anti-inflammatory properties, antioxidant of course, and cleansing properties, sama na lamang ang naa sa malunggay, spirulina and ampalaya. Usa-usab kini sa gikinahanglan, no? So pwede ka mo inom ni ana Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available ka na sa tanang butika nga duol sa inyong lugar o sa mismong Yestro Health Clinic. Daghang salamat, wa naman tayo igong oras. Kini ang inyong health consultant si Jenny Druda. Og sa pangalan po ng Yestro Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og baga pahinumdom. Ampingi ang imong lawas. Og ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Mga katropa, exciting!
3: Adlaw. Diba? We need money. Unya na ko istorya hay dili na to kinahanglan ang kwarta kung kuan. Gusto na tong panggobyerno. Luwag itong sistema din. Shoutout kay Ann Calderon. Si mo diya sa Danao. Na siya here. Na po daw siya. My fab pretty DJ. Ni Anna Sabko. Fortunately, Ayn, for a short period of time. Hindi umadunggan on air. Ay, ganun ka naman sa kanaminaw. Ay, afternoon, Anthony Akala. Good afternoon sa imuha. Shoutout sa Dimiao Buhol. And Rodrigo Antepuesa sa Badjan. Uncle Dars, nga naminaw karon sa hinatuan ni Surigao del Sur. Si Charlene, nga naa karon naminaw sa Bukidnon. Grabe, nagkalaing-laing dapit naman ni sa bisag-asang dapit naman ni Uy. Nagkita mo mabang-bang kanan ba? Hindi ko nagkita kaya ang powers niya. Good afternoon, Randy Santisa. Una-una, 33 na sa kahaponon. Atayin niyo to na nga itong X-rated drama. So, karoon, aniya sa ato ang isa ka sonata bago tamo biya sa kahanginan o paminaw ng pipila ka mga pahinomdom. Here's Lover's Moon by Glenn Frey.

0: Exciting!
1: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kog duko.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kilona. Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panis.
4: Mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alaw na kurang tayo uno na sa kahaponon katropang oras. Hatod sa inyo ng Sintone Plus Coffee Mix. Hapon na po, ting merienda na po. We always look for the right, of course, right coffee to pair with our maybe, probably, mayroong saging or nag-bread ba na din ha? I don't know. You just found the right one, I guess. Choose the right coffee when I say it's Sintone Plus Coffee Mix. Tungod ka tropa, adunay mangustin, soya powder ug malunggay. Daghang binipisyo nga makuha ni ining tulo ka content nga sagol ni ini. Munang I always recommend kay tungod sa pares na akong hyperacidity ang pinaka common nga ma-trigger when I drink random coffee. Yes. Sintone Plus Coffee Mix sa mga katropa. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butike nationwide, labi na sa to physical store, nga naadri ubos sa istasyon sa Z Plus sa building open from Sunday to Friday. I mean, yes, Friday, we are open from 9 to 4, and then of course, Sunday, 9 to 5. And good news, nagapahigayon tag free consultation and general checkup from 9 to 5. Also, with Doc Bernie Fajardo, nga ito ang naturopathic doctor. Unumbanan sa ato ang mga maabibiyon ng mga staff, nga kanunay nga muhatag sa mga hustong nga hisgutan ng tambag o tambag sa inyohang hisgutan ng panglawas, katropa. So, Tone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropang oras, alauna 41 o 42 na sa kahaponan. Umagsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo. May sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa balang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pakipaalam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Og sa mga istasyon sa nagkalainlaing dapit sa Visayas ug Mindanao sa XFM Network Philippines. Ano yan na po ito sa laing hugyaw? Nga kinabuhi. Ano hugyaw? Hugyaw din niya. Napuno ba ni sa gugma o pagmaya? Ang usa, kalalaki. Nga taga Barilis po. Nga itong itago sa pangalang Vic, 27 anyos. Ang iyang problema, mahitungod sa iyang uya. Ani ana sad sa mga sugilanon nga poros na lang gyud sa uyab. Sige na laman lamang. Dawaton na lang. Pero aron gyud ninyo masabtan ang tanan, ato ning paminawon ang iyang sulat sugilanon. Adina na tuloy gayon kay pila ra may dagan sa istorya di man ni makanta. Ani ana ang sinugdanan nga giuluhan. Og pneumonia. Ano man ka?
1: Usa, ginawatan ni mo kong gumba?
2: Oh, Vic.
1: Salamat kay Ella. Dagan kay salamat.
2: Hinaot nga dili ko ni mo pasakitan.
1: Dili ka na mahitabo, Ella. Mahal ko kay ikaw. Dili mahitabo nga pasakitan nako ang babae nga akong mahal.
2: Vic.
1: Oo, kamalipayan ko, Ella. Huwag kabutangan.

0: sa?
1: Mayo hinuon nga, uyab na mo ni Ila.
2: Bayi, inaot niya siya na kita. Sinagidontang akong mahimong asawa.
1: Ah, Borbida, mau palang gani pagsugot ni Ila ni mo. Kasal na ang nasa muna una di ah.
2: Ingan na ni nagsitigurong nahikugma, bay?
1: Eh, bay, tambag lang ako ni mo. Ayaw lang kayo palabi si mong kibate, ha? Bili sa town! O, eh, bisag gamay lang para si mong kugalingon. Ayaw, diretso hatag kanan.
2: Bay,
1: hinay-hinay lang, God. Aba?
2: Oo, bay. O, salamat.

0: happy anniversary.
1: Happy anniversary to.
0: Huwag ikabot na lang sa akong kalipay nga. Miabot na gano'n o sa katuig.
1: Ingaman, sab ako, Vic.
0: Mahal ko kayo, ikaw, Ella. Mahal ko kayo, ikaw.

0: Bay, okay na ka? Ano kung mag-minute ni Miss Ella?
1: Ikaw?
0: Di ko makatugot, bay, nga. Mahimuwag pa siya na ako. Mawag din ko siyang magpakasal.
1: Oo, oh, ikaw, swahe lang sa pag-ingon. Awa man mo yung problema sa inyong edad kung mag-minute mo kay legal naman inyong edad. Sakto naman mo sa edad.
0: Karon, ako siyang sultihan. Gusto na kong magpakasal niya.

0: magpakasal?
1: Oo, oh, Ella. O ginaot na, musugot na ka nga magpakasal ta.
0: Vic, di lang una sa pagkakaroon. Tungod kay, di ba ko andam?
1: Oo.
0: Oh. Hinaot na makasabot ka na ako, Vic. Dili pa jud ko andam ron. Pero asa raman unya na ba? Ikaw naman sa gyud ang akong gipangandoy nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Maong ay ako bala ka anha. Pero di lang sa gyud sa pagkakaroon.
1: Ay ka bala ka, Ella. Tungod kay sa tanang panahon, andam ko sa akong pagsabot nimo.
0: Salamat. Salamat ka, Ayuvik.
1: Basta kay mawala ni Timan, iha. Mahal ko kay ikaw.
0: Mahal ko sab ikaw ka, Ayuvik.

0: Usa, musugot ka na nga, magpakasal ka?
1: Oh, Vic.
0: Salamat ka, Ella. Salamat.
1: Uy! Usa ka, good. Huwag mong ganyan yung pag-akusta ko.
0: Nalipay rin ko sa imong desisyon. Nga may sugot ka na. Karun na yun, ingnan na ko akong magilikanan. Araw masabutan din na ito ang atong kasal. Ugma, mamayamis inyo. Oh, ngano? May problema ba?
1: Di lang una, daida yun ang papamay.
0: Huh? Open nga naman.
1: Mularga ko pa imun sa Manila.
0: Unsa?

0: salamat. Wa may sakit ang among anak.
1: Nang?
2: Kay ngano man di ay Vic?
1: Dako mong good og kausaban ng ako nakita niya nang, Noy?
0: Oh.
1: Nang luspad mong good sigmayo niya, midaot.
2: Wa'y sakit ang among anak. Wa?

Huwag magsulti sa tinuod ang mama o papa ni Ella. Dinikinimahin mo. Ugma, atuon ako siya sa ila. Patugaan nung ginako siya sa tinuod.

0: Ina, tugani ko sa tinood.
1: Tinood nga unsa?
0: May sakit ka.
1: Unsa ba'y sakit? Naunsa ka baya, uy?
0: Sulti ko sa tinood.
1: Unsa may ko isulti ni Mubik? Ha? O ako'y sakit.
0: Sure ka?
1: Ulag ka eh.
0: Bantay, doon nakikitago na ko ha. May ubos ka ni mo.

0: Manimpa mo ka to. Nganong, wapa mo ka mo tindog? Sige na, tana, harun. Manimpa na ta.
1: Naglain na gamay ang akong lawas.
0: Naglain? Di lang tama da yun.
1: Di. Manimpa ta.
0: Ila, launso ka. May barang ka mong good. Ila, Ila. Kinuko, nakuyapan siya. Ila!
1: Pasaylo ako ha. Wa na mo isultin ni mong gado na siya sakit, Vic.
0: Unsa?
1: Vic, doon na siya pneumonia. Maung dali ra kay siyang baluya. Huwag nagkaanam siya o kaluspan.
2: Pasailuag kami, Vic. Kung damo kining kitago ni mo.
0: Kinuo ko. Ngayon, huwag ka masulti. Ngayon na dahil kayo sakit.
1: Tungod kay. Di ko gusto nga mag-uul ka. Huwag mabalakan ako umayo.
0: Huwag ganun. Huwag ka mamakay baon sa kadako sa kong kabalaka ron, ha?
1: Vic.
0: Mahal ko ikaw. Mahal ka kaya.
1: Vic.
0: Susunod ko na si Batio ni mo. Ayaw pagtako-tako. Aba?
1: Sorry. Sabi ka, Vic. Pero, may hangyo lang ko ni mo.
0: Unsa ka na?
1: Buwag na ta. O pangita na lang uglain nga angay kit ni mo.
0: Unsa?

siguro na akong dakong pangutana. Dako kay ni na akong problema kung unsang angay na akong buhaton. Okay nga akong mga pagutana, DJ. May kaayuhan pa ba kang sakit nga pneumonia? Dili naman kagatubang si Ella na ako. Unsaon man ako ni aron makita ko siya. Nakibuwag na siya nako pero wala ko musugot. Angay ba nga tumano na ako ang iyang gisulti? Gusto ko siyang makita pero naglibog ko. Naglibog ko sa unsa nga pamaagi, DJ. Nakasabot ko sa sitwasyon. Niya. Apan unta masabtan sad niya nga nasakitan ko. Nasakitan ko. Nga magbuwag mi tungod ani. Naglibog ko sa unsay angay buhaton og maunang ani ako. Nagpadani ini nga ako ang suot sa ginanon. Ano hatagan unta ko ninyo? Og saktong sulbad.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Pa si Grace sa una.

0: gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Ako gisulayan ang Sampton Blast Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong asid karon. Tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Sampton Blast Coffee Mix.
1: Sampton Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sampton Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sampton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sampton Plus

0: erótica. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:17 in the afternoon. Time check is brought to you by Synthone Plus Coffee Mix. Katropa, the best coffee is on one sachet na already. It's on the one cafe na ako ma-recommend sa inyo. Not cafe, but coffee. One coffee na ma-recommend na ko sa inyo. Because there is a lot on it. Like, probably not just a lot, but more about it. Kaya wata ka ba kung sa panginaghan ng benepisyo nga makuha, ninigtawad kay malunggay, mangustin, o ginatawag na itong ginang soya powder, nga taas og fiber. Labi na sa mga katropan itong medyo ka-monitor when it comes to their weight. Yes, if you're looking for the high protein, this one really helps you to gain that more. Synthone Vitamin, Synthone Plus Coffee Mix. Kani ato ang produkto nga kape nga makadili, makahapdo sa inyong ginawaan. Labi na sa mga katropan ito na medyo conscious when it comes to their coffee because they might be having experience of maghapdos ang ilahang kuto-kuto, musaka ilang acid, and this is it for you. Synthone Plus Coffee Mix. Morning giingon nga nangapina ka na nambal pa. Synthone Plus Coffee Mix. Open na nga itong linya. 0928-550877. Open sa inyong mga advices sa itong letter sender. Medyo, medyo curious ko sa ito ang story today. Medyo na-curious ko to the point nga I was contemplating while off-air. At napapaisip ako na para bang, ay, tama ba yung naririnig ko dito? Oh, baka kasi medyo nako-confuse ako. Baka ibang sakit yan. Oo, pero anyway, well, dili man kita nagpadala ng sulat. Dili tayo kabuot. Kaya mo makaihang wow. Muna, Doc JJ. Di man kita nagpada. Saman. Okay, open na itong linya sa mga gusto mo hatag sa ilang Swiss John. Kasama sa tantabo. Open na nga itong linya, mga katropa, ha? Agyan na nga itong linya nga pwede niyong tawagan. 0928-550877. I'm waiting here. I'm waiting for your love. Waiting for your touch. Ano? Dito yun, ben ako nga, taas ako nga ako ang music party. Aron dili kay ko mag-music karong mga umaabot ng mga oras kay Meru. Ano? Para walay makadisturb. Ano man. Diba? Sige na, tawagin na, kay mag-atang ko din eh. Kay kuway man ako, balik tama music ron. Oh, pila may pagbalik na ako. Na! Pero kung nabito ko sa iyang sakit, uy, kung na ako ba, in ato yung sintomas? Base sa doktor nga kung naka-istorya, taod-taod lamang. Matud pa sa akong higalang doktor. Ang gibati ng sakit o mga sintomas sa ato ang tigpadani ning itong programa. Dili na pa batuod. Oh. Sige na ha, tawagin ninyo ha. Kay kuno yung manawag, ako na rin mo advice diri day. Ako na lang tanan. Manawag na mo kay pipila na lang ka adlaw, dili na ako ang inyo makaistorya sa kahangina. Ano yung di ba nga? Maldita juday ka DGRC no, kay musupak gid daw ko. Di kay mag-comment, magulo na sila kami nyo on si Teach Nita mo na mo resign. Mo gina mga butang nga di na ko buhaton. Kabalo ba mo nga dili gid na ko na ay kahadlo feeling ako ang marriage is not for me. I don't know. Luidi po ko mo. Di sa ko mo sagot yung mo kung dalagang guwang. What I'm pointing here is I love being single. Being single ng a little bit na may konting landi ng a little big. Balance ang line. We should balance our life. Uy, kabalikan na nga itong story ha. Muna yung problema niya karon. Nahibawaan niyang adunay sakit kining iyang uyab niya makigbuwag niya. Niya din nagidaw niya. Gusto ba siya gusto makigbuwag? Kinahigugma man siya. Diba kisa ba sige na makigbuwag sa taong gihigugma na ito? Uy, muna nga, bisag unsa pa na unungan ta ka. Ana man unta tong atake daw. Oo, ana man ha. Makahilak man sa daan ng imong lover's moon. Bitaw paborito ba yun ako ning kanta. Ito? Oo, pambawi dayon ang kama. O ikaw, gusto kong kasama. Mula gabi hanggang magkapi sa umaga. LSS, nabitaw ko ng kanta sa Midnasty. Delete na lang na ako siguro akong YouTube. Pwede ko magsigbalik-balik. But anyway, nakibuwag lagi daw yung uyab. Motoy chika. Nakibuwag yung uyab. Pero wa daw kuno mo sugod kining ato ang letter sender nga si Vic. Oo, di siya mo sugod. Di siya mo sugod nga bulagan siya. Ay, abin ni mo Vic, no? Dagan kay ko gusto yung istorya sa imo Vic. Pero kanila kong iingon sa imo ha. Kahibaw man ko nga na imong gibati karon Vic, gugma ka niya nga to kang si panganan niya ni Ella. Apan adunay mga rason nga nung dili gusto si Ella nga makikita di mo kay gano man nag-uol siya. Eko ay siya ba? Nani, tanawa ni hunat ko. Lagot ko Doc JJ, ni hunat na ba yung advice? Apit ako ng ugat on, ala ko mga tot. Ay sige, ani na lang, tumagoy na. Hello?
0: Hello, DDRC.
1: Kinsa man ni si Fatima ni?
0: Yes, Dada. Ako ni.
1: All the way from Mako, Davao, the Oro. Grabe, ay. Oh, wala gigi.
0: Oros-oros din ang gugma sa sender, no? Hindi ito masubot na magbulag sila.
1: Bahala na! Anak man gudang yung atake, Fatima. Ikaw, para ba ni mo? Ay, pagkutala din kayo, maayo pa ba daw ng sakit nga pneumonia?
0: Ay, okay na ang sakit nga pneumonia. Ay, madala man nagtambal. Magpa-tiktok, ay magpaano.
1: Tama! Lagi ang mag-doktor, Diri! Ay,
2: oo, bitaw, no?
1: Or no ano ha, no shades with the people nga nag-experience ani basi yung mga gisayunan mi kabaw manglisod pero apan kani mga problema sa letter sender niya murag nahugno magdala kaliputan na murag tapos na anak may may bangan ka
0: sa kong uyab oh
1: ngano man usi sakit niya
0: na ay nasi sakit nga mayoma pero ako gyud kun kang gikuan
1: giun sa
0: paglaban gyud ko namo ang amo ang karil amo ang kuan amo ang love life.
1: Kaya nga
0: na ako yung magrip na daw lagi kay masakit na daw siya anak nga dili pwede kaya nahigug mo kunin mo nahigug mo po ganas ko.
1: Ay nauta na doon na yung susama niya nang gugma tinunanay.
0: Anak
1: din na DJIC. Di masubok ang gugma sa tao sa panahon nga nanginahanglan, di ba?
0: Nanginahanglan ang kutsa sa ako ang gugma.
1: Yes. Muna nga, ang giingon mga cars nga napuno sa gugma o pagmaya. Kining ato ang atong college. Inubanan sa himaya o kalipay. Ano, wala.
0: Dala ka gool o
1: wapo ka ba sa ibalik to? Wala ra na sa sakit nimo kanang imong gidala-dala. Wait lang, Doc JJ. Ako nang i-add libron huwat ka na. Anyway, so karun, kaning base palagi niya, oy, pa kanang mga expert diya sa mga hisgutan ng panglawas, oo, nangutan na tong letter sender kay, makibuwag bang gindi si Erla Giyot kay kuno lagi na ashi sakit nga pneumonia. Oo, okay. Basig na uwaw siya, no? Na uwaw siya. Tama ba ko, Fatima? Na uwaw siya, oh, Fatima. Sure. Nunun siya, ana-ana. Oo. Ada, John Ray Apawan, unsa?
0: Kira mo ng Fatima nun, kay, naman siya sakit. Pambalan niya siyang uyab. Ato sila doctor.
1: Check! Oh, Doc JJ.
0: Doctor na siya.
1: And actually, doctor ni siya nga, dili mo opera.
0: Dili mo konsulta.
1: Dili mo konsulta, apan mo opera. Oh, na yung tanda rin. Unsa ang cellphone number tawagan sa inyo ha, mo call ko. Pwede din nasa screen, Sir John Ray Apawan. Anyway, Miss Fatima, unsa pa man ang atong matambag kani atong kuan caller kay? Ako no, kung ako pa istoryahan man, dapat sabto na lang po siguro niya ang gibati karon ni Ella. Murag mahadlok pa siguro sa Ella kay tungod na siya sakit, murag naguol siya, bakit pa sige, masig mabigat na siya mo nang di na siya ganahan niya. Una, mura siya magpalayo na lang siya. na mo. Akong gusto mo ko na ingon sa atong letter sa... Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry, sorry. Sorry. Pas-pas na? Ay, sige, Karn. Ako na gusto i-point. Ah, okay. In Aini, hinayo na lang na ako sa pag-istorya.
0: Kaya napasipasan na.
1: Kaya gusto naman ako ipasabot ba?
0: Di mo ganahan nga.
1: Paspasan ako. Hinahinayin ko na lang. Ay, oo, unsa ako, no? Adi, nandi, ay, sorry. Daghanan mo akong salas kalibutan. Pero gwa na mo kong gibuhat nga tama. Unsa? Unang ipa-resign ako. Uy, wala na miya ato, uy. Nakamove on ako niya.
0: Wala na mo ato?
1: Oo.
0: Uy, nga, wala naman.
1: Kung ay pinanak, 1, 2, 3, 2018, 19, 20.
0: Ay, ato lang basta yung istorya akong kaya masig. Wala po ato.
1: Wag mo yang gagawin. Jan mo sinusubukan ng aking ganyan. Ayun na, oyen, kay paragi ko sa AFAM siguro.
0: Apik-apik, kita uyak pa ka nun. Ato tagmako.
1: Huwag! Kaya ato na to! Huwag ka to naman ang panahon niya. Ka
0: wala nang panagpahalata nga ako to.
1: Ala! Paniid ka ha? Nagpaniid! O, nagli-li. O, last na lang nga pangutanan ako, dire. Ano siya? Karoon nga, di, nakibuwag daw si ang iyang uyab niya. Wa daw siya nisugot si Vic. Oo. Angay ba daw niyang tumano ng gusto sa iyang uyab nga si Ella?
0: Pwede po, tumano niya, oy. Tinahigugma man siya.
1: O, di ba? O, sabto niya, di ba? Sabto niya. Kasi nanginahalag pagsabot ba? Muka, oy.
0: Nanginahalag biya po si Ella.
1: Kumsa naman yung naanday ni Sig panawag sa gawin? So, sorry kay Patima. O sa may toyo ni mo, Anami Perez, ni taga Tuburan. Nag-iis ka na may pneumonia din eh. Napan ako ikubag. Siguro ko ikubag na yung mga sulod. O ba tanik Anami Perez, taga Tuburan? Anyway, sa to balikat imong chika good disturbo noon ko daha.
0: Awa, nakalimutan ang noon ko sa mga itika.
1: Okay, bagsak ka. 10 points ka. Altas. Ay, pita, nag-gets na ako. O, anak ka ganiya nga, sabton tungod kay kunay gugma ka. Imong sabton siya. Dili di mo ipogos ang imong gugma din na Vic.
0: Sabton din mo Vic. Kung ang pwede gibati ni Ella.
1: Gibati siya og. Sakit sa lawas. Salamat. Salamat kay Fatima. Thank you so much all the way from Mako, Davao de Oro. Yes. Katropa mo. I'm a greet ka. Go.
0: Greet din ako. Ako ang mga friends tanan o si Marvin ng Davao o si Datukani.
1: Datukani.
0: O Tato Arm, San Pagbalalag. Si Ate Chris.
1: Ayan. Thank you so much! Alright! Ayan. Katropa mo!
0: Exciting!
1: Ay, nakita kong panga. Ay, bitaw. Ay, ano din si Elgin Bayer. Ayong hapon, DJ Janita, shout out. Oh, okay. Shout out sa Timo. Di na sabay ka noon, DJ Taga. Kog sa family is kanier. Is kanier? Okay. DJ watching live. Oo, from Lulu and Cebu. Cebu! Diba? Ano na may kantang kuan? Cebu! Hello, may hapon. Kinsa ka? Taga asa ka? Tubag ditso.
2: Yes, hello, isang maganda.
1: Correct.
2: Para sa kuwadid yung IC mo.
1: Okay ka na. Para sa imuha ni Hadinis, para sa lain.
3: Ayaw!
1: Para sa imuha gini. Dili po ni kay Doc JJ, dili po ni ako, para ginini mo.
2: Oh.
1: Correct. kadayon.
2: Hindi dapat ang nauta. Kung tinuod man yun kayo ngayon, hindi ba? Kadayon.
1: Diba? Nga kayo ka nang murag ka nang ang part sa babae na makamurag, ayaw sa ako ka nun. Kaya ano na kayo sakit? Palayo sa ako. I know.
2: Oh, ang iyan mo ka dito, Bijay, sige, itry lang niya. Mulit go ba ang laki?
1: Gitest lang siya.
2: Siguro ba, yan po na po siguro ba, kung inuod man yun nga ng hugot na ako, ingaan na akong buhat, umubiya ba yun? Kaya higug na mong yun.
1: Oo. O sa amin na? Nanakit akong tutunlan.
2: Okay, gipakita mo sa ayah na, kaya nga, inuod mo na yun. Nangyong mga diyan, ipadayon lang yun.
1: Ipadayon na lang ni Vic ang iyang gugma nga ito sa babae nga adunay sakit.
2: Oo. Ay,
1: ya kay dili mo gina babayi na alam mo siya nga din ako makikita ni mo.
2: Kasi pag di siya makipagkita, ang iya gyud niya patunay gyud niya ang love gyud niya ang babae.
1: Ya kun dili na gyud. Asa man ta?
2: Sige ko dili gidi di ko sugod.
1: Uy, wala man ay respeto sa mga desisyon sa laing tao, oy.
2: Dili okay ra man siya. Sige, simple ha, di ba ang tao?
1: Pero,
2: dami gibati ang tao. So, samtang nanginahanglan siya sa unang...
1: Pero, what if kung dili nagid siya, asa makakutob nga makadesisyon niya tama na?
2: Anong, uksimba ko na nagmawala na siya.
1: Eh, binuang manain mo nga, eh.
2: One man, sige ako, DJRC, dili ko na kapasaktaan. If may anag yung nagtapos, ingon siya nga biyae na ko ay nakuan gi kasi kabigat ra kasi mo dili gid na kita ko biya atik ka kay
1: what if gi batik atik ra gid to kay nana day laing gusto mo atiman
2: ah kasi pag dai mo atiman di gid ko mo kan
1: gugma gid maunang masakitan ka sa gugma kay di ka maghunahuna
2: ayo normal lang man ang masakitan di JC kay di gusto gid jud ka ng relasyon maagi nang kasat gid ko kay
1: pero dagi na hantunganan. Ang tawag na to, ana, self-respect.
2: Nahihantungan na, sa tao nga, ano, gili mo nga, maraglain na gili mo ibati sa nga, maraglang, nakapain lang tabang ano.
1: Oh, ana akong pasaboy, dapat tatay limitasyon.
2: Oo, oh, na yung limitasyon.
1: Oh, ba? Go!
2: Mahara pa rin yan.
1: Ana, pero kung ikaw may gugma, bahala guwa na hindi mo sugot, go lang yapong ka.
2: Aw. Go ra gyapon pero
1: dugag-dugag bang ka. Kuan ka nang kuan manoy ka nang tawag ani mas stress ug samot eh. Oo, mas stress pa nagsamot ang naisakit kung imong sige sug samukon.
2: Mas
1: basta ikaw pa hinungda nga mamatay siya sa iyo.
2: Mas tanahan man sila ya.
1: Mas sige na kay.
2: Hindi nga naman gwag nga kay tan. Dapat yun. Samtang wala pa siya na nadigo. Yung pakita mo kung unsa gyuti mo siya, yun sa tinong sa pagkatunan. Sa pag-uingin siya ngayon, basta ko alam mo, ito lang siya nagkutom lang ko sa mga kaya at harabot.
1: Oh, pero kung ang kuan ha, ka na makahatag na kaugan ng kuan, pero okay naman ang batiyo ng gugma, pero kung feeling ni mo, maragdili siya sa gusto sa muko, dapat i-respeto na to na, no, mga inana. Vic, inana buhata, Vic. Wala pa problema na i-gugma ka sa tao, pero ayaw lang po siya ka na ganing i-disturb, ana. Labinag na yung mga sakit ang tao. Di ba pag nakaisakit, irritated ka?
2: Okay na siguro. Ano lang disturb ni Jeffrey? Kung ingan na may yung disturb. Anong sa isang semana, mga twice a week, siguro punala lang para hindi na po siya ma-stress na.
1: Okay, maka-stress ka. Actually, di ba pasabot ha nga ka na nagpa-atik-atik ng mga ko na nagluya kay kuan ninyo sa mukon, nang irritated yun na sila. Kay they are mentally and emotionally disturbed with the idea nga naa sila'y sakit. Kamusad, no? Muna kong giingon. Muna maglagot ko ninyo ba? Balance ba? Dilipot pasabot niya na higugma mo. Dapat mo na inyong iduot din, ha? Una-unaon ninyo nga adunay gibati ang tao. Ay! Kitkiton ko ning mic, Ron. Kitkiton ko ning mic. Pugngi ko, Doc JJ.
2: Iban na, Doc JJ nga. Bising. Bikulata na gaya sila kumayo. Di, nangyayap ang ubiya.
1: Muna, get your center kahapon. Ay!
2: Di lagi nagdepende ng kalin sa tao kung yun sa kuliya pagdago. Kung makaya lang niya, makaya. Hindi nag-iwi. Sa kabataan.
1: Ako, kung ako pwede, wala problema kung nahigugma ka, pero you have to consider ang feeling sa usa ka tao. Muna gingon nga, your world doesn't revolve with one world. Oh, sa to, Bisaya. Ambot, ay, sabta na lang ninyo. Ba't kasabot sa akong gingon, sad? Pero sa Bisaya ato, sa pagkabisaya ato, wala nagtuyok ang kalibutan sa imuharang kalibutan. So there are a lot of possibilities. Kanang gugma ni Vic, sabta na po nako na. Pero kung feeling niya, hindi na ginimobiyaan kaya di niya kaya. Just give time, di ba? Tagilag time si Kuan. Tagilag time si Ella.
2: Kasi pag-unsa, hindi ko sila mabiya.
1: Ay, nakasuway ko anak nga tao. Nakasuway di ko ginanak, hindi ko biyaan. Sige ako pada nagbuwak din eh.
2: Nga.
1: Hoy! Baga siya gnaw. Hindi na lang di ko maistorya. Kaya nga naman, mura ko mahumang daot ani.
2: At least ipadalaan kayo ng buwat.
1: Kwarta pa yung ipada? Busog pa ko.
2: Hindi ka naman ito magpada o kwarta ko. Kamu na yun sa hingpit.
1: Kalusa pa ba ng hingpit? Hingpit sa dayon? Ay, dinadyo ko ano mga inanang istorya.
2: Ganyagin.
1: Ay na lang.
2: Pero karoon din, Jersey, maka-istorya ito pag-ingan na kayo. Wala pa man, pero abot ang panahon na naanag yun.
1: Uy, nakasuway ko, uy. Uy, nakasuway ko.
2: Pero ka din, Jersey, ang babae, girl, din na may buhay, ang buhay lang.
1: Ha? Nawa ka, nawa ka.
2: Di ba? Ang kan ba? Ang babae ba? Di ko na mabuhay-buhay laki.
1: Ha? Ang babae?
2: Oo, ang babae. Di ko na mabuhay-buhay laki.
1: Uy, kabalo ba ka usok ata sa ang quantity sa single women? Kabo ba ka usok ata sa i-compare sa quantity sa single nga lalaki?
2: Pero sa ako alang.
1: Say mo ha, which is delicious facts. Ay, unfortunate. Dapat facts ta, dili ko ayon. Dili tapat self-basis.
2: Ito gay. Makaya dili mo.
1: Yes, 1 year. 1 year, no lalaki in my life.
2: Itong ngayon ka nga, itong dati pa, yung ka nga, di siya mabuhay yung kay dati. Yung karang ibakwil.
1: Ay, maninood sad ka, oy kabalong program. Wa gyud ka mo ni akong di ganahan ninyo kay di mo mag-study. Puya ninyo eh.
2: Sorry ma'am, magtawa lang nagkakalami ay sir ka man di.
1: Magsa balik ta balik kung kanos ako. Kung kanos ako mo resign diha pag gyud mo wa nakahiring sa akong style. Puya.
2: Gusto pag mo resign ka na nagnaara na gyud.
1: Kuya ninyo, oy. Imong gipalabad akong ulo karong orasa, Marvin, sa tinuod lang. Ano siya? Katulaging niingon ka nga, dili ka mabuhay-buhay laki. Nawawa kahiring kids ako mga atake nini akong kuan. Wala na gid mo. Hina na gid ni ako mga listener ka kadugayan ba, di na gid kahiring sa akong style. Paila jud mo sa ako sige. Wagin mo ron.
2: Pero gipalo mo man tigari Jerry si.
1: Palo ah, palo sa.
2: Imong face.
1: Ay palo ni mo sa Facebook. Okay, nay naman nay nang utana. Unsa gid ay si DJ RC in real life, minyo or na ay uyab? Kung gusto mo makabaw, duawa ko di sa station kung unsa akong kinabuhi.
2: Why uyab si DJ RC pero na ay
1: unsa na ay wasad? Api kang laki kung sumuhon ko. Ay. I am a happily single person in real life. Ganina ra na ang caller DJ, mukol pa ko, di ko kasod. Ay, sorry Janry Apawan, kadugay sa po di mo nanawag Janry, ganina ra ka na kayo sa mong number. Ganina pa na kayo number. Di gina ko dibuyan si Marvin kay mo man yung baborito nga caller gikag Davao. Dugay siya, basta kami magta... Masa mag-istorya na, gimi duga, ginako na siya mabuhayan. Pero sige, ito na sa ngayon sa tong call ka ng kung ano yun. Ano si John Ray? John Ray, dahil John Ray Apawan, dili sa comment section, oh. Sukuan niya, oh. Marvin, katropa mo!
3: Exciting!
1: Exciting! Oh, John Ray, tawag na yun. Automatic. Ganina ra ang color DJ. Ayan siya. Ganina ang color. Ha, mukol pa ko. Di ko kasud. Kaluwa isa din tawin. Ay, bitaw. Ika, isa lang ko itong numero sa tudpon. O, oh, ano, nitawag na si John Ray na na. John Ray! Ay, di ba ni John Ray? Ikaw ba na ni Oy? Kapag ako si John Ray, wanan?
0: Ako
1: ni Oy. O, si may matambag mo.
0: Ako ang mga scholar. Kaya ako ginimim mo sa ako. Thank you, Dr. Day.
1: Murag
0: rutin niya.
1: Ah, ito ara. Dok.
0: Oh, di ba?
1: Oh. Nay nakabantay.
0: Kabantay ko ana.
1: Ah, kabantay na nakabantay. Right, right chuka, right chuka. Pero kung base sa iyang story.
0: Kuan lang. Mas labaw siya nagtinangla ni Muro. Ano mo po sige sige kuan.
1: Basi ba gusto niya sa muk-samukon anak ba?
0: Patdag mo na prutas. Magkasya ganang na makikistari ipapil lang niya ngaon sa iyang mga problema naaragin ka sa iyang layo. Mas labaw siyang nagkinangla ni Muron kana siya dili lang na siya gustong kaloyon marag high pride ba pero sa tinuray lang labaw siyang nagkinanglan sa imong moral support maragin na ako kaya murag bugat-bugat ni sakita naday nanay naman niya makuyapan. Gawas na na, ay.
1: So, murag ko, ay, lahi siya masakit, ana.
0: Oh. Ay. Murag ako, ah, i-greet lang na ako, day, si Emily Flores.
1: Ah, yes. Si Mona, si Mrs. M?
0: Oh, si Mrs. M, si Emily Flores. O, si Jean, cousin Zara Bolaño. Tagalunglog Toledo. Hi, Jens Bolaño.
1: Ayan. Alright, thank you so much, Mrs. M. Miss M. May pagpaminaw. Katropa mo.
0: Okay. Exciting.
3: Exciting.
1: Ara si, ano, unsa, taas ang quantity sa single women than mga men. Ah, okay, lecture na to si Sylvester. Sylvester Soronio. Countless ang non-label nga wagi broadcast. Okay, there is a basis, Sir Sylvester. Pila may edad ni mo? Kung wala pa ka sa hustong panimo o taroy. There is a difference between younger men and older ages. So if you consider na to, pag among olders, labi na sa mga, especially sa adults, 65 plus, daghan ang single women. It's because largely, women tend to live longer than men. If you don't know that. Hello, maayong hapon. Ikaw ba ni John Ray? Ganihap ako pa. Abotin mo, John Ray!
2: Okay, man. Update kayo na nawag ang tagawin.
1: Diba? Paspas kasi sila makapindot mo na paspasan sa name mo. Okay.
2: Ang nga, delayed mo ni
1: Ah, sige. Mas maayog, iditso na name mo advice.
2: Madungograt? Madunggan nga, DJ?
1: Ansa? Oh, okay, go. Go. Wait lang, putol.
2: Buta, naka-Wi-Fi naman ko. Ito, okay na, DJ?
1: Go ahead.
2: Sige. Kanang ang babae ba, o ano, kagudahan, mag-Wi-Fi.
1: Okay. Sige daw, be. Di na ko mahibalaan.
2: Hindi na siguro ito rason nga nung tabugon niya ang lakit. Wala pa sa CIA. Hindi mo na siya, nung niya, wala pa sa kiko ang istorya nga. Nakato sila doktor, wala ka sa itaya tosis nga. Nag-stay kung ingon na yung sakit. Tawag ka ng pneumonia. Makapagat pa na. Ano?
1: Yes. Agree.
2: Okay na, cancer. Mga siya itang biyan ang tabugon ang lakit.
3: wala irrational na kaya yung reason dito na kaya mo ako niya ang laki yung laki ni kung pa po kayo inaon niya
1: niya sa
3: pamahin kaya
1: yeah, kita ganta kag time nga maka istorya no kay kabalo ka ngano kabay ko ganiya ra ka nagisigwat nga maka call.
3: Oo, kay mo hawat abay ka diha nga ningawan gid ko sa imo ha.
1: Uy, ningawan ka sa ko ang sige daw be. Pasikati ko be. Karon pa balayo ka bantay. Karon pa balayo ka bantay sa imong pangalan be. Kung dugay na ka na minaw, nganong karon pa mo sulpot nga mo resign ako. Ay, ati kay mo eh.
3: Kung pa minaw din po, nag-hipi ra ko diri.
1: Ah, asa mo ka nagpahipi?
3: Dini sa Bantayan Island.
1: Ah, sa Bantayan. Uy, mula agrabo ko Bantayan Island, third week of the August. Mula ago, masorry ko from north to south, south to north. Sige.
3: At nga
1: na. Ayaw po na. Mahadlo ko. Mahadlo ko, Anna. Mahadlo ko ng at nga. Ayan, actually sa karon mangod ang yung problema mangod sa tinuod lang kung mangutan ta usa gyud hinungdan nga murag medyo kuan si kani atong letter sender. The point here is naguol siya kay dili na gyud makikita ang uyab na tungod talaga sa iyang sakit nga pneumonia.
3: Kuan. Ato na siguro niya ito.
1: Ang saan saan?
3: Pag heart-to-heart talk sila ba, di mas kung siya papakuha o kung at mo doon siya sa babae?
1: Para
3: siguro sa akong ika-among opinion sa iyang problem, DJ.
1: Nag-listen siya ko paminaw ni Moika. Nga naman, medyo putol-putol siya, pero chat-chat taon niya, ha? Wala mo kung igong oras. Thank you, kaayo, John Ray. Oo, anyway. Okay.
3: Ay,
1: ay mag-abot meron, pero di mami mag-apil, anak, di na pwede, si Sir Eric Manait, di na pwede nga naikauban. Oo, ang iyang style sa iyang broadcasting, yes. Oo, ang style sa iyang broadcasting kay pang solo dyan na iyang attack. Ay, nagkanang wana siya ka ng mga, kuwan na siya ka ng si tawag ani, oy. Ayan na lang, assignment. Thank you, kaayo. Katropa mo,
3: Excited.
1: Alright. Okay, para sa ato ang letter sender, one thing I know, I guess it should be balance. Ang sa pagibate ni mo sa imong uyab, nga to niya, kasabot radyo ang ganahan kang ubanan siya, apan kasabot po sa imong uyab, kapag siganahan siya nga, dili lang sa siguro siya sa mukon, or namang siya sa part good nga, bisa pag maingot ang matambalan ang ginatawag na tong pneumonia, pero dili man po na siya lalimday, di mo pasabot nga matambalan, day okay ra day, ayaw kanyo i-claim ha nga, tungod kay, anang tungod kay masap patambalan siya, sayon ra ang tanan, dili man na in-ay. Na. Siyempre, maagi sa ta sa part nga medyo madahon ta tungod kay kinsa may ganahang adunay sakit. O ti mo subaw gani, mag-uul pa man gani ta, diba? Mo na nga, siguro sa point karon ang imong uyab medyo naglibog siya o nga nung kinahanglan siya magkasakit o ginana. Bisa pa mag-uingot ang laging, mag-uingot mga matambalan lagi na chinita. Day, sa kapangit sa atong healthcare dito sa Pilipinas, kinsa ganahang masakit, uy. So sa karon ikaw, kung nahigugma di ka sa imong uyab, Vic, ang imong unang buhato nun, ang pagsabot, dili niya kinahanglan ang kanunay nga presensya o gugma nga imong ginaengon. Kaya kung nga magkita gugma, taghan kinag-aspeto na di ang pagsabot, respeto. So unahasan na nga part, love comes after. Makita na niya kung ihatag ni mo kung unsa iyang ikinahanglan karon. For now, understanding, imo sa taga-agpis, ayaw sa siya ina nga, ayaw ko bulagi kagigugma, dili mangug ka na iyang prioritize sa pag karon she's in pain, she's worried, na medyo na anxiety siya. Murag, for me, that's the problem for now. Kung ngayon mong focus, gugma, ang kalibutan nung nagtuyok sa inana, gabutang. There's a lot of things to consider. Vic, hinuktuki. Murag kong maingon siya, hinuktuki sa gugma, yes. Naanana siya, given na siya. Sa karon manggod, ingon mo na kung ginawang karon, naging ingon ako nyo, ang gugma manggod, magsugod gina sa respeto, pagsabot, it comes right after, Anna. That's when the time you prove that there is love. Right? Wala ko igong oras. Oy, na Sir Eric Manait dito. Mulili na natawta. I have to say bye-bye, everyone. Last 2 days before I say goodbye, officially signing off as your DJ Reyna Chinita. Muna ka tayong ugma o sunod ugma nga. Ito ang alain na pong sugilanon sa X-Rated. Day lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa X-Rated. Hello po sa inyo dito sa XFM Network Philippines, the eye all over Visayas, Mindanao. Nilanggi po sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo! Exciting! Mwah!

0: kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipase.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting! Exciting!
1: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Katropa, oras na para mohigop ka og healthy nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alas tres, science na!
2: Extra!
3: Why, luya-luya!
2: Sabay sa hapon!
3: Ang atong lawas,
2: ituya-tuya!
3: Saya-saya!
2: Laba-daba! Lamig yun ang extra!
3: Yeah, extra,
4: extra
3: Drive!
4: Extra Drive!

0: Extra Life.
1: Why, luya, luya. Sabay sa hapon.
2: Ang atong lawas.
1: Ituya, tuya.
2: Saya, saya.
1: Laba, daba. Lamig yun ang extra.
3: Yeah,
0: extra Drive. Extra Drive.

0: kami pa ng inyong pagkwandiyan. Mga katropa, maayong hapon sa tanan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa sa tuwang programang Extra Drive. Hala, maayong hapon, mga katropa na to. Balik-balik daw, panit mga uga. Kung balik-balik, ito ng panit ng uga, dahil kada kong bungot ito, yun yung galakayan. Mga katropa, adlaw karon nga Miyerkules. Bayang tunibin na sa bulan sa Hulyo, mga katropa, kumusta? Kumusta mga katropa na to, nga mga miyembro sa Aguanta Party List? Kumusta ang inyo ang mga kahimtang karong panahon na mga katropa? Pila na lang ka kimbutan, ha? Duwa ka adlaw na lang kinimbot mga katropa. Agusto na. Grabe kayo ka paspas, no? Paspas kayo ang panahon mga katropa. Murag inyuhang relasyon, no? Nga paspas kayo. Paspas kayo nga nausab. Ang feelings inyong duwa. So shout out sa tanan mga katropa natong mga sulid nga mga listeners. This is SFM 107.1 Tagum City mga katropa. Kauban gyapon ang inyong uncle sa kanginan. Ang inyong uncle nga dili kayo gwapo. Dili kayo matso. Pero mi ai. Uncle Tuti! Badin ka, boy! Sige! Alas 3:16, mga katropa, sa kahaponon. Kinitong programang Extra Drive, mga katropa, at kininyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Labi lang ka na ako ang ganahan kayo nga kapeya, kanang maghilak ang ako ang adlaw mga katropa, labi na kung wala na yung Santon Gold Coffee Mix. No, mag-consumisyon ko. Usahay mga katropa, mukalitra ko kahilom. No, mukalitra ko kanang silent mood. Labi pa lang na ako'y plano nga dautan. Hot na yung Santon Gold Coffee Mix mga katropa. So yung ana kay piktibo katropa no ang atong Santon Gold Coffee Mix. Dili nang kanang maghinukto ka. Kanang mangitangi ka mga katropa ba? Kay kamalo ba ka kung unsay naa sa Santon Gold Coffee Mix? Adun na kinim glutathione and collagen mga katropa. Bisa kung unsay pangitawon ni mga kapeda sa palibot. Wala na ilaing kape mga katropa nga dunay glutathione and collagen. Kani lang ang ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Nga barato na kayo ni ha. Bisitaan ninyo ang mga butika, mga pharmacia, sa inyong mga dapit. Ilabi na katropa ang Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. Kaning The Generic Pharmacy mo ning kwan mga katropa? Kaning TGP ba? TGP. The Generic Pharmacy mga katropa. Og syempre sa ato ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa, available pod no ang ato ang produkto na Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Natanay mo tao no diri sa may palingki lang, diri sa may Gante Road, paliko sa may palingki mga katropa, sa may barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte mga katropa, doon lang sa Mr. DIY. Kung wala yung kakatood, mga katropa, kung asa nang dapit paliko ang kultuti, kadaghan magpaliko, dre. Pati ako po, naglibog ko sa ano ko na pag-ano da. Basta, yun na lang, kung namoy mga tao, ilabi na mga taguminios, makabalo na lang niya asa man dapit na himutang ang Mr. DIY, dre, sa may palingke. Diritso na na! Saray ka! Kabalo na sila, mga katropa. Purya lang kung dayo ang imong gipangutana. Pero pag taga-tagom, klaro, anak. Hala, mga katropa, mo to. Ang ato ang Y2H and Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa. 19 minutos man nilabayang alas 3 sa kahaponon. Di ay ha, sa so, mga katropa karon nga nagmonitor dali sa toang programa, mga katropa. Pwede ka mga ma-join no, sa toang patigmo, mga katropa karong hapuna. Kay ang ato ang patigmo nanata sa 300 pesos. Sakto mga katropa, imo na dunggan 300 pesos na ang ato ang patigmo karong hapuna busa ikaw. Ikaw karon katropa unsa pa imong ginapaabot, hala text nang imong tubag. Dari sa ato ang numero 0997 615 6267, mga katropa. Akong usbon 0997 615 6267. Asa mga kadapit karon mga katropa nag panukad na makadali karon sa may pantukan nagato mga buibay pa na itong mga listeners karon no? Ang uban mga katropa no, kay lumilom na sila, nagapaabot na lang maabot o isa kalibo ang ato ang patigmo. Oh, nagapaniid na lang sila mga katropa. Kabala mong kuha na. Nakaroon din si Dak Bayan sa tagom, no? Gahilum-hilum lang. Pero gapalagapak, no? Grabe, makapalagapak mga katropa, no? Gapalagubo. O, sa ilahang mga nagkadayang mga radyo karong panahuna, mga katropa. Naka 107.1 XFM Tagum. So once again mga katropa, ang ato ang patigmo karon nagtangag na kini og 300 ka pesos mga katropa. 300 pesos. Nahatod kaninyo mga katropa. Way lain no. Ang party list mga katropa nga gikagubdan sa tanan. Nga mao gyud na paningkamutan nga baduso sa kamara. Dili to bawa naman ang tuldok dito, kamara. Ay, kada kong bungot sa itoy nagkalagyan. Ang ato ang Aguanta Partiles, mga katropa! Napabailain? Muna na paluyo sa ito ang patigmo ko nga po na, mga katropa. 300 pesos, matod ka ninyo sa Aguanta Partiles. Kung ikaw ka rin katropa, nga dagang kang problema, pero nagpabilin nga po ka nga nag-aguanta. So, welcome to the club. Welcome sa ato ang party list, no? Ang Aguanta party list. Ay, nagsigig kosmoda. Aguantahan na kay imuha man ang gigusto. Minyo kag sayo, tapos karon magsigig kag kwanda.
1: Uy, saan ka nuli ah?
0: Sige kag reklamo nga bago po mo nagkaila, pero nagpakasal na mo. Sige! Kapalit sa nahan mga katropa kay... Uy, sa unahan daw na pee out ko no? Ay, ako rin ang gituyo mga katropa. Mag-mention ko kanang pee out kay... Siyempre, takot ako. Ubi ako napili man. Emang mandamay, tama? Sige! Namin makaiyaw-yaw ngayon. Murag din ako ganahan mga advertise. Alas 3, 22 na mga katropa sa kahaponon. Sa mga bagong naka-tune in karon kini ang XFM. XFM 107.1 Tangkom City, mga katropa. Kung asa madapit karon maabot sa toang signal. Halamay ng hapon, kaninyo yung tanan mga katropa. Og enjoy sa toang kahaponon kauban mga katropa, inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti. Ayaw lang baliya basig, maganahan ka!

0: Orak! Asa maning bataan eh? Orak!
1: Pataman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid niya din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood.
2: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, iti-take ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Pwede na tumo pumasok pero pa padugi nimo ah binuang naman. Ano padugi yun bakit? Alas 3:46 mga katropa nato sa kahaponon. Kinigapon ng XFM, XFM 107.1 Tangkom City mga katropa. Kauban gapon ang inyong panalagsaon nga angkol. Gamay pero yayay ay. Oy, shout out sa mga gagmay pero yayay mga katropa ha. Bulo kong daggan kayo mga ina ba no? Gagmay pero yayay. Daghang kagi pang download ng mga video. No? Sana mga video ng inyong ina pang download ya. Tarong ma. Muna gagmay pero yayay. 47 minutos mga katropa, nilabay ang alas 3 sa kahaponon. Ang tanan, nagigup na ba ang Santon Gold Coffee Mix? Kung wala pa katropa, sa pay mong ginapabot, katropa, bisitaan na ang mga butika, mga parmasya, dahil sa inyong mga dapit. Kung asa ba dapit karoon ni Mutang, nakakaroon din sa may Davao de Oro, din sa may Mawab. Mga katropa, dagantag mga outlet niya. Kung din kakaroon sa may Nabunturan, aw na, Gapon. Montevista, Samot. Kundiri ka sa Dakbayan, sa Tagum mga katropa na agya po, no? Siyempre, diripod mismo ang ato ang Y2H and Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa. Ah! Nakalamang magod mga katropa, pag naamos ato ang Y2H Clinic o Pharmacia, naadari ka ron si Doc CJ Nidruda, no? Adlaw man karon nga Miyerkules. Nakakaroon si Doc CJ mga katropa para nga ma-avail ninyo ang ginatawag nga free check-up and consultation. So pwede ka nga makabisita sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Makapalit ka sa mga produkto na to. Ikan sa Yes to Health mga katropa. Samtang maka-avail po ka og free check-up and consultation. Ikaw karon nga doon na kay balatian, sa panay mong ipangbati karon nga na kay doubt, no? Na kay pagduwa-duwa mga katropa sa nang imong gibati karon. Gugma pa ba na? O wag na. Debe ta.
1: Kuisan ko nga.
0: Gugma pa ba na mga katropa? O nalagi kay sakit sa kasing-kasing. Or na kay problema sa imong dugo. Importante yung katropa ang magpa-check up, no? Ayaw, tuo, anong uban nga moingon nga mahadlok ko ang kultuti kaya makabalo ko sa ako ang sakit. Di, pwede na! Dapat ma-aware ka mga katropa kung saan mo ang gibati karon. Wala ka kabalo, si mo ang sakit. Kunya, bisag unsa na lang ang mga sintetik ka mga tambal na mong hirap pag-inom. Eh? Doon, ano ni man? Limawa lang mga katropa, tagaanta mo gamay nga example lang ha. Nga nang importante ang magpa-check up mga katropa. Gamay lagi din nga, kuan lang, gamay lagi na akong nahibawan. Halimbawa lang mga katropa, nagsakit ang imuhang tiyan. Nga wala ka kabalo kung unsa nga klase nga sakit naman. Nga wala ka nagpa-check up, nga palit ka mga sintetik ng mga tambal. Hala, giinom ni mo dari, giinom ni mo dito. Nga ang resulta mga katropa, naanay ni damage din sa imuhang internal organs. Napikta na yung mukhang kidney. Dahil mong kagulugod. So yung anak, importante. Malay ni mo mga katropa kung unsa ra to, na bloated na ba ka o unsa ba? Tungod na sa imong hilig ka hingaon og saging. Kamuti ba ron? Wala ka kabalo mga katropa niya. Daghan kay gigipang inom kaya nakulbaan na ka. Ingana, ka-importante mga katropa ang pagpa-check up. Mauna sa. So sa pwede mong ginapaabot mga katropa, bisitaan na nga ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Natanimutang, there is door 8, first floor sa M Central Building. Dari lang mismo dool sa Mr. DIY, paliko sa palingke mga katropa. Dari sa may Gante Road, Barangay Mahugpo, West Tangkom City, Davao del Norte mga katropa. Kauban mo karon, no? Si Doc CJ Nidroda. Miyerkules hangtod Biyernes na mga katropa nga na si Doc CJ Nidruda diri sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. So let's go. Sa tabang balik ko niya mga katropa. Kaya ato nang ako lang nihatag danang ko ano, ako lang ihatag mga katropa nga to ang patigmo ay sa mga gusto nga matubag sa tong patigmo ko nga puna mga katropa.

0: At ang patig mo mga katropa karong hapuna na nagtangag og 300 ka pesos, pwede nyo i-text sa taong numero 09976156267. Ang usbon atong numero mga katropa 09976156267. Atong patig mo mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man? Unsa din na? May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa ka na nga tambok na? Yellow na, puti. Taro nga na mga tambok-tambok na. So, walang tanan mga katropa, ato na ang taga-ano pagtagad sa mga magtubag. 300 pesos mga katropa, atong patig mo karong po na. Og, syempre, kinigyapon ng XFM mga katropa. Kaoban yapon, ang inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti.
1: Kap, mula ano lagi ka karon, Kap?
2: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batan-on unya guwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
2: Wa man noon, master. Tingala lang ko kay wa man good may sakyanan.
3: Exciting!
4: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Subtle Plus Gold.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo San Talisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo ubag sa akong likod. Daga na doktoro, galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Subtle Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakumbukol sa akong likod.
4: Subtle Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga

0: Ang pangapagtuon, ang terpenoids, taas po ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikay yan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, Herbal Capsule, og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinagkalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycle,

0: Hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, EXA!

0: Oy, Parig Lodi. Grabias damgon ako, Parig Lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parig Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Tapitin hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, inani, arun ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Kasi bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
9: Exciting!
10: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Yes, mga katropa, kinigyan pa ng XFM, XFM 107.1, Tagum City! Kumusta mga katropa? Grabe kayo, lami kayo i-goodie-wad, no? Do it! Everybody move it! From the left to the left! 38 minutos mga katropa, mamilabay ang alas 4 sa kahapunon. Kining oras sa mga katropa, tutok ninyo sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang kaping nga pinaka nanambal ka pa mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. At doon na kini glutathione and collagen mga katropa. Muni ang mga espesyal niya ng mga ingredients. Kini nga to ang Santon Gold Coffee Mix. Gani mga katropa, naasa ako ang mga mugbong tudlo, no? Ang usa ka tasa mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Iyam na. Gani ako lang ginapalayo-layo gamay mga katropa sa akong tudlo, sa akong mga tudlo kay gamit kay kalihok akong mga tudlo. No, gamit ka pan kayo kaning gamit ka. Basta grabe kayo lagi. Umiral siguro ang kadimonyo halang aking kamay, gumalaw. Muna nga nayabu ang mailo. Ay, sari. Pero tulabot eh. Sari.
1: Kwesan ko ano yan?
0: Minsan, sari. Sila. Sari. Santon Gold Coffee Mix mga katropa na yabo. No sponsor ba? Sige mga katropa na kasi lua ko. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa na yabo tungod sa kalihok kayo sa mga tudlo mga katropa. Sa unsa na pang kulitugon. So karon mga katropa nasa ko mga kamot karon ang Santon Gold Coffee Mix. Nasa ko ang mga di man ninyo makita syempre kay radyo man eh, nonsa day mo tug mo. Kita mga katropa, nasa ko ang mga palad karon akong igupon kung sa ka init pa kayo ni ako ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Katropa na awagan niya.
1: Kuwi sang ngono ya.
0: Lami kayo mga katropa na to. Og take note ha, pwede ni siya sa mga dunay mga diabetes mga katropa. Para masahira lang ninyo. Tungod kayo nakapatamis ano yung mga katropa stevia, no? Dili mo angay mabalaka ng inyong mga diabetic na may mga kaila, higala, silingan, igsuon, ginikanan. Nga doon na yung mga diabetes mga katropa. Or ka nang nagamintay na bitaw kaning tinatawag nga insulin. Kung wala insulin mga katropa, no, lain ang paminaw. Murag ka nang malipong oron sa ba sa may klase nga pangbati na mga katropa. So parang dili na ka mabalaka mga katropa, likay na lang po doon ko itong mga baway. Amoran ay pinakadali nga tips diya mga katropa na to. Kung doon na sa itong mga bawal sa imo, ilabi na mga sweets mga katropa, likay. Kung imuhang bana o rasawa mga sweet, likay. Ayaw po biyae. Ilikilikahi lang mga katropa. Anak naman na. Pero grabe po. Kung gusto na mag-sweet sa'yo mga biyaan ni Wally Likayan mo. Dili, ang but pasabot kalikayan mga katropa, katong mga tamis, no? Ng mga pagkaon. Nabawa lang, at mga sugar, mga... Say, tawag ka na, mga... kaning, sa English, tubo, ganyan, ay, punggol. Kaya, mga sugar cane, mga yana ba? Hey! Tapos likay-likay ka mga katropa kaning mga rice na kana mga kabugas. Kaya sabi ng humay mga katropa, samot ag bagong harvest na. Humutra ba kayo? Alam mo kayo i-lisag gaway sudan mga katropa. Likay-likayan mo na kung nanakay diabetes. No? kinanan nga kuan pud ka no minaw pud ka sa imong doktor. Dili kay irason kasagaran na ba mga katropa ang kasagaran nga murason nga mga pilosopo bitaw. Ana bitaw nga ah mao ra may abong pataya mo. Ana bitaw. Ah tuo man kanang likay-likay mao ra may abong pataya gyapon mo nga ana ba. Puro matampa mo. Debe ta mga katropa na ang paminaw kung gusto pa kang medyo mataas-taas pa mo imong ano ginawaan. Siyempre, kung nakalikay na kakatropa niya, willing kay kang muinom o ganahan pa kay ka muinom mga katropa. At ay mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Labi na kanina ito ang Santon Gold Coffee Mix. So, yan na lang ha! Ay! Available kanina mga katropa mapalit no, sa mga butika, mga pharmacy at mga dapit. Labi na ang Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide mga katropa. Siyempre, bisitaan na lang po din nyo ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa. Nanay mo tang diri sa Door 8, M Central Building. Diri lang mismo dool sa Mr. DIY. Paliko sa palingke mga katropa, diri sa may Gante Road. Sa Biyernes hangtod Domingo gani no naa ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa. Yes! 44 minutos man milabay ang alas 4 sa kahaponon mga katropa. Mayong hapon sa to ang mga drivers dahil karon ang naglabigar sa kadalanan. Sa to mga tricycle driver, sa to ang mga nag-drive karon og mga private mga katropa. Og pampasayroan, maayong hapon kaninyong tanan og amping-amping mo kanunay sa pagbiyahe mga katropa ha. Onya tanaw ba sa dalan ayaw sa imong pasahero nga putig dughan ay. Sorry. Onya focus ba sa kambyada ha? Ano lahos dito sa paa? Riamping sa to ang mga tricycle drivers sa sag nagalabigar karon paningkamot mga katropa. Diris dakbayan sa Tagong. Diris sa may Davao de Oro. Mawab mismo mga katropa sa Nabunturan or paingon Davao karon mga katropa to mga drivers amping-amping mo kanunay ay mo kalimot mga katropa kung katulugon ayaw pugsa no? Ay padaplin na imong sakinan anang safety pod nga padaplinanan ayaw po dito sa may shoulder sa tala no ada kong bungot sa itoy ng kalakihan na side sweepan ka din ang mga katropa ay palugar yun niya pag nap dito mga 5 to 10 to 15 minutes kapait sakay ng nap po eh. Kung mag 3 hours short time na ayun na lang nap lang mga katropa pag 3 hours or 4 hours to 6 hours ang 3 hours short time na no mamaingon ni katropang Ralph muna yung sign sa no short time lahi pod na. Kung nakasay mong sakinan ng miso, no, nap ang tawag anak mga katropa. Katong short time, dito to sa kuan, dapit. Ay, mga dalagingging, ha? Asa naman ko. So short time mga katropa, lahi to siya, nap, lahi pod na siya. Okay? Amping-amping mo ko na na. O, kung di kayo makaya mga katropa niya, pasunod ang inyong mga works. Pwede mo maghapit mga katropa sa mga butika o niya pangatanong ninyo dito ang premium D3 coffee mix. Kaya medyo tapang-tapang na siya mga katropa. Medyo isugon na siya ng kape. Og muna inyo ang inumon after mo magbiyahe o kanang katulugon mo mga katropa. So, wala na tayong oras, no? Sabi kayo ba, no? So, manapod mga katropa! Sa mga gusto nga mag-text mga katropa, mag-message sa to ang sa to ang patigmo mga katropa. 300 man ikaron. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man? May tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man? 300 pesos pero ugma. 350 na ni. Ako si Mission ng mga kakatropa, ang founder sa Aguanta Partiles, kagadako, ang kagadako ba? Eh, sige lang, ma-message na to si President Bongbong Marcos kay Mubiahe, Beto Gan, nag-ibang palupad, Beto Rocket, sunod tuwing. May na lang, no? Mga tag-budget, mga katrawa, bisag, kuan lang, pakbag lang. Hindi nila kayo itong minalita, danyag ko na kayo na. Pakbag lang, mga shoulder bag, mga yana ba? So, damo, tikal ba? Wala tayo 8 minutos man mga katropa man nilabay ang alas 4 sa kahaponon. Balik ta katropa sa katong premium D3 coffee mix sa itong mga drivers nga doon ay mga giapas nga oras mga katropa. Basta importante kung wala man mo yung ginapas nga oras, hinihinay pagpadagan o kanalang timing mga katropa. O kung katulogon, alay padaplin, anya pag nap. Ano na ang pinaka-sikreto, pinaka-the best mo na yung tunay na driver mga katropa. Ditong pugos-pugos. Lahi po itong may gina-intake. Lahi po ito. Para nga di katulugon. Likayin ninyo na. Ay. Bawal na. Kung si Tatay Digong pa, kung masakpan ganun mo ah.
2: Sampalin mo.
0: Na. Sampalin na. Saan ako tayo? Pag makita na ako tayo nga gagamit itong mga inga na tayo.
2: Sampalin mo.
0: O da. Takunga ko na. Matampa. Salamat kayo sa inyong tanan mga katropa sa inyong pagpaminaw dito sa itong programang Extra Drive. Hangtod og mapuhon mga katropa dito lang yapon sa XFM 107.1 Tagom City mga katropa. Kauban yapon ang inyong angkol sa kahanginan mga katropa. Ang inyong angkol nga dili kayo gwapo, dili kayo matso mga katropa. Pero ang kultuti gyapon mga katropa. Nga nag-shoutout kay BB Queen. Mag, ingon po mga katropa nga salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Bye bye, ito na ko kay magtagway pa kong kanding mga katropa. Dato to susi, gina din, wala naman. Una na wag na kung kanding ganda kong bungot sa ito yung nagkakaya. Itong susi, dira. Hindi na po mandar. Asa na po gibutang wanig hunsoy ba? Magandang andar lang. Ito na ko mga katropa, salamat kayo. Bye!

0: Usahakan lau. Sa sulod, sa presoan. Og dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arawan lawa. Naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay. Silda uno, silda dos. Pagtapog mo. Oh, sige. Pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
5: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mikey, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matud pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
5: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao

0: ang Santon Gold Herbal Capsule para sa epektibong kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C. Ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The secret of health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: The secret of health.
0: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea og magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, XFM!

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, so gayon na ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, parle, pagod. Akuratira ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatingan? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
3: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa

Pampanga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

Exciting dito! XFM, katropa mo!

aning naghahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao, magpakatao pag-usap, dili kayo siya.

Okay, may gabi sa tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan o ginusab sa mga katropa sa nagkanalayang istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Frans o XFM Mate. So, usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na sab kita. Karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kahigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-ahisgot na usab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa, hisgutan nato kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang nagahatag o kinabuhi sa ato ang programa karon. So ang CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyang kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, inusab sa General Manager, Sir Edwin Garing, Station Manager, Sir Arnel Cortez, inusab sa atong mabtikon na teknisyan, Sir Kenneth D. Batukan. Usbon ko, maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa, ang tingog sa reformasyon. O inusab, gitimbaya nako ang mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw sa kinginan, pahamutang na mo, no, mga kaigsuunan, mga kagalaan, aron sa pagsubaybay, no, sa itong programa ni ining kagabi. O kinsa ka itong mo gusto nga adunay pangutana o clarification mga kaigsoonan, gusto ninyo nga ipaabot ang number nga pwede na to nga gamiton mga kaigsoonan sa 0965-160-3092. So muna nga itong number mga kaigsoonan nga pwede nimo ninyo, no, nga makontak, no, alang sa inyong nga dugang nga clarification, no. Usbon ko 0965-160-3092. Okay, so ako sab nga timbayaon ng atong mga kaigsoonan labaw na din hing dapita sa Tagum City. Doon na tayong mga kaigsoonan din nagasubaybay sa atong programa diya sa Bisayan Village. Usang akong mga pamilya, no, na diya karon nagasubaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. Nung usab si Sister Wilma. So padayon kini nga nagasubaybay o inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny, inusab dinhi sa Pagsabangan, no, na si Brother Oliver Lumando, no, o inusab sa itong kaigsoonan dinhi sa Maximo, si Doc Manny Dumagit. So maing gabi sa inyo dia, Doc, ban sa imong mga sa imong panimalay. Nasab sa itong kaigsoonan din yung banda sa Santol, Masangkay family, no, brother and sister Masangkay. Nasab din yung mga kaigsoonan sa Price Gas, no, din sa Kurbada nga banda. Doon natay mga kaigsoonan diha din naga padayon usab atong Bible study, no, din ha ilha brother Jasper Ibanez. Nosab si Janber Ibanez. Nosab si brother Jid Ryan Ko. Nosab si brother John Ortiliano. Diha sila namutang mga kaigsoonan sa Three Kids Vulcanizing Shop. So maying gabi sa inyong tanan diha, no, mga brother. O gakong hinaot nga naamo sa maayong kahimtang o sa padayon nagasubaybay sa itong programa, no, nini nga kagabion. Nausab sa itong mga kaigsoonan din sa Sinanguti, Village 1 and 2, no? Tagapulot family, sa Bang Rubino family,
Yung sabi dinhi sa yung sabi dinhi sa Brace, no? Dinhi sa Brace mga kaigsoonan, Francisco family, no? So may gabi ikan yung tanan din ha, no? Uban pud sa inyohang mga kauban din ha sa inyohang karinderya, no? Okay, so niini nga kagabion mga kaigsoonan ang ato ang isgutan, no, niini nga kagabion may tungod kini sa faith and works, no? So sa dili pa di ay aduna koy timbayaon, no, nakalimot ko mga kaigsoonan, no, dinhi sa mawab atong mga kaigsoonan o ginusab sa nabunturan, no, condolence sa family Bungkak, no. So ginusab sa mga kaigsoonan sa Maragusan, no, sa Mati, ginusab din sa Pantukan, no. O ginusab sa nagkalanlaing mga kaiglesyahan, no, din sa Davao del Norte, Di Oro o sa Oriental, no. May gabi ikan yung tanan. O ingon mo sab sa mga tanan nga kaigsoonan, no, sa naglain-lain dapit. Ginusab sa mga kahigalaan nato nga suki nga tigpaminaw. So maying gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan. O sa dili pa ta magpadayon o magasugod sa pagisgot sa atong topic karon, mahitungod sa faith and works. Mamina usa ta og usa ka awit.

All right, time check is now 5 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. Yes, this is your day, you love. Right here, right now. And guys, for your greetings, dedication request, you can text me up to 0997-615-6267. Again, 0997-615-6267. And also to our, yes, to 0985. Ayun, sana ba yun? Okay, no, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, maraming salamat po for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga nagmamahal, in love, feeling in love at brokenhearted, ayun, text me up to 0985-594-7179. Ayun, thank you po for making us number one background tonight. Ako po ang makakasama nyo sa malamig at tahimik na gabi. So, huwag kayong aalis. Samahan niyo po si DJ Love, ha? And yes, mamaya, 7:15, babasahin po natin yung sender na talagang sobrang nagmahal, nasaktan, nabigo. Oh, yes po. Makarelate ba ka, ana? Okay, and mo entertain gihapon ta og caller online. Alright. So, at 7:30 p.m. Oo. So, din hata mo entertain og mga caller. So, paunhanay lang kung kinsa ang mauna, okay? So, kung nakay gusto ipagawas, no, nakay isulti sa kahanginan that you are brokenhearted, gusto nimo ka kanang wala kay kasultian, wala kay kasumbungan sa imong mga problema, niya, no, naa ang atong programang Love Life Stories. Alright, with me, your DJ Love, na talagang handang makinig sa lahat-lahat ng iyong mga problema. Alright, thank you guys sa lahat ng mga kapulisan, kasundaluhan, SAF, Marines. Salamat po. Wow, talagang nakakataba ng puso. Okay, and yes, special thanks po sa kay Attorney Lingling Estabilio, Mayor Alan Lopez Rillon. Salamat po. Sa Tagong Police Station, Esther Angoy, maraming salamat po. This program brought to us by Santon Plus Gold. Ayun. Sa mga mahilig magkape, mag-Santon Plus Coffee Mix na para healthy ang atong mga kalawasan. And especially, labi na kung ang inyong mga tuhod dili na kaayo lick-on, pwede mo mag-turbo. Labi na para happy si Mrs. Mag-turbo si Mr. Alright. Love is in the air. Right here, right now. This is your DJ Love. On board.

Time check is now 17 minutes past the hour of 7 in this evening. And thank you so much for listening right now. Alright, special thanks po sa ating mga kapulisan, sa atong Chief of Police Sir Bahan. Thank you po. Our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Attorney Lingling Estabilio, Nickel Suway Baguio, and Esther Angoy. Maraming maraming salamat po. And alright, sa lahat ng mga kasundaluhan, kapulisan, nagkikinig right now, sa lahat ng mga patrol mine, ayan na nakatune in po yung ating programang Love Life Stories. And thank you po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa pagsabangan. Oo, i-priority daw si Ma'am Lingling. Hi Ma'am Ling, kapangalan mo si Attorney Lingling. Alright, thank you guys. And this time, babasahin po natin ang love life stories ng ating sender. Yes, for now, for a love life stories. Dear DJ Love, madalas kong marinig mula sa iba na ang personalidad ng isang pagkatao ay nahuhubog mula sa tahanan, mula sa mga kasama sa bahay o kasama sa buhay. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Hannah. 26 years old, undergraduate at kasalukuyang walang trabaho. HRM ang kurso ko noon. Alam mo, DJ Love, minsan umuwi akong late sa bahay na dahil sa mga projects na ginagawa namin sa school. At syempre, sa paggawa ng project, yun, mga kaibigan ko, kasama ko, sinasamahan namin ng konting inom para enjoy naman. Nag-aaral naman ako ng mabuti at hindi ko naman pinabayaan. Talagang di ko lang maiwasan ang mag-enjoy habang nag-aaral. Galit na galit sa akin noon ang nanay, DJ Love, at masakit ang salitang binato niya sa akin. Yung sakit na kahit lasing ako ay tagos pa rin sa buto. Palagi akong minumura at pinagsasabihan na napakalayo mo sa ate mo. Si Ate Dissimo ay mabait, hindi kami binibigyan ng sakit ng ulo. Gaya ng ginagawa mo, peste ka, sana hindi kita naging anak at wala kang kwentang anak. DJ Love, paulit-ulit na ganun. Halos araw-araw na pagmumura, pananakit ng salita, physicals ng mama ko. Paulit-ulit na gusto ko lang naman talagang palampasin. Pero lumalim na nang lumalim ang mga sugat dulot ng mga masasakit na salita mula mismo sa sarili kong mga magulang, DJ Love. Nagsimula akong magrebelde kasi yun ang naging outlet ko para di ko maramdaman ang sakit. Natuto ako sa mga bisyo. At ang masaklap doon, DJ Love, bukod sa sigarilyo at alak, ay natuto rin akong gumamit ng bawal na gamot. At kung ano-anong kalokohan ang mga pinagagawa ko sa buhay, DJ Love.

At yes, aaminin ko, Digi Love. Aaminin ko na nakipag-sex ako sa lalaki. Lalo na kung gwapo at medyo tingin ko magaling. Alam kong mali pero dyan ako masaya. At kadalasan, Digi Love, pumapatol ako sa may asawa na kasi yung mga asawa na ay magaling talaga sa kama. Satisfied ako sa sex kumpara sa binata na kiss at romance lang, patong lang, yun lang. Pag malabasan ay okay na. Eh ako ayoko ng ganun, Digi Love. Hindi ako satisfied. Ha ha ha. Ate Love, pasensya na. Medyo naging open na ako sa lahat ng ginagawa ko. Minsan trip lang para sumaya. Yes, naging gago ako, lalo DJ Love, at aaminin ko yun. Kasi naman masarap ang buhay ng gusto mong gawin. Lalo na't makipag-sex kapag nakainom at naka-drugs. Iba talaga ang feelings, DJ Love. Fast forward, ganun pa rin ang tatay at nanay sa akin. Isa akong walang kwentang anak, papansin na anak ang tingin nila sa akin. Hanggang sa pinakilala ni Ate Desi ang nobyo niya sa pamilya namin, Digi Love. Siya si Kuya Lando. Si Kuya Lando ay gwapo, bagay na bagay sila ng ate ko. Pareho silang successful sa buhay. Pero mukhang maloko rin. So, dahil may pagkasira ulo ako, Digi Love, sabi ko sa sarili ko, gusto kong itest tong mokong na to kung totoo siya sa ate ko. Digi Love, dahil pasaway naman ang tingin nila sa akin. Silang lahat, yung tingin nila sa akin ay talagang gago, ay pinanindigan ko na lang. Pinanindigan ko. Welcome ng pamilya si Kuya Lando. At ang ginawa ko, kinuha ko number niya sa phone ni ate. Nagsimula ko siyang i-text at akitin, Digi Love. At yes, Digi Love, may nangyari nga sa amin ni Kuya Lando at nalaman ng ate ko yun. Sobrang galit na galit silang lahat sa akin, Digi Love. Halos palayasin na nila ako sa bahay at huwag nang kilalaning kapamilya. Binugbog rin ako ng tatay ko noon at dagdag pa doon ang sabunot at sapok sa akin ng ate ko. Lumayas ako sa bahay namin, Digi Love, at nakakatawa talaga ang tadhana dahil mukhang pinaglaruan ako at tuluyang naging kami ni Kuya Lando, Digi Love. Sa kanya ako tumutuloy. Pero ang masaklap ang buhay ko sa kanya. Sobrang saklap. Umiikot lang sa sex ang relasyon namin. Sex lang ang gusto ni Kuya Lando sa akin, Digi Love. Dahil nambababae rin siya. At ang pinakamasakit, Digi Love, inamin pa niya sa akin na hindi niya ako mahal. At yung babae niya ang mahal niya. Kaya heto ang buhay ko ngayon. Sumulat ako sa iyo kasi gusto kong bumalik sa pamilya ko, Digi Love. Pero hindi ko kaya. Para bang wala akong lugar sa mundong ito. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba ako. Parang mamamatay na lang akong miserable. Sana, Digi Love, ay matulungan mo ko. Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman maramdaman ng pagmamahal
magmahal. Kasi feeling ko walang nagmamahal sa akin. Para lang akong gamit na kapag tapos na ay pwede nang itapon. Maraming salamat, Deji Love. Ako nga pala si Hannah. At ito ang aking love life stories. Alright, Hannah, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Ate Deji Love. Maraming salamat at mamaya 8:30 PM ang bibigay ako ng advice sa iyo lang gahan. Alright, thank you guys for making us #1 background tonight. This is your Deji Love. Love is in the air.

0: Tita Flody!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, mm-hmm. Asa man ka, Tap?
1: Manghiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, apoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ang ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makakugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hoy, parle, pagod. Akuratira ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

Ano pa lang. Pakibigay ng cellphone dito, nak. Okay, so, ayun, maraming maraming salamat. Ba't nawala si caller? Okay, so mabasa itong mga text na lang din. And once again, our text line. Nalobot akong isa ka-text line. So, dinhi mo mag-text sa 0948. Ayun, hindi ko memorize yung cellphone ko. Anyway, special thanks po sa ating former. Okay, tumawag na ulit na. Andito na. Pakisagot na lang.

0: Alright, so once again, special thanks po sa ating mga kapulisan, Datagong Police Station, to Sir Bahan at ang gwapong Chief of Police. Sir, hello, maayong pagpaminaw. And of course, Attorney Lingling Estabillo, Mayor Alan Lopez Rillon, former Mayor Alan Lopez Rillon, and Esther Angoy, Honorable Esther Angoy, and Honorable... Of course, atong gwapong former city councilor. Yes, Sir Nickel Suway Baguio. All right, hello, caller online.
1: Yes po.
0: Maayong gabi. Asa tadapit na nawag?
1: Maayong gabi, G. Sa Davao del Norte lang.
0: Okay, Davao del Norte lang. Kinsay pangalan nato lang ga? Babae, no?
1: Babae, DJ.
0: Yes. Bakit ka tumawag? Broken-hearted? In love? Or what? Mo request ka? Mga yung-textmate?
1: Ay, dili lang ko mga yung-textmate, DJ. Kana pwede mag-share o problem sa mga gamay.
0: Sure, why not? Pwede ka ayo. Oo.
1: Okay, nakadungog mong kusin programa ba? O niya, nagatanaupod ko.
0: Mm-mm.
1: Yeah, na ako yung problema.
0: Then?
1: Maulo ko mag-istorya, pero gusto lang ko mag-share ba?
0: Yes po. Oh, yes, willing ka ayo may maminaw din, ha? Willing ka ay may maminaw sa inyo, ha, mga problema. Sige, sir. Okay, ma'am. Go ahead, ma'am.
1: Ang akong problema, DJ, kay... Mm-mm. Nakoy uyab.
0: Nakay uyab.
1: Oo.
0: So, problema din naman, nakay uyab. Happy, hinoon.
1: Problema siya kay... Nakapabuntis manggod siya sa uban. Nakapabuntis siya sa ubang bae ba?
0: Okay.
1: Unya, buntis pud ko.
0: What? Nakapabuntis imong boyfriend? Unya, buntis pud ka? Kabalo siya nga buntis ka?
1: Nakabalo siya. Then nabasahan ako ang message ito sa iyang cellphone mo. Nakabalo pud ko nga buntis pud ang babae.
0: Huh. As in, gilumpong mo.
1: Nga na, di siya naitabo. Duhami sa isa ka higayon lang. Nga, wala ko maistoryahan. Mahadlok mo ko maistorya po sa uban. Mahadlok po ko maistorya sa ako ang parents. Kay
0: so, ibig sabihin, wala kabalo ang imong parents nga buntis ka karon. Pila ka bulan imong tiyan ng nak?
1: Gamay pa yun noon, DJ.
0: Yeah.
1: So, di lang ako isulti kung pila kabulan. Basta gamay pa kunti yan, di pa siya maklaro.
0: Mm-mm. And then?
1: Ako lang kabalakan, DJ, kay dili ko panagutan sa ako ang uyab. Kay nade siya laing bae. Nga, gusto ko magukod sa iya, ha. Dili naman ko niya pansin nun. Di na po siya mag-reply sa ako ang mga message.
0: Mm-mm.
1: Sa ko ang tawag, yun ako siya mutubag.
0: Mm-mm.
1: Katulang time nga, nasakpan ako siya sa iyang kanang chatmate ba.
0: Mm-mm.
1: Yung babae kay, dili man po siya musugot nga kanang magbulag sila. Mm-hmm. Nga, dili po niya bulagan gid ang babae. So, nahimo naman siyang away.
0: Okay. So, ang sa trabaho sa lalaki, sa imuhang boyfriend, pila po mo katuig ato?
1: Kung mahadlo mo ko DJ oy kay ang akong boyfriend ko DJ kay lagi siya trabaho ang yan trabaho ka ng pulisya ba yun mo nang mahadlo pud ko
0: pulis mahadlo ka at least eh makasupport siya ah kay na siya trabaho and
1: dili,
0: actually na kay habulan okay go ahead
1: dili ka ni siya
0: dili siya mo panagos sa imo
1: dili siya kay mas bugat sa iya hatong isa ka babae kay murag una mo gutong mga nakat sa ako ah.
0: Okay, pila mo katuig niya? Pila mo katuig atong uyab to niya or kasal sabah? Uyab to niya or asawa? Basit asawa to niya nak?
1: Ambot lang ko DJ kay ang iya mong ingon sa ko ah ulitaw siya. Wala siya ka ng pamilya niya. Late na ako nabalaan nga. Buntis po rin ang bae.
0: Okay. So, pareho mo ka?
1: Pareho mi niya. Naglibo ko sa akong buhaton.
0: I see. Problema gid siya. Tungod kay nabuntis ka, nabuntis po siya. O niya karon kay di wala na siya nagparamdam ni mo. So, asa siya na-assign nga police? Kay basin di ay pwede na to, no? Ma-reach out. Try lang na to. Ka- Okay. Oh, sige sir.
1: Ayaw na lang DJ kung asa siya ma-assign. Hindi lang kung mag-istorya kay kanang mailhan jud siya kung istorya ko kay naalang man siya diri sa Davao del Norte.
0: Okay, okay. Okay. So medyo mas ninot no mag heart to heart to talk ta. Pero anyway lang ga. Medyo komplikado tungod kay duha mo nga nabuntisan niya at the same time pulis pagyud siya. So kung yeah, lisod yun sa part ni mo. Love pa ni mo siya? Unsa love ni mo siya kanang
1: syempre. Love na ko siya pero naay kasupo naay kalagot gamay akong patingkasing kay hilab ni mo siya niya inala gani yung gibuhat. Nasakitan ko pag ayo niya naglibog ko sa akong buhaton sa akong tiyan. Kung ipakuha ba na ko ang pata
0: no.
1: Or
0: no. Ay ala ay kabalo ba anak sa papa na ba to alam mo kabalo ba kanak nga paano ko ba sasabihin? Sige, nako i-share sa imo haon niya offline. Pero kabalo ka nga sala gyud ang kabalo ka nga sala ang magpalaglag o baby. Isa pa ang kinabuhi sa bata is that importante na siya no gihatag the baby's a blessings, you know. So ayaw in town pag huna-huna no kung imuha nang nahuna-hunaan karon ipalaglag ayaw in town maluoy ka kay kanang sala gyud siya no sala siya at the same time kanang basin pun og naay mahitabo sa imuha kay delikado ang magpalaglag di ba so langga kisa kani pangalan ni mo na
1: ako dai si Velma.
0: Okay, Velma, my dear, you know, na feel na ko ang imuhang gibati karon nga nasakitan ka, you're not okay, na puno ka sa kasuko, kalagot, as in na feel gyud ta ka. Oo, na feel gyud ta ka pero nak stay strong, no, magpakalig-on ka, tabangi imong kaugalingon, walay laing makatabang nimo ikaw lang. So sa imuhang sitwasyon karon mas maayo ka balo ba ka at atong Monday na ako'y ascender nga naana siya sa abroad no kay single mom siya ya kabalo ka nag abroad siya gibuhi niya tarong iyang anak and gitabangan siya sa iyang pamilya kabalo ka sa imong sitwasyon karon walay laing makasabot walay laing motabang and that is your family okay duola imong pamilya sultihi imong mama kung pasakitan ka din accept that daw kanang dawata ang kamatuoran nga ingon ana ang realidad because that is the consequence. Yes nak
1: ang akong mama manggudug papa din na sila mo dawat sa ako
0: kay
1: paras karon nabuntis ko
0: opo
1: dili na sila mo dawat sa ako ah
0: no
1: kasi kujud kay sila sa nahitabo sukujud kay sila dula pa sa makahibalon suko na sila sa ako ang relasyon o pakigrelasyon sa pulis
0: dili nila dawat tong pulis
1: dili nila dawat
0: kaya siguro nak nga wala ka panindigi sa imuhang boyfriend nga pulis tungod kay in the first place wala po dili po siya accepted sa imong family nya karon nga buntis ka is that that's
1: so nice. Kung sa akong batang baby, gusto ko karon na biin o, kag gusto na ko mo ambak.
0: Alain na po. Ayaw po, anak. Seryoso, ne? Seryoso. Eta.
1: Oo. Gusto na kong kanang humanan ako ang life DJ kung pwede lang kahit sakit yun siya. Sakit nga biyaan. Kamulo ka DJ, nag-hilak na ko.
0: Oo, oh, ano man. And it's normal, normal nga muhilak, normal nga kanang usahay mawala ta sa ato ang sa atong pamuot, di ba? But you know, try to read your Bible.
1: Much wala mo Bible, DJ.
0: Search mo, may cellphone ka, di ba? Search mo sa Google, sa YouTube, may mga ano dyan. Tanaw kag, maminaw kag mga wali, no? Search nimo Pastor Bongsa King or mag-open ka og mga verses nga kanang makadasig sa imo ha. Verse like, for example, search mo verse about how to be strong. Manggawas ang mga verses din ha niya. Mabasa nimo, try lang ka. Try nga kanang para madasig ka. You know what? Walay laing makatabang sa imong kaugalingon karon. Ikaw ra mang good.
1: Salamat kay Ichi.
0: Yeah, I know you're broken hearted. I know you're not okay and I know nga kanang gusto nimo masulbad ang imuhang problema but you know what? Kaya nimo tabangan imong kaugalingon kung gusto nimo.
1: Ayaw pa dali. Sa akong pamilya karon dito kay dili pa jud na ko kaya. Gusto na ko kanang gusto na ko karon mag Basta na ako gustong buhaton taron.
0: Ayaw ba ya pag inom-inom ha? Kasi sa kabalo, dugo anang ingon anang nga sitwasyon ay mabroken ta, magwala ta. No,
1: dili ko to nagainom, DJ.
0: Wala ka nagainom. Wala,
1: pero gusto ko nga na pagbuhaton nga something nga makamata ko lang akong uyab.
0: Ginatawagan na imong uyab?
1: Ginatawagan ako, pero dili na siya matubag. Kunya, giblock na pud ko niya.
0: Giblock ka niya. Okay, I understand that situation. I understand your feelings right now. But you know what, Langga? All you need to do is to pray. Ask God for help, okay?
1: Gusto na ko na akong experience meeting.
0: Okay, pwede. After my program, at doon ta ka. Aha, makadapit din ha. Aha, makadidadapit sa tago. I-text ako, okay? After my program, sige, pwede ta ka at doon. Magstoryahan na ita, okay? Let's have time.
1: Mm-mm. Pwede ba kung ako ang uyab na lang imong istoryahon?
0: Imong uyab akong istoryahon? Oh, sige, pwede niyo. Tagaig kong numbers imo hang uyab. Ako siyang istoryahon. Ako siyang adtoon. Okay.
1: Salamat, DJ.
0: Oo, sige, sige. And after my program, pwede ta ka-adtoon lang ga, okay ra?
1: Okay, DJ. Pero marag, mas maayo rin niya kung uyab na lang imong tawagan.
0: Oh, sige, tagaay lang kong numbers imo uyab, ha?
1: Oo, kay dili ko ka na makik-istoryahon karoon ng tao. Naalang ko sa kong kwarto, nagtago.
0: Okay. I understand na. Okay. So, stay strong ha. Pagligon, salig kay Lord. And you deserve to be loved. And ang pingi ang baby, sulod sa imong tiyan, kay blessings na siya. And someday, kanang ang baby, makatabang na sa imo. And daghan pa ko gusto i-share sa imo ha. Okay? I love you.
1: Salamat, DJ.
0: Okay, God bless you. Alright, thank you so much for listening right now. Sa lahat ng mga avid listeners natin to caller, stay strong in the Lord and you deserve to be loved. Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, thank you so much for making us number one background tonight. Magbabalik po tayo, okay? So break sa itong mga langga. Love is in the air. This is your Deja Love right here, right now.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!

0: right, 5 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now, for making us number one background your radio. Maraming maraming salamat po. And this time, babasahin natin yung mga text nyo. And yes, once again, our text line. Ay, ayaw, so kanilobot din ang isa. Okay, kan isa ka text line na mo. Ako na ako, okay? 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. And once again, salamat po sa pakikinig right now sa atong mga gwapong staff. Ayun. Okay, permi daw sila gwapo. May makalupig sa kagwapo. Okay, and thank you po. And sa lahat naman ng ating mga kasundaluhan ngayon, nakikinig dyan sa 10th Division. Hi, sir! Ayan, see you po this Friday. Ayan. Wow, nakakataba naman ang puso, no? Din sa Nabunturan. Good eve, si Tirol ni ng Pilam de Epsilon. Naminaw mi sa imong program. Greet me ang PNP Nabunturan, labi na sa mga gwapong invest section na si Police Master Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Jupea, and Police Corporal Tirol, Police Corporal Suarez, long live Magic 5. Ayun, sa lahat ng mga kapulisan nakikinig right now. Wow, no? Naglanog-lanog ta sa ilahang patrol car, no? Sa ilahang sakyanan karon. Well, nag-rubing ni sila ba, no? Yan, nagkita ang ginapaminawan. Sige pa, sir, pakusgi pa. Ayun. Sarap naman sa feeling na gano'n, no? Na ayun, naging background ka ng ating mga kapulisan right now.
1: Secret!
0: Okay. And hi nga pala. Mm-hmm.
1: Secret!
0: Nakakakilig naman. And hi nga pala kay... Ayon, hi Rowena once again, and DJ Love, listening you right now. Brokenhearted po ako. I'm Rainier. Pwede pa play ng song I Promise You. Anyway, if gusto ka pasundo, okay. Thank you, sir. Willing ka ayoko. Eh? Joke. Pero I'm willing po if gusto ka rides. Okay. Thank you. Rides, rides. Pwede day mag-rides ron. Gabi naman. Okay. Thank you, ah. Thank you. Okay, and hi sa taga-pharmacy, si Madam Gina Damasco, kauban si Christy Castañas, Mian, Paho, Jessica, o kay Mian Ripuela, from Roxanne Lagidong ng New Bataan. Ayan, itong si Roxanne Lagidong, talagang saludo ako sa batang to, no? From working student, nag-graduate ng nursing, and nakatrabaho. Wow, talagang proud na proud ang mama mo. Okay, hahanapin ko sir ha, dahil love ko kayo. Love na ako ang mga pulis, uy. And hi nga pala sa kapulisan natin dito sa Tagum, syempre. No, ang atong mga kapulisan sa Tagum, labi na ang atong isa sa mga sumusuporta ng ating programa, ang atong Chief of Police, Sir Bahan. Okay, thank you po sa pagkikinig right now. And DJ Love, okay? Alright, I'm in love sa boyfriend ng best friend ko. Ho ho ho, paki-play naman ng song sana. Salamat DJ. And gusto ko mag-minyo pero walay minyoan. Ha ha ha, greet dayon nako si G-Boy Bandoy nga gibulagan sa iyahang uyab. Unya pa-play na lang po DJ Love ng kantang Sana'y Magbalik. And everything I do it for you. Ayun. Ayun, ayaw mo palabig inom din ha mga langga ha. Unya, og mag-inom manggaling. Okay, normal man yun siguro nang mag-inom, no? Oo, pero mag-inom manggaling, ibutang sa tiyan. Ayaw sa ulo. Sige, i-play sana ako kadali para kiligon si Sir. Si Sir Tirol. Ang atong mga gwapong pulis din ha. Sana buntoran. Dagang salamat. Play sana ako kadali. Kanta nila. Okay, love is in the air.

0: ay 13 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you po sa pakikinig. Hi, Jojo Rakisan. Ayan, lanog-lanog daw to sa Mankilam. Wow naman, nakakataba naman ang puso. Wow, kadaga. Thank you, sir. Well, nag-inom daw sila karon. Hi, Jojo Rakisan. Alright. And hi nga pala kay Brad Ostero. Nakikinig right now ang gwapong pulis. Ayun, kinsa man ang pulis sa yung scholar. Secret. And ayun, nahulog na gani ko. Request kong song. I don't like to sleep alone. Gusto na ko sa isa ka date. Ay, hello sir. Ana, okay. And hi to Sir Tirol. Yes sir. Apo. Yes po. And yeah, napupuno na ako ng I love you. I love you. I love you all. Ala. Okay, hi nga pala kay Eli, nga gwapa kaayo. And DJ Love, magandang gabi sa'yo. And play ng song na K2 Last Lonely People. And Amping Always, God Bless. And play pod kunti, ano to? Araw Gabi, okay. And greet ka sa akong girlfriend nga si Karen Anieta nga sigig pangaway DJ Love, pakisulti I love you. Ikaw lang ang akong love, ikaw lang akong babe. Ayaw, sige, kasuko ka. Ikaw lang akong forever. Ay, kalamay sa inyong gugmaoy. Sige. And DJ Love, matit ng panibasan. Maayang pagpaminaw sa taga-panibasan. Okay? Nakaagin ako din ha. And hi sa mga gwapang nursing student nga naminaw karon. Okay? Nag-study, naminaw. Kay, okay, makawala daw stress. Thank you. And na-play na po ang I Promise You to Jimboy nga nursing student. And to Rachel, Mia, Nole, and Jake, maayong pagpaminaw din ha sa boarding house. And hi sa lahat ng mga Magic 5 fraternity. Yes, the Crime Buster, P Lambda Epsilon Delta Sigma P Alpha Rho Omicron. Salamat. And hi to Moderate Guardians nakikinig right now. And ayon sa mga gwapong sundalo kay Sir Ronald to Sir Joseph ng 10th Division, maayong pagpaminaw. And sa atong mga gwapong pulis sa Mawab, hi sir. Ay, grabe no. And sa mga CSU, naminaw karon no. Hi to caller nga CSU atong last week. O si sir nga broken hearted naminaw. And wow, no, imo na yung gipang-invite yung mga kauban sir. Salamat kaayo. And mga tropang habuli ng babae, hi to McCoy, Harold, Plongkoy, Noel. Salamat kaayo sa inyong pagpaminawan sa Terminal Kamandag ng Tagum City. Wow, i-invite ko ninyo. Pwede po. Ay, niya ako rayway ka oven. Sige, ahamang kumusta kaya na. Sige sir, salamat kaayo sa inyong pag-invite. And
1: sana all.
0: Wow. At ngayon, nandyan ka okay na sa to.
1: Sana all.
0: Bito, katawa lang sa sir ha. Pero you know what, I'm so happy for you, Sir Gerald. Ayaw lagi ko ninyo sendi kay ano ko, mawala ko sa passing. Oh, ayan, ayaw ko ninyo sendi kay makuan ko, taura pod baya ko.
1: Sana all.
0: Nay pagbati.
1: Sana all.
0: Kabalo mo, it's not good actually. Sometimes, yes, it's good, but sometimes it's not good nga magtanaw ana kasi much better no if mitanaw ta ng mga ingon ana nga mga videos is i-divert inyong attention no tanaw mo og kana I mean mo basa mo og Bible kaysa mo tanaw ana. Tears in your eyes. Okay, ayaw mong pass. Ayaw na mong send ato, ha? Mahangyo lang ko, ayaw lang mong send.
1: Sana all!
0: Mayra man na sa, ano, good. Mayra na sa kanaganing, mayra na sa mga magtiayon, na ay partner. Pwede mo tanaw na both na may partner. Ayaw na mong pusenta na. Okay, and ayun, maraming salamat. And text mo, padayon nag-text 0997. Ay no, wala na siya. Kay Lobat atong isa ka cellphone number. Okay, atong text line once again is 0985-594-7179. And hi nga pala kay Rebecca na nakikinig right now. I know, kaya mo yan at alam kong makaka-move on ka rin. I love you lang ga. And this time, sasabihin natin kay Jericho. Okay, meron tayong caller?

right, 20 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now, for making us number one background tonight. To Sir Tirol, happy, happy listening ng Magic 5 Fraternity. Okay, once again, ang atong mga gwapong pulis karon nga nagtapok na minaw. Ayun, labi na sa gwapong Envest section. Police Master Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Jupea, and Police Corporal Tirol, and Police Corporal Suarez. Maayong pagpaminaw sa inyo ha, mga gwapong pulis. Ayun. Okay, and hi nga sa atong texter nga nag-request ng ayun, para daw sa iyang gihigugma nga love kaayo niya anta Roxanne lagi dong. Okay, and to Sir, ayun nga gibulagan sa iyang uyab, everything I do it for you. And ayun, para naman kay texter 411. Okay, dahil love ko kayo, ipi-play ko ang songs, alright? So stay tuned only here at 107.1 XFM. Right here, right now, love is in the air.

Alright, hi nga pala kay Arlene at Marlon na kayang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan, na kayang ipagtanggol, kayang gawin ang lahat dahil mahal nila ang isa't isa. Arlene and Marlon, happy, happy listening. And yes, alam kong mahal niyo ang isa't isa, pero pag-isipan niyo ng mabuti kung tama ba ang isang relasyon na pinasok niyo, lalo pat, ayun, di ba, buhay pa yung both side ng partner niyo. Pero I'm not judging both of you guys because masarap naman talaga ma-in love. Sobrang sarap magmahal. Sobrang sarap sa feeling ng may minamahal ka, yung mahal ka ng taong mahal mo, 'di ba? Pero pag-isipan niyo nang mabuti kung tama ba, kasi meron kayong nasasaktan, okay? I love you both.

Alright, thank you. And next song, going out to Noah Oxtero, na in love, at malapit ng ikasal sa kanyang girlfriend, the nurse. And hi nga pala kay Joey and Nicole, na sobrang in love sa isa't isa, na talagang mahal na mahal ang isa't isa, na sana sila na daw forever. Love is in the air.

ay 33 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming maraming salamat po sa pakikinig right now. And yes, Aisa, no? Love is sweeter than second time around. Kaya naman, pwede naman. Oo, kung nagkasala siya noon at ngayon ay humihingi ng second chance, why not? Try mo. Oh, sarap kaya sa feeling kapag binigyan mo ng second chance. Everyone deserve, okay, na patawarin at magpatawad. Alright, so this time, magbibigay po tayo ng advice kay Hana, yung ating sender kanina na sobrang nasaktan, sobrang napagod sa buhay. So, Hana, payakap naman, Hana, I love you. You know what, Hana, ang bigat-bigat ng dala mo. Yung mga salita ng nanay mo na sana hindi kita naging anak, wala kang kwentang anak. Hana, yun yung mga kasalitang hindi nabubura. Kahit lasing ka, kahit gaano kakatapang, tatagos talaga yun. Kaya naiintindihan ko kung bakit nagre-rebelde ka. Hinahanap mo lang yung paraan para mamanhid, para sumaya kahit saglit, para maramdaman na gusto ka, na kamahal-mahal ka. So, may advice, Hana. Yung una, dapat yung sugat mo, nagsalita sa mga ginagawa mo, hindi kita, Hana, makinig ka ha, hindi kita ginajudge sa bisyo mo, at nag-drugs ka, sa mga lalaki mo. Ginawa mo yun kasi nga nasaktan ka. Nasaktan ka sa bahay. Hinahanap mo yung pagmamahal at validation sa maling tao at maling lugar. Pero Hana, nakita mo naman, di ba? Nakita mo na kay Kuya Lando, mas sumakit pa. Kasi yung ginagamit ka lang para sa sex, tapos sasabihin hindi kita mahal, yun yung patunay na hindi doon makikita yung tunay na halaga mo. Tas Hana, pwede ka pang bumangon. Diba? 26 years old ka pa lang. Hindi pa tapos ang buhay mo. Ang HRM mo, pwede mo pa yan ituloy. Gamitin, okay? Maraming hotel restaurant na tumatanggap kahit undergraduate, basta masipag ka lang. Yung trabaho yung magbibigay sa'yo ng sariling paa para tumayo. Para pag bumalik ka sa pamilya mo, hindi pa laboy ka. Alam mo, Hana, I graduated HRM din, dyan sa St. Mary's College noon. That's my first course and that's why I know, okay? And you know, Hana, kailangan mo munang putulin yung nakakasira sa'yo. Okay? Si Kuya Lando. And Hana, si Kuya Lando layuan mo na. Ginagamit ka lang niya at ginagamit mo rin siya para makagante. Pero pareho lang kayong nasasaktan. Pag hindi mo pinutol yan, hindi ka gagaling. Trust me, Hana. Trust me, hindi ka gagaling. Lalo pat, di ba? Oo, sobrang, nako, Hana. Yung bisyo at drugs, hindi ko sasabihing madali. Pero, Hana, may DSW at DOH treatment hubs. Ata, di ba? Sa Davao, meron na tumutulong ng libre. And kung gusto mo, pwede kitang samahan actually. O dyan sa City Hall, meron tayo dyan. And Hana, sa pamilya mo, oo, nasaktan ka nila ng sobra. Sobra. Pero Hana, hindi mo kontrolado kung kailan sila magbabago. Diba? Hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Lalo pat, pamilya mo sila. And I know, Hana, I know. Nasaktan ka. Kung kailan sila nagbabago. Ang kontrolado mo ngayon, yung pagbabago mo para sa sarili mo. Hana, paghanda ka na, pwede kang sumulat, hindi ka para magmakaawa, para sabihin, nasaktan ako sa mga salita nyo, kung gusto ko pa rin ayusin, gusto ko pa rin maging anak nyo. Kung hindi pa nila kaya ngayon, okay lang, unahin mo munang pagalingin ang sarili mo, Hana. Alagaan mo ang sarili mo sa ngayon. Of course, kumain ka ng maayos, kumain ka, matulog ka ng maayos, tapos tigilan mo na yung wala akong lugar dito sa mundo. Parang nag-self-pity ka ba? O, meron, nandito ka at may dahilan kung bakit buhay ka pa.
kahit nasimula mong kausapin ang sarili mo ng tulad na lamang nagkamali ako, pero natuto ako. Deserve ko ng tahimik at masayang buhay. Hana, ang tunay na pagmamahal hindi nananakit. Hindi nang iiwan. Hindi ginagamit at darating yung para sa'yo. Pero, manggagaling muna yon sa pagmamahal mo sa sarili mo. Hana, hindi ka miserable habang buhay. Hindi ka walang kwentang anak. Anak ka, tao ka at may pag-asa pa. Hana, gusto mo ba tulungan kitang gumawa ng step by step? Like paano mag-apply ng trabaho, paano unti-unting lumalayo kay Kuya Lando. Nandito lang Ate Love mo ha, hindi kita iiwan. Nandito lang yung aming station. Actually, pwede kayong pumunta dito sa aming radio station. You know, Hana, you deserve to be loved. Kamahal-mahal ka. And Jesus loves you so much, sobra. Okay, so wag kang mag-self-pity. And you know what, Hana? Dahil napakaganda at sexy mo. Wow, talaga. Ang sexy niya. Sana ganyan. Nainggit nga ako sa'yo. Kasi nga, ang sexy-sexy at ganda-ganda mo. So, actually, maganda rin naman ako. Baka sabihin niyo pangit ako. Pero maganda si Hana in fairness. Talagang sobrang ganda niya. So, kung gusto niyo siyang ka-textmate, joke lang. Joke lang, Hana. Kung gusto mo, i-on-air ko yung cellphone number mo, Hana. Okay lang, ha? Tell me lang. And hi nga pala kay Paul Court. Okay, Hana, sana nabigyan kita ng advice. Okay, to Sir Gerald na naghahanap. Hana, pwede mong kunin ang cellphone number ni Gerald. Naghahanap siya ng textmate. Okay, ito ang cellphone number ni Gerald. Single siya, CSU ng Tagum. Single at broken-hearted, naghahanap ng GF. At matagal na siyang walang GF. Okay, ang cellphone number ni Gerald is 0993-685-1361. Again, 0993-685-1361. Ayun po. And hi daw kay Nelson Di Castello. Ang nagkanta. Sorry. Okay, ang nagkanta sa It Hurts When Love. Okay, sorry sir. Request din yung kanta. And, okay. Sige lang, okay rin ang broken-hearted mo, oy. Okay rin ang ma-broken mo. Importante, dili mo magpabilin sa brokenness. You know what? Sometimes brokenness is a blessing. Oo, kasi kung wala ko na broken-hearted, wala man ko din ni Ron, no? Diba? So, yes, sometimes brokenness is a blessing. Minsan kailangan nating umiyak, minsan kailangan nating sumaya sa buhay, magpatuloy sa buhay kahit sobrang nasasaktan na. Alright, 41 minutes past the hour of 8 and this evening, and this is your Deja Love. Love is in the air.

Alright, next song. Okay, request track of our text line from Jojo ng Mankilam, Greatest Love of All. Dahil siya ay in love, kasama niya ang pinakamamahal niya ngayon. Sige, play po natin. I love you guys. Jojo ng Mankilam.

0: All right, 49 minutes past the hour of 8 and this evening. And again, once again, salamat kaayo mga gwapong pulis ng Nabontoran. Ayun. Once again kay Police Sergeant Terol. Ay, hi, hello sir. Maayong pagpaminaw sa imuhang mga kaubanan din ha, ng mga gwapong pulis. Ayun. Wow, wow. Nakaka-in love naman pag gwapong pulis. And ma'am, ano ba 'yun? Okay, hi Jojo ng Mankilam, hello. Ayun, talagang lami daw ikaon. Unsay lami kaonon karong gabi ona? Naguna-una ko unsay lami nga kaonon. Grabe pod oy. Panguntan ako may iyong panguntan unsay lami kaonon. Feeling na ako lami kaonon kanon. Niong sudan ko unsay ganahan nimo ikaw man lahi-lahi man tag ganahan, di ba? Lahi-lahi tag ganahan oy. Ganahan nimo sa akong gusto. Oh, di lahi-lahi. Bitaw, oy. Lahi-lahi, bitaw, taganahan o gaon. Kung nanguntana mo sa ako, on sa ilami ka, onon ka ron. Nagunahon na hinoon ko. Sa kung ganahan ka, onon, busog naman ko. Nagkaon naman ko. Okay. Oh, sige mo advice ta sa atong mga singleness din ha, sa mga single nga mga gwapo. Okay. So sa mga single nga mga gwapo, walay uyab. Labi na po sa atong mga gwapa din ha nga mga nursing student na minaw karon, single and available. Of course, kabalo ba mo nga dapat mag self-care sa mo kung single mo? Yes, unaha sa imong kaugalingon. Okay, mag-exercise, kumain ng tama, matulog ng sapat. And, you know, huwag madaliin ang pag-ibig. Okay, darating din yan ang tamang panahon para sa isang relasyon. Ngunit habang single ka, yes, yakapin mo ang kalayaan at mahalin ang iyong sarili. So to all single ladies out there, okay, sa mga single out there, God is really preparing someone for you behind everything. So you also have to prepare yourself while waiting, okay? Guys, trust me, when you are ready na, the right one and the right time will come. Kung single ka ngayon, make the most out of this singleness. Palaguin mo yung sarili mo. Because God is really preparing someone for you, okay? And trust me, in God's perfect time is the best time. For now, alagaan mo muna yung sarili mo and mahalin mo si Lord first. Kasi pag si Lord talaga magbigay ng the best, talagang the best yan. Okay, sa mga gwapong single din ha, nangita og textmate sa atong mga gwapong sundalo, ay, wow, hi sir, maayong pagpaminaw, labi na sa mga gwapong sundalo din sa 10th Division. And hi nga pala kay Sir Arnold. To Ma'am Fe, happy happy listening ay kay Gerald. Nga sige pangitag textmate, pa kauyabo na gyud daw siya. Wait siya, ayaw sige katawa. Oh, nagkataso. Nakataka rong facelift din niya. Sige, hi Sir Gerald. Okay, unta na mo text sa imo sir, no? Actually, lami man mahigugma. Lami pod ka ng naakay ka date, ka rides, asa man mag rides ka ron, di ba? Lami man in love. Pero pag naana mo sa realidad na ko, mauna bitaw, no? Mga langga. Kaning mga uyab-uyab pa lang, date-date pa lang, okay. Enjoy-enjoy pa mo. Pero pag naana mo sa realidad, trust me. Ano ba yung realidad, DJ Love? Ano ba yun?
1: Easy.
0: Pataka ang facelift. Yung realidad ba na kung mag-aasawa ka na, yung realidad na yung... Ayun, may anak na kayo. Oh, ang inyong huna-hunaon kay asin bitsin, mga unsay palitunon, mga gamit sa mga bata, unya mag-away na mo, daghan na mag-awayan. Ay, mawala na yung gana. Just make sure nga samtang uyab pa lang mag 'di ba? Dapat na amoy ka ng mga plano sa kinabuhi. Di lang puro palami.
1: Isi.
2: Koy san gano ya?
0: Ah! Katawa lang sa tahak. Dinot magun mo ko tawa kay alam nga kisa may di mawerla ninyo hangi pang sense ako ah. Ug maahang program ko ninyo din ako ninyo dapat sendan ana kay ma out of coverage area ta. Okay? Ah, natawa ra pud baya ta. Eh? Ah, di ba? Natawa ra man pud ta. Mubati og kasuko. Mubati og kalagot ah. Mabati, o gunsa pa din ang mga pagbati.
2: Kwesan ko, ano niya?
0: Asa man niya? Asa naman? Asa man akong background? sige. Mabati itang mga pagbati nga dili maayo. Normal na. We're human eh. Mapita na, pung ka ng mga ipangbati. Diba? Kasi napoy advice. Actually, nakoy na amigo din hinga. Gwapo na mong DJ si Inday Tanini. Paminawa iyang program kada buntag. Alas 8, alas 9 yun yung program Tanini, no? Ah, ito siya. Walang siya, nindot na siya mong advice. Okay, tao ramang good daw. Na yung mga pagbati. Yung mga pagkamugod. O, ana, normal man, ha? Kasabot man tana. Pero ay lang ko niyo sendi kay. Murag, di man galing kumugahi, pero... Diba, di man galing di man galing kumugahing yung murag ice pero malugtoy po. sige, okay. To Sir Gerald once again, no? Text si Sir Gerald, nangita siyang textmate na iyahang kalangga-langgaon. 0993-685-1361. So sa mga walay uyab din ha, okay? Girls, kung wala kay uyab, Sir Gerald, nga gwapo kaayo, nga willing mo lang ga ni mo, iyang cellphone number 0993-685-1361. Okay, so it's time for us to say bye na mga langga ha, kaya wala tayo igong oras. And say you ugma, okay? Abangan. And padayon gihapon mo send sa inyong love stories sa akong Facebook account, pwede. Cheryl Arizabal. Okay, mo na akong Facebook account, Cheryl Arizabal. And salamat kayo. Akong profile picture is that nakaano ko. Ano ba yan? Nagbasa ko og Bible because I love reading Bible. So, if you want, no, ma-divert inyong attention para di mo manggahi, malugtoy, malugtay, ah. Basa mo Bible. Okay, daghang salamat. I love you all. Always remember that Jesus loves you and padayon sa paghigugma. And please move on na sa mga brokenhearted din ha. I love you all. See you ugma right here at 107.1 XFM Tagum and 99.1 XFM Mati. Daghang salamat. Love is in the air. This is Deja Love. I love you.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tranton Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Apa? Nak usah dekah. Amin buntar, I delete pun. Main ke B, dia I nak usah dah echo. Main ke B, pos satu orang tenan welcome, pos satu orang program bakarong ke B. Masyak sila, bay. Pengingun aku main hapun. Ha? Masih main hapun? Main ke B, mengguturun day. Sedekah. Main ke B, pos satu orang tenan welcome, pos satu orang program. Putahe segebi. Aku pong yung makaubang karong gabi unang inyo ang Disney Princess Bisaya version. Hangtrela sa on si Paul sa Cinderella sa programang Putahe sa Gabi inyo ang madungog live sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Inyo usab, makita sa official Facebook pages nga naka-live karon. Paliog ko i-search, aba. Paliog ko paki-search, paki-follow, paki-like, o paki-share sa XFM Bukidnon. Makita ninyo tong kaanyag ni Hachar. Bitaw, anyag man, Jod, nga nung ato man ang i-deny nga, maanyag man, Jod. Paliog po ko, pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and ngunman sa tanang XFM Facebook pages nga naka-live sa to ang programa karong gabi una, ang Putahe sa Gabi Bisaya version. May gabi ibito sa inyong tananoy, kumusta man mo din haaon sa man inyohang gikalingawan, din haakaroon, unsa may mga nakapabisi sa inyohang kagabiun. Sige, maghapon mo uglali sa imuhang partner, sir. Na siguro sige glalis super normal wang gina siya baby ay miskin sa ayo si buhaton nimo maglalis ug maglalis manggod gihapon daw ay ngano man ni ay si kun akong buhok mo pakaon no excuse me sa mga gakaon ha ako buhok gakanaog sa ako ang ini pero bitaw kung unsa may kabisihan nimo din ha karon always give time for yourself ilabi na sa panahon karon nga grabe cute no. Di masabtan, ulan, init ulan, tapos kani mga igunaan nga klaseng panahon bi na akin siya mga gipang bitit mga sakit-sakit, dili na to pwede masaligan kay basig unya og na akin ni siya sakit nga delikado kaayo nga gibitbit na delikado kaayo sa imong kalawasan labi na kung hina ka og immune system. Ayaw kalimot Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ang duha nga power combination sa mga produkto sa Yes to Health na dapat imong ginainom kung mahimo 3 times a day kaya dako ka na siyang tabang sa imuha nga makapaligon sa imong kalawasan. Available na po ang itong mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang ito ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C sa mga suking butika nationwide. Pwede usab ka nga mag-adto sa mga duol na Yes to Health Clinic nationwide. Magpa-check up ikaw og free tungod kay ato ang mga naturopathic doctors nag-offer po og free consultation aron pud makita nato kung unsay mga problema diha sa imong kalawasan nganong dali ra kay kamatakdan sa mga sakit-sakit. Karong gabi una magchismis gihapon kita bibiha dili pwede wala tay hisgutan digid mabuo tong kagabion pag wala na siya bi tinama ko pagaw no okay na ko no dawe lambing na magtingog oi. Nagyapon, oy. Nagyapon, pero gamay na lang. Gamay na lang ato ang struggle sa ito ang tingog. Namurag bulans. With S, plural. Diba? Na medyo ang ato ang kondisyon ni okay-okay na gid gamay. Na wala na gid siya nag-karat. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Lala. Nakita niyo mo sa kuan. Gipasa na ako sa imo sa messenger. No? Ang atong Sir BB question karong gabi una. Hatid ka na to sa Turbo Man Enhancer o hatid-usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nganong importante man ang assurance? Wala. Usa ng assurance? Nga anong importante man ka na sa ilabi na po sa mga naanay partner, sa mga mag-asawa, nga anong importante man ang assurance. Usually, kaning assurance B, ginakuan ni siya eh, kanang ginapangayo ni siya sa usa ka biktima sa kaning gitawag nato nga cheating. Diba? Nangyari na ba to sa'yo dati? Na pagkatapos kang binuangan, nangangailangan ka na ngayon ng assurance kasi gusto mo, ako lang. Ako na lang ulit. No? Pero kita, labi na sa mga kababaihan, labi na sa mga parehas na to nga biktima na nakaagi na gud sa kaning gitawag na mga kasakit sa gugma. Need gud na to assurance. Kasi yun sa buhato na to, kana ang maghatag sa tuwa og peace of mind. Kasi pag wala kay peace of mind, pag ang imong utok mong sige na lang og kanang basta ga-room around imong pangutok, imong panghuna-huna, tungod kay nakaagi na ka sa mga ingon-ana nga kahimtang, lisod kaayo. Sa inyohang komento karong gabi una, pwede ninyong i-text 097... wala na dito nga number, no? 0945-443-5869. Balik ko na to ha. 0945-443-5869. O pwede usab nga mag-react mo sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Naglahi lagi mong glasses Cinderella. Ayos, true. Do akong glasses kina, bilhin mo ng isa. So, ayos the other one. Kung na siya ka ng spare na siya sa kuang bag. Paras na kung alimta nun ka ayo. Ginadagid ko o ganang extra kay lisod na no. Dita ka duty din hiya nga blur na itong vision. No? Kaya gingin dito nga mag-inom permanente o Vision Next Plus capsule. Magsige maglimot-limot. Awa, may resin ni mo. Muna. Hi, Kang Jing Pigarido. Thank you! May gabi, baby. Si Monski, ano niyo ang career po? May gabi, idiha all the way from Cebu. Si Richard Zamora. Thank you! Wow, kagwafo ba? Dili, oy, oh, ayaw taon, kaya basi ka ng lala, kay kagdila, ha, o niya, nagingunin kagwapa ko. Malain o niya akong tingog. Kasi connection.
1: Secret.
0: Uy, ayaw maging una-ana. Uy, ka nang... Uy, but anyway, salamat kay sa appreciation, ha? Inang tagwapa. Kanang maingnan kay tagwapa, no? Once in a while, mamalipay. Gano'n ito ang kalagani, ay. Thank you kayo, bebe. Thank you! Ganahan, bagay ko tawagon na ganang gwapa, ay. Ito, maing gabi po sa kuang manghod, si L. Jane Adaya. Thank you! Maing gabi po, kag Mommy Jacqueline Labis, Mida sa Hong Kong, maing gabi po. Thank you! Thank you, kayo, Misa, always nga pag-tune in sa tuang programa, si Junlin Ron. Thank you! Diligin niya siya kakawala sa tuang programa, no? Always present, labi na siya. Ay, Kuya Lems, maing gabi, all the way from Radyo Amigo, Baganga 88.3 FM, maing gabi po. Thank you! Thank you, as always, Kuya Lem. Maing gabi sa imo din ha. Si Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Maing gabi po. Hi, Sir Eric. I miss you, hurot. It's been a long time, muraga. Murag busy kayo si Architect Engineer karon, no? Murag sa kayo kabisihan ani ni Architect Engineer ay. Ingano daw na siya ka ng mga trabaho daw sa mga engineer. Oh, lamit na sila higugmaon kay they are willing to build a future with you. Char, oy, maulaw mo sa tayo. Assurance, mauman na ang galukato, no? Aron magamit in kaso o madisgrasya ka. Ha? Huh? Assurance? Mauman na ang galukato na aron magamit in kaso. Insurance, bang good to? Huh? Insurance to, oy. Gawas na lang kung dili mo mahatag ang assurance sa imong partner. Mulang imo lang siyang i-divert into insurance. Epa. Insurance o assurance? Pwede. Pwede. Pwede ka ayo. Kung papiliyon daw ka, assurance or insurance? Da, maski pagtagalan mo na siya assurance ko, muli ko, o gina siya muli ko, gina siya. Sipag imuha lang paggaon din ha, ihatag din mo sa iya tanan-tanan, i-shower din mo tanan-tanan ang gugma sa iya ha. Wala assurance, may pag-insurance na lang. No? Magkakwarta pa ta. I-change na lang siguro na imo ang certification sa assurance. Sa mukha, ay maipit man sa tagpinakalit ani. May gabi pod kag Charlene.
2: Thank you
0: so much. O, ako lang makadawat unsa na sa iya ha. Hugot na po si Junlin Ransa. Si One Pop Solira, kompleto na akong gabi, ikay nadungog na tika crush. Charos! Na, yugid ko, sugdi-sugdi ha. Gara na po, kung ba ako, magara na ba ko basta ana-anaon ko. Hello kang Wengski Kadinyag. All the way from Agusan del Norte sa Nasipit.
2: Thank you!
0: Oh, hello na sa mga naakaroon sa Cebu. Sa mga nagbiyahe o container van. Uy!
2: Thank you!
0: Salamat kayo. Ako yung gihimong background sa inyong mga radyo. Si Kuya Randy Makiputin. Our assurance di ay abin ako insurance. Kuya, ang gabi din ha akang Kuya Randy Makiputin kang Mom Ching. Kung ang gating alay, Kuya, kanang murag between assurance ug insurance, mura sa insurance na lang gid ko aniya kay mga kwarta pamanta. Ano lang ang assurance kay mura magyapon ihatag niya pero iya ra magyapon buawion ya yagyapon bungkagon. No? Tested and proven na ba ya? No. Di ba mo ana siya sa imo nga isaad ako sa imo nga dili na gid nako usab untong akong gibuhat sa imo sa una pero after pila ka weeks wa na. May nangyari na naman. Bad talaga. Pero sa mga mag-asawa, legit nga mag-asawa, pinakadakong part po ang assurance na kinahanglan ihatag nimo sa imuhang partner, ilabi na sa imong pagiging loyal o pagiging faithful sa iya ha, importante gyud ang assurance. Moga na siya ang isa sa mga pundasyon aron ligon ang inyong panag-uban sa imong asawa o assurance po na ihatag nimo sa iya ha, ang satisfaction nga iya hang deserve. Pero kung luya ang tuhod, unsaon ka pag-perform sa assurance ng imong gisaan? Mahirap po yan, pero kapag ka ikaw makadiskubre sa kaanindot po sa tuang Turbo Man Enhancer, nindot tayo na siya kabibigit tungod kay sa barato lang yun kayo nga presyo, 85 pesos lamang po! Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa tuang Turbo Man Enhancer. Duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo. Duha or tulo ka adlaw nga imuhang mapanindigan ang assurance kay imong gi-promise. Ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing sa imong partner, need nimo og extra nga kusog. Ang Turbo Man Enhancer mo tabang usab kini siya sa mga naay kakulangon sa sperm count aron makahatag ka og baby sa imuhang partner. Mo nang sa solusyon gyud sa problema sa mga mag-asawa, ilabi na sa satisfaction. Ayaw kalimot sa paggamit po sa tuang Turbo Man Enhancer.
3: Turbo User, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nag-inanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang nibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
6: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Welcome back sa tuwang programang putahe sa gabi. And before I forgot something, maragap na ako yung hapit nga nalimitan na maragagahapon, wala gina ko na siya na-introduce. Ay, nakube! Ay, nako! Kalimut yung ko ni kahapon. Oh, yeah! Welcome sa tuwang putaheng egg scrambled egg. Para po sa ito ang jackpot prize for tonight, siyempre hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. We have 220 pesos! Ala! Abigil, uy! Inyong buhaton lang, bisimple lang, gidkaayo, no? Inyuha lang tagnaan kung unsa ang naa sa inyohang mga Facebook screen for tonight. Mga nakasulat din ha, we have 34 letters. Para po sa mga naminaw karon silang tag sa mga radyo, you have the chance to win 220 pesos. Imong buhaton lang, istagnaan lang yun mo kung unsa nang mga naka-scrambled letters diha akaroon sa atuang TV screen. Marmag ka nang nasa TV show si Manang, ha? Tagnayin na ninyo, BK. Dako na pulbito ng 220 pesos o courtesy of El Ilion Shell Mobility Station, labi na si Double Bay! Ang gabi din na asa imuha, laag ni Bisor. Na naakaroon sa, I think naasya karon sa El Ilion, sa Shell Valencia. Marga, nagunsan naman po din siya na ay carnival nga tapad sa ilahang istasyon karon. No, nagsakay-sakay na siguro ni Shug Ferris Wheel. 220 pesos. Buhaton lang gini mo, B. I-text ko ni mo sa 0945-443-5869. Ah, bibijaw, pahangyo ako, B. Pwede ni mo ihato dari ang text line. Nalimot ko kuha. Thank you much. Thank you much. Thank you! Bitaw, oy. Inubanan gihapon sa taong Sir BB question karong gabi una. Ang imuhang reaksyon. Oh, kung unsa daw. Unsa daw? Sumuka sa unsa daw, uy. Kanin kitawag nila nga assurance ba? Ah, sige daw, ang kwanan na kanang, nga nang importante ginang assurance. Ilabi na sa kanang mag-asawa, ilabi na sa mga mag-partner, no? Nga nang importante mang ginang insurance na lagi amo? Sa ako pagi kasabuan, ha? Itaw. Pwede gihapon ka mo nga mag-react sa to ang mga live for tonight. O syempre nga to ang programa gipaluyohan usab sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako bininlut kayo nga magkapi karon. Ilabi na sa panahon na tingtugnaw. Usog kayo ang ulan. Labi kayo magkape. Pero gusto niyo mo nga dili ka magduka kay naa ka sa imong trabahoan, pero kusog kayo ang ulan, kusog kayo ang hangin. Nako bininlut kayo nga Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka, natambalan pagkikas sa mga balatian, plus adun na pagkina siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang pamanit. Available na kina siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Adun na nausab kina siya baligya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, o syempre Generica nationwide. Available na usab ang ato mga produkto sa Yes to Health diri sa ato ang istasyon sa XFM Bukidnon. Pwede ra gid mumusaka diri o narami sa second floor. Pangitaara ko or pangitaara ang mga kauban. Naara gid pagsulod nimo sa opisina, nakabalandra na gid na atubangan sa imo ang ato mga produkto sa Yes to Health. Hello daw po sa mga nagapaminaw karon diya sa Maytabuelan, Cebu, labi na po sa Urot Clan. Thank you! Yung gabi po, diya ka itong ako ang mga nabisitahan diya before, no? Itong nag-reunion, I think that was last year. Last year to siya. Yung gabi po sa Urot Urot Clan and Urot Family. Yung gabi po, assurance yung ligon yun, gahi og init nga, baruganan, turbuhan yun daw siya per me. Ingon si Kuya Randy Maki Putin. Thank you! Dili gid pwede Kuya Randy nga walay turbo kay unsaon na lang maski unsa pa na siya kadako, kung dili gid pud na siya kanang dili na siya na wala na siya naka-turbo, useless gyapon. So dapat nga naka-turbo gyud all the time. Hi po kang Sir Jordan Villanueva. Thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live. Si Tristan Wyatt Gulay. Thank you! Salamat kaayo, baby. Ana si Monsky nga, ang insurance na akay madawat. Ay, tinawag gina siya. Nagi kayo madawat sa insurance. Pero assurance gani? O assurance, depende. Na may uban nga mutuman sa assurance. Na may uban nga mutuman sa ilahang mga saan. Na po yung uban nga dili giginahan. No? Hi, Kang Paolo Avilito. Nakatumar ko og turbo, ma'am. Mura ko 4x4. Mukamas gid ko sa tubangan. Lawin, grabe na gid ko. Request ko og song Rainy ng Cebu. Unsa ba nga song imong i-request, baby? Hi, Disney Princess. Good evening. Hope you're fine and okay. But you should stay more pretty and beautiful. Love you, Mommy D.
1: Thank you.
0: Thank you kayo, Mommy D, sa pagpamina. I'll see you pohon-pohon, Mommy D, ha? Muraga. I think you have a plans of visiting Valencia, Bukidnon. Naiinlove na yata to si Mommy D, eh. Mommy D ng Cebu, maayong gabi, Mommy D. I can't wait to see you and Kuya Rex. Si Kuya Rex ba to? Imuhang ka chatmate, Mommy D. Si Daddy Rex. Hindi ko sure si Daddy Rex ba to yung pangalan? Basi na mali ko, ha? Okay, basi na mali ko. If my memory serves me right, Mr. Rex ang nag-text ako agahapon. May gabi ang importante sa gugma, binabalot sa respeto o pagsalig o paggalang sa usag-usa, kana mao ang tinuod na gugma. Oh! Tinuod siya na siya. Wait lang ha, akong si Lipon B. Unsa pangalan ang itong textmate ni Mommy D? Si Rekrek. Ay, Rekrek, di ay. Kasala, patagpalit ani. Si Daddy Rekrek. Nanak ko'y Daddy Mommy D. Si Daddy Rekrek. Diba? Orag nindot po nga na nakoy ka ng daddy nga matawag. Magkani ka puhon-puhon. This Valencia Bukidnon, Mommy D. Kita abi ako, Mommy D, ha? Dili pwede nga maani ka sa Bukidnon without without meeting me. Charos. Assuming Jonas is Cinderella. Dili good pwede lagi nga. Dili ko nyo kitaon. Good evening, namina ko karon sa imuha si Dodong Murillo diri sa Alegria. Kumusta na ka? Ako di ang nag-antos sa kalaay sa pag-inusara. Ikaw ang akong gipangandoy, bebe. Nga akong ikauban ning nahibilin na akong mga adlaw ning kalibutan. Halam, so makulba-kulbaan. Ako ba imong gipangandoy? Naunsa naman eh. Ayaw gitawan ko pangandoy ah. Kay nagpaitraba ko ron. Unsaon na lang na sa akong kapait karon na nabi ako sa point ka murag gasto kayo. Gasto kaya niya ako og piliyon ko nga ako imong makauban sa imong tibok kinabuhi murag wag anto sa jugas gasto kay kani imong Disney Princess murag grabe ang pagpaningkamot ani nga makabot ang mga panganduis kinabuhi. No, ang thesis nako karon murag mahal advisor's fee pa lang murag ikamatay na nako. Ha? Ay sag surang-surang ni Happy. Maluoy ka kay lisod na og kanang ako kang tubayan. Ha? Pero bitabi atangin ninyo nya taod-taod ang ato ang putahe confession since wala magid si Double B sa mag-confession gyapon ta. Atangin ninyo nya ang ato ang confession na putahe confession kun asa o sa kabibi nato ang nisalig na pod sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. O kung isa pod ka sa mga walay peace of mind diha karon og need nimong ipagawas ang mga kasakit diha, pwede ra ko ninyong i-chat sa ato ang official Facebook page XFM Bukidnon. Pwede usab ko nimong tawagan sa 0945-443-5869. Ang atong pertahi confession, gipaluyohan usab sa itong produktong Santan Plus Herbal Soap. Kapag ka po sabon, nga kaya niyang tanggalon ang mga baho-baho sa kalawasan, ilabi na po sa baho sa ilok. Nako be super and strongly recommended ko nako ang ato ang Santan Plus Herbal Soap. Mapalit kina siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa pagbalik po sa ito ang programa, iyuhan ang madunggan o masaksihan ang usa ka istorya sa tinuod na gugma o pagsalig sa usag-usa sa putahe confession. Digihapon po sa XFM Network Philippines, live sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkapik.
4: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko pareng Lodi, oy.
5: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
4: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba niya? Perte ko na ko ang hubuga. O yun niya. Ah! Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
5: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. O, oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
4: O, oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
5: O, oh, o siya may problema.
4: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
5: Siya ila siya.
4: Pati yung paita pa rin. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ang bata rin mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santone Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santone Plus Coffee, ha?
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santone Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
15: Okay, rakaay.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit ka programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe.

Welcome sa ito ang Rated SPG ng programa Ang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. Ang ito ang programa Ang Putahe Confession once again. Rated SPG po na yung mga istorya na yung mga words

0: that might be a little sensitive na yung mga words na dili suitable sa to ang mga anak na naminaw karon. Sumuhang yung sa mga ginikanan. Patulugan na yung mga anak, ha? Okay. Wala may linha para mag-guide sa ilaha, para magpasabot sa ilaha kung unsay mga pasabot na mo sa mga words ng among gibuhian. Sa mga ginikanan po na naminaw karon, it would be amazing, it would be best nga naamoy kauban din ha ang lamian kay nga kape nga to ang Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen samtang nagapaminaw ikaw sa tuang programa. Moara jug ko ni mo promise safe ra ba ang bukid noon? I-pray na ko that na maggrant ang ako ang wish. Request, pwede ko mo greet kang Rekrek of Valencia bukid noon. Happy listening lang amping lagi, love love kita. Remember 5254 coming from your langga baby of Cebu. Nanapagi pang amigas. Naibog na puntaan yung kinag-love-life na sila. Matatmot na po. Kitaan, yung wala. Padaplin. Padaplin sa mga love life. Congratulations sa inyong duha. Kamo na ba? Wala po ko kabalo kung sa inyong status ha, pero based sa inyong sa inyong mga conversations, char, based sa inyong mga ginapangsan sa kong mga messages, muraga, I think kamo na, looy, lahiragid, uy. Congratulations, Mommy D and Kuya Rekrek, ha? Pero bita rin ako maglangay pabikay, nagpanikad na gano'n nga to ang letter sender for tonight. Kanagong gitagaan, gidug assurance unta, gipramisan unta, ang problema lang gindi ay wikay, na gindi ay mga butang na whether maskin saong pa niyo pag-amping na agad gihapoy mga panahon nga mabuak ka na siya nga mga saan. No? Mga assurance nga wa na rin tuwa na rin yan ako eh. Na kung gusto mo agi, Ana. But anyway, din ako maglangay pa ha. Nagpanikad na po once again ang atuang letter sender for tonight para po sa tuang putahe confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lucia. Napukos ako sa pagpadala sa ko ang sulat tungod kay na-feel na ako nga daotan kong tao. Nako sa usa ka nindot kayo nga financial position. Dako kay kong pasalamat sa ko ang bana sa pag-provide niya sa amua, sa kuha, sa kong pamilya. Tungod kay naa siya sa abroad, nagtrabaho ko sa kadesente nga trabaho. Bago namatay ang ako ang lola, na ako'y pag-umangkon nga nagpuyo sa iyaha. O gisaad na ako sa iyaha. Ang maskin unsay mahitabo, na ako nga musalo sa kong pag-umangkon. Moto Cinderella nga, sa pinakalayo kaayo nga lugar sa probinsya, gipaanhin ako sa lugar kung asa ko ang akong pag-umangkon aron makapili siya og tama nga kurso. Naana siya napili nga kurso, nag-effort taon mi nga mag-asawa nga pangitaan siya og kondo. E para lang gid nga nindot ang iyang kinabuhi, kauban mi. Gipalitan na mo siya nga gamit, tagaan og enough nga allowance kada Domingo. Good for 1 week na kana siya. Isa ra gid ang akong gipangayo sa iyaha, Cinderella, ang makahuman siya sa pag-eskwela. Kampante ko, Cinderella, nga makahuman siya. Nagadiretso ko sa eskwelahan para ako mismo ang magbayad sa iyang tuition. At first, Cinderella, ginatagaan ko niyag dagkong kaingrado. Unang happy kaayo ko nga mag-provide sa ko ang pag-umangkon. Samtang nag-scroll ko, Cinderella, sa ko ang Facebook o sa kagabiin ni Ana, halos maluwa na ako ang akong ginakaon. Tungod kaya doon ay nakatag sa ko ang pag-umangkon. Usa ka picture. Picture sa usa ka pregnancy test ug ultrasound kit. Kitawag na ko pagkaugmang akong pag-umangkon ug giingon niya nga buntis daw ang iyahang uyap. Mas nakurat pagid ko, Cinderella, kay nabalaan na ko nga mas magulang pa ang babae kaysa sa iyaha. Niinit ang ako ang ulo, Cinderella, tungod kay nipag sorry. Wala ko'y nadungog ikan sa iyaha. Pagado na pa siya gidungag nga magpadayon ko na siya og pag-eskwela. Apan, ihangyo siya nga dungagan na ko ang allowance niya kay aron pang sustento niya sa iyahang uyab. Pampalit og gatas og diaper. Di daw ko dapat mabalaka, Cinderella, kay tiwason ko daw niyang iyang pag-eskwela. And that, kinahanglan tumanon na ako akong gisaad sa ko ang lola nga patiwason siya og eskwela. Moto, Cinderella, nakadesisyon judayon ko. Miyadto ko sa university kung asa siya nag-eskwela. Ug gipangkuha na ako ang iyang mga transfer credentials. Gipabalhin ako siya sa usa ka lokal nga college, school sa among probinsya. Dito na siya magpuyo sa balay sa iyang mga ginikanan. Wala na'y fancy city life. Di na ako na kaya ihatag pa. Tanan, Cinderella. Tanang luho nga akong gihatag sa iyaha, akong gibawasan. Enough na nga gamay nga allowance ug pamasahe sa adlaw-adlaw. Ugiingnan na ako ang ako ang tito. Ugiingnan na ako ang ako ang igsuon. Nalastan ako ng atabang sa iyang pamilya. Sakit ang ako ang dughan, Cinderella. Tungod sa kadaghan sa ko ang sakripisyo.
sa akong gipangayo nga assurance sa iyaha. Mabalaan pa na ako ang balita sa social media. Daw murag ka ng walang pagmahay, gani. Sakit ka ayaw huna-hunaon. Naapagid siya'y lakas ng loob na mangayo sa kuwa og dugang para sa iyang umaabot ng pamilya. Pila pa katuig nga akong antusan, Cinderella. Ayak ko makapahuman sa iya, ha? Pero feeling na ako, Cinderella, tungod sa kong gibuhat, usan ako kadaotang tao. Daotang tao, bagid ko, Cinderella. Nga nahimo kong... nahimo kong madamot. Nag-inulit ko. Nag-kinuripot ko. Naghigpit ko sa iya, ha? Kay gusto lang gina ko nga makahumanunta siya sa pag-eskwela. Apan, nahulog lang sa nakabuntis siya. Para sa putahe confession, Lucia.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to. Ako'y pian na nabukod ako na.
1: Siguro marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Kiko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Kung hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

ham bukan matunia. Aku kaget nih.

Good morning and welcome again in the program on The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo, hanintak na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? Not? So hinauta nga diin nakapamahaw na ang tanan, no, hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Oh, hinaot nga diin nakapamahaw na, and then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha. Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw.

Dot no. Lamig kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis pipila ka mga lugar din sa Davao region na kasinati kayo nagpag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon. No? Bo? Hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinomdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay nakupo mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Ang ginahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika mga padayon maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. Din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. Gani, doon na kita ay branches, dinigayod sa tawag niini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page ha. Husbun ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. Mahitungod gayod sa mga branches ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sera na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din is sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa atong mga produkto no, sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No? And then balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilabi na kaya tutagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala silang mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod og Sanson Plus Kapha Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lami man jud iinom og kape ganina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Aduha kita kay pagmatan, may man jud kay inom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Sanson Plus Kapha Mix. Lami man jud kay ning kape ha mga katropa, so tiyanta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Kada bang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. No, kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Sanson Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inanak ka nindot ang ato ang Sanson Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya. Gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No, nindot kaayos sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Nagahapdosan dyan pag muinom o kape. Suway na. Sa mga wapan nakasuway, Sanson Plus yung coffee mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Nindot kaayo. No, kining ato ang Sanson Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito palpitation. Sanson Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Sanson Plus coffee mix

0: sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities, mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human kayo sa pipila ka mga pahinumdong. Naning atong programa, The Secret of Health. And standby, tungod kay balik kita, human kayo sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka nato og inspirasyon. Nga din kung ikaw musuway, og matog kayo sa Yes to Health, your clinic. O gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania kayo ang atong usa ka testimonya. Sir Romel, nga din adunay pagka-problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Kung sa ganyan yung pangalan ni mo?
2: Romel.
1: Nakarasa pa, sir?
2: Yeah,
1: sorry. Bago ka na ito din, sir, sa ito ang mga Yes to Help Unit kung sa ganito yung mga labal at iyan.
2: Kapag ako mo kung
1: sa ito ang mga labal. Kailan po na ka sir, nga din mong gipakit sa kamas?
2: Nandugay na po.
1: Uy, bugay-bugay na tayo, no? So, sir, sa diyan nga ni Soy na kasa, ito ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata. Kung gusto tayo ng paninaw?
2: Nakalangang mga po rin niya. Lawa na po daw yung sakit sa
1: Kata. Wow. So, kung pasabot, okay na yung ulo lang, sir. Wala nang sakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, unsay may mo nang pagkong sir sa tanang at iyan nagkapanos ka at ang programa pag-ila din na sa gusto sa Soy sa pagpanambar sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tulog, ito na ba, na hindi pa, ito nga po ang gusto nga din natin, wakuhan mo ha, sa ito ang
1: pati
2: at ang gusto nga din.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyan pangalan na ito?
2: Romy na natin.
1: Ayan, from?
2: Yes, sir.
1: Thank you, sir. And God bless. And then, I hope na kapatid ka kusog sa dito.

Kat tropa balik kita dengan untuk program The Secret of Health. Saya Rumel inyo na dungog na. Adunay problema adiin adugay na taon yang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na to ga simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganita kapag sakit sa ulo na. Dako nga disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matag adlaw. Ganin bisag simpleng paglabad lamang. No, pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, dako na nang babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Hindi, unsao na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sadyang sa niato siya sa atong klinika, iyaha gitawong ginamo or gina problema kining murad og ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siyang mga pagpanambal na suwayan. And then wa maghihapoy alibyo. And then nakadoog siya sa radyo. Ganit aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya. We have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede guide kini matuldukan. Inahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan na to o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad no, ng mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mamukomment no, din ha gayud sa ato ang Facebook page no? So ato ta sa pagtubag, unang texter na to from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, Dok. Bisan nakakaon naman ko o nabantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko o bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya o bulad, musamot o kahapdos. Ay, nako po, ha? So o, kabalan na ta. Kung naning mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, na? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya o bulad. Kaya nga naman, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So it is a bacteria, na?
Kani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid. Samot jud na kahapdons. Unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka og bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am. Mangingon din yung babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dahil para makita ang kondisyon, no? Kung unsa man na ang imuhang problema karon na din na sa imong gastrointestinal. And then, kung aduna na dyan ulcer, pag-inom o pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote, mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Ha? Okay, kinimagong kamote juice, adun na siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot pagkainin mo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan. And then, syempre, ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na ito paghapdo sa imong tiyan. Kining gitawag na to carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na to cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni mo na, no, sir or ma'am. And then pugaon ni mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects, and then syempre usbon ko antibacterial effects, mao nang dako kay siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day 30 minutes after meal, no, dako kay nagtabang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa ato ang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa ato ang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mo tabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination yun ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Permi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat dok, God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po ha, for always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano da siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitang problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano dok kasi mo kog iihi kada gabi? No?
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na gani mo mag-ihi sa gabi eh, ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem, no? And then sa mga kalalakihan, na basic aduna na mo'y gitawag na itong pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na itong kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, o gani kinipong gitawag na itong polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O na sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingalang anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon niini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi eh. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinuo gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na tog pag-iis sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iis sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Ng mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod kayo sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Alibaba, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, ino na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na toga present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod,
nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-reminds tanan, kung aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag, Dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Na hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayon na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong nga textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayon na, ha? And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw na, no? Sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isag 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O, inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni, naghubag ang, sabi ni, naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis, doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programang The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant, si Jane Druda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa mo yung ngita glami sudan. Abita, siguro katong texting, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Ang problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant at si Jenny Druda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Horas Metropa 6 FM Dava Region a las 4:34 nas Kabuntagon.
1: Ya ada kerekaron sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.

0: Good morning! Exciting Pilipinas!
1: Good morning, people! Morning, Master!
2: Yes, good morning, Ulya Katupang Bok.
1: Master, no? Muramag ka ng muramag ni Sinog sa iyo, Master.
2: Namang gina siya, Bong.
1: Nakasyayin man, nakasyayin.
2: Kinahanglan mo gina ni mo pasinaon, Bong. Kaya, mamang gina ginahuat sa mga amigo na to, Bong. Sinog kita permanente. Anamanan siya, Bong. Anamanan. Oy, mayong morning na itong tanan niya. O mayong pag... Mayong pagparikay si Kai.
1: Ala bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot
2: ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot
1: ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot Gikag buntag hanton magabi, makatimplang na napulo ka istik. O, ka istik.
2: Ayun ang istik. Ayun ang istik.
1: Sase.
2: Lay ng sase. Lay ng steak.
1: Alay po, istik. Ang sase is square.
2: Ang sase. Oh, katong.
1: Kung yung istik is istik. Siya.
2: Dili na siya ba? Dili sase. Magbasa na bong.
1: Sase.
2: Sase.
1: Sase gani.
2: Sase.
1: Manang kuya. Talented yun ka kayo.
2: Liwat na ko. Liwat na ko. Kundi mo ko.
1: Pila ka sase na imong gigig. Ang gipakits gabi.
2: Wara rin mga tulog ka sa shit.
1: Oh, na sa to pa. Siga kayo, siga.
2: Siga kayo, kakay. Siga kay kakay. Ang kape na kong ginong mga katropa na itong alaminaw niya, Santon Gold Coffee Mix man eh. Saan man na nimo, bing. Kapit na maging lamian mo kape, bing.
1: Ako, transparency.
2: Di kami matagbo, ane. Bahala mong mga suko mo niya. Masakay kami. Kami na si SM, kita direct kami tanan mga katropa, kuan gid ni kaning mga kape gid ni mo, kape slap gid ni mo.
1: Damay-damay lang gid tanan ba?
2: Damay-damay lang gid tanan.
3: Report.
2: Ah, report damay ni bungot itoy.
1: Bungot. Kita adlaw karon Martes. Martes. Martes ko na wala, Miyerkules ko na wala. Huwebes na dayron.
2: Bong, katawas ka, bong, okay. Limungawan pa siguro ka, bong.
1: Huwebes naman dayron, bandam.
2: Huwebes na ni dayon, yun, bong.
1: Wala
2: dayon
1: ko kagahapon, ay.
2: Oh, asa rin kagahapon, dahil nag-reunion, maguno ka dito sa imong mga sakop, di ay.
1: Reunion, sa naman, lubong, kagahapon tao na yun. Ah, pagkaroon, kagahapon, lubong. So, alauna, kagahapon ang lubong. So, pagka alas 3 si Bat, dayon ko dito sa sulop. Tama din sa alas 3.15. Abot ko sa Dabao po, quarter to 5.
2: Ah, mao ba?
1: Dali rin ang dagano, no?
2: Ang importante niya, bong.
1: Ang mahalaga.
2: Ang mahalaga. Nakaanto dyan ka dito, kapon.
1: Kaya, ningon mo, di ka mo ari dire. Ako yung ano-ano.
2: Normal.
1: Ito, koy.
2: Tanto ka, ito, kay. Ayog, ayog ikaw may duwaon.
1: Mao ba, eh. At least, napahilo na si... Tiyo Juanito Nitoy Ricapor. Ano na kagapong adlawa. Nana siya sa sulop public cemetery nagibutang. Palihin na sila yung pinianan niya, katong pinianan nga peace loving people.
2: So ano ang ginang ginabuhay bong? Namang ginay mga anang ang mga instances bong. So
1: Kano sa kaka master?
2: Tadi man tamadlo ka na kay
1: pabutong sa 110 edad.
2: Ano man na siya bong? Importante niya bong karon busy pa po ko. Unala sa kabong. Unala sa kabong kay busy pa na ko na kapag ikukutang pambayaran. Oh, napag ko'y utang ni Ray. Nakan pa kayo utang. Nakan pa kayo. Basun sa na ko ni. Oh, ana. Sige ikaw. Ano kayo? Napag kayo utang ko pa?
1: Go po kaya po.
2: Ay, yun. Impas pa siguro kang mga utang. Unala sa siguro ka.
1: Depende sa Ginoo. Lord, ikaw na ibala.
2: Hoy, mag-ampo ta siguro.
1: Hindi kita makabuot ka tropang master ni anak master.
2: Yes.
1: Mayingon ang Ginoo nga, master, murag daghan naman kay kagigisi. Gigisi nga ba niya master? Puway sa siguro master, kaya daghan kayo nagpatay master.
2: Gani. Muna ingon, kita tanan na lala na siya sa, ang kita tanan mga katropa, kana nga ato ang gilis kani. Actually, diyan kita panulong. Diyan kita tanan panulong. Pero, pagunala sa mo. Ana lang na.
1: Ang importante master nga ang mauna karon mahipos pa.
2: Bo.
1: Simba ko kita pud wa ta kabalo mahipos pa kata. Ana ba? Wa ta kabalo.
2: Nga depende ra lagi na.
1: Generasyon na to.
2: Mo na giingon pero
1: basig tagagtangagon tag iruan eh.
2: Kana may mga pautana nga kapalaran gina nimo. Mo gina giingon nga destiny gina. No? So mga katropa, salamat kay praise the Lord, no, kay nakamatata, naka-storya, right. Nakatingog na din sa kahanginan, nakahigop, taglabi, kayong kape!
1: Yan, ato sa yan. Manalangin sa atong labang magkahong ni Sugaton to ang mga bendisyon, panalangin sa atong labang magkagagahong mga katropa.

0: Alright, nah, selamat gabung Rabi mau pegabung nu aja mimo giapil gabung ah ai mah gabang yang giapil gab ikak ikak
1: biahir
0: ge ni mabung
1: wak maka biahir
0: jadi jadi imo tu mimo giapil mah persis em ane kan ngam maka mata pantan sila ala salam
1: grabi grab nak mata naman mo
0: gab grab aja ge gab
1: nak mata namo nak mata namo
0: nah bung grabi juga bung grabi sik kesuko namo di bung giapil
1: giapil mo imo mo giapil si isim nga hinot mata maka mata
0: mo maka mata ba kay sipre ana manang
1: Nagmata na
0: na si Isim,
1: nagmata
0: na na, namino
1: rin na. Huwag ba ka na nga. Huwag ka
0: na lakas na rin po ito. Abin mo, ang pag-ampo,
1: iya-iya daw eh. Ah, so,
0: ipanara na si Bo. Sa huna-huna pa lang. Kung baga, kuwala siya ka na nga, generalize. Yes.
1: Ako ba na master sa esterilize?
0: Yes, kaya na. Bito mga katropa, ano, ana magina nga, kuwala gina, ana gina, pasalamatan gina to, no, kaya si Brea, labi na gina, tama gina mo, bong labi nagpagbiyahe sa ako ka nang mabiyahe ko gapon na biyahe ko Davao to kwan sa ulan pero ana gina pasalamatan to tanan nga mga naitabo sa to ang ginabuhi mga katropa manindot man o dili so pasalamatan to na kanang mga rason tanan
1: correct
0: ana na so ana sa sibok to sanan kay ana nang hilak na sila nang hilak na
1: ana gyud sila oh
0: ana
1: Dato
0: Jerry na as Dato Jerry
1: oy Dato Jerry you know
0: good morning Dato Jerry amigo gina ko Dato Jerry bung bakay tuong gina doon silang balay mong?
1: Oh!
0: At tuon na doon na dito kay...
1: Yung mudeklara nga paad to dito.
0: Oo, oh, kaya na sila si Nita Valderosa. Ay, di layo man nila mamita. Kay... Kanada man nila.
1: Pwede na po natutun.
0: Pwede na po din siya magpadalas to ay.
1: Pwede mo natutun. Namatay passport.
0: Ah, kuya.
1: Padakal lang tanya ka ng... kanang... plane ticket.
0: Plane lang yun.
1: Plane tape lang yun.
0: Plane tape lang. Plane seat lang. Pwede plane seat?
1: Plane seat. Nga naman, para sa bus lot.
0: Para sa bus lot ba?
1: Bus lot sa tungkol.
0: Oo, kana.
1: Bito, napasikuan. Napasi Ma'am...
0: Nancy. Ma'am Nancy.
1: Si Camilo, oh. Sa San Isidro.
0: Mm.
1: Sa may Sabata. Davao del Norte, may buntag. Masya, good morning. Exciting Pilipinas. Welcome back, Katropa Sir Bong.
0: Oh, grabe kayo.
1: Kaghapon lagi. Dito may kaghapon, Ma'am, sa kuan. Dito ko kaghapon sa... Last video, nag-live ko kaghapong adlaw, live ko sa kadlaw. Unya, live, dapat, gi-live na nako dito. Gibiyaan na nako.
0: Gibiyaan na, dapat,
1: live it.
0: Imo na gi-live na nimo tanan nimo
1: to. Nagsika ko tanaw kaghapon, si Hugo, paan ba nga, wak magay, live si Master, may Facebook live.
0: Dili na ko mag Facebook live kay nakakabalo ka ng utangan talaga kita ng mga utang dito na mga dika mag live live kay kasi katawa niya makakita ng mga utangan nimo ang kanahan no gagising kanahan niya yung utang dire kalimtan ana ba na
1: meron may lagay mo istan makagbalay wa maningil
0: ha
1: oh
0: bilin jinilas ano na, so, bito kapon mo nga, live mo kapon, ay, recorded na.
1: Recorded na.
0: Mas bugat mo ning imuhang programa, kaya ikaw mo yung aming anchor na ning Exciting Pilipinas. So, ato ka kapon na, kwarto, dokumentary na to kapon.
1: Basahan na, usag ingon ni Dato Jerry.
0: Ato ko ninyo niya, bagong, buong, ato ako ninyo niya, sige, unya kay napakoyan tuon ni Dono kay magkuha pa ko uguan matukog panabo niya kay sogo ko. Ana kay sogo ko dito kay syempre naman tay mga transaction so ato na to dito niya no.
1: Hapit ka dito.
0: Dalaw lang ani niya dato. Basta kay mo kwala ko mo PM lang ko nimo.
1: Pwede ba ka nang gikan dito diri ka agi sa Duhali. Lapot ka diri sa Ilaluter dapit.
0: Ikosuito di abong kay ay Muhammad ang area dia suito juga ako dentro ako napita sa Davao ra jugo lusot bong obrero laos ka
1: starting tomorrow Davao lang pugka
0: ha
1: starting tomorrow Davao lang pugka
0: aw wa pa may problema sa coming kauman ni Isim
1: dumay-damay gina
0: ikaw ganahan magagalit do
1: depende
0: ganahan ako kay
1: mas kaoban ka po sa isim
0: usukot mo ko dito sa kaoban ming isim damayon lang ko si isim dito
1: imo ipalayo mayo Bitaw. Okay, master, sa uban pa na itong mga nagpaminaw, nag-tanaw karon sa itong pagpanaguban, may buntag nito na kayo nasa itong ubay-ubay na din ni master. Ubay-ubay na silang nag-tanaw.
0: 18,000 na nagtanaw sa ito.
1: Pero wala lang sila mag-missis ang uban niya. Naapod din sa katropang Arnel Cortez na si Raul Pepito Casinillo. Bato pa niya, mayang gabuntag sa imo, Sir Arnel. Uy, si Bong Algabrini niya o si Master Tanini. O sa imong team, o tibuok ni mong team. God bless. Yan. At least natuwag pa si SM siguro karo, nagpahuway o nag-study na, nakapaminaw na. Mato pa, sabi ni Mario Baldo. Wow, Mario Baldo. Abinog Paldo ni. Good morning, Sir Arnel Gapon yung ingon. Arnel, imong mga kauban na diha, sir. Shout out, gikan diri sa Prosperidad Agusan del Sur.
0: Uy, mga taga-prosperidad.
1: Mga lunod patay na tigpaminaw ni katropang Arnel Cortez.
0: Yes. Yan. Sa baba, shout out niya lang sa baba, sa Rosario, ako mga nakoy mga kaila sa diyan. Salamat kasi niyo ang pag... pero di na ako na isa-sound, kaya malangay ta, no? Sa tanong nga naminaw diyan sa mga amigo na ko diyan, salamat kayo mga Manligis family. Thank you.
1: Uy, murag taga-Toril. Murag taga-Toril, Manligis family.
0: Daghana.
1: Basta-basta.
0: Daghana sila diyan. Okay, sige.
1: Uy, naapos si Rogen Espinosa Celestial na karon sa nagtara sa katropang Arnel. O niya si... Kisa pumunis, Ayan Joy nga Dado Herbacio, Jovit Alkisar North, yon. Oga uban pa, napay uban.
0: Ubay-ubay pa.
1: Ubay-ubay pag ginakatropang master. Alright, magkatropang master, ready. Padayon ta master sa ato pagkahisgutan, karong adlawang master. Naka-standby ang ato mga kaubanan. Unsay mga angay na nilang madungong katropang master.
0: Onya tataan na malungkan ninyo na mga katropa. Kaya bisag huwag mo ng utanan. Ate mga, ato mga kuano niya, no? Kaya nasila si Larsanyol, kay matod pa ni Larsanyol katropang bong. No? Grabe, mjuni kayo kay... Aptik mo kay ni atong amigo gyud kay mga Tagum City Police gi kana nga gi kumpirma nga wala gyud ay foul play sa patayng lawas atong napalgan dias kanal ba. Remember katong na sa kano.
1: Murag para sa kainom siguro to.
0: Na siguro to kainom siguro to. Oga siyempre unya to na sa Iron Oak sa Dule 11 na unya na ay mga kuan mga assistants sa ala sa live mga kuan na PWD no ato ang paminaw si Alali Borja. Unya mga katropa siyempre atangi si Javit Espanyol pod ang ordinansa alang sa science base hard
1: hazard
0: ni siya.
1: Hazard mapping.
0: Hazard pwede rin ay! Hazard mapping. Aba, unya! Ha?
1: Gidoso na tayo sa Davao City, City Council. Davao City Council siya.
0: Ato nang paminaon
1: bong. Taga dito man ta, umusan yung hazard mapping.
0: Hazard mapping. Tanaon na ito ng hazard. Masiga, plasing ni ma-plasing.
1: Samtan sa Pikas Bahin sa ato ang mga balita usap anti-bullying dialogue. Ipahigayon kini sa New Corellia PNP personnel. Nga ito usap sa ato mga kabataan sa eskwilahan. Okay, kini magsigig bullying, basig bully. Mga diha magsugod ang pag-kuamito, kini pagdumot. Ito doon ay mga kahitabo, sama sa nahitabo sa uban. Nga eskwilahan. Samtang sa Pikas Bahin, adunay pito sa baga top 10 most wanted person na aristo niining bulan sa Hulyo tuig 2020 size sa Davao del Norte. Og samtang unang night earthquake og tsunami drill sa Davao Oriental, ipahigayon kaandam sa komunidad ang gisulayan kini mga tropa gipa magsugda gisulayan kay ilang kaandam sa bisag gabi pang dako og adlaw diha. Samtang mga eskolar usab sa Panabo giandam kini sa orientasyon alang sa mas ligon nga panaw sa edukasyon og ingon man ang team covering sa kwani sa Davao del Davao City nagad niapil kini mga karavan sa kabukiran nga bahin sa karavan of government services sa particular sa ay sa barangay Kulusas dito sa mga kaliwatan ini gapon Kulusas Pakibato district Davao City mga katropa. So bit-bit niya na ang nagkadaiyang mga serbisyo mga igsoonan nga gipaduol ngadto sa katawhan. So mao nay uso karon sa atong gobyerno mga katropa ang mga serbisyo dalon ngadto sa katawhan mga katropang tigpaminaw. Samtang sa Pikas Bahin, Master, atangin po niya ang XFM Mindanao Report, gikan sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon, o XFM Agusan, ang ato madungog niya ng mga naka-standby, ng mga report, gikan sa ato magkaubanan, katropang Master.
0: Yes, o niya. Atangin niyo na o niya. Oras, oras! Uy, bago na kay alas 4:54 na.
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santone Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santone Plus Coffee Mix kamo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: speaker nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madre. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, balik na rin mga katropa sa itong pagpaguban samtang sa 3 minutos, milamay ng oras ganto sa alas 5 sa buntag, Master.
8: Yes, ah.
7: Basta yung tinala mo ganyan sa live sa itong Facebook, mga katropa, nga page na ito, o sa YouTube, nga nawagting. Something wrong.
8: Okay,
7: paano, pero balik na ta, balik na ta sa, kung mga katropa, live karoga panahon na.
8: Mm-hmm. Okay, so, tiradahin na naliabong. Kaya ito na rin nga, baka tirahin pa ng iba.
7: Huwag kalimutan mga katropang mag-gumamit kayo ng mga produkto ng Yes to Health.
8: Ah, grabe. Yung
7: products natin. Mm-hmm. Yung mga produkto natin sa katulad ng Santon Vitamin C, kaya ang imong immune system lagsik pirmi.
8: Alright.
7: Mag-jogging kasus, grabe injuran.
8: Mm.
7: Diba? So, labi na ang turbo. Grabe injuran, mga master.
8: Oh. Butangin siya nag-video, maraman tayo ka ng...
7: Turbo B.

0: parang kanunay boosted ang immune system at loadlawa sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: All right. Thank you so much sa katropa ka Jovet Espanyol sa detalye sa mga report. Santa, good morning dahil mga kang katropa ka nga Josepina Tinambunan. Good morning na mads. O gari ka ma'am Philly Feliciano, dari karon sa Mawab, Davao de Oro. Good morning. Gani mo ma'am, ubang stibok membro sa Panimalay Karoga Panahuna. Exciting Pilipinas! Lamatan sa lang bahin sa atong mga balita, derita mga katropa sa Davao Region. Di sa New Corilla, Davao del Norte. Gipahigayon sa New Corilla Municipal Police Station ang usa ka anti-bullying dialogue alang kini sa mga estudyante sa New Corilla Central Elementary School Speed Center. Aga bauga kalihukan, gipangunahan sa kini ni Police Corporal Catherine May Asilo na nagtumong kini sa pagpalig-on sa kaalam ngadto sa mga kabataan batok usab ngadto sa bullying o pagyaga-yaga aro ga pagdasig usab ngadto sa pagpakita o ga pagkamaluloy-on respeto o pagdawat mato pasamataga sulod sa eskwelahan. Gani gidasig usab ang mga tinun-an nga dili mahadlok musulti o ga mangayo kini o ga tabang kun ugaling sila o ilang mga kauban makasinati o ga pagpandaog-daog o diskriminasyon. Dugang pausab sa nahisgutan na nang hatag usab kini sila o ang mga pulis o ga Information Education and Communication kun IAC materials nga nagapalambo usab kini sa kahibalo sa Unified 911 Emergency Hotline aron labang nga masayon ang pag-report sa mga emerhensya o uban pang mga insidente. Sumala pausab sa kapulisan ang mauga programa kabahin usab kini sa ilang nga padayon usab nga pagpaningkamot aron nga mapalambo ang usa ka luwas suportado og mahigalaon og ang kabataan sa palibot sa pagkat-on usab alang kini sa tanang mga estudyante. Exciting Pilipinas. Alas 5:12 na bayad rigapon sa atong pagpadayon sa pagpadaguban samtang sa laing bahin. Nagapadayon karon sa pagpaligon sa kampanya Batok Gato sa mga wanted person ang Davao del Norte Police Provincial Office kon DNPPO human nga masikop usab usa ka top 1 most wanted person sa level sa probinsya sa usa ka operasyon sa Kapalong Davao del Norte. Kani ubos usab sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristinis, Provincial Director sa DNPPO, nakabot bato pas kapulisan ang mahinungdanong kalampusan nga nakapaduga usab kini sa ihap sa mga nasikop nga top 10 most wanted person ngadto sa pito na karoga bulana sa Hulyo 2, 2025. Ang operasyon gihimo usab kini sa mga personahe sa Kapalong Municipal Police Station. Ubos usab sa pagpaguna ni Police Major Brian Patalinghog, Chief of Police sa koordinasyon sa Provincial Investigation and Detection Management Unit o PIDMU, pinag-usab sa implementasyon sa manhunt operasyon. Basab kini sa report. Alas 12 matod pa sa 14 sa udto. Ito na klabayang adlaw na sikop kininisgutan sa nga top 1 most wanted sa mga operatiba. Nag-ila lamang sa usa ka alias Iboy ang maoga persona nag-atubang kanikaso ga pagpatay kung walay gikarokuminda nga pian sa alang unta siyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon ang nas kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station ng suspect, naghulat na lamang kini sa pagpagawas usab sa hustong commitment order gikan sa korte. Sumala usab sa DNPPO ang pagdakop sa top 1 provincial most wanted person usa kini ka dakong kalampusan sa ilahang pagkusog usab sa manhunt operation aron labang nga mapatubag ngadto sa korte ang mga wanted person ug mapalig-on ang kaluwasan sa publiko ug uban pang mapagmando sa balaod sa tibuok Davao del Norte. Giday usab ni Police Colonel Cristinis ang mga operatiba tungod kini sa ilahang dedikasyon panaghiusa og propesyonalismo sa malampuson nga pagpatuman sa operasyon. Matod pa sab niya, ang maong accomplishment nagapakita kini nga walay pugante nga makalikay sa hustisya og magpadayon ang kapulisan sa pagdasig usab sa kampanya batok sa mga kriminalidad aron lamang nga masiguro ang luwas nga Davao del Norte alang sa tanang katawhan. Exciting Pilipinas. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga report gikan sa baga Davao del Norte o Davao Oriental. Gisulayan sa Davao Oriental ang kaandam usab sa mga residente o emergency responders sa usa ka mas realistiko nga sitwasyon pinaagi usab sa unang night earthquake and tsunami drill nga gipahigayon kini sa barangay Lambahon, Baganga, Davao Oriental isip kabahin sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026. Kani gipangunahan usab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO agbaog ka kalihukan aron labang nga mabansay ang komunidad sa husto nga paglihok kon adunay kusog mga katropa nga linog o nga posible usab nga tsunami nga mahitabo sa kagabhion. Panahon usab nga limitado ang kahayag ug mas lisod ang koordinasyon. Usa sa mga misalmot matupas sa drill mao si Gobernur Nelson L. Dayanghira nga mipakita kini sa suporta sa padayon usab nga pagpalig-on sa disaster preparedness sa tibuok lalawigan sumala sa Kapitolyo. Aga presensya usab sa gobernador nagapasiugda kini nga ang pagpangandam sa kalamidad dili lamang responsibilidad sa gobyerno kundi kinahanglan usab ipakita pinaagi sa aktibo nga partisipasyon sa komunidad. Lahi usab sa kasamtangan nga earthquake drills nga ginahimo sa kahayag usab nga adlaw ang night drill outlook. Nagatutok usab kini sa mga hagit nga dala usab sa kalit matud pa nga pagmata, pag-evacuate sa kangit-ngit o paglihok ubos usab sa tensyon sa emerhensya. Gisulayon sa batod pa nini ang koordinasyon sa mga responders, communication tali usab sa mga ahensya o kahibalo sa mga residente sa husto nga buhaton panahon usab sa naisgutang peligro. Alas 5:17 na bayad rigapon sa ato nga pagpadayon sa pagpanag-uban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gipahigan usab ang usa ka mahinungdanong kalihukan sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City sa Scholarship Board aron na mga masiguro nga andam ug husto usab ang pag-iya sa mga kabatan-una nga benepisyaryo sa scholarship program sa naisgutang siyudad. Gipahibalo usab nga ang orientasyon alang kini sa tanang scholarship grantee nga pagabuhaton karoga Hulyo 31 tuig 2026 adlaw kini nga Biyernes ngadto sa third floor function hall sa City Hall Building, JP Laurel, Panabo City. Sumala usab sa City Scholarship Board ang maong orientasyon dili lamang kini formal usab nga panagtigom kundi usa kini kadakog nga lakang aron nga sa tibuok ka programa sa scholarship lakip na sabi sa mga requisitos, proseso o nga pag-maintainar sa grant o ang matupang mailang mga katungdanan isip mga benepisyaryo sa educational assistance sa siyudad. Sa maong kalihukan pagahisgutan usab ang kamahinungdanon sa disiplina, maayong performance sa eskwelahan o aktibong pag-apil sa mga programa sa komunidad, isip kabahin kini sa paghulma sa mga eskolar nga nagahimo kiniga ehemplo sa ila usab nga pag-eskwela mga katropa sa mga estudyante. Ganig iawag usab sa lokal nga paggamhanan ang mga scholarship grante nga mutambong kini sumala usab sa ilang gitakdang schedule o gisiguro nga madala usab ang tanang nga gikinahanglan nga mga dokumento o requisitos aron lamang nga malikayan ang kalangan sa proseso sa mga scholarship mga katropa. Ayong buhaton mga katropa niini mga kaigsunan sa atong gobyerno. National government. Dili lamang nga manghambog kita mga katropa nga daghang natabangan sa mga scholarship program sa gobyerno ngadto sa mga kolehiyo gikinahanglan usab after sa pag-eskwela. Mahuman sa pag-eskwela mga katropa nakuha ng lain-laing kurso ang ilan na pud mga katropa atubangon. Asab sila manarbaho. Manay dapat importante buhaton karon sa national government. Mangita mo ga pamaagi. Mag-create mo mga trabaho sa mga bagong ni graduate, mga fresh graduate kay ultimo fresh graduate mga katropa mo apply trabaho. Gikinahanglan pa pangutan pag pinakatuig mo experience mo pa pag graduate na na experience.
2: Di na pwede na may may mga trabaho na sa dito sa tag-eskwela.
1: Mao gani ang trabaho sa gobyerno dili lang sige pagawas ng kwarta kunuhay kay itabang sa mga kwantama man na nga makahuman ang tanan ng mga kabataan labi na sa mga pobre sa manato. Makahuman kay diya sa edukasyon mausab ang panginabuhi nimo.
2: Correct. Sakto gyud kay imo mong wag imong supak kanabong.
1: Wag kay supak diya.
2: Klaro jud kay na.
1: Imong anak nakahuman sa eskwela, nakatrabaho
2: la. Wa pa kamag eskwela. Wa pa kamag eskwela bong.
1: Lapas ang edad.
2: Ako pang eskwela gyud kay ginagawa ila sa trabaho kay pagitaan magag experience eskwela sa ka. Wa mga experience. So,
1: ako taon. Eh nag-all ta ako kay pangitaag experience. Mao pay pag-graduate pangitaag experience sa unsa man taon ni.
2: Ana maginabong no. So
1: na maginabong man graduate karon nga jobless.
2: Jobless gyud. Oh, pa diskarte na lang.
1: On, ang uban kapag graduate nila nang-apply diretso kay aron dili ang ilang huna-huna presko pang ilang nakatunan. Pero pangitaan mag-experience asa man kadiha.
2: Mana gingon nga
1: problema karon.
2: Mana gingon nga makaribog.
1: Makaribog
2: ang in English sa tulay breed, ang in English sa pad breed, makaribog.
1: O niya maghabal breed.
2: Ah?
1: Maghabal breed.
2: Habal breed?
1: Oh, maghabal breed.
2: Sa maghabal breed man
1: naman. Habal ba?
2: Habal-habal
1: ay. Turjak ko.
2: Magbreed ay. Mga chito ni bebe. Kaya alas 5. Alas 5.20 na po. Kaya ang laruho na ito yung istorya po. Kaya kamalo ka. Kaya manginaan ang mga katropa. Bumalik tayo dyan. Tonton, ube.
1: Bumalik ba ta?
2: Bumalik pa tayo. Dapat
1: sa balita isa.
2: Ah, dapat sa balita. Biray
1: sa... Atos ay pahigayong kinilay pang balita sa Davao Region. Samtan sa pikas bahin, mga katropa, nagapadayon sab ang pag-abot sa mga serbisyo ga pang kalinaw o pang kalambuan ngadto sa mga komunidad sa Aplan area sa Dakbayan sa Davao City. Sa pay Dakbayan, sa pay City. Sa Dakbayan sa Davao, human lagi malampuson usab nga miapil ang team sa usa ka mga konsehal sa Davao City sa Sikan District, sa Muaning Distrito. Sa pinaagi sa Caravan of Government Services nga gipahigayon kini sa may barangay Kulusas, Pakibato District, Davao City. Atol sa kalihukan, aktibo sab nga naghatag og suporta ang Team Kabling pinaagi sa pag-apod-apod og mga tambal og nice mga rice packs ngadto sab sa mga residente sa nisgutang barangay. Ang maong outreach activity gabahin matupagin sa lapad usab nga pagpaningkamot sa gobyerno og mga katabang sa organisasyon aron lamang nga mapalaom ang paghatag usab batakang serbisyo ilabi na ngadto sa mga komunidad nga layo usab sa sentro sa Dakbayan. Dugang usab sa ayuda nga natudol gihatagan matud pa usab kini og importansya sa kalihukan ang kahimsog kaayuhan ug kinatibuk-an matud pang welfare sa mga lumulupyo. Sumala usab sa Team Kabling nga dako usab nila matud pang pasalamat nga hatagan sila og higayon nga mga pagserbisyo sa pag-amot usab sa mga inisyatibo nagtutok kini sa pagpalig-on sa panaghiusa o pagtinabangay sa komunidad. Kaya kini mga barangay Kulusas, pinakalayo-layo usab kini nga lugar, Katropang Master. Maori barangay Kulusas nga ang mas labing dool nga agyan o nindot agyan ang gikan mo. Adre ka sa Davao del Norte ka mo agi. Sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: May dool-dool rin ya. Shortcut. Adre
1: ka agi. Payong ka sa magwawa kay dako na kayong tulay sa magwawa, dili na ka mutabok og sapa. Dito po, wala na kayong tabok og sapa, pero ari ka agi sa kuan, mapula, murag, motore maagi ata. Bigi ka rin sa malabog. Motore maagi diya, pangatos kinskinsi, paingos 30-30.
2: Lala yun nga ako diya, kinsikinsi, 30-30. Wala yung mga lima-lima diya.
1: Kanang kinsikinsi, mauna ang training camp sa mga NPA kanya.
2: Ah, kuyawa na po ngayon. Luka sa lalang kualangod
1: po. Nakalaglag ko din na sa ilang training camp din na sa mga New People's Army kanya ito nga ang ilang training ground dito, Katropang Master. Purtingin ko, ana, bukid, wikas bukid, kutayo nag-PC dito. Na ang PC ihikot na gato sa mga dagkong kahoy. Dito sila mo kuan mo
2: kartang master,
1: mo kumpayot magkuwag sangas kahoy.
2: Oh.
1: Magpadaos-os gato sa ubos.
2: Mo training gini lagi.
1: Nay kuan nay arbalayt gi bitbit.
2: Kuyawa na no.
1: Pag-abot din sa ubos, paboto.
2: Paboto.
1: Paboto ambak.
2: Ambak likin.
1: Ano na ilang training dito? Nakakita kuan master.
2: Kakuyawa lang mo na din nga Leon Guerrero sa day na day.
1: Ana gyud marigid nga Little Lapid
2: master. Kakuyawa oy.
1: Little Lapid. Yon master. At least master nga natay mga experience nga nakita niya na master nga live yun nakita dili lang sa salida nga kana mga training sa mga NPA master. Kay dito masamang lugar na napita.
2: Duol ra sinyo di ay.
1: Amo man ang barangay diya sa una niya diha bugtag eskwela og elementary.
2: Aba.
1: Daghan ang alma mater
2: gud. Asa gid kay gikan na ibo nga daghan ba nimo na
1: kay. Pilipinas master Pilipinas.
2: Na ba kay na mo kay parente diri sa Maymawab. Na po kay mga parente.
1: Tanan lugar na master.
2: Na
1: Bisag asa mo, God.
2: Kuya, yun din yung mga kaliwatan mo.
1: Kuya mo, breed.
2: Kuya, kayo.
1: Kuya mo, breed. Sige, kao, breed. Sige, kao, breed.
2: Ngilngig kayo, ngilngig kayo.
1: Oras, master. Sa ito, pagpanaguban, master.
2: Hoy! Boom! Alas 5.24 na yun.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
5: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
14: O sige lo. Ibutan ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Paspasay.
7: Ha? Ah.
6: Kuyab.
7: Dukay rang.
6: Wa pa di mong bulag, master?
7: Esas bulag ra tag kuan nga. Eh, bulagay.
6: Walay uso ni bulag sa inyo,
7: magbulag na kanang magbulag kanang ibulag
6: mo na. Humana.
1: Exciting Pilipinas.
6: Kada bulag humana, master.
7: Kanang di kulog puti. Mana dia? So, direkta mi dito sa Pilipinas bahin mi.
6: Kadiot lang. Ato sang kuano ni sila si Kuanri. Una si Kuan na si John Rambo sa Mindanao. Oy, kumbate! Mato pa John Rambo si Randy Santisas.
7: Aba.
6: Basta si John Rambo si Randy Santisas. Naapod rin si Boyet Vargas. Ay, Boyet Vargas. Daghang salamat, Boyet Vargas. Nagtanaw ka rin sa katropang Arnel Cortez, mga katropa. Unya si Anastasia Priglo. Morning, Bong. Sayo, di mo naabot. Sayo, kayo. Salamat, way problema. Diha karon labon sa Lop Davao del Sur og kang classmate nako. Why na po ni classmate si Arnais Tandog Joel. May buntag di ba na mate? Diha karon Santo Tomas Davao del Norte mga katropa. Direta sa mga balita, master, sa atong XFM Mindanao Report sa master.
7: Yes, kay aniana ang unang hugna sa atong XFM Mindanao Reports bong. Grabe kayo ni bong, kay di ba ni basta-basta bong. Kaya krisis sa tubig sa kabalasan na nagpabiling problema sa katawahan. Aba, sa kakalikatinood, big, ikanay ni Jao Pangutayaw na sa XFM Bukidnon.
6: Jao, go ahead, Jao.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Dili na gyud matubayan ang perwisyo o kalisod gyagi atubang sa mga residente sa barangay poblasyon Kabanglasan ug sa ubang dapit sa lungsod tungod sa dugay na nga crisis sa supply sa tubig. Bisan pa man nga usa ka independent body ug ubos sa pagdumala sa Local Water Utilities Administration o LWUA, ang water district gipahayag sa pamunuan sa local government unit. Pinaagi ni Kabanglasan Mayor Bernie Castellanes dihang hinabi kini nga dili nila pwede nga pasagdahan lang ang katauhan tungod kay ang tubig usa ka batakang panghinanglanon. Gipadayag usab ni Castellanes nga maski ilang panimalay walay saktong aga sa adlawan, kinahanglan pa sila magbilar hangtod alas 9 o alas 10 sa gabi aron lang makapundo og tubig sa 200 liters nga plastic drum alang sa pangadlaw-adlaw nga gamit og sa banyo. Gikan pa sa milabayng mga katuigan, adunay mga gisad nga proyekto ang water district dihang sa barangay Anlugan og Sityo Palo barangay Iba nga magpaagas unta sa tubig. Apan hangtod karon nagpabilin gihapon ang crisis og walay klarong agas. Ngadtong Hunyo 30 nagresign ang general manager sa water district sa pagkakaroon nagatubang sa stalemate ang board of directors sa pagpili og bagong GM tungod sa kakulangon sa na-appoint nga mga membro sa board. Gipahibalo usab ni Mayor Castellanes ang katawhan nga bukas ang opisina sa LGU alang sa tanang reklamo. Giyawhag ang mga residente nga imbis sa social media ra magpahungaw og magreklamo din usay dili matarong ang pagtubang sa isyu. Mas mayong direktang makikoordinate og moduol sa opisina sa mayor aron matagaan og hustong giya og aksyon. Mga katropa, magsantun vitamin C aron lawas, simsog og layo sa sakit. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad ni XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
6: Magsantun vitamin C para lawas pirming siksi.
7: Aba, grabe kay siksi nyo kayo. Ganaan yung siksi mo nga kay ka.
6: Si Jao Pagutayaw, ano gina?
7: Oo, dito sa Apikas bahin.
6: Oy,
7: sa Maya.
6: Bahin.
7: Oh, gibahin bahin na gini. Gabilin og hugaw sa tao sa mga Center Island diyan sa General Santos City kay reklamo. Aba, paminaw na to, base. Lovely Tokero.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Mialis ngaw ang baho sa pipila ka Center Island nga nahimutang sa Pioneer Avenue, Barangay Dadjangas West sa Jensan tungod sa ginabilin nga hugaw sa tao. Hinungdan mialma nagayod ang mga street sweeper sa syudad. Matud pa, imbis basura og sagbot matagbuntag ang kanunay nila silhigan. Kinahanglan pa nila bubuan og tubig ang dili matago nga baho sa galibang sa Center Island. Wala na hinuon sila ganahi nga magkaon human makita ang hugaw. Anaa pagayod kini sa mga bulak, hinungdan lisod tanggalon og mga guba ang tanom. Sumala usab ni City Administrator Chandeliedo Pistano, kinahanglan imbestigahan og tutukan ang wala kapakabana sa limpyo sa syudad. Gusto ba nimong ligon ang imong resistensya og andam sa matag adlaw nga bulahaton? Sulayi ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
7: Alright, nakikisalamat. Lami kayo na iutong-utong. Lami kayo na iutong-utong niya pong.
6: Niya ka nang ngit-ngit kayong lugar. Muta lang yung suga.
7: Muta lang yung suga. Okay, niya pong kinakasagaran.
6: Noon, ang naong ragwin ho'y maulaw. Ang naong ragwin tabun. May lubot maulaw,
7: master. May lubot na sampot. May sampot ba?
6: May sampot maulaw, master.
7: Nagbusaga! Ay, ginawa ko.
6: Okay, sa Pikas Bahin.
7: Sa Pikas Bahin mong aser sa illegal nga swertres at tanggong sa prisuhan. Humananakpan sa Butuan City. Aniana si Junji Librias.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Balhog karon sa prisuhan ang usa ka giingong aser sa ilegal nga sugal nga suwertres. Human kini nadakpan sa gilusad nga operasyon sa kapulisan kontra ilegal nga sugal sa Puroka Humay A, Barangay Basag, Butuan City, bandang alas 11:30 aga takna sa udto, Hulyo 2026. Giila sa mga otoridad ang dinakpan nga mao si alias sa Paning, 57 anyos minyo og residente sa maong dapit na sayran gikan sa report nga taod-taod nang gipalid-an sa mga operatiba ang mga lihok sa suspek hangtod nga nakumpirma ang ilegal ni ining kalihukan. Tungod ni ini, wala na maglangay ang mga otoridad o gilayon nga gilusad ang operasyon nga miresulta sa pagkaaresto ni alias Paning, na recover og nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang nagkalainlaing paraphernalia nga gigamit sa ilegal nga sugal sama na lamang sa kuwarta, bulpin o carbon nga maoy talaanan sa maong nga illegal nga kalihukan. Lakip usab nakuha ang 100 pesos og uban pa niini. Giandam na karon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9287 kun illegal gambling batok kang aliasa paning kinsa kasamtangan kining nagtingkagol sa silda sa Butuan City Police Station 4 aron atubangon ang iyang salaod nga nakumitar ngadto na sa balaod. Mga katropa, lig-unon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
11: Alright. Wala may pili na itong pulis. Manakot, bisag taba.
7: Oo.
11: Bisag chabi.
7: Paksa sa taga, pamuhipo-hipo.
11: Naamit ito yung nadakpan ito, Master, nga sulod sa kriteria ni Master.
7: Pasok kayo sa kriteria for judging ba niya. Okay po ba ya? Kaya gusto ko siya mag-interview po.
11: Oo, gusto mag-interview. Pero huwag yung interview ni Katropang Lander.
7: Oo, gani. Bahala mo niya. Masakay kami din. Siptime kay Kabalo mo, bagong gitudlong general manager sa Water District, Kabalasan Bong, gitubag ang issue na kining nepotism. Aba, ako sabi ni nepotism. Abi, paminaw ni si Michael Recabo.
1: XFL Mindanao Reports.
12: Nibarog ang usa ka bag-ong giapoint nga general manager sa Water District Kabanglasan nga si Melanie Pantaleon diang eksklusibong nahinabi sa XFM News Team adlaw nga Martes, Hulyo 28, 2026 nga legal o gipasa sa saktong pamaagi ang iyang paglingkod taliwala sa mga pagkwestiyon bahin sa provisyon sa nepotismo ubo sa roles sa Civil Service Commission.
13: Then regarding po sa nepotism, if ever nga naay ruling sa Civil Service nga ma-charge ko into nepotism, walay problema. Dawaton ako na if ever na ang galing.
12: Gipasabot nini nga dili lang usa ka tawo ang nagtudlo kaniya, kundi gipasa o gipirman kini sa tibok Board of Directors kauban ang chairwoman.
13: Regarding sa akong appointment, dili ko makatubag as to unsa ang rason sa board nga na-appoint ko. Pero ang akong appointment is through board resolution. So dili siya ingon nga isa lang katawo ang nag-appoint sa ako. Dayon, yes, tinuod ako ang ati is isa sa Board of Director. Pero kung ato ang susihon, tanan, gikan sa pagsugod nila sa board meeting, as to pag-create nila sa appointment, never nahitabo nga nag-recommend akong ating siya ang mahimong acting na to.
12: Gay panghimakak usab niini nga never siya nag-recommendar sa iyang kaugalingon at all sa gihimong board meetings. Gay pamahayag usab niini nga andam siya ang mupaubos sa due process kung galing adunay formal nga reklamo gikan sa mga husto nga ahensya. Sa kasamtangan, magpadayon gihapon kini sa iyang trabaho samtang walay formal nga order o charge gikan sa Civil Service Commission. Mga katropa, ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News!
11: Yan, nepotism. Kaobra si Master kung dool ka sa dughan, dool ka sa luwag.
7: Nepotism.
11: Nepotism.
7: Madogra.
11: Kanang di na ang mga membro, ano katungod?
7: Ano katungod?
11: Pwetan nga. Ano ba? Basta dool ka dughan.
7: Kanang appointed ka.
11: Appointed son of God.
7: Pagkakabukot ito. Okay, so, dito sa line bahayin mong.
11: Uy, napilain ang bahayin.
7: Yes, DPWH Secretary Jason, saan nga ayohon ang Macar Raid sa General Santo City nga
11: nakituhan kini sa makusog nga pagbaha.
7: Natsakto siya kaya nga. Sakto
11: siya.
7: Aba, Pilip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
14: Bisad si DPWH Secretary Vince Dizon sa lokal nga panggamhanan sa Jensen nga sukad karong adlawa, ayuhon ang Macar Bridge 1 kanahimutang sa Zone 1 Purok Balunto Barangay Labangal nga labing naapektuhan sa makusog nga pagbulog sa tubig baha niaging semana. Kahinumduman nga human miigo ang tropical depression sa Jensen, mibuhos ang dako nga bulto sa tubig baha nga gikan sa kabukirang bahin, hinungdan nga naapektuhan ang nasampit nga tulay, niabot ang tubig sa mga kabalayan maong sa kasamtangan guba ang ilang lugar. Kagahapong adlaw, gi-inspect ni Secretary Dizon ang gihimong sandbagging sa DPWH sa guba nga bahin sa dike nga napaksitan. Sumala niya, kinahanglan i-drench ang yuta sa tulay gikan sa baba niini panulong sa kadagatan. Napansin usab niini nga niubos ang tulay nga delikado ugali mausab ang pagbulog sa tubig baha.
15: Talagang hindi na to dine-drench. Ito kailangan ginagawa taon-taon. Every year ang bundok, pagka umuulan, nagdadagayan ng buhangin pababa, ng putik. Hindi dapat masyado nagtatagal ang tubig dito kasi yan na yung dagat eh. Dapat mabilis na yung lumabas eh.
14: Samtang nagsaad usab si Mayor Lori Li Pacquiao nga adu na nay ginaandam nga temporary shelter ang LGU nga kabalhinan alang sa mga residenteng nagpuyo dool sa dike.
16: Na meron kaming arrangement na before mag-start yung magtayo sila ulit ng bahay, kailangan muna mag-usap kami kasi nga ayaw din namin na makahamak din sila.
14: Abot usab sa langit na pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa mga paspas nga aksyon sa mga problema sa dakbayan. Mga katropa, kung gusto usab paspas ka masolusyonan ang mga balatian nga gikatubang, kinahanglan aduna kay food supplement ka nagtabang sa imong pangadlaw-adlaw. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
6: Kayo mag-congressman, or pwede lang niya mag-congressman.
7: Lami
6: kayo congressman. Kaya doon ang mga flood control project. Mm. Pwede mong i-control ang project.
7: Matangalan niyo mo. Nakoy nakitaan ka niya video ka niya. Imbis bangka lang punta kay kanyang PC.
6: Ang bangka. Murag 700 million ang mga sa una pork barrel. Iwala ko na. Pero karon PDAP sa una. Iwala ko na. Karoon pork barrel lang ko na ang annual nga budget.
7: May man sila kanyang pork barrel. Ama na pork and base lang yun. Tama na niyo.
6: Bisag di mo buka ang baba. Muna ganda congressman.
7: Hoy, ama. Duha ka lalaki bong. Nagtinig basay. Sama ron.
6: Ay, ka.
7: Mga
6: isog.
7: Grabe din si Bintam. Ato paminaw si Rusom Villa Franca diya sa XFM Bukid Nun.
17: XFM Mindanao Reports.
18: Parehong nadala sa ospital. Ang duha ka lalaki humanag tinigbasay tungod lang sa nadaot ng mga otanon gumikan sa binuhing baboy dito sa may puro 4 barangay Silo o Malitbog Bukidnon ni atong Lunes sa gabi, Hulyo 27, 2026. Ang biktima na ilang si alias Dante, 32 anyos, nga giingong lango sa ilim nung makahubog, samtang ang suspect na ilang si alias Tantan, 37 anyos. Base sa report nga ang biktima na kiglalis sa suspect humani inigikumpronta gumikan sa nangadaot niyang mga tanom nga otanon tungod sa mga binuhing baboy sa suspect. Taliwala sa ilang panaglalis, ang suspect ni bunlot og sundang nga nakasuksok sa iyang hawak og kalit nga gitigbas ang biktima sa wala nga bahin sa iyang abaga. Bisan pa man sa iyang samad, ni pauli ang biktima sa ilang balay og nikuha og garab og gibalikan ang suspect og gitigbas nga naigo sa wala nga bahin sa iyang nawong. Tungod sa pulos nakaangkon og mga samad ang duha, gidala dayon sila sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa dinalian nga operasyon o surgical treatment. Padayon pa karon ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron sutaon ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga nalambigit nga personahe. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
7: Alright, sa moto mong log, grabe kayo.
6: Mga isong matawa na. Di ba hadlo kong sakit?
7: Ayaw na mo pagkuhan-kuhan yan.
6: Mamlagpi mo kita dapat na taglamok.
7: Magani, ayaw na mo sige kuhan-kuhan. Ay, hindi so na kayo ng mga inanang ang mga
6: makapaisog
7: style.
6: Makapaisog ni ilim nung makahubo.
7: Oo. Makapaisog. Nakayoban ka niyo sa nilim ang kainom isog kayo. Isog baho ba?
6: Oy, good morning kang Arturo Edkela. Matama, good morning Sir Bong. Shout out na ako akong mga pariente. De La Cruz Family. Edkela family na akaron sila sa Purok 10B Kapalong Davao del Norte. Una po si Bill Welfor Masauding. Oy, marag kuani Sir Arnel Cortez, no? Mm-hmm. Abid kanya ni. Good morning daw kaninyong tanan. Good morning Master Katanini. Katanini magibutan re. Katanini.
7: Oh, okay. Kalbo man, kalbo. Ana man.
6: Oy, napo ni si John Jampon.
7: Oy, ako lang amigo, John Jampon. Oh, si si amigo na to na.
6: Oh, ang igsuon ni Ricky Dong Jampon.
7: Yes.
6: Napo diri si Kwan, napo diri si si Gatuka.
7: Oh.
6: Napo si Matcha Xa Latte, Matcha Xa Latte, Latte, unsa man pagbasa ni. Unya na po si Brian nga Ilayaw. Rubilena Cinto Rismonte.
7: Mm-hmm.
6: Bismonte dai. Yan. Maglisod tagbasa.
7: All right.
6: Napo ni habolo si Kuan.
7: Kisama na. Pakuan na lang habolo.
6: Sir, morning. Di ta laki og dili ta mutila pag upa.
7: Aba, jo jampo.
6: Tilahi.
7: Okay. Ay, na naman na siya. Kuan na naman na siya. Agi andam nga. Bisayang manok.
6: Oh, di basta-basta. murag si
7: Yo, Jampon.
6: Murag si Brad Roland Dubria Apura magandam ni segmento kumo ato tag kapatagan.
7: Mm.
6: Oh, napo di mga nindot kay magulay ditong mga lapyo kay gulay ni ko, ano, kapatagan, no?
7: Kana.
6: Oh, mga repolyo, ikaw ay paharbison. Mga radis, ikaw paharbison.
7: Pohon.
6: Magkabuha lang kagdala lagi katropang master. Mm. Unya, magdala ka dito, katong cheese bitaw, kay para ikuan na itong, ang sitawag ng murag repolyo, master, kung saan ni, mapagkaos dato?
7: Kanang litos.
6: Oh, litos.
7: Litos.
6: Dato ka, master.
7: Siyempre, marunta si Dato Jerry God. Marunta si Dato Jerry God. Ano man lang siya. So, bong, wala natin oras bong kay,
6: Wala na gani.
7: Wala na tayong oras na ito na ning si ibaba na ito ning tinon. Kaya alas 5.50 na mga katropa. Abang ka ning dagang salamat to. Ugman mo po nung dugong nas programa Exciting Pilipinas. Kaoban ninyo master in itali ni Oksi.
6: Katropa ang bong. Umaki Al Gabri. Dagang salamat kang Elrin Diginion mga katropa. At ang imusunod na ang Express Balita sa buntag. Kaoban si katropang Arnel naman. Katropang
7: Lars Anyol.
6: Og siyempre mga katropa. Kami muingon mga kaigsunan mga katropa.
7: Exciting!
6: Bye-bye ka natong tanan mga katropay. Inaotot ako nga kitang tanan sa Diyos panalanginan o kitang tanan mga katropa makaangkon sa gasa sa labawang magagahom na ining adlawa.
19: Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
20: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Yes, to health!
20: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
20: The Secret of Health.
22: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
20: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kitbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
20: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
22: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
20: The Secret of Health.
22: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
22: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Visionix, daghan na ang natabangan.
24: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
22: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
22: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
22: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
25: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
26: Win!

0: Napalitan sa Poser Bayer ang mga sospechado o droga de nakumpiska sa maong operasyon ang 5.1 gramos nga gituhang shabu na nagkantirad og 35,000 base sa standard drug price. Hemas Rias na ang mga suspek sulod sa bugnaw nga selda sa Panabo City Police Station og nagatubang sa tukmang kaso batok paghupot o pagbaligya sa illegal nga droga. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Bong Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Samtang pito na sa top 10 most wanted nga naaresto sa Hulyo sa Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye ka tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Nagpadayon sa pagpalig-on sa kampanya batok sa mga wanted person, ang Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO human masikop ang top 1 most wanted person sa level sa probinsya sa usa ka operasyon sa kapalong Davao del Norte. Ubos sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristenes, Provincial Director sa DNPPO, nakabot sa kapulisan ang mahinungdanong kalampusan nga nakapadugang sa ihap sa mga nasikop nga top 10 most wanted persons ngadto sa 7 karong bulan sa Hulyo tuig 2026. Ang operasyon gihimo sa mga personahe sa kapalong Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Ryle F. Patalinghog, Chief of Police, sa koordinasyon sa Provincial Investigation and Detection Management Unit pinaagi sa implementasyon sa Manhunt Charlie. Base sa report, alas 12:14 sa udto nasikop sa mga operatiba ang suspek ngag-ilalamang sa pangalang alias Iboy ang mga persona giakusahan sa kasong murder ug walay gikarekomendang piyansa para unta sa temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon ananas kustudiya sa kapalong Municipal Police Station ang suspect samtang naghula sa pagpagawas sa hustong commitment order gikan sa korte. Katropa, siguro nga basko kanunay ang atong panglawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Alas 8 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Di pahigayon sa New Corilla Municipal Police Station ang usa ka anti-bullying dialogue alang sa mga estudyante sa New Corilla Central Elementary School Sped Center. Among kaliukan, gipangunahan ni Police Corporal Catherine May Asilo nga nagtumong sa papalig-on sa kaalam sa kabataan batok sa mga bullying o pagdasig sa pagpapakita o pagkamaloyanon, respeto o pagdawat sa matag-usa sulod sa eskwelahan. Girasig usab ang mga tinunaan nga dili mahadlok musulti o bangayo og tabang kon sila o ilang kauban makasinati matud pa og pagpangdaog-daog o diskriminasyon. Dugang paraghatag usab ang mga Police og Information Education and Communication kon IEC materials nga nagpalambo sa kaibalo sa Unified 911 Emergency Hotline aron mas sayon matud pa ang pag-report sa mga emerensiya o uban pa mga insidente. Sumalapas sa kapulisan ang maong programa kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot aron mapalambo ang usa ka luwas suportado o mahigalaon nga kabataan sa palibot sa pagkat-on alang sa tanang estudyante.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Alas 9 na itong oras, mga katropa, ulahing detalye sa balitang lokal. DPWH Secretary Vince Dizon naglagot sa giingong palpak nga flood control project sa Bangkal, Davao City. Bilyones ka pesos nga kantidad o budget gipangita. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Nalagot si DPWH Secretary Vince Dizon human nasayran nga palpak ang nahimong katukuran sa flood control project sa Bangkal, Davao City nga maoy hinungdan nga nahasol ug nabutang pa sa risgo ang kinabuhi sa mga residente sa lugar. Labing gikasuko matud pa niini sanglit pila ka tuig na ang milabay dihang nasinati na diay sa mga residente ang baha apan wala gihapon na aksyonan rason nga wala niini kapugngi nga kwestiyonon kung asa na padulong ang bilyones nga pundo nga gigahin sa gobyerno alang sa maong proyekto.
5: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagagit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos Kasi ito, ini-estimate ko, napakagigit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So, ibig sabi-

0: again, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito.
1: Gibulgar sab ni Dizon, nga napulo katuig na nga walay dredging o wala gilimpyuhan ang Talumo River. Rason nga napundo ang daghang lapok sa sapa, ug mao'y hinungdan, nga miapaw ang tubig ug mibaha, bisan sa kadako sa gitukod nga dike. Gibasol ni ini ang kanhili dirato sa DPWH nasyonal ug lokal, tungod sa kapakyas sa insaktong pagpatuman sa proyekto. Agig sulbad sa problema, gimanduan na sa kalihim ang Department Engineers nga sugdan dayon ang pagpataas sa dike ug paghawas sa mga lapok sa sapa. Aron dili na masubli ang makatroma nga kasinatian sa mga residente sa bangkal human kini nabahaan ni adtong nakalabayng Hulyo 14 sa gabi. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropa ang Marvin Ebano nanukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Oras mga katropa, alas 12 na sa buntag.
2: Balita Regional. Balita sa Regional.
3: Detalye karon sa balitang regional, katropa, hatukin nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga permintig magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom dado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Kotse ni bangga sa motor, tulo patay. Atong sayron ang kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
4: Patay ang driver sa motor, lakip ang 3 anyos ni ini nga anak nga angkas ug pasahero sa kotse sa nahitabong panagbangga sa Sayre Highway, Purok Tubi, Barangay Panatalan, Maramag, Bukidnon. Nitong Lunes sa hapon, Hulyo 27, 2026, ang mga namatay na ilang sila si alias Bert 33 anyos, driver sa motor uban ang iyang back rider nga anak nga batang lalaki ug pasahero sa Toyota Avanza nga si alias Manny Hamtong, samtang sa maron usab ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen Hamtong ang panuigon. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga nagsubay sa parehong direksyon sa middle lane sa highway ang duha ka sasakyan kung diin ang motorsiklo naguna gikan sa North Poblacion paingon sa Panatalan. Sa laing bahin, ang Avanza kusog nga nagdagan gikan sa lungsod sa Don Carlos paingon unta sa Valencia City. Pagabot sa dapit na itabuan, hinay-hinay nga niliko sa tuo ang motor human ni ini gion ang signal light apan tungod sa kakusog sa dagan sa Avanza nadasmagan ni ini ang luyo nga bahin sa motor. Tungod sa impact, nalabay og ibanaban ng 40 metros gikan sa punto sa pagkabangga ang driver o gangkas sa motor. Samtang ang Avanza nibangga sa punuan sa lubi nga nirisulta sa pagkabalitok sa sakyanan o nibangga sa simentadong barrier, hinungdan nga natrap ang driver o duha kapasahero. Ang driver sa motor o gangkas ni ini o pasahero sa Avanza nga si alias Manny gideklarang dead on arrival sa nihiling nga doktor. Samtang ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen nakakonfine karon sa hospital alang sa padayong pagtambal. Human sa insidente, daling nisibat ang driver sa Avanza apan sa ulahin itugyan sa iyang kaugalingon ng ngadto sa Don Carlos PNP o giturn over dayon sa Maramag PNP o kasamtang ana-ana sa kusodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, hilabi na sa mga driver nga adlaw-adlaw nga gamaniho. Importante nga klaro og tataw ang ato ang pananaw. Tumar og Visionex Plus Softgel Capsule nga gituyo paghimo aron sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Kini adunay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Hanilo Tabion sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Samtang kanhing barangay kagawad na anod patay. Alang sa kumpleto detalye, nanukagikan sa XFM Jensan, katropang Ivan Polonan.
2: XFM Report.
5: Patay nang nakaplagan sa mga residente sa Purok Lower Dap, Barangay Datal Bukay sa Glansarangani Province. Ang kani barangay kagawad nga si Arsendro Sinond, 50 anyos, human matud pa kining maanod sa sapa. Sumala pa nga alas 3 sa hapon kinadto nakalabay nga adlaw ni tabok sa sapa ang biktima apan nibalik sa iyang giagian sadyang mikalit og kusog ang tubig sa sapa. Hinungdan nga naanod kini sa bulog sa tubig og mukabat sa 30 metros ang gilayon sa gianuran nga hinungdan sa iyang kamatayon. Wala na dayon at tabangan sa mga residente ang nasampit tungod sa kabalaka nga basin maapil usab sila. Nakita na lamang kini nga adunay samad sa ulo nga posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Sa pagkakaron, hingpit na ang gihaya sa ilang lugar ang mitaliwan nga kaning kagawad. Mga katropa, kapibang dili makapataas sa imong blood sugar? o makapalig-on sa bukog. Inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan. XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagkasalamat Katropang Ivan Polonan sa maong balita.
2: Express Balita sa Bundan.
3: Santa ang dunay street level drug personality dakpan sa Baybas sa Lianga, Surigao del Sur. Mugabat sa 74,000 nga Cebu sakmit. Alang sa kumpleto detalye katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
6: Ana na karon sa prisuhan usa ka giklasipikar nga street level individual human kini dadakpan sa gikasang intelligence driven by bus operation sa mga awtoridad sa miaging adlaw sa Lianga, Surigao del Sur. Ang operasyon nga gipahigayon sa mga personay sa Lianga Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Mico Alonan S. Ampatuan, Acting Chief of Police. Atol sa maong operasyon, malampusong na kumpiska gikan sa posisyon sa suspect ang gibanabanang 11 gramos nga dudahang shabu nga adunay dako nga kantidad nga mukabat sa 74,800 pesos. Gawas sa maong drogas, narecover usab sa mga pulis ang nagkalainlaing drug paraphernalia, lakip na ang usa ka Suzuki Smash 115 nga motorsiklo nga gigamit sa suspect. Sumala sa pamayag sa Lianga Municipal Police Station ang maong kalampusan kabahin sa mas gipahugtan nga kampanya sa Philippine National Police batok sa illegal nga droga aron masiguro nga mapanubag sa balaod ang mga nalampigit sa maong ilegal nga negosyo. Dako usab ang pasalamat sa Lianga Municipal Police Station ngadto sa komunidad tungod sa padayon nga kooperasyon niini. Nanawagan og nag-awhag karon ang kapulisan sa publiko nga dili magpanuko sa pag-report sa bisan unsang impormasyon kabahin sa ilegal nga kalihukan sa droga ngadto sa labing duol nga estasyon sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw sa lungsod. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Oras mga katropa, alasay sa 18 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong ng balatian sama sa diabetes, high blood pressure, o man pang mga sakit nga wani mo gilauman. Pinaagi sa adu-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Atong sayro ng mga balita, katropa, tanungkad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
7: Express Balita. Sa detalye ng mga balita, inilahad po ng dating branch manager ng Land Bank ang proseso ng paglalabas ng Malacanang ang malalaking cash withdrawal sa isang backroom bilang bahagi ng 10th araw ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Ninita Camposano na matapos ma-validate at maaprubahan ang cheque, dinadala umano ang claimant na si Edward Fajarda sa backroom kung saan inilalabas ang perang na-withdraw. Ayon kay Camposano, naroon sa backroom ang branch manager, teller, cashier, si Fajarda at isa pa nitong kasama habang isinasagawa ang pag-release ng cash. Bahagi ang kanyang testimonya sa pagsisikap ng prosekusyon na ipakita ang naging proseso sa pagproseso at paglalabas ng malalaking cash withdrawal na may kaugnayan sa iniimbestigahang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
2: Express Balita. Express Balita.
7: Inilarawan ng House Prosecution Panel bilang appetizer pa lamang ang testimonya ng dalawang dating Land Bank officials na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano na nagsabing unusual ang malalaking cash withdrawals ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Representative Lawrence Defensor, nagsisilbing matibay na panimula ang naturang mga testimonya sa pagtatangkang patunayan ng umano'y betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro na layunin lamang ng mga naunang testigo na patunayan na ang mga pondong pinag-uusapan ay nagmula sa National Treasury, ipinadala sa Office of the Vice President at Department of Education at na-incash ng mga kinatawan ng mga naturang ahensya. Dagdag pa ni Luistro, tatalakayin pa ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang mga usapin kaugnay ng Anti-Money Laundering Act at kung kailan may tuturing na covered o suspicious ang isang transaksyon bilang bahagi ng iba pang impeachment articles. Samantala, sinabi ni Luistro na kabilang sa listahan ng mga testigo si Ramil Madriaga, ngunit nakadepende pa rin sa magiging daloy ng impeachment trial kung kailan siya ipapatawag.
2: Express Balita.
7: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanilang mga pagtutol sa opening statement ni House Prosecutor Representative Leila De Lima ay hindi upang bastusin ito, kundi upang tutulan ang umano'y mga conclusions of law na dapat pang mapatunayan sa paglilitis. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mataas ang kanyang paggalang kay De Lima at wala siyang intensyong magpakita ng kawalan ng respeto sa veteranang mambabatas. Ipinaliwanag din ni Poa na hindi na nila kinocross-examine o kinross-examine ang dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino dahil wala naman umanong nailahad na questionable o damaging testimony laban sa depensa at ayaw na rin nilang pahabain pa ang pagdinig. Dagdag pa niya, hindi rin niya nakikitang makakaapekto sa kaso ang pahayag ni Constantino na unusual o hindi pangkaraniwan ng malaking halagang cash na iningcash ng Office of the Vice President.
2: Express Balita. Balita sa international.
3: Alas 6:22 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ito ang mga ambisyon, dapat tinaw permanente ito ambisyon. Inamdaado-adla o Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa buntag.
3: Nabalaka ang United Nations sa nakadaghan matudbang ang mga individual nga nailad sa peke ng mga job advertisement o napugos o trabaho sa mga scam compound sa pipila ka mga nasod sa Asia. Sumala pa sa International Organization for Migrant, libuan ka mga tao gikan sa kapin 80 ka mga nasod ang nailad pinaagi sa mga peke nga job ads sa social media nga nagsaad matud pa og taas nga sweldo og maayong trabaho. Pag-abot sa ilang giadtuan, kuhaon ang ilang mga papeles o pugson sila sa papangilad online, pinaagi sa panghulga o pagpasakit. Nakanusab sa mga biktima ang nakaagi o pag-abuso, trauma o dakong utang, bisan human sila maluwas. Tungod nini, gihangyo sa iyom ang mga gobyerno sa Asia nga mas paligunon pa ang ilang aksyon batok sa mga sindikato nga nagpaluyo sa maong iligal nga mga kalihukan.
2: Balita sa buntag.
3: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa buntag.
2: Balitang sports. Balitang sports.
3: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ganato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lang siya pangkama, kung dili pang sports pa, aron nga mas muligon pa ang tuhod, mga kasugakod bisag magluhod. Mag-Turbo Male Enhancer Matagdulog. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa buntag.
3: Padayon ang pagbangon sa Barangay Hinebra, San Miguel, human sa magbugat nga pagpanaway ni Head Coach Tim Cohn sa ilang performance batok sa Rain or Shine Elasto Painters sa 2026 PBA Governor's Cup. Bisan pa sa maong kapilihan, wala gihapon nagpanaog sa kahadlok ang kampo sa Hinebra. Gingon ni Cohn nga dili pa ang panahon o dili pa panahon sa pagpanik o kakinahanglan matod pang gamiton sa team ang kritisismo isip hagit aron mo balik o makabalik sa forma o mapakita ang tinuod nga kinaiya sa Gin King. Ang paglaom sa Hinebra magpabiling anaa sa ilang mga leader nga sila si Justin Brownlee, Scottie Thompson, Japet Aguilar o RG Avarentos nga gilauman nga manguna sa pagpasiguli sa kumpiyansa o kusog sa kupunan sa musunod nilang mga dua.
2: Balita sa sports.
3: Oras mga katropa, na size 24 na sa buntag.
2: Showbiz Balita.
3: Detalye katropa sa balitang showbiz sa tugon nato kini sa Clear Skin Herbal Soap. Ang ato ang sabon nga herbal mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibok Pilipinas. Sa headline, si Ariana Grande gikasuhan ang mga hackers nga nanggawas o napagawas sa iyahang mga unreleased songs o mga videos. Atong sayron katropa ang detalye. Inday Erica.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
8: Good morning. Yes, mga maring, usa ka mainit-init nga balita today. Mga maring, gipasakahan og kaso sa singer nga si Ariana Grande, ang duha ka mga wala pa mailing hackers. Nag-iingong responsable sa pagpagawas ay ang mga wala pa ma-release ng mga kanta o mga studios footage. Ay nako mga maring, pasimatod pa sa gisang at nga kaso sa Los Angeles, ingong gitarget sa mga hackers ang mga photographers o mga producers nga kauban sa singer aron na makakuha o mga access sa mga computer sa ilang mga collaborators. Ang mga wala pa ma-release ng mga kanta, mga maring, gingong gibaligya sa mga hackers pinaagi sa dark web. Mahinumduman ni atong tuig 2023, 45 ka mga wala pa ma-release ng kanta ni Ariana Grande ang gikatahong ma-hack o na-hack, gikawat o gipagawa sa publiko. Sukad pa sa pagsugod ni Grande sa paghimo ng mga kanta ni atong 2011, gatosan na ka mga insidente sa pag-leak sa iyang mga recordings ang nahitabo. Matod pa sa abogado sa singer, nagpadayon pang isa sila sa ilang legal nga mga lakang aron mailhan o mapanubag ang mga responsable sa maong cyber attack. Lagot na si Maring Ariana ay. Agbota mga Maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inda Erika de Ligwapa de Limestesa. Apat ayaw ko piyan sa basigwang pohon, maako na ka. Dahan kayong salamat, bye-bye. Thank you for watching.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 30, 2026. Mga balita ang hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawasa. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay maghawa mo sunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
10: Kumaminaw ka sa X.
11: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
10: Kumaminaw ka sa X.
11: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
4: Ako si Don, saka maestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanto Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis Santo karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Zanton Plus Gold user, atong paminawon.
13: Katukay ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold. Thank you, my good sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
7: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
14: Zanton Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
14: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
7: Zanton Plus Herbal Soap.
21: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zanton Plus Herbal Soap.
14: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hi.
0: kay may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting.

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban Sikat Tropang Arnel Cortez Close Eye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta kumain buntag kaninyo daran? Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higalas tong pagpanagubanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Adlaw kita karon may gala nga Webes. Pizza 29. Pizza 30. Pizza 30 ta karon mga higalas bulan sa Hulyo 2026. Sa nga kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako raw sa inyo magkauban katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Pagkuyog ta mga kaigsunan hangtod alas 9 ang dagdas buntag kay Webes magkita karon. Alang sa pagtunol mga katropa sa labas mga katikaran mga balita.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Isyo gisgutanan di inikaw kakuigsunan doon ay dakong kalambigitan.
2: Bullseye.
1: Apan sa dili pa bagay galas pagkaginod sa unahan. Tugtitas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan, ilabi na yun mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Kaninyong atanan, good morning!
2: Good morning!
1: Maing buntag sa atong mga katropa diha may gala sa mga barangay. No, nga anaas mga lagyong dapit mga kaigsunan, no, mga urban barangay, rural barangay sa ato. Good morning!
2: Good morning!
1: Kumusta man mga higalang inyong Adlang Webes? Kumusta ang inyong kabuntagon? Hinaot ta mga higalang anaamos kapiskay o kini mga higalang kamaya niling atag na asbuntag o ang grasyag panalangin sa nulabaw nga magagagahom may muna nagbudagaya ka na itong tanan may gala ilayang adon na sub like panidasab sa itong pagpagabuhi ibabaw ning madanlog ta ang kalibutan. Ang buntag sa itong mga katropa, no? Sa itong mga kaigsuunan, diha nga maupay pagbangon, no? Maupay panghimuta mga higala, no? Ala, mayong pagpanghimuta diha sa itong mga putaon, no? Mayong paghiyod-hiyod, hiwid-hiwid, no? No? Sa itong mga higala, mga kaigsuunan, maupay pagmata. Oh. Itong mga miyembro, mga higalas, aguanta partilis, may buntag ninyo, no? Sa itong mga katropa, maginikanan, mga higala nga kining ni hatod sa ilang mga bata, kay alas 7 naman, no? Hatod sa ilang mga kabataan sa ilang mga eskwilahan. O sa itong mga ginikanan nga nag-prepare na po para sa ilang mga trabaho, kasa sila paingon karon amping mo sa kanunay. Mga katropa na ito, dari sentrong bahin sa itong syudad sa Tagum, mayong buntag ninyong tanan sa itong mga katropa diya sa kining terminal.
2: Good morning.
1: Maayong good morning diha mga higala sa mga katropa usab diha sa may palengke nga bahin.
2: Good morning.
1: Sa ato mga higala nga dakbayan, maayong buntag usab diha mga higala sa mga driver nato sa motorsiklo. Driver mga higala sa tricycle. Kumusta ka mo?
2: Good morning.
1: Hiningtak na mga higala sa sayong morning, hinaotang na mo mga higala sa maayong kahimtang do no, karong mga panahon na. Itong mga katropa na may gala sa lalawigan sa Davao del Norte. Diha bagay gala sa Island Garden City of Samal. Kumusta ka mo? Itong mga katropa diha mga kaigsunan. Diha sa may Panabo City. Diha sa may Santo Tomas, Carmen. Diha sa may Braulio Duhali. Sawata, Kapalong. Diha bagay gala sa may Talaingod. No, diha magigsoon sa may New Corilla, Asuncion. Good morning.
2: Good morning.
1: Mayong buntag kaninyong tanan sa itong mga katropa usab din ni Miguel sa lalawigan sa Davao de Oro. Diha magigala sa Laak. No, kumusta ang mga taga Laak mga katropa nininga morning?
2: Good morning.
1: Diha magkaigsoonan sa kining Mawab. O maing buntag sa mga taga-Mawab, mga katropa, labi na diha mga higala sa may poblasyon area. Laos na dito mga higala sa may Noibo area, maing buntag ninyo.
2: Good morning!
1: O imarusab mga higala sa mga katropa diri sa may Nabunturan. O maing buntag sa mga taga-Nabunturan. No? O imarusab mga higala diha sa may kining Muntibista, Mungkayo. O dito ta may galasod ta sa may Compostela, New Bataan o Maragusan, mayong buntag ninyong tanan.
2: Good morning!
1: Sa itong mga silingan, may gala. O dito pa diay sa may Mako, Mabinig, Pantukan, mayong buntag. O mayong buntag ka ninyong tanan sa mga taga Andili, no, taga Panibasan, taga Ilisalde, no, taga Manlamudaw, mayong buntag ninyo diya, taga New Leyte. Kumusta ka mo mga kaigsunan?
2: Good morning!
1: Daga salamat sa inyo hang makanunayo ang pagpaminaw.
2: Thank you!
1: O dito may galas tulungan ng Bullseye. Ini mga igala sa 107.1 XFM Tagum. Alas 7:02 na may galandag na sa itong dulumanon. Mayong pagbalik kay siya ito ni mga higala nga kining sumayon sa inyong mga pagpanimbaya. No? Mga katropa na ito nga naglantaw din pinagi sa Facebook o mga katropa na ito naglantaw pinagi din may higala sa itong YouTube mga kaigsunan. No? Mayong buntag kang dali lang ha. Asa naman itong YouTube na ito din.

0: Alas 7:02 na may galandag na sa itong pagbaragamanuban. Alam mo yung buntag sa mga naka-comment na din, mga higala, sa ito ang kini, mga higala. No? Be, sa YouTube, dirita, Alfredo Hikali, good morning.
1: Good morning.
0: Si Tutok Katropa, good morning.
1: Good morning.
0: Alfredo Hikali, good morning. Party list, Aguanta Party List, present mitanan. Dire sa Sydney, Australia chapter. Basta-basta ni mga taga Aguanta Party List, mga higala sa Sydney. Kumusta man diha? Aguanta gud mo diha kay mas dagang barabang kangaro kay sa tao, mga higala, diha sa Canada. Canada na ba? Australia? Oh. Ang mong kumpiyansa na kay basing malig, masumbagan mo sa kangaro diha.
2: Ayaw!
0: Si Nena Sanchez, good morning, Katrobang Arnel. Pa-shoutout na Nina siblings, Daily, Maribel, Febby, Alisa, Divina, and Edwin. Florespina Cabalfin from Turil, Davao City, good morning. Abel Manlagit from Dipolog, Banay, no? Kuan po din, mga higala, miyembros Aguanta Partilis.
1: Good morning!
0: May buntag din sa mga nag-aguanta. Nina Sanchez, maayong buntag. Aguanta Partilis, Uroqueta Chapter. Basta-basta. Nay, wa dito ba? Gab, nay, niabot o pangutana dito sa Wonder. Usahon ko na magpamembro sa Aguanta Partilis. Madugay na, maabot na mo dito sa brigada, mga utana, kung saan magpamembro sa Aguanta. No? Ayo, dinira na sa ito ang istasyon. No? Ay, magpangutana, kaya wala sila kahibaw. Ayun, pangutan na dito sila kay. Walang tao na sila kasayo, doy. Flores Pina, Kabalpin, Lindot, kayon, Lindot na background color kay hayag na imong naong dol. Ngit-ngit, yun ito nakalabay ang adlaw. Sa, mag-inis akong mga, sa mong mga technician, di ba? Gab! Gab! Naiga-comment din ni Gabo, Lindot na kuno ang background, kahayag na kuno ang naong. Sa ito ba ito nakalabay mga simana? Dabi yung kadag-um din yung mga naong dagwaya ni.
2: Ayaw!
0: Eba si Kwandre, Flores Pina, Kabalpin, ya, hayag na ang imong naong. Sa ito pa itong niagi, may ngayala, grabe, nagkulis maot, ganyan. Set Ray Compuesto. Good morning, Katropa. Good morning, Sad.
1: Good morning.
0: Bonifacio Aranton.
1: Good morning.
0: No, mayong buntag, sikat, kayo kaderis, Lanao del Norte. Yatira. Kulbaan, basta na. Kay reality, imong mga komentaryo, apil ko sa Aguanta Party List. Of course, most welcome ka, sir.
1: Thank you.
0: Salamat kayo sa pag-apil sa Aguanta. Sa ang pag-apil ka, Tropang Arnel, tanawala na imong kahimtang di aron. Kung aguanta ka, membro na ka. Joby Ustos Armudia, maing buntag. Bonifacio Aranton, maayong buntag pag-usab. Badiha, no? 1913, present boss Arnel, maayong buntag. Aguanta, boss, kagwapo ka na. May pinakadabes ka pag-aguanta.

0: 3 coffee mix mga katropa, no? Tulo man kabuok ni ato ang kape nga re. Premium D3 coffee mix unya Santon Plus coffee o Santon Gold coffee. Shaira, aguanta partile sa wakas pag sa pag-aguanta nako. Hapit na jud kumahuma, hapit na jud mahuman akong anak sa pag ka criminology at isa social work. Thanks God. Oh, maayo.
1: Good morning.
0: Okay kayo.
1: Thank you.
0: Oh, man tanawa ingon ko di ba? Basta kabalo lang kamo aguanta, magbalam mulampos gyud ka. Muna kamo diha pamembro na mo sa aguanta partilis, ha? Oh. Rodel Opinaldo maing buntag. Kaya ka nang kining kontra sa aguanta partilis, no? Kanang gitawag mga igala nga pulanon partilis.
2: Ano
0: pinaka gabi na gini, wa na gini batasan mga igala ni ako ang cellphone o sa di na gini magamit. Di ano ka po siya mo tunong mga igala o karaw-karaw anang na ako'y prasaning nag-live, no? Mabuntag, maudto di ba saan mo? Mugawas ni mga higala ning mga scatter, mga pandamay ning klase ni. O karon ra pod. Purbi dali gyud sa bay, no? Oh, karon pod siya mugawas. Oh. Pagka pandamay ning kalaki ni, no? Sige. Alas 7:08 na mga higala dagnas buntag. Ayong buntag diha once idol katropa na naana diri sa Cebu ang Santon Coffee mix katong with collagen Santon Gold to katong with collagen ang glutathione dili to Santon Santon Plus no ang katong dunay collagen o glutathione glutathione Santon Gold Coffee mix naana Cebu no diha mo paniguro magpalit sa butika diha sa mga Mercury diha naana good morning idol ask unta ko unsa nga product sa Yes to Health ang makatambal sakit sa abaga? Oh, katong atong Santon Elber Oil, no? Rindot na mga higala. Sige, ato sa ning timbayaon. Si John Jampon, maayong buntag. 30 taron. Oh, Rodel Opinaldo, maayong buntag. Noel Lieses, Marajon na buntag si Ronel. Musakay ako sa racket. Ayaw pag uban dito, sir. Oh, ay pag uban dito sa racket, sir. Rodel Opinaldo, Inday Miyoli, maayong buntag, Dong Tuling, Lea Manalaysay, loud and clear. Si Galicano Tim Tim, Marso Dos, Will Flor Masaudling. Si Dong Charles Luison, good morning Dong, watch out ni Auntie Jilmer. Palit daw siyang Santon Gold, kana mo'y pinakanindot. Pero kalabi na ka ng mga auntie na hilig kape, Santon Gold Coffee Mix na. Unya, sabayan yun mo og Santon Plus Gold. Nga kining capsule, no? Operator man, tag-kinsir man na. Himo ang maintenance ba? Himo ang siyang maintenance sa matag-adlaw mga katropa. Robert Kamiging, maayong buntag. No? Diya sa inyong area, Randy Arciaga, Santisas. Joseph Par, Prochina Par, good morning. Uy, si katropang Eric Siras Manain. Ang damay na. Karon pa na ako nabasa, da? Iyon siya, delicious kaayong morning. Basta magkakita ko sa imong magkakita ka sa imong friend nga very shining. Good boss. Kumusta di agaon? Kumusta di amurag dugay-dugay ka? Dugay-dugay na ko maka-contact ni mo da? No, sa pagkat na magkita ni agaon? May buntay din sa itong higala, may galas dakbayan sugbo. Pinakabanggiita sa niya mga katropa. Oh, si katong mga listener na to di Cebu, katong mga nagasubaybay na to mga igala inig babuntag. Inig kahapon, mabinawan ninyo mga igala ang programang Asintado. Inyo makauban ni akong higala si katropang Eric Siras Manait. Di basta-basta? Alas 7, Jess, na may igala ang tag na sa itong bagbanag-ubanuman. Dinsel Dave Mayo, good morning. Annalyn Pada, good morning. Romeo Carillo Lubiano, mayong buntag ninyo diha. Alas 7:11 na Miguel ang dagna sa morning. Karon taon-taon ang bagis ko na ito magtibawas. Miguel sa nagunang mga katikaran, mga balita. Nga itong hatagan o pagtagad gumikan kay. Doon ako'y nadawat magigala ang mga mensahe. No, kalabot nining usa ka text message mga katropa or messenger or kining social media may gala nga mga message. Nga ginapakalat karon inhi mga igala sa ato ang dakbayan sa Tagum. Kalabot mga igala nining pagpanghulga mga kaigsunan ngadto sa mga estudyante. O mag-ulam may gala na to, nga gipanubayan katong dito sa may Elizalde. No, kining usa ka maestro may galang gi sumbags mag-igsoon. Gumikan kay gisita may galang ilang aryos.

0: sa...
1: O ni magaigalatong hataga pagtagad garo ato siya ni magaigalang i... dangop ngadto sa atong kapulisan. Aron sa magaigalang adili makamug, nagpanik labi na ngadto sa atong mga iskwilahan, mga kaigsunan. Chris Curato, maing buntag diha. O si Arnold Manta Gabiola, LC Aguirre, Ellen Malasarte Chu, si Ron Pauya, o kisa pa may ni Adri. No, si... O nera, humana. Mga katropa, bro, Milanolog. Naibag na bigat, kada kayo amin. Kakabsat.
2: Good morning!
1: O, si Ruin Carbon, akong itimbaya. Aga Carbon Family sa Purok Tres Caban, si New Sambog, New Corilla, Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Si... Sa ni Aguanta, nagibutangan nagmining may kailang Aguanta, gibutangan ni katropang Joseph Prochina Park. Yung siya nga, atong kukuron, wag tangon ang nabiling tanang adik. Pwede, pwede, no? Nindot na nga meaning, mga igalang. Atong guk doon, huwag tangon ang mga nabilin nga nagsigang mata, kasi maapil, may igalang leader. Kado. Maapil o niya, may igalang leader-leader. Ah, maapil na may galang mga naas gobyerno. Alas 7:13 na may galang dagna sa itong bagbo na gumanuman Raymond Olaso, mayang buntag diha. Ikan ba kay Galas Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Sa makausapa, may galang kabisayan o Mindanao. Sa tanan, may galang nagkasubaybay ni itong bagbo na gumanuman, maayong pagpani kay Sikay, kaninyong tanan. Sa ito, may galang dulumanong bullseye. Ay mo kalimot, may galas paginom o Santon Plus Gold para may galang ligon kanunay ang itong lawas. Akin may galang food supplement, makahatag ka na itong healthy body o stronger immunity, mga kaigsunan. Aduray mangustin, aduray ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Matang inom ni mo ni mga katropa, no? Makabaton kag multivitamins and minerals nga mo'y magamit ni mo, sarang magamit sa imo may galang mga cellula. Alang sa may galang paghimo, pag-trabaho, no? Sa unas na may galang kinang ginatawag na itong cellular repair. Masamdang kita may galang matog, ang atong lawas mo trabaho sa giya. Aron magaigala nga maulian ta no sa ato mga igalang mga makaregenerate so, nga ato ang mga cells diha mga igsoon nga gikapoy na in town kapoy kapoyon sa da sila kapoyon man gani ka sila na ba may igalang nga maugi na igapalihok na to no una may igala alalain na o no, sa uban sa imong mga gipangkaon diha exercise diet nimo o lifestyle no imni na may igalang Santon Plus Gold no food supplement for healthy body and stronger immunity nga mapalit mga katropa sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Robelin Villosino, good morning. Nagkagwapo naman ka. Uy.
0: Ayaw!
1: Wala, si Kansikad rakon sa akong amigo. Mas gwapo to akong amigo si Eric Siras Manait. Oh, si Gundar ako ato.
0: Ayaw!
1: May good morning ni Mudiha, katropang Eric. Si Gundar ako. Tapos sa detso siya programa karong buntag, no? Nasa Solid FM. Sa kaito yung buong programa gani Agaon? Solid Impact ba to? Tama ba? Solid Impact. Alas 7:15 na magaigalang tagdas buntag. Lisa Rose, good AM. From Lapu-Lapu City. Ingons, cleariring iyang amo niya dadon sa langit. Amo siguro ito yung laing pamaagi, no? Basig sa racket na mga igala, di naman natakakuan na kung saan ay pamaagis pagdas langit, ana. Di ba sinog sa palami na may igala na? Kado sa ano? Josel Mante, good morning, sir. Saan eh? Tarungan kayo na murag na narong spelling. Narong spelling wrong ba yata dali ah? Si Robili Raul Pahura. No, good morning, Idol. Arnel, bullseye, banatan mo ang kawatan sa pera ng taong bayan. Mga politikong anaas, gobyerno, di BBM. Nagiganahang BBM, ani. Jeffrey Biolango, di asumay Madalag Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw ko no, sila Paminaw, sila Tito Ladion, o si Oje Ricaport. O si Anahat, no, may buntag nyo diya, o si Rubilin Villosino. Sir, musta? Musta na si... Animing. Basig si Auntie Claire siguro pasabot ni mo Rubilin. Alas 7:16 na bagay gala ang tagnas buntag. Of course, kabahin may gala sa ato ang programa. kita maglangan na rita mga higala sa atong pag-ampos bursay. Aron kita mga higala mabuligan nini mga higala nga ito ang laing adlaw na sab. No, laing panid na sab mga higala sa atong pagpakabuhi ibabaw ni nga madanlog tang kalibutan.

0: Uban sikat Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Hinong gabi kanunay mga katropa. Yang dautan mo sana inining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimo ka batarong ng iyong pus lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mga usapay gala kumusta og maing buntag karinyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome, welcome. Welcome mga igala sa pagbarag-uban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Makurat na mga igala ni panahon karon. Alang ni mga kaisuna sa mga palihukog una anang gisend ako diha nga text message. No, na ay mga ni katag karon mga higala no, dinhi sa atuang area. No, sa atong syudad mga igala sa Tagum. Nga aduna kuno mga igala ay mga eskwilahan. Aga posibleng dunay mahitabo. No? Nya, ay lang mo kapanik niya ha. No, kay of course, wa mga higala magpasagad. No, ang atong mga nagdumala sa bagatunghaan. No, ang atong mga higala ang gipanawagan kanila nga dili lang ibaliwala. Whatever message nga ilang madawat, mga kaigsuunan. Cute sab siya, no? Ato ni mga higala nga basahon, kani aman ni Republima lagi, kani na magamit ni cellphone ng anong ako actually gamay na lang yun mga higala ang pailob nga ako gihupta na ipustak ko na ni pero sayang man pod. Sade? Wala na yun. Pastilan. Ato na yung i-refresh na ito ni kay di na ni maayo ni. Wala na ilain may higala mo gawas. Puro na lang mga advertise. Gamay ni may higala. Alas 7:21 na mga kaigsunan ang tagna sa ito ang pagpanagubanuban. Diya. No, di ay mga nikatag karon. Pero again ha, kuan lang disclaimer lang mga kaigsuonan. Wa ni may bawig kinsay pasiugda. Unya gipasapasa ni mga higala diha sa mga group chat. Ang uban ani gi-post pa diha sa Facebook. So sa amo ang higala di kakita gi-post na mo ni kay baka costa kuan. Ang ato aning hibo karon mga kaigsuonan, mao ang pagpahimangno ngadto sa mga ginikanan. No, nga pahimangnuan ng ilang mga anak nga di magkumpiyansa at the same time dili magpanik. No, kay kani mga higala, sigurado ko nakaabot na kini mga higala diha sa tubangan sa atong kapulisan. Og imarusab mga higala di lang magtinanga-tanga ang atong mga nagdumala sa mga eskwelahan. Hinaot nga ilan na ni mga higala ang nasayran. Kay abinimo, dako mga higala atong paningkamot unta. No, dito mga higala sa Elizalde National High School nga ato silang mahinabi mga igsoon pero di gyud sila mga higala magpa-interview. So far wa pa koy nadungog media mga higala nga naika-interview mga kaigsoonan. I don't know siguro no with the regional spokesperson in the person mga higala of Hinilito Dudong Atilio nga napoy uban magreklamo nato mga kaubanan nga anay uban mo ingon nga tubagon man may. Nasay mo ingon mga higala nga di ba may tubagon? Rodel Pascua, good morning idol sa Rodel. Gikan ko paminaw kang Attorney Rupil. Balhin ko diri nimo. Say mo ni Attorney Rupil makalingaw. Salamat kayo ha. It's an honor nga matandi ta ninyo anang mga karaan may galag banggiitang mga komentarista. Ako mga higala di si boss una. No? Ang usa mga higala patay na. No? Mga banggiitang komentarista no na ako'y parente diha sa una patay na sad to ogi pusil to mga higala dito sa Lapu-Lapu to no si Agaw Ray Cortez no dako kay tingog to ha na mga higala kuan to kining wa sa to gig hadlukan dahil sa to siya tirada di, pero di may parehag tirada to ha dahil sa to iya of course kung higala diha si Super Bob. Ito akong migo nga sigig puti. Pati brief puti. Asa na kato siya nag-sibya karon? Gitugtan ba kato sa Ginoo nga makasibya ba kato akong amigo? No, si Super Bob Nalsaro. Inigadto mga tumi mga higalag Manila. Sige mga higalag panghagad. Taranil. Asa man ta Sir Bob? Magsiyata. Alas 7:24 na mga higalan, tag na, subag, panagubanuban. Insa Bangkori, maayong buntag. Again, no, atunta mga higalang hatagag pagtagad kining mga panghitabo sa eskwilahan karon gumikan kay makasubo gumikan mga igsoon. Katuwan din dito sa Aklan. Although college instructor to may gisumbag ko no estudyante gyapon. No? Patay na. Kuratan gani ko mga higala kaya binakus ginuo ko. Simba ko naman in taon. Abi na gutong diri ba? Pero dili lahi. Katuwan dito sa Aklan. Nasigundahan sad mga higala. No, diri pang hitabo sa may Mako Davao de Oro. Kundi in mga higala, usa ka maestro, gitabangan og magigsuon. No, mo ni karon ang isyu. Gumikan kay wa kay madungog may higala sa eskwelahan. Ug amo nang kaariglo na baka ni. Basin sa inyong husay diya, si Sir Pay nangayog pasaylo. Ha? Basig ang maestro Pay nangayog pasaylo, may galang ngantos mga bata. Nga mo'y nikulata niya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Og ako, mga higalay, kabanay sa maestro. O basta pagtanaw na ako, may galang nga naanay, naanay mga higalay, discernment ng mga bata. Kasuhan, oy!
3: Ayaw!
1: Kasuhan!
2: Bullseye!
1: May gani kay kasuhan ra.
2: Bullseye!
1: Diba aron mo tagam maga kaigsunan? Magina, good na, unsa na may gala, unsa na ka, kuan karon, unsa na ka, di basta-basta mga estudyante karon. Mauna mga higalay, mo kulata og maestro.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No? I mean, bisan mga higala, other, the other way around, wala mang yoy maayo, anak. For example, wasa kumuingon nga, okay lang kung ang maestro may mukulata sa estudyante. Di isad na mao. No? Both are wrong, mga kaigsunan. Mali isad na siya. Pero labaw na yung mali, may gala, kung estudyante, mauna yung mukulata ang maestro, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Unya, kinikaron, although yaga-yaga raning uban mga higala, pero nakakusab ni og, kuan ba, kanabang, somehow may gala ang mga maestro karon naghuna-huna saan nga bitaw no basig mahitabo sa ato ah no basig mahitabo sa ato ah di ta kumpiyansa mo ni mga higala nga doon na yung mga memes diya sa social media nga doon na yung maestro nga nagtakin na may galang sundang o nagdana may gala o baril sa diyang paingon na sila may gala sa eskwelahan kay di lagi kumpiyansa kay basin og kulatahon sila estudyante. Anak, kagang laki, mga higala. Estudyante sa una kay suguon raman in taon ta, mga higala, papunit o mga dahos kay mito. Suguon raman in taon ta, mga higala, sa teacher o panilhig. Pero na estudyante karon mga higala, mauna yung mangulata, di na madigid basta-basta. Sa una, ang among mga sampot, kiniako ang sampot, may nanipis nila ni Bay. Hey, nanipis nila ni Bay. Sige, bunalan o ratan. Anong uway, gani? Nanipis nila ni. Sige mabunalan og ratan mga igsoon ginahong dalongan wa na sige ni mabira. Pero karon di basta-basta. Nan, ato ni mga igalang gipaabot, no? Hinaot nga gab na nakakuha ba kag number ni kuan sa DepEd 11 na Sir Dudong Atilio. Di makontak. Wala problema kay mo sa problema sa ubang media basig sa taga Davao ra pud na mutubag siya. Kabalo, no? Kung basin og kuan ba pilion lang ba kung mga GMA mga nga nadali ra ka natubago no pero kung mga mayukbok may galang istasyon mga sama na to diri basig lisod mo no basin lang kay naman toy gireklamo sa ako may galang di lagi motubag si sir nako ako kay baoy o mas ko nagbantay-bantay ano yung cellphone no ako kay baoy yun no kay sa ko dai baoy anto dito ko sa una sa napakog super radio Davao motubag ba na diretso. Ego, abit lo, basi di na dahil na maunang number karon gab, no? Atong hataga lang si Sir og benefit of the doubt. Pero as much as possible, gusto ta makadungog. Unsa ba mga higalay, ikasultis DepEd ani, labi na din mga higala sa itong rehiyon, o kaha, para nasal sa uban mga kaigsunan, no? Aron may gala nga, naamanggoy mga naka, doon na mga higalay, mga maestro, maestra, nga nakadawat na di ay, o mga hulga sa ilang mga estudyante sa kaniadto pa mga kaigsunan. Na ay kauban natos buhat mga higala ng iyang kining pariente tuwa nagtrabaho sa Kalinan Davao maabot trabatong signal diya abini mo giingnan siya may higala sa estudyante ayaw kabalaka sir kay pipilan na lang kaadlaw nga imo kong badlungon kay lub nga na kong bala ang imong lawas o kana maayo bagod na maayo bagod na siya mga kaigsunan unsay kuan anir unsay diskarte anis DepEd karong mga panahuna.
2: Bullseye!
1: No? Alas 7.29 na mga igalang Dagnas Buntag. Samtang, dinikaros dakbayan sa Davao, doon ay mga nikatag nga mga mensahe. Mao ni oh. Matod pa mga igala, maghanda na kayong lahat at inyong paaralan na ang susunod kami naming target. Nagkalat na ang aming grupo. Kaya mag-ingat kayong lahat. Asahan na ninyong may mababaril. Delikado na ha. Masasaksak at na mga estudyante sa iba't ibang seksyon. Oh, na mawawalan ko ng buhay simbako. Muna gipnay mga gimensyon niya dere. Tagom National Trade School. Og muna mga dagko, mga higala nga kuan. Mga dagkong high school dere sa Tagom. No? Tagom National Trade School og Tagom City National High School. So, kana mga higala, no? Tinuod man na udili na mga gipakatag. It could be pagpanghulga lang, pagpanghadlok lang, no? Pero di ta kumpiyansa, di lang ta palabi kumpiyansa kay basin mga higalag. Sa palabi na itong kumpiyansa, nakapabor na sila. No, dapat hugot yun, dapat ka ng inyuhang gisugdan di ha. Nga abli-ablig bag, check up before mo sulod, dapat dili na ningas kugon. No? Kay kung maayo lang na sa sugod, pagkataon-taon ba wang isyo mawasad na. No, magmata na lang mong morning, di na mo kapanagang kay nahitabo na di ay. So kung unsa man ang inyong gipatuman diha, ang istrikto may galang ang pagpasulod sa mga kining mga estudyante, kinahanglan nga magpadayo na siya. Dili pwede nga maayo lang na sinugdanan pagka laayon na mo inyo nang usbon.
3: No?
1: Inyo nang wag tangon. Dapat magpabili na makanunayo na mga katropa. Alas 7:31 na may galantag na siya itong bagba na gumanuman. Lain pang mga trending mga balita karon Gab. Yun na daw itong katong 7, ako nung iuna to. Nakaplagan na mga higala, no, ang usaka dos anyos nga bata. Nga nawa mga higala, niya ito nakalabay nga simana. Dito mga higala sa may Kamayahan, no, Kamayahan, Butuan City. Diri ni Agion mga higala sa may barangay Taligaman, no? Di man na mo sud unya pabukid na dayo na. Nakaabot na ko anang lugar mga kaigsuonan, medyo kuan gyud. Unya nakita ni sa usa ka residente gumikan kay namuso siya ba unya kini laging sagrado man gyud ning tao bay, no? Sagrado gyud ning tao bisag unsaon. No, ang kining baho mga higala pasintabis mga nangaon diha. No, kining baho bagay igsoos patayng lawas aning bata, no? Mga kuan ba no, mawa mubalik. Hantun niya gipangita gyud sa tao, may galag dito sa lugot. No, kanang medyo suok nga lugar nga kuan kayo, lati kayo mga kaigsoonan. Tua dito in town mga higala nakasuksok ang bata. Nga dos anyos ang gikatinga karon. Kinsay gabutang ani? Kinsay gadaan ni mga higala nga kung siya lang mismo ang naglakaw-lakaw, dili kayang abutos bata mga igsoon. No, kay duha kabungtod pay tabukon bago mga higala makaabot sa mong lugot. Dako kayong pagduda karon, no, nga kini mga higalang bata dunay gakuha. No, ang pangunta na kinsay gakuha. Naato yung mga ilang mga pasangil, no, nga kini mga higalang mga engkanto kuno. Nagpababoy-baboy kuno mga higalang engkanto. Damay na siyang mga engkanto. Ani, dili ni engkanto ni. Ay, mugtuwa na. Oh, dili ni engkanto ni mga kaigsunan. Oh, mayroon silang gidako, no, kay nagustuhan ang bata. Sibli kayo na mga kaigsunan. Kabalo ba mong high-tech na pong engkanto karon? Kabalo ba mong ang engkanto mo ilan na sa human rights mga higala? Dili na sila. Dili na sila manghilabot. Sa una na to mga higala nga mabuyagan ka karon na sila mabuyagan na anan na sila na immune na sila tao mga higala kana mga miyembro sa Encantadia. Di na sila matingang na ay mga taong banhaan. Oh. Ito yung mananambal may higala nga mag-ihaw ko nog di na tumao eh. Yang ang gikatingag yun mga kaigsunan sa tanan. I don't know, di man ta ka judge. No, di ta ka kuan ba dili ta mga higala ka hukom pero ang gikatinga sa mga kining mga ato ang mga netizens gumikan kay ang reaksyon mga higala sa ginikanan daw sa waay lang murag wala lang may isuon ba, you know, hindi man ta maka kibasig they are already in shock pero kini mangong sinseridad sa tao nga nabalaka for example mga higala makita ni muna sa yung dagway, no? Again, ha, we are not judging. Pero sige, kaingon ako, mga igsoon. No, kanang sinseridad sa tao, makita nimo na how sincere ang usa ka tao, tan-awa ang naong. Tan-awa ang naong nya diretsos mata. No? Makita nimo na kung sinsiro ba ang tao, mga higala, o kaha namakak, o kaha mga higala, may problema. Well, siguro kay kami na aming mga background psychology ba, no, madali na mo ni mabantayan, na ay mannerism or na ay ma-inhibit, mga, na ay ma-exhibit rather, nga mga actions ang taong namakak. No? Na ay mga, kuan ba, na ay mga timailhan, na ay mga ilhanan, mga higala, ang taong namakak. Munang dalit na mo makitaan, dalit na mo masakpan, ha? Kanina makakni, ha? 735. Now, kini ang gikatinga karon mga igalas mga netizen. Murag wala man kaayo sila naapekto, eh. No, murag dili man kaayo sila apektado. Sa kini mga higalang, sa kini mga higalang ilang anak nga nawa, nga dos anyos, mga kaigsunan. Wala ilaing video diya. Gamo nga ito makita. Murag lain magkain ng... Iyahan ng lawas in town nga nakatikangkang nang nadugta na unom na kaadlaw mga higala. Katong kuan pa siya. O kana, o morning bataa mga kaigsuunan. O morning in town ng bataa, gani nang gawas karon ang iya mga higala mga video nga perting sadya, alegre kay nga bata, mga higala, kasayaw-sayaw pa. Kayong gani ko sa kogalingon, unsa may nabuhat sa bata. No? Og, ining tao, gahimo ani mga higala, sigurado ko mga igsuun, adik. No? Sigurado ko mga higala nga... Grabe na, sabog na kayo, bangag na kayo, mga igalang tao, gahimo. Ano? Talawa daw, unsay harm? Nga maha, unsay kapiligro ba? Nga mahatod sa imo sa dos anyos nga bata, mga igala. Bisan pa siguro og, sungugon ka ng batang dos anyos, bay. No, di ba? Unsay harm, mga igala, nga mahatod sa imos bata nga dos anyos? Parting luuya, mga kaigsunan. No? Ang mga pulis, bay, natinga sa mga pulis ba? Nga no, ang mga ginikanan, mga kaigsuunan, nga kung media mo yung adto, kung vlogger mo yung adto, perte sila mga higala ka willing magpa-interview. Pagka pulis na gani mga higala, ang mo istorya, unya i-interrogate sila kay para, ma of course mga higala, imbestigahan ni, eh, aron masulbad, kasi gabuhat ani. No? Kasi gahimo mga higala ni adto in taon, sa usa ka bata. Di man kay kuno mga higala mo cooperate ang ginikanan nga no kaha. No, muna'y dakong pangutana karo mga higala nga naglimin o nakahimo mga higala sa daghang mga tao nga maritis diya karo mga higala sa social media. Kaluoy sa bata, matod bang Bernadette Villasiran? Yes, luoy kayong bata in town mga higala. Nathaniel Codera Maing Buntag, Daisy Itulie Tarong, Wilflor Masaudling, meaning sa ICC kay nasuko si Claire Castro mga higala. Kaya gihimo ko no mga higala na sinayami nga impactang Claire Castro. Oh. John Jampon, I hate Marites. Oh, murag na adyog kay kalagot John sa mga Marites. Ha. Rachel Introso, good morning, watching from Upper Sagadan. Dol, pwede pamembro sa Aguanta Park. Yes! Ruin Carbon, unsa may kahimtang ni mo Ruin. No? Karo mga panahon ha. Sir Arnel, namatay man daw tong dili to mao, no? Ang katong ayo in town to, lahi tong namatay kadto tong dito sa Aklan. No, lahi man to mga kaigsuunan. Alas 7:38 na mga higala ang taknas buntag. Palayon na to mga higala ga ipanghinaot nga masubay na, no? Kini mga higalang gabuhat anis bata dito sa Butuan City mga kaigsuunan. Ini basta-basta ni, no? Labi na in town mga higala, unsa may sa ba? No? No? Unsa may sa mga higala ning dos anyos? Oh. Kining matod pa mga higala ni Juscoro Briso, good morning sa tanang mga miyembro sa Aguanta Party List diri sa Southern Leyte. Wala may mga balita nga ingon ni ana kaluoy sa Dios pero akong pangagpas og dili buang adik ang makahimo ana. Oh. Mao gani. Alas 7:39 na mga higala ang tagna sa buntag, no? Ang nakapait pagid ani kung kanang inyong gihuna-huna og akong gihuna-huna magtakdo dila na ko litokon on air. No, kung nakapait pagkabalo ko na sa inyong isipan eh. Oh. kung kana mga igala magtakdo ba nya matinuod unsa man in town mga klase mga igalas mga tao muhimo ani
2: Bullseye
1: kaluoy kaayo mga igala alas 7:40 na direta mga igala sa tuang dugang pang mga katikaran isgutanan
0: XFM Katropa
1: course mga igala kini atong bagbanag kumaduman hatod ganinyo sa Santon Plus Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold mga igala adun na kini mga igala sangkap ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. O adun na saan kini mga igala ay kini bitong capacity mga kaigsunan. Kanang imuhang mga nagbarang mga ugat diha, no? Mahilis tong mga barado diha ba, no? Hantun nga mubalik mga igala pagbalik. Mubalik ang maayong sirkulasyon sa imong dugo. Pag dili maayo ang sirkulasyon sa imong dugo, mga kaigsuonan, diha ni mo feel ang mga kanang mga tusok-tusok, nerve problem na siya. Na pag mayong kag nerve problem, unsa circulation sa atong dugo, mga kaigsuonan. Mga binhod, ganong binhod man. Dali digal, may buntag sa diha. Ganong binhod man. Gumikan kay naay porsyon mga igala nga kubaga barado, no? Mga maglisod mga igala ang sirkulasyon sa atong dugo. So, kinibagamit nimo mga igala Santon Plus Gold, dako kinigtabang mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: 741, padayon ta! Diri ta mga igala sa kiniganahan kay kuan ni. No? The way mga higala i-plaster ni Attorney Michael Pua ang ilang stand, no? Ngano mga higala nga walay ebidensya mga kaigsuonan labi na sa isgutanan sa SALN, no? Sa BIR record o kining ilang gipautingkay mga kaigsuonan nga record mga katropa ni BP Sara Duterte.
2: Bullseye!
1: Kay imagine na mga igala, sugda nila pag-utingkay sa since nahimo siya nga vice mayor. Hangtod mga igala nga nahimo siyang vice presidente. Ang contention mga igala sa uban, maingon nga nung apilon man to. No, nga nung apilon man to, nga dili man siya impeachable during that time. No? In fact, mga igala, local government official lang siya. O wala may local government official nga ma-impeach. Pero ang tubag sad mga igala sa prosecution nga kinahanglan nilang ma-establish mga igala nga dunay capability gyud no ang vice presidente nga mahimong dishonest. Tiaw mo na. No? Kuyaw kay sila gatirada no. Karon, kung mabalik-balikan nato mga kaigsuonan. No nga kining duha mga higala ka, mga reklamo sa Balya et al, no, katong usa, mga higala ka, impeachment complaint way back then, no? Before pa man mga higala niabot ani nga point, mga kaigsuunan. Actually, gamay na lang sa mga Pilipino kuno ang nagka-interest nga mutan-aw og impeachment. Tinuod ba na? Mutuo ba mo, ana? Gamay na, nawad-an na kuno gana, matod pa sa usa, mga higala ka, pagtuon. Nawad-an na gana ang mga Pilipino. Laay, mangyod, tinuod. Tinood ba? Bisan gani kami nga amo ning trabaho mga igala, tusultian tala mo sinood, magpalimulimo ko. Oh, ano man, kasi makuha na ko, ana. No? Okay, awhagon man tanila may igala nga, pananaon yun mo, anong patanaon man mo? Dali ra kayo na may igala, dali ra kayo na, anong patanaon mo mga kaigsunan? Patanaon mo kay para mausabin yung opinion may igala kang BP Sara. Opinion lang ni Muha kay si Claire mo ingon lamang sila pero pila na ka days imong tan-aw na dutlan ba ang defense? What do you mean sa kuan? Depende sa imong appreciation, no? Kanang sa impeachment karon mga higala. Maayo man sila mga ang depensa mga higala okay man, no? Okay man. Ang prosecution mga igsoon okay man. Ang problema ani prosecution. Wa mo kabantay. Sugod pa bisan sa ilang lead counsel. No, ngadto sa uban nila mga abogado mga igala. Kanunay silang badlungon sa presiding officer, no? Gadali sila. Aya! Wa mo kabantay ana. Gikan ni attorney sama na siya representative Luistro, no? Paingon nilang ligutan. sa patong nanindog diha. Si Dilima gahapon, di ba? Ito na ipakita ron. Mismo mga igala, ang presiding officer ningon ganun nga. Ayaw lagi na kay conclusion of fact and law na puro man yung mga igala, abogado sila. In fact, Dilima mga igala is a former secretary of the Department of Justice. O, di ba? Pero dili na siya garantiya mga kaigsunan, labi na sa balaod, abin ni mo. No? Dili garantiya mga igala nga, tama na kay gisulti ng Dilima, kuan ko na, bagtikan ko na, no. Wala nga na. Wala nga na mga igala sa balaod. No? Wala nga na sa balaod. Wala ka bantay, mga kaigsunan. They are not interested in the due process. What they are interested, mga kaigsunan, is conviction. No? Conviction. So either dalion, mga higala, no? Or whatever ang pamaagi, gusto nila na mahitabo. Conviction, ragyod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No? So isa na karoon, tanawin lang, banat nila, mga higala, appeal to people. Huwag nila naundangi. Every human, mga higala, sa ilahang hearing, press con, human sa hearing press con. Nya dito din sila mga igala magdik. Lalimang ka si kinsa ni? Si Chua gigraduhan mga igala ni Luis Troog 11 over 10. Ay. Gumikan ko no mga igala sa kamaayo sa yang cross examination. 11 over 10 ang grado mga kaigsuonan. Oh, so, lampas pa mga kaigsuonan. Or basin sa gisulti mga igala niyang napulo, unsi ang di maayo o unsi ang bakak. Na sila rasi magunay-unay silang kaugalingon nga matod pagani mga igala ni secretary representative Lawrence Defensor. Baga kaigsuonan nga kanang word nga unusual, no? Patikim pa lang yan. Pero nagkalayo naman ta nga nagkalayo mga kaigsuonan. I would like to reset. Gusto na akong balikan nga kini mga kaigsunan dirisad yung gugatoo. Taminaw na to mga igala. Kining opening statement o kining statement mga igala sa defense. Yon, ni Attorney Michael Poa mga kaigsunan.
0: XFM Katropa.
3: Allow me to explain and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors. Due process. Impeachment is primarily a legal and constitutional procedure with political characteristics. It is sui generis, but it is not a purely political proceeding. Ibig sabihin po nun, the Bill of Rights, especially the Due Process Clause, applies in all stages of the impeachment process. Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. And that is the law of the land. When we speak of due process, we offer a simple proposition that evidence must be present to support each and every accusation. Pero hindi po yon yung nangyari dito. Balikan po natin kung saan tayo, kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints. Both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth. Both with voluminous attachments. Yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single sal-in. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition.
0: XFM Katropa.
1: Oras ba? Ado na tayo 49 minutos pasado alas 7 buntag. Inyo nabati mga katropa with music. No, ang pamahayag, no, or opening statement mga igsoon ni attorney Michael Poa atong sabton mga kaigsoonan. Asa man gasugod tanan. Pasawon sa nako ni mga mensahe and then later on discuss ta. No, idito alabat dili ko dili kayo sabtan tropa kay may nagsapaw-sapaw man. O, ako na to ipasabot, no? Pedro Cosari una sa tanan mayong buntag kanimo katropang Arnel Cortez og sa tanang mga nagtan-aw nimo. Peter Cosari ni Santa Cruz, Kalapi, Bohol. Salamat. Kuya, wag ako ano taas sa mensahe niya Peter oi. Mayong buntag naman dia ito. Mayong buntag ni Muria Sab, mayong buntag sab ni Muria Pedro Cosari. No, Marina Donio, mabuhay ang BP. Ang naong ni Dilima nangunot na agna na agnas. No? Murag buhi pa pero anam nagkadunot, di ba? Jeho Alviti Gisoro, mayong buntag Johnny Angoy Mulato. Dili man na do madol, wa siguro na mag-eskwela balaod. Sa ko na to. Josephine Sibunga Salbiron Balconete. Good morning. Morning. Rich Jobert Barbarona, mayong buntag. Eric Concepcion, mayong morning. Og si Raimundo Olaso. Absent uro yung mga igala tong mga trolls ni BBM. Walagi sila kalihok-lihok karon. Kaya hindi po, wapoy lingaw, no? Pagwa sila, no?
4: History.
1: Kwan sa baga, nang luya sa nagwa sila, dapat naagyo sila. Asa naman mo, kaya para matabangan po na to sila mga higala nga makadawat silang swildo. Oh. Asa naman to sila, nang layas to. Tuwa na po siguro tong attorney Rupil. Tuwa na po tong Cebu, may higala ka comment ng mga... Basig tuwa sila na-assign karon mga kaigsunan. Chen Salazar, mamahaw, tasamdang naminaw sa mong programa. Sige, salamat sa paghagad. Ako di pa ko pwede mukaon diri kay... Nagkalingaw pa ko diri. Kukuri, pwede si Atty. Puwa na lang ang palace spokesperson? Adili pwede ron kay kang BBM man ron. Basin, wa pa mabayre. Basin po, no, wa pa sila ka kubra kay... Nga nung wa pa man ka comment... Basig sa aran ni mga igala sa gada nila unya wa pa ma-send ba? Uma-send sa GCash now. Balikan na to mga kaigsunan. Sa kagahapon sa kining nagapadayon mga igala nga although wa na mo ganahi nung impeachment trial mga kaigsunan. Luhi aning sa prosecution bitaw bisag unsa na lang ilang buhaton bitaw gusto nila madali na lang kay kasayon sila nga bisag unsaon nilang press con mga higala wa na. No? Wa na interest ang tao may gala sa impeachment. Simple as that.
2: Bullseye.
1: No? Namang gawin klaro kayo sa tao. For example, giningi-explain mga higala ni Attorney Michael Poa. No? Naasay kopya mga higala sa duha kareklamo sa Balya et al o katong usagan ni kisa itong mga higala. No? Naasya mga higala ay kopya ato. Na ay voluminous attachment. Sa manang voluminous attachment mga kaigsuunan. No? Igmupa sa tagkaso mga igsoon no nagitay mga ipangbutang diha natay mga attachment no pag mupakaso tagtaho na magyutay ebidensya no mo na ginaingon mga igala nga he who alleges must prove no ikaw nga nagpasangil ikaw gyud magpamatuod mga kaigsoonan imo gyud gipasanginlan ang tao so dapat before you even speak of the allegation, the presumption, mga higala, is in the first hand, doon na ka na, mga higala, ay ebidensya. Otherwise, maritis ka, no? Na, magpataka lang kang sulti, diha nga, kawatan man na si Kuan niya. Kasi, ingunin mo, ingunin Kuan. Na, makuan yung ka, anak. Na, eh, may pagkuan Kuan, kaya di rin baka magpakuan. Mahong rakas Kuan, anak. Niya ka ng Kuan, may klaro ng Kuan. Di ba? Ano ba? Even before mga higala, mabito nang ang kaso doon ay probable cause, no? Kaya makita na nimo na ay prima facie, no? Na makita na nimo mga kanina, mulusot yun eh, and then we gather evidence. Pero, before ka mga higala nga, yung, na ay may laban, na ay merito ni nga kaso, you must have mga higala the evidence. Dapat na kay ikasukip man lang diha. Ano itabo mga higala? No? Nga nung, lisod man kayo nila kumbinsyon ng mga Pilipino, kaya kabalo ang mga Pilipino, kini nga lakang bisang pag moingon si Bongbong nga wa siya ilabot, lakang ni mga higala, no? Dili ni accountability but klaro kaayo to pin down the vice president. Kaya kung accountability pa ni mga higala, the same people who is speaking up every day about accountability should also be furious about the corruption that is happening in the country, mga igsoon. And why is that? That Luistro, for example, she doesn't even care sa ilaha mga higalang House of Representatives. Kalabot na sa mga kaubanan nila, mga igsoon, na naapil sa listahan sa ICI. She doesn't even care. Like, wa mga higalang na dungog na pamahayag na suko sa sila. No? I mean, makita ni mo sa ilaha mga higala mismo nga kung hisgutan na to ang kini mga higalang accountability, isa lang ilang ginapuntiriyaan na, no, maulang mga higala ang vice president.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ngayon kag unusual transaction, mag-withdraw pananglitan o 125 million confidential fund. Unusual transaction? Wala ka pangutana unusual transactions 4 billion mga higala ng confidential fund ni BBM.
4: Ayaw!
1: Diba? Maura na, no, maura na. Ang tao mga higala kahibaw ana. Bisag unsaon nilang lugit-lugit. Kahibaw ang tao, gibuguan gyud sila sa Pilipino mga kaigsoonan. Karon, matod pa ni Attorney Michael Poa, gitan-aw nako, I have with me the copy of the complaint. Katong duha, ngayon lang gipasaka, gisugda nila dito sa Committee on Justice, and then ilang gikuan, walay bisag usa dito. Bisag isa lang ka page nga nakabutang dito, bisag isa lang ka financial statement nga magsuporta sa ilang aligasyon nga si VP Sara Duterte, mga higala, nagtigom og bahandi sa kalibutan, mga igsoon. No? Or duna siya ay unexplained wealth nga the Vice President amas, no? Nakakaukaw. Right terms, amas, mga higala, kanang naghakop. Sabay, kuanan na, no? No, nakabaton og di mapasabot. Taliman ka na mga higala nga kabtangan, di na nimo kanyang ipasabot, gumikas ka daghan. Oh, mo na ilang pasangil. Unexplained wealth. Asa manigikan, no? Usa man ni halin ba ni si mong yuta? Income ba ni mo ni si mong pagka-busy mayor? Ilang man ang gikmo man ilang gi-question. Both kanang duha mga higala ka complain, usara na siya storya, no? Usara na tinor. Giusara na siya mga kaigsoonan, no? Ano na bulaga kay daot ba sila? No? Giusa na nila mga kaigsoonan, no? O kanang duha mga higala ka reklamo, giusa, usaray tenor ana. Nga matod pa mga higala, aside atong mga hulga-hulga, ang vice presidente mga higala nakabaton og bahandi nga di maeksplikar og asa gikan, kinsay gahatag, unsay source, unsay iyang income, mga kaigsoonan. Mura po di si VP Sara wa ka humag eskwela. No? Bubo na gyud kay ilang pananaw, mura si Sara mga higala og wa na gyoy chance nga mangitag kwartang iyaha mga igsoon. Aside from being an official mga higala sa Pilipinas or sa gobyerno. That is why giapil nila gikan dito sinugdanan kung kanon sa siya mga higala nakapatong. Karon, gitanaw mga higala ni Attorney Michael Poe, of course, naa na sila kopyana. Bisag usa ka papel, no nga musuporta man lang sa ilang aligasyon mga higala, wa sila inapadala. It was later on, no? Tinuod man nga nahitabo mga kaigsoonan. Kahibaw ta nga ang prosecution, doon ay depensa, doon na sila'y explanation niya na, pero mo ni mga higala mong nasubay. No, mo ni ato nasubay. It was later on, nga gidawat na mga higala sa Committee on Justice. Injustice. Ang maong reklamo, ila lang giisgutan, kay humana nila nahukman nga sufficient in form, sufficient in substance, mga kaigsoonan. No? Ila na dayon mga igsoong gipangsulatan. No? Ila nang gipangsulatan, oy, amla, oy, kuwa, oy, tarpulano, oy, katong mga ensas gobyerno nga posible kung asa sila mga higala makakuha. No? Og ebidensya nga magamit nila ngadto sa vice presidente. Kay bawo sila nga dili tanan pwedeng magamit. That is why, and that is exactly, mga higala, nga no, nga prone ka ay siya, nga mamini, nga mapaingon nga to, mga kaigsuunan, sa fishing expedition. Nga naman, sa pagduso pa lang ni mo sa kasudaan, dapat man lang. Sige, kaingon ko na mga higala ganina. No? Tinamban ra ni ako ang mga kaigsuunan. Di anas Rimundo. Nakamata na. Nagkakapi na kamundo? In prior, mga higala, to your allegation, you must have a knowledge, mga kaigsuunan. No? Dili lang basta-basta nga, dili lang basta-basta nga pasangil. Basta sure ko ana. Wala inganas balaod bay. Dili nga ana. Kung kaso mga higalang kriminal, ha? Samot. No, lisod na diha. Ngano man? Dili basta-basta mga higala mo tiradag ebidensya diha kay rules on evidence ya perting lisod daw niya. Ang maagi pas pag-convict mga higala is guilty beyond reasonable doubt. Pag-abot nimo mga higala sa civil, no, kung naay mga damages for example da kay claim mga higala, preponderance of evidence, padaghanay tag ebidensya. Ebidensya gyapon sa ato pa, bisag kana lang siguro mga higala nga kaala kana bang kana lang siguro nga luhikas balaod, no? Ikaw nga nagpasangil, ikaw gyud mag pamatuod niya na. He who allege must prove the otherwise, mga higala. No, ikaw nga gapasangil, ikaw joy provide di ara. Manong maingon man ka nga ang vice presidente nakaamas, no? No? Gab unsay i-search sa gunang kuan sa amas di agab, be? Amas, no? A M A double S. Eh, unya